0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, last 8:06 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panitong. Now, sa ato ka mga uto down the break, kalamig kay man ang init sa mundo, okay? No, hindi man masyado init, no, mabulubog na pa, no? Reminder lang ka-K5 Eric. Ang init subong, grabe. Kung mahina ang aton sa nga pag-maintain sa hydration o pag-inom sa tubig, dali ka magluya, kagba si balatian, no?
8: Correct.
7: Dapat inom kita more than 6 to 8 glasses a day of water. And hindi pagkalipatan, vitamin C, mighty C. Kaya mo nang armas naton mo. Nagligan kay Pemerick, paglakad ko sa Palawan, nagsuro-suro ko, kaya init na hindi sa aton mo.
8: Grabe itong init
7: pag
8: sa Palawan.
7: Pag-abot umulan. Kung hindi nag init sila 49. Pagkagat umulan, kudo. Amo itong aton nga sa gabi, gaulan. But siyang kujutay, nagayo ko mighty C sa kastab. Duwap lang ninom ko pagkagabi yung pawan ako.
8: Ang masakit niya eh, subong inambal mo kay Pebel dyan nga ang init perte. But on the watch kita because there will be disruption of weather, sumugod na sulong mga inadlaw kay may duha ka low pressure area nga nagasulod sa area of responsibility naton. Ang second LPA, amuning daw ma-form nga daw maapiktuhan kita. Hindi kita masakam sa bagyo pero maigo kita sa laing nga panahon. Ti ulan, init, pigaw imo immune system, ang guwa mo, trangkaso. So, mighty C, para nga avoid na kamo sang lain nga sitwasyon sang lawas nyo.
7: Okay. Sa aton nga magkauturan, no? Subong kantuan tani sa Bacolod. Ining waste, transforming waste products into valuable resources. Nag-reduce ang dependency sa fossil fuels. Kag nagapanami sang greenhouse gas emission.
8: Yes.
7: Amo nang isa kadami, no? Kung hindi mo ni siya matutukan mayad, it will create pollution kung baho.
8: Yes. Oh, mungkin.
7: Kung mapalid-palid para sa hangin, hindi na tatap mayo, problema na. And then here it comes, the technology converting waste into energy.
8: Yes.
7: Biodiesel.
8: Bago na siya.
7: And methane gas.
8: Yes.
7: No?
8: Kung
7: tanawon tagi ng DNR, may aras lagi na tawag nga Toxic Substances and Hazardous in Nuclear Waste Act, no? Or Ecological Waste Management, Republic Act 9003. In fact, amun yung nag-govern. Di makabig naman basura hazardous ng mga materials, but under DOE, ang syudad sa Bacolod, nag-collab gali sila sa Department of Energy.
8: Yes.
7: But si ganun, hindi lang niya nahibo nga klase sa kontrato. Kay gusto lang niya ni Mayor Greg Gasataya. Kay dumduman yung nagkanto ni si Secretary Sharon Green.
8: Green.
7: And it was announced about the possible establishment sang solid waste or so waste to energy,
8: waste to energy
7: facilities.
8: Aha.
7: Kung tarawuntang mo, may draft kita di mo. Pero doon mo naging pirmahan ni Mayor Greg Capon.
8: Okay.
7: I don't know kung may changes. Ang city government of Bacolod is the first party. The lessor.
8: Okay.
7: Ang kontrata, di gining kontrata nila subong niya is only duta lang kagi 5 Eric.
8: Okay.
7: Why pa na diya madala infrastructure?
8: Mm.
7: Pero kung tarawun mo, ang lessor is Forza Development Corporation. Nga nakambal ka nga i-swim si Forzao.
8: Ilan ang subsidiary?
7: May nakita ka na nga nag-ambal nga mo gina...
8: Forza is a subsidiary of iSwims sa ilang mga operations dito sa Manila.
7: Magsiling ka subsidiary.
8: Yung mga sister company nila.
7: Sister company.
8: Sister company.
7: Okay. Now, Ari, sa kontrato, 14 dibi ka pahina ka kipabirik. Ginahambal gini sa preamble, guro nino. Ngang city government sa Bacolod, in the exercising of propriety in government powers, mm-hmm, angot sa local government code, kaya may ginatawag kitang autonomy sa local government code.
8: Yes, mo. Yes.
7: Ginamanduan nga protehiran ang ikayong lawas ng publiko.
8: Correct.
7: Ipasiguro ang environmental management kag magatag sa nagakaigo nga serbisyo. Lakip man ang pag tukod sa nagakaigo nga mga establishmento kamag operate sa mga pasilidad kag sistema para sa solid waste management. Amo nang reason nga ang nagsulod sa picture si iSWIM.
8: Yes.
7: iSWIMs, sila ang makolekta basura kag maboy sa dam site. Pag-abot sa dam site, iSWIMs. Sila ang matatap sang sanitary landfill. Okay, amuna na. The city adopted the Bacolod City updated 10-year solid waste management plan. 10 year, ha? 2024-2033.
8: Yes.
7: Yeah. Which identifies the development. Ari nang ginambal mo ito kagapon. Dumdaman mo, chimpo ni Albi, gin-launch ni ang birth. Hindi kay Bunag.
8: Kundi ang acronym na siya.
7: Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub.
8: Yes.
7: Dumduman nung paligin. Doon rin niya galing sa alis nga porsyon.
8: Nga porsyon nga area.
7: This time around, ang pagigindi ko ni, ang birth nga niya nga i-adapt ni Mayor Greg, hindi sa alis dito niya sa Filisa, lapit sa damsay. Okay. Long-term integrated waste management hub to be developed in phases. Okay. Amatamat lang ko, no? And recognizes the integration of waste to energy. Arena? Recovery solution as part of the city long-term strategy for residual waste management consistent with the waste hierarchy. Ang syudad daga kabalo nga ang development sang waste to energy nagadepende sa mga pasilidad. Okay. Amunik nga dapat it depends, no? Angkor kundi naka ang sansaran na the foundation. Amunik mga facility nga dapat kuno idusugid nga stricto ang pagbantay ta lakip ng technology kag site compatibility.
8: Okay.
7: And social protection permitting compliance, but siguro legal ang tanan. Kay pati ang location sang sining WTE facility dapat hindi environmental hazard sa tao.
8: Kay ang pag iniabi nga mga inibi ang kakuan ang waste to energy plant sa Kepebeljan, may panawag sinisiya is environment critically environment projects. Panawag sini.
7: Ang ara gani na siya part ini guro sang Republic Act 9003. Dala ni sa mga
8: kaya ining critically environment projects naton, environmental critical projects naton, amo inis na mga coal-fired power plant, mga waste to energy, mga nang sa bukid, nang gaubraka.
7: Ang panawag sa sang 9003 is Ecological Solid Waste Management, RA 9003. Republic Act 9275, ya. Tidra na masunod na. Basta compliance, is nabutanggi di mo.
8: Da sige pa mangkod mo kay nga si iSWIMs tapos sister company niya si Forsa. So amon ina because there is always that doctrine on waste to energy sa ilang doctrine on trust to treasure concept lang. Sa trust to treasure concept nila there should be seamless relationship between the collector of garbage and the operator of waste to energy para nga isa na lang ka kumpanya para mas mahapos ang natawag lang nga project turnaround.
7: Now,
8: amon ang guwaya.
7: Because sinang ginambal ni Kipay Merrick, dari na bunag ang PPP.
8: Yes.
7: Sa tunga sang forsa. Actually, PPP is under the law. Legal na niya. No? It is a public-private partnership under Ordinance of 2026. Bacolod Integrated ang panawag na sini City Ordinance number 1138.
8: Okay.
7: Series of 2026. Bacolod Integrated and Technology Hub, Birth Declaration and Waste to Management Industrial Zone Lease in use through public-private partnership. Arkilahanay ng pag-istoryanta.
8: Arkilahanay, porsyon na.
7: So sa Arkilahanay, gamatabo, nag-conduct sila sang competitive selection process. Nga ginpangunahan sang back bids in awards.
8: Committee.
7: And bago ka lang ka pa nga, pitla ka pa.
8: Nagpitla ko.
7: Bids in awards. Committee.
8: Nagpitla
7: ka pa. So, ang back mapaarkilas kita subong. Nagbidding ta sino ang pinaka-maarkila para sa sining nga program WTA.
8: Ang bidding nga ginhimo is just like any other bidding, the lowest calculated bid. Ang ginhimo.
7: Ang natabo diri highest kay ti kita yang nag-offer services mo. Kung ikaw yung mabakal, pinakbarato.
8: Lowest.
7: Kung ikaw yung nag-offer,
8: highest.
7: Mahal.
8: Na.
7: Di silang pinakamahal. Hamakon mo ang
8: 1B.
7: Gina-check ko, di ko pila kaiktaryan eh.
8: Mm.
7: According to report, mga kaki-5, nga mag-aarkilas ang base sa istorya takay Councilor Homer Baez kagabi on the phone, iparkilahan, no? Sang syudad, which is the lessor, no? Ang property, the city hereby leases to the lessee, the leased portion consisting of approximately 95,577 square meters nga makita sa barangay Felisa, Bacolod City bilang kabahayan sang city-owned birth property, ilabi na as designated WTE facility proper.
8: Okay.
7: So may duta tato sa Felisa.
8: Oh, ara, parte sa aton nga kuan nga landfill?
7: District ang parkilahan namon eh, pero gamiton nyo lang ganyan para sa WTE project or gamiton lang niya sa birth developments and operations kay iban pa. Ano bala ang rason nga ipa-arkilahan ni sa Bacolod? The least portion shall be used solely. But siguro, amo lang gidna yan, pwede mo gamiton da. For the development, construction, installation, commissioning, operation, maintenance, repair, replacement, and eventual decommissioning of waste to energy facility kagang mga supporting components integrated within Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub or BERTH, including applicable waste reception transfer interface, pre-processing interface, MRF integration interface, internal utilities and utility corridors, compliant residue ash handling and storage areas. Ash, abo.
8: Okay,
7: abo. Ibi-abo ni mo, sunugun mo nga daan mo.
8: Incineration?
7: Oo. Then, buffer safety system. Ang lessee, gamito niya lang ining portion in a manner consistent with the city solid waste management planning framework and the solid waste management board adapted plan. Kaya muna na yung pagtukod sang WTE.
8: WTE.
7: Why na siya? It's all about solid waste project lang tanan?
8: Why na?
7: Oo.
8: Kag ina dapat within the week, within the month po, so na nakinigsugod na eh. Nagsugod na.
7: So, I don't know kung saan sila masugod construct.
8: Kundi nagmayara na ka, kuna, anong banawag sila, nakaptan mo na ng agreement.
7: Agreement.
8: Agreement.
7: May butang ta ko sa nung nabutang di ko. Ang lease term na ikon ano klawig. Pamalunta na sila bla.
8: Okay.
7: Kundi 95,000, mga pila na, mga lapit 10 hektaryas.
8: 10 hektaryas.
7: Mga 9.5 ba?
8: Mga 10 hektaryas.
7: That, ba grabe, hindi natin years, 25 years. The lease term is 25 years. Commencing upon lease effectivity. But siguro si effective today, you know?
8: Okay.
7: Kinapirman gapon mo. Unless earlier terminated according with the lease subject to applicable law. No?
8: Applicable law mo na yung mga DNR ta?
7: But siguro

0: Korea.
1: Ah. Okay naman na. Arindo na panawag mo.
0: Arindohan nila ni.
1: Arindo sa Pilisaw.
0: Katubuan na sa Pilisaw.
1: Yang guys
0: ang Pilisaw. Arindo subong is 60 to 80,000.
1: Kung
0: per amo hectare.
1: Na, kung
0: kada tuig na?
1: Kada tuig kung dalan.
0: Ti subong niya.
1: Ang,
0: ang highest sila kay 100,000 yang bid nila.
1: Kung isipon mo sa isa ka agricultural area namin na. May ang, one, may 1 million a year ka?
0: Ay, hindi ka pa. Bagay, kung sa bagay, no?
1: Hindi ka pa na
0: may 1 million. Lang,
1: mabakal mo sa... Arang natuta mo kung nakuminuta, 1 million a year,
0: okay na ko. Naturally, kamakon mo kung magbili lang 500, kung mabaligya pa na sa 1,500.
1: Oo.
0: Which under the valuation is okay.
1: Mag 1 million a year ang arindo, kung arindo, ha?
0: Oo.
1: Kung ako tagias duta, parinduhan ko.
0: Di natural, di mo ba naman pusla na damo?
1: Sa siyo, presyo siyang kalamay, subong presyo ang kadoso, uno, uno, uno,
0: uno. Tingali ang ginistoryan tadi, hindi niya pribado nga tao.
1: I don't know.
0: Siyudad niya.
1: Sabi ko, ato na.
0: Tingali ni, land banking, binakal na niya sa siyudad.
1: Di okay naman na.
0: O land banking, nabakal na niya sa siyudad.
1: If that, the property is government's property, don't you lease it, and in cambio, may ara biltada sa imo. So, okay naman.
0: Hindi man malain.
1: Hindi man malain.
0: Now, ang question naman eh. Considering the fact, sino ang masegregate sa mga basura?
1: Because... Sila.
0: Si
1: Forza.
0: Eh, ginatanaw ko din ganyo. Natanaw ko din segregation. No? The reception, the reception, transfer, processing, interface. Tabutang di. The least portion shall be used solely for the development and construction of the berth. No? Pati sining WTE, reception, transfer, interface, pre-processing, interface, MRF, integration, interface, internal utilities and utility corridors, compliant residue, handling and storage areas, buffer and safety system, internal access. So,
1: okay. Sino na?
0: Amuning purpose, the lease shall utilize the lease portion in manner consistent with letter I. Letter I kag ipay direct din hindi.
1: Ang letter I amo nang iya nga kwan, amo nang iya nga contractual clause, anong himuon?
0: So tanong mo na tondi sa letter I. Kung ano ding letter I?
1: Anong iya himuon?
0: If
1: kag in mention gid siya mo.
0: Letter
1: I.
0: Letter A F.
1: I.
0: The city's solid waste management planning framework.
1: So masulod siya sa framework sang city
0: nga sa Benro.
1: Ngara sa Benro na. So kung ano ang nabutang sa aton nga waste management plan and direction sang Bacolod, amo nang sundo ni Forza. Like for instance, jutay ang aton nga carbon emission, wala kita sang amo ni, sundo nila na.
0: Ang environmental laws
1: ang environmental laws sang Bacolod.
0: Okay. Very good.
1: Muna.
0: So kung ara na naka-specify gid.
1: Claro ha.
0: The lease shall comply with the city safety rules.
1: Safety rules mo maghakot kamo basura, maglabs kamo.
0: Hindi pati na ano eh. Pati na ang pag-operate.
1: Okay.
0: Dapat safety rules. In the city site administrator and restore disturbed areas any cost kung may maapektuhan ka nga lugar, no? You have to restore it. Any cost are for leases account siya tanan mamayad.
1: Ina siya, example, kung may maapektuhan ng lugar. Example, pag sungaw sang iya nga aso,
0: nagkalalipong taga-Pilisa,
1: na hospital, bayran sang nag-arkila.
0: Ina?
1: Sang Forza.
0: Sang una, sang... sang
1: bayran na.
0: Sang una mo manang San Miguel Corporation.
1: Istoryatom.
0: O di, si Perme? Di aircon pa nag-iskwilahan. Subong ahay, pinag-uba naman. Why na sang... Tapos na mo.
1: Tika, wala naman, magsungaw na sang pa, kayo itong aircon.
0: Wala na subong support na
1: ng ginhatag, no?
0: Tapos pero naman, so you know, doon na resolve naman ang problema, the same thing, no? Ang atong ginatanaw, Audrey, at least klaro kung sino man abat. If the lease of the leased premise is subject to VAT, at tanan-tanan nga mga blairan, ilan na, no?
1: Ilan na naya.
0: Ang syudad may issue lang sang appropriate official receipt for rental payment.
1: Okay.
0: Where invoicing billing document is required in the lease shall comply with the applicable tax rules invoicing in documentation and shall not request any arrangement inconsistent with government accounting and auditing rules. Nakagaam gid. The lease shall maintain complete records of tax compliance, pati kuwa upon lawful request. And delivery possession within 30 calendar days from the effectivity date upon the lease compliance with the turnover requirements. The lessor shall deliver legal and physical possession of the leased premise to the lessee. So, 30 days after sini, tagaan na sila sa contract gurong at pwede na sila maka-operate na. Pwede na sila masugod.
1: Kung may ara na sila after 30 days, sinang mawa, ibalik ang kontrata nga pwede ka mo makasugod, but they can only

0: start after, only after, may haragi na, only after ratification of the same sang city council.
1: So, i-ratify pa?
0: I-ratify.
1: So, buwan sila, kung naging permanent mayor?
0: Da, sigla na.
1: Kung basically, kakipay, Beric, daw, kwan lang ni ministerial.
0: Ministerial na kinag-okay okay naman ang kinag- council mo.
1: Gitagaan mo naman yung authority,
0: okay
1: mayor.
0: Okay naman. Oh,
1: now,
0: okay na na.
1: Inisa Arkila, ang sunod siniga bantayan ta mo ni, kung mag-operate, matindog na ang tanan niya mga facilities, kay kumulibre ang Arkila is 1 million a year.
0: 1 million a year or 83,000 a month or three, more or less 3,000 pesos a day.
1: 3,000 pesos a day.
0: More or less.
1: Gamon ng Arkila.
0: Arkila.
1: So matabo din masugod ng construction.
0: Construction na.
1: Pag constructanan, CAPEX is about 4 billion pesos.
0: Yes.
1: Under SANIDA rules, only 15 billion projects ang dapat kinanglan ang approval ni NEDA. 5 billion below, wala na.
0: LGO.
1: Implementing agency.
0: Amo na nga 4 billion lang.
1: Ah, 4 billion lang.
0: Okay, kung masyobrata, kasi maglapos, babaw mo.
1: Ti Magi ka pa
0: to,
1: Sabad.
0: Lain naman nga kuting to, lain maning kuting di, lain maning kuting babaw to.
1: Okay, so, ang nagpirma sa kontrato, based in record, is Mayor Greg, our mayor, and Cheryl Chua, the president
0: Of Forza.
1: Now,
0: she's very young, ha?
1: Very young?
0: Very young.
1: So, ang matabo husto ito ginabalit ni Cho. In the event ba dayon ini, mangin isa ini ka benchmark, kitang pinakauna, historical?
0: Magambal kita benchmark, una-una, gid.
1: Dari sa Visayas area, ang Negros Island region.
0: Negros Island region, although may ara sa Davao, may ara sa
1: Cebu, may ara sa Clark. Ongoing man to sila.
0: Ongoing man sila.
1: So, kung matabo ini, question, may ara bala nga kasugtanan between Forza and the city government? Kay considering nga si Forza mapungko lang daya, hindi naman sila manghakot basura mo.
0: Hindi na.
1: Ang basura naton amo ang ilang kwartahon.
0: Amo na trust to treasure pa nawag.
1: So from trust to treasure, which is, kung tanawon mo gid, ang operation sang garbage collection
0: okay.
1: Is iyaman sang Forza, kaya I swim si ilawan amo.
0: Mm-hmm.
1: So pagdala nila dito, ang mamanage dito sa MRF, ang mapain gyapon sina, sino mapain? Abi ko na si Forza na dapat mapain?
0: Pag mapaingit si Forza, eh, kundi iula sa ato.
1: Kundi iula to, sila side. Dapat yung ma-MRF to.
0: Dason i-MRF ya, kundi inang pwede nga sunugon niya.
1: Kag-indi.
0: Kag-indi. Ang indi, ibalik ya.
1: Sa sanitary landfill.
0: Sa sanitary landfill, tampukan to duta. Ang pwede magamit, ma-reuse, ma-recycle, nga imuon nila nga energy, amunang idalon, igulo si ilang planta.
1: Okay. Now, question, paano blahin mo kuni? Balikan na to ng proseso, no? Kagipaybitan, pwede mo naman bal, may pulat at itong mga record bla. Pwede mo ito makita, may combustion chamber, tanan-tanan, no? So, kung di hakotay, pag ako talin sa aton balay, sa mga hotels, restaurant, amo ni matabo, dalon na ito sa Forza. Pag Forza, i-process yan, amo ni una nga process, kagipaybitan.
0: Okay.
1: I-process yan na. Iula, tapos, forced air and fuel to maintain heat. Then, may processing na mahimo kag may asog igali ning i-reproduce kay
0: may asog
1: no?
0: Siya kaya ang ilagamiton ang global industry standard ta sa real dyan ha magambal ta global industry standard for WTA which is being used in Norway and in Switzerland they call this as the mass burn incinerator
1: ang sunod sinabi nga process tan pakita after sina o mas kaya mga may aragali sa dalom aring matabo ka kipay
0: sunugon niya na.
1: Ay, do na gano'n niya, do nag-pixelize, pwede mo hindi ma-pixelize.
0: Ang matabo sina, nga sunugon niya si Real Jan, kundi basura to.
1: Ara-ara-ara, sunugon ari ang, niya. Aring una nga part, namin tadi kundi ma-pixelize dito, no?
0: Pag sunugon
1: niya sina. Pag gamay-gamayabi, kakipaybitan.
0: Danyam lang yung turbina mo, amam lang yung iya nga purpose. The purpose of the garbage is to serve as gatong sang turbina.
1: Yes.
0: Pag gatong, pag sunog sang turbina, ma-produce sa sang aso, ang aso niya, pabukalon yung turbina, matiyog ang turbina, mapunyos kuryente. Amo mo lang ang purposes na.
1: So, may tatlo na siyang matabo, kundi mandar so si turbina. May stages ang sala ID. Ang stages, ibalik to kang ipabitan sa tatlo, na itong green. No? Now, kundi ginit na to siya, ang una-una, ya, processed mo. Pick bla. Di ba? Ang balta, pick.
0: Yes, yeah.
1: Process, initon. Konvertihon. Atong green tan process, but siga doon, isulod mo ito basura, prosesuhon niya na, ara-ara-araw. Pag abot na rin sa kay Forza, arang may karga na, kundi alin to sa balayta, sa mga buildings, kuliktahon ni Ice Swims. Dalon ni sa Ice Swims na rin sa landfill, si Forza segregate. Ah. Isulod di porsa, prosesona muna tong ang proses sabi ka kay Paberic Duana. May ara nga ang mga metal na sa dalom suyupon pa. Ah. Kay ang mga metal residue kwaon na mo i-separate.
0: Ah.
1: And then ang turbina to i-heat niya na.
0: I-heat niya.
1: While nag-heat siya, amo na ng proseso ang may liquid, ang may ano mo pronounce? STEAM.
0: Silt.
1: STEAM, ano na mag-pronounce?
0: May silt na dapat, may latak.
1: Yung latak mo nito sa dalong daw na. Now, pag convert, may tatlo na siya ka-level nga kantuan. Ang isa ka-level nga gatulo-tulo. Panawag ta na is fuel.
0: Fuel na.
1: Liquid. Ang sungaw nga daw silim mo sa tinigang la, pagbukas mo sa tinigang, kundi may aso.
0: Aso na siya.
1: Panawag ta na methane gas.
0: Methane gas.
1: It's tapos, also from fuel. Ang turbina nga nag-tiubdra,
0: electric.
1: Nga nagapagwa sang init, i-convert into electricity.
0: Munang i-supply niya. 15 megawatts.
1: A day?
0: 15 megawatts ang i-supply.
1: 15? 15. Magsiling ka 15 megawatts, that is 15 mega million?
0: 15 megawatts enough to supply more or less mga 15,000 households.
1: 15 mil kabalay.
0: More or less, ha?
1: Magsiling ka nga kilo is 1,000.
0: Kilo is 1,000.
1: Mega?
0: Mega is 100,000.
1: Million.
0: Million. Mega is
1: so,
0: million.
1: Mga 15,000 kabalay.
0: Ang i-supplies na. Sa medium size house, ha? Hindi. Kaya kung gagmay,
1: pero pwede sa Kapandar, guro sang malls ni sa Bakulod.
0: Di ba nga tatlo lang kamol? San saw eh, sa 15 megawatts
1: eh. Tatlo kamol?
0: San saw lang.
1: Galing, ang pamangkot tamo ni. Ang elektrisidad ba lang ini, ang pwede madirekta mabaligya ni Forsa sa madeliver sa taga Bakulod lang? Or, it should pass through the grid kag si grid among mga negosyo sa ipasa nila to.
0: Technically and legally it should be with the grid.
1: Kay amo nang layita.
0: Sulod mo gid sa
1: NGCC. For example, diri sa Negros, amo nang ginapkaking sud ni gobernador man yon. Ya nga mo hindi nga farm ang mga farm lots na mundi. Butangan nyo tanan solar. Tapos ay produkto nyo nga kuryente, di ba kami kapulos?
0: Ato sa grid.
1: Ato sa grid, di same thing will happen.
0: The same thing will happen.
1: Now, question. Kay basulod sa grid, baklo na siya sang National Power Corporation. NGCP?
0: NGCP.
1: WISIM-PISAM na na.
0: Hindi daw may independent. Para sa mga kung may solar, balay tayo, may sobra. Kung di ka-grid kita. Ang grid na, daw may ara na siya bago naman ang name nga hindi sa WISIM.
1: Baklo na nila.
0: Bakos na, baklo na siya. Baklo
1: pag bakal nila, natural may kwarta si...
0: May kwarta si Forsa.
1: Question. Kay kumunga libre man yung basura, kay hindi bla nga sa iban yung mga pungsod, kaya bakal nga sila basura pa i-convert into energy and electricity.
0: Norway, Switzerland, Denmark. Hindi
1: ka mo wala bakal basura, kay ang basura na ginahakot, inyo man na.
0: Ang ilang rason, tungkol kayong basura nyo, instead yung magdako inyo landfill, yung paggamay na mo ng landfill area nyo.
1: So ang question, may share ang Bakulod?
0: Tinagbayad naman kami.
1: Tanungon ta na, kay ano mo nang sunod nyo, face. Kung na muna nga sugid, nga parang magbakal tas ang sanitary landfill kay this is agwa siri PPP mo.
0: PPP.
1: Private public partnership, pribado ma-operate lote iya ka gobyerno.
0: Correct.
1: So question, ang lote ginarkilan ng Shinmil. Ang initial tang report may ara kuno na sharing scheme ang gobyerno kag ang
0: kay kumo PPP base sa mode of income kundi 100% income kag imbigya mo ng fuel.
1: Base may certain percentage.
0: May certain percentage ang gobyerno base may ara na.
1: Ang punto tanga amo ni.
0: Pwede na, pwede na.
1: Because this will form part of an economic enterprising on the side of the city government.
0: Kay daw IGP man ni natin.
1: Tingwa siya ni may additional income ta.
0: Additional income. IGP ta ni. Additional income.
1: Kung additional income ni, kag kung dako, no? Tatlo ka product i-produce mo, imagine? Makadugang ina siya sa pundos ang syudad because additional fund means more services to deliver in the city of Bacolod.
0: Generating more income outside of the box.
1: Luwas sa real property taxes. Tax mo. Kag ang share naton sa national government through...
0: IRA.
1: Ang IRA is from the RPT na. No? Balanta na.
0: So magluwas yun na may extra income kapagid niya?
1: Hindi mo na yung ganit kinanglan i-remit sa national. Kay local niya mo.
0: Imo na yan. IGP mo na yan mo.
1: Now, amo nang isa ka aspect na gusto ta makita. Pila ang dugang ganaron sa ngatong na syudad.
0: Plus ang iya nga employment opportunity for
1: ang tawo nga paobrahon, di natural lang makuha ka pa to sa iban kundi di man sa Bakulod.
0: Ang mga bago mo graduate ng mga electrical engineers kundi makaobrahan man da.
1: Ti Nami man nga proyekto, basta klaro ang benepisyo sang siyudad.
0: Isa pa na.
1: Kay subong lotis, kung magparkila ka in the next 25 years, kung gamiton ini sang siyudad, pila kadlaw kung takan ang siyudad, pati dugan niya lang na building, kagin mo na da nga land banking. No?
0: Or sigihon niya ang kwan, ang planta.
1: Ha?
0: O sigihon sa siyudad ang planta.
1: After 25 years, tanong tadi biyaw, may term pwede, matikover ng siyudad daw.
0: Ang iladang term of lease kay Pebel dyan, na mo lang daw na alang-alang ko eh. Nga 10 years lang.
1: Hindi 25. Not 10 years.
0: 25. Kung 25 years.
1: The duration is 25. Lawig ni.
0: Kung 25, dapat may option to renew for another 25 na da.
1: So,
0: dapat.
1: The contract shall be binding upon inure to the benefit of the parties in the respective successor,
0: okay,
1: and permitted assigns, provided that any assignment or transfer shall be subject to the restriction on assignment, sublease under the contract, and applicable city approvals.
0: Mm.
1: Headings are for ang duta lang ng inistoryahan ta.
0: Okay.
1: Why pa tayo kabalos operations? Kaya kundi may kapit
0: na,
1: sila mo.
0: Nami to sublease ha? Nga kung ipasublease, ingkaso ha, si Forza.
1: Ha?
0: Ipasublease niya.
1: Basi mabasiwa.
0: Na, basi mabasiwa. So ginbutangan ang daan sa City Council sang clause nga imbis nga inkaso nga isablis mo, maagi ana na musliwat sa amon for review.
1: Pagamayon tang discussion ta kagipaberi because we are now on a medyo taas-taas ang discussion
0: yes,
1: ta.
0: Yes.
1: Anong benepisyo sang mga nagatulod karito sa merkado? Tricycle driver.
0: Namin na.
1: Jeepney driver, ordinaryo nga mamumugon sa Bacolod.
0: Mm.
1: Kung madayon ini nga proyekto, diin sila iya makabenepisyo diri.
0: But siya nabi kung taga Libertad ko, taga Burgos
1: yes,
0: ko.
1: Ano ya
0: kung benepisyo? Kung gahingot anay kami di sa barangay, karon anong amunda?
1: So, number one.
0: Kung sa prusa kabudang, anong amunda?
1: Siguro diri kita sa aspeto sa construction. During construction stage, damo naman yung mga panday, liborer, kag mga trabanti ang maakomodar.
0: Timor less mga 2 to 3 years naman ang construction sila.
1: So pila yan, linibo naman yung employee, kiti bilyon na project.
0: Hindi ako lako planta na mo.
1: So kung magtindog ang planta, will the city allow nga ako iya, nga kabalo ko magluto, papatindog lang ako karindiriya sa palibot, nga dra makaon ang mga workers. Ang iban nga mga workers nga taga Bacolod layo tabadan puli basi kung makapatindog boarding house malapit sa pilisa nga dito sila matiner or may ara sila ya bunker.
0: Magambal ka boarding house damo naman sini sang mga mapangayaw.
1: Hindi namin ko dati kung may pangayaw abi hindi man tanan taga Bacolod. Di ba board gina sila?
0: Oh board gina ya.
1: So in short, ang pag-construct alone maka-circulate na kwarta kay may sweldo ang mga tawo. Kada Domingo o kada Sabado, maka-out sila upod sila pamilya o makabakal sa kinanglano nila.
0: Ang panawag si Nancy Real dyan is ancillary services and ancillary income.
1: Inaya sa construction stage.
0: Construction stage na.
1: The moment mag-operate ni, pila naman ka-professional ang kinanglan nila ng mga manager, plan, supervisor, and mga staff, pati na maintenance.
0: Damo man na.
1: Siguro damo mangyapon.
0: Gatos man mo.
1: Plus, driver, kaya ma-drive sa truck nila mo.
0: Service da.
1: Oh,
0: so maintenance da.
1: Maintenance da, no? Dira na dali nagasunod ang massive information dissemination, e-collaboration of Forsa, like ti of course mayo man kay ti like in the city of Bacolod si Mayor Greg may iya siya nga media sa social media,
0: ha?
1: No? Tigaling ti tananda, no? Hindi namin ko na si Mayor. Amo na yung kabuligya kay Mayor. Ang panawag na is, amo ni silang mga...
0: Ay, kung si Julius. Hindi pa kulpiya bala. Inay na yan.
1: Hindi. Kung si Kipa Julius, amo ni silang mga taga... ang mga trupa tas una sa ABS-CB. At sila niyang mga arada po. No?
0: Hindi pa pagkarti lang balita bala.
1: Ha?
0: Gaya mo ko balita na bala.
1: Hindi namin ko. It's panawag...
0: Hindi pa kulpiya.
1: Hindi ka magamit sa tinaga ng cartel. It's mafia.
0: Ah, ina?
1: Oh, Italian mafia?
0: Ay, tood ka?
1: Bermuda. Ano ka? Bermuda Triangle.
0: Hindi pa kulpiha. Hindi na kaya lang mula.
1: Hindi, namin ko. At least, ipa-advertise na
0: dahil. Aramis lang. Ato na to.
1: At least, tanan ara. No? So, tina bala naman na sang pumulio what is standard in the city in the government transactions no, so is it aside naton kay benefits is just ang kabalo niya kabalo no sila kabalo naman niyang taga Bacolod no? So ang ha
0: ipsan na lang na basta bayara
1: ang pinaka importante is benefits nga kwaon sang Bacolenyo
0: sang pumulio
1: yeah now kay nato ginistoryahan ta nga duha it's construction karon kinakatindog na
0: tindog na.
1: Now, ang pinakanamitan ni is kung ang fuel ang number one tani nga beneficiary are mangingisda tadi nga nagagamit fuel sa Bacolod.
0: Pasaliga naman ko kay Pebble dyan na.
1: Ha, scam ka ha?
0: Pasaliga naman.
1: Scammer ka.
0: Okay, dason.
1: Tricycle driver.
0: Eh, pwede na.
1: At least barato siya, bla. Hindi tadi nato niya pag-imuon nga down. When it comes to fuel, dapat ang syudad, ang Department of Energy, kay inyo ni project, gindevelop sang syudad.
0: Dami, no?
1: Why not tugutan nyo kami magpatindog sang ginatawag kaugalingon namon nga gas station and nga para lang niya sa mga marginalized sector sang aton sosyedad.
0: And we will sell it only at cost. Sabi ko, tag-80, bigyan naman tag-20 lang niya.
1: Ang gwalang balay, at least siguro malipay kita. Ini nga bagay kung hindi magsulod ang greed sa...
0: Grid gani sa NGPC gani.
1: Ang namigula,
0: dito bala.
1: GRID. Sa Laguru pronunciation ko kang ipaderi.
0: Dito bala.
1: Ha? Ano kani pronunciation sina?
0: Grid lang ah.
1: Grid. Nga kung ito kinanong bal ko yaw.
0: Grid man eh. Blari yung lalala na pag-pronounce mo. Lain-lain ka ng spinning. Lain-lain mo siya ganun.
1: Puma sa punta. May tuti mo. Bes ko lang. Kayo ha bala. Ikaw.
0: Amuna na siya. Diyan ay ka bala.
1: Nakuha mo punto ko kang ipaderi. Amulitan niya ang klase sa... Diriya makabinipisyo hindi ang taga-Bacolod. Hindi namang hakroy. Hindi na takinanglan pa man nagtagsang fuel subsidy kang ipaderi.
0: Diri ko na nakita ang gamo.
1: Ha?
0: Diri ko na. Sa ano nga ni Pitsa Sibong? Pitsa ano Sibong? Pitsa 5.
1: Kayo, wablay ang mga gamo. Hindi yung ibo yaw.
0: Pitsa 5.
1: Oh.
0: Matapos na mapirmahan mo tang mo mga July.
1: July.
0: Tapos na ako di sugod na project.
1: Ang gamo yan sa Iran.
0: Diari o, July ko din sugod na project.
1: Okay.
0: Matindog na to si Pursa.
1: Te?
0: Tatlo katuig.
1: Karon?
0: Sa ano na matapos? Kundi mga 2029. Sa 2028 may eleksyon kita.
1: Ha?
0: Di ko di ba dala sa siya? Ako na.
1: Dali lang bala.
0: Nga may idawag andar na. Nagambal to si Kipay Biljan. Pabalik di ako. Tag-20 lang ang krudo sa inyo.
1: Dali lang, dali lang. Anong yung labo sa eleksyon sa proyekto sa tao? Di ba?
0: Di ko di makita sa publiko. May iyayara nga project nga nami.
1: Ha?
0: May hinimuan ka.
1: Gwapo ka.
0: Gwapo ka.
1: Because you do something.
0: Kag benchmark project. May benchmark pa lang ang paman mo. Benchmark project.
1: Di ba tiga ko doon rampa ka nag-break?
0: Di ko di.
1: Ita mo na mo.
0: Mugang ni Cheryl dyan. Diyos ko, palama ko panyo mo, kabalas ko. Ipahulay ko gulpe. Ang mugang liin eh.
1: May ito ba?
0: Nami.
1: Basi malo pa nilang plano ni Chabit.
0: Ang mugang liin eh.
1: Malo pa nilang plano ni Chabit. Iba si Amuning Bunggo. Amuning Bunggo.
0: Dari na kita.
1: Blang aeroplano ni Chabit, katalang mo. Kung una sa gagpa sa Palawan, no, so balik mo yan sa Bacolod mo.
0: Ikasadya, no? Pero nami, ha? Very good, ha?
1: Tingnan nga, hindi ko lang maintindihan sa mukha kipay, Berik. Sa kanami, sa eksplikasyon, yung indala ko subong sa kanginan, ngintrahan mo, gidyaga mo.
0: Wala kayo timeline na to. Timeline ang botos ganun.
1: Pero balik kanta, ha?
0: Timeline.
1: Considering balik to malang kakipay, bitan, there are 3 stages ka pa din. No, 3 stages kaya iproducto sa ning waste to energy. Wala, but politika.
0: May timeline, sure. Wala nung mababa.
1: So, ang matabo di, fuel, methane gas, and electricity. Doon, kita pala na naka-explicar kag ipay Berik kami tatlo gali ka produkto nang ibang to ya. More pa sa electricity.
0: Ang yan ko rin tira to.
1: Oo.
0: May dalong
1: pa. Why galing lang mabalaan yan? May methane gas.
0: May asol, may latak mo.
1: Tidig, isa sa latak.
0: Latak na ni. Latak-latak. Ando lang na dike. Okay na ni.
1: Okay. So, ang basta, kanami sa discussion ta. Subong at least ako tratan ni Sindihan ta na, ha? Duta pa lang to. Ang gwa niya, giparkilahan sa syudad. Ang aton nga gin-identify nga birth. Bacolod Integrated Recycling Technology
0: Hub. Hub. Basta may hub na siya.
1: Hablot.
0: Hablot
1: ng hablot ng kapalaran kagkanami nga project.
0: Nami ah. Benchmark mo di. And this is one project that should be done.
1: Sino yan ang maunaman? Dabaw o kita? Kaya si Dabaw may
0: ang Dabaw gandar na.
1: Nag-operate na
0: sila yan? Ang dungan ta subong tari si Clark. Dito man sa piyak ng istasyon okay. Si Clark subong kang kita mo.
1: 4 billion man tong ilano?
0: 4 billion man.
1: Ginalimit nila sa 4 billion para okay. Waiduroga mo sa nila, no?
0: Subobrad ako, hindi na
1: ako. Kaya mag 15 billion, sinidaya ang ma-approve sa project mo?
0: Ilan na na. Di after 4 billion, kung may additional ako, di another project, 4 billion liwat. Imo mang yapon.
1: Ang gwa,
0: face-facing
1: mo ang implementation. Okay.
0: Ang rason mo na dakay amul na
1: masyadagan. Handom ta. Is there any possibility that the marginalized sector like the fishermen, farmers, tricycle drivers will avail a much lesser price of biodiesel produced from this waste to energy project.
0: Mm.
1: In the future, hindi man subong kag ipaberik po.
0: Mm.
1: Kung namuna niya, mabilib kita nga kampiyon niya kag ipaberik, kiti makabinipisyo nga ito naging niya pumuriyo mo. Ang electricity, ito mabudlayan patana. Pero, ang hindi ko magpating, hindi magatag certification ng Department of Energy for that kag ipaberik.
0: Inyo
1: na project.
0: Kag mahatag ng Department of Energy because it will be the Department of Energy who will determine what kind of machinery that will be used. Silang ma-determine. Magambal sila, abing nga, mass burning incinerator gamiton, tag just like what is being used in Denmark, amo na gamiton. If they will say,
1: matsagan ko kakipabirik, ang biro sini sa matas, ang damo, damo, gid mo.
0: Di mabiro, gid niya, makamuhiyan naman
1: ama, ko. Ama, kunwi mo nga, mabuga, mabuga, masunog ka.
0: Mm.
1: Kita mo ng mitsa, kundi ka biro na.
0: May biro na.
1: No? Ang pamangkota, anong epekto sa 2028 sang biro? Ha?
0: May ala pa na nga, huh? ang iyang abo, bla?
1: Abo?
0: No? Refuse. Ash? Refuse pit, ang panawag na. Refuse na yung mga higko niya, bla? Gami idito mo na ito. Tis nga may chemical reaction ina, basi kung maglain kitas na.
1: Okay, tabog
0: na
1: anay na eh.
0: Na, mo nang guaya.
1: Hindi. Mahabog noon, taka kay abuloy ang hinapat nila. Ang maloy bugnohan ay na eh.
0: Kung magandar no inyo, kung abuloy mo, nanuliman. Namin mo nang biguhay itong luha, bro.
1: Mga kakipipe sa piyag kabahin, dili naman da because we will wait what will be the content of the agreement. If ever mag-operate na, hindi mo na pwede kakipipe rin nga, hindi pag-aan siya ng syudad. Luwas sa tax nga baydan niya sa operation. So, imagine mo, ikaw pa niya dapat mahakot basura. In other countries, ginabakal nila niya ang basura para lang ma-convert nila into energy.
0: May ari ni nga, although ang Cebu WTE daw nagka-problema tungkol ka daw kulang ang ilang PR something na ma-explicar sa tao. So doon na-igo sila sa environmentalist, no?
1: Actually, ang matabo sini kay Pamerica. We do like it or not, environmentalists will come into the picture.
0: Mahampang, di subungara na gani, gatiyog na. Mayara na.
1: Gatiyog?
0: Mayara na sa media, subukita mo sa Facebook mo. Nga may WTA.
1: Abi ko, nito, trumpo lang gatiyog.
0: Ara na, gatiyog na. Nga, let us help the air in Bacolod City clean. May gagawa na, may nakita na ko.
1: Tud ka?
0: Oo, may page na gani, galingan niya nga paluwer, do 50 up lang. Nga matamat na, madamo na na siya.
1: Okay, tiyo mo na niya, no? So, what amo na ning report ticket na pirmahan na ang baliki pag Carla nag-signing na ni kahapon.
0: Nag-signing na.
1: I-check tabi si Carla lipot before we end, no? Sino ang present during the signing sang sining nga kontrato? At i-discuss ng kontinido kaki Pabirik, no?
0: Na
1: plastar tamayo.
0: Sino nga to?
1: Ha?
0: Sino
1: nga to? I-check tabi kasi sino ang present during the time, no? Kamulo kalin sa una may mga damo din ko observer ibang gari iya malisyoso na mo.
0: It's good, no? Minsan,
1: Ay, good morning, Galikay. Ga-programa, dungan ta si K5 Alex Paglumutan sumungaga, no?
0: Ga-program si Alex, po?
1: Ay, dungan ta, Foro de los Pueblos.
0: Tingnan ako, greet ko siya ng ligad. Happy birthday, yung latal ng gift ko.
1: Birthday niya sang Sunday mo?
0: Nang ligad, Domingo.
1: Happy birthday kay
0: dungan
1: Sir Alex.
0: Sa world.
1: Uy, hindi sila malipat. Subong is Tuesday. Adlo-adlo, yung may libre kita nga konsultasyon sa klinika nga rin din sa Mahirna Street.
0: Yes.
1: Subangan sang Provincial Library.
0: Ang old nga gate pala sa paglaom si una.
1: 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday.
0: Yes, dali na sa Bacolod.
1: I-check ta si Carla this time who are present during the signing of MOA.
0: Sino nga to?
1: MOA contract signing. The lease contract signing with FORSA and City Government of Bacolod. K5 Carla, good morning.
2: Yes, kikifo John, kikifo Eric, good morning. Kahapon nga adlaw, pati kayon ang contract of lease signing nga kikifo John dito sa BCGC kahapon. So sa tunga ni Mayor Greg Sataya kag ni Cheryl Chua, representative sang Forza Development Corporation na kikifo Eric. So ini nga gimpirmahan nga kontrata para lang ini sa renta sang dupa K5 Aljan, K5 Eric, 10 hectares nga duta ang ila sini nga pagarentahan nga nagabalor sang 1,010,000 pesos annually ini nga renta K5 Aljan, K5 Eric. kag ini sunod diri kay Mayor Greg Sataya nga yara sa 25 years ang term nga nakabutang sa kontrata kag di subject pa ini para sa negotiation kag tuigan man nga magasaka ang balor sa renta kag kifabajan kag kifabarika at idugang pa din ni Mayor Greg Sataya nga para lang gidlaya lamang nga sa renta ang ila siniya nga gimpirmahan wala pa diri ang technology, energy o kung ang production o kung ang building about this building all only kontrata lang gid ya sa duta kakifabajan kakifive Eric kag di ang dugang pa din ni Mayor Greg Sataya nga dapat ang pagatukuro lang diri is ang waste to energy plant wala na gid sa iban for 25 years wala sila dapat sang ibutang dira nga kung ano man nga mga proyekto amo lang gid ni dapat ang waste to energy project kakifabajan kakifive Eric kag di wala diri sang gastuhon ang aton sininga syudad sa pagtukod sang WTE kakitwajan kakitwerik so kung magluwa ako na nagluwa sa renta may ari ini sila nga igabayad nga security bond nga nagabalor sang 1 million peso so sa ilang nga pagsugod kay tungod ginagsugod na ang pagpermahan na inapermahan na magasugod naman ang ila sining renta pero ti may security bond pa ini sila nga pagabaydan nga 1 million peso sa total may ari sa 2 million peso nga iba igabayad sa aton sining syudad sa K5 o dyan ka K5 Eric so ang ginadanay ilang
0: Carl? Yes, kakisabal dyan. Ah, nako, kung nagsugod na ang lease contract, meaning dason bulan, mabayad na sila sa katapusan bulan, isang 1,010,000? Sugod na bayad?
2: Yes. Oh, masugod gid sila bayad kiti nagpermahanay na ini sila okay. Kiti Federica.
3: So, advance ang bayad.
2: Ang pagpindog ya sang sang building o kung sang WTE nga plant wala pa ina kiti for approval pa ina
0: sang department.
3: Di gibi mga may mga dapat pa sila comply da may mga locational clearance, ECC. And then may mga building permit pa nang ipagi sa dasig na lang kiti ya maggobyerno niya.
0: Mga 3 to 4 years siguro.
3: Di na minko siguro before the end of the year. Masugod na na?
0: Masugod na siya. Pero more or less, ang the whole thing, 3 to 4 years. But meanwhile, sige niyang bayad na lang si Arkila.
3: 26, 29.
0: Mga 29 na muna na.
3: Malabay gisa 28. Hindi pa siya pwede ba 29 mo?
0: Gani, igin gani.
3: Sino ang represent? Luwas kay Mayor? Sino nga ra?
2: Adi, magluwas kay Mayor.
0: Dari kita.
2: Ang AIA, sino nga mga EAs, kikipipipipipipipipipipipipipip, Eric.
3: May name nga ginatag, so nang kilala ko ito ba? Upon ag 7.
0: Ay, na? Sino?
3: The Magic 7.
0: Sino nga ra?
2: Wala na sa ibang, si Forza lang gin, kag si Mayor Greg Sataya, ang iya sini nga mga EA, kikipipipipipipipipip, Eric.
3: Magic 7.
2: Si Atty. Mark.
3: Ito pa lang talaga mag-7.
2: Yes. So,
3: si Atty. Mark, Atty. Chu, Atty. Go, Ma'am Jubilin Canoy. Sino pa rin ibanda, Carl? Gani ipagid?
2: Yes. Araman si Atty. Digna Dice.
3: Digna Dice. Sino pa?
0: Si Digna Dice sa Benro na. Siya ginada. Benro ginada siya.
3: Digna Dice. Basta ka muna.
2: Sa muna mga representative sa hapon.
0: Pito kita, pito.
2: Ang sa Forza, si Ma'am Cheryl Chua lang gitigipawa dyan kay Kipi Arika.
0: Why ito mga official tang iban?
2: Wala.
3: Sige.
0: Okay na.
2: Yes, so kikipawa dyan kay Kipi Arika para lang ginaya sa rentahan ay ang ila siniya naging termahan renta para sa duta amo lang ginaya
3: pwede ito tiyempo.
0: Lang nakita ka lang.
2: Yes. Nagkikipapa dyan, kikipapa Eric reporting kan sa Bacolod City Government Center. Hindi nga balita, may dulo sa iyo sa ang DDX provided Mighty Seeker D3 Bayo. Hindi sa kikipapa Carlo de Pesar para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kang Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
3: Salamat, K5 Carlo Defensor. Lunga, standby sa ISIL program coming up next kay 11 BPS. More update. Sa pagkana naman sa ato mga technical partners, K5 Renial Alcantara, kaupod man kay K58 and James Sarmiento, with our station managers Ron Palma, Jin Chetita, and Colleen Manzanares Cubia, kaupod ng atong President and CEO Dr. Amiluy. Ako, si K5, Eljon Castani.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
3: Para sa kampiyong nga balita, serbisyo publiko ang kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Bye-bye.
4: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold.
14: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang ganyan carrots.
20: Hindi lang carrots, mga kulturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
21: Mas
17: ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karoon ng diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
22: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
18: Dakong incidence yan, no?
22: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
18: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
22: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagka-inom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano. Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
18: Kadadlaw,
22: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
18: Oy!
22: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
18: Oh.
22: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-astroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kagidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo katuig. Question, pila katuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na katuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
18: Isa na lang ko lang.
22: Isa na lang katuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar 375.
21: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
21: Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500.
18: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
22: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
18: Ayaw ba? Delikado.
22: Ang prostaglandin, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
24: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
18: May nalang kay lalaki tiya.
24: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
18: Sir Boy,
25: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
22: Diba, no? Secondary, dysmenorrhea.
25: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500. 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
22: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong di TX500 kag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
21: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique.
28: Juan Kyong Building.
27: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
27: Kulasi.
28: National Highway.
27: Kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina.
27: Kabangkalan Branch.
28: Located at ACM Building.
27: Texas Street.
28: Corner Bread Box.
27: Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City.
28: Radyo Bandera Compound.
27: Likod sang Pag-ibig Office.
28: And
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Bacolod City.
27: Ernai Street.
28: Fronting Paglaum Sports Complex.
5: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson prong pagsakit sang ilong bangon sang baho sa ilok sa tupad mo. Kag ang hit kay Way Naligo. Paano Sir Boy?
25: Kailanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
24: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
25: protection. Ang routine, ang routine.
24: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
22: Para habot all the time.
25: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kailanlan naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So hiway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
5: Pangapi na, pangapi?
24: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungkol sa iya kataas ang antioxidant.
22: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
25: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
22: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
25: Bulletproof coffee!
22: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom, sa DTX Premium nga may ditribayo.
25: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
22: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no di tribayo ipuga mo lang sa kape
25: puga namit pa akon ara
22: magpamasad sa taser boy
5: ahoy
22: pamasahi ang pagpamasahi kada kaisa sa isa ka semana manami nga paagi para magpahubin manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na sir boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Di siyempre pirmi na mo ginagbal nga inom gid ya extend food supplement.
25: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung imo ginaputumar ginatawag extend food supplement.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini no sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3bio kung adlaw-adlaw kagiinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc.
25: Thank you Sir JP no. Ang D3bio is already well known damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3bio against any kind of viruses, flu viruses kid no kasi una COVID gabi ka epektibo sang D3bio kontra flu viruses but there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas eh, nga hindi ka ilanat ginatag pwede man makatag ilanat pulain niya it basically creates cancer cells sa aton lawas subong nga adlaw malunta kung paano bala si D3bio makaprotekta sa mga aton mga babae aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer Doc Ramil
22: hindi mo't pahangop sir boy nga kung may cervical cancer ka bigaong ka
25: no,
22: sala ginaya.
25: Sala ginaya.
22: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
25: Man.
22: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus sir boy. Imagine ba sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya sir boy ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
25: Nah,
22: kung suggest ya before mo mag-love making. Habon ni anay sa ano?
25: Sa Santo Plus Herbal Soap.
22: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, sir boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka cervical cancer kay nga kay gali ang imo partner may multiple partners.
25: Correct.
22: Now, ang matabo ni sir boy kis kwan na mo nang late na bala
25: late na
22: nga mabalaan amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw kaga inom sang ano
25: D3bio.
22: Sang D3bio ang D3bio ga atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways number one the lauric acid and the monolaurin kaya niya patyon in

0: kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
1: Correct. Kag inom ditribayo.
0: Kag inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before double sexual activity.
1: Balokan ng namig sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
2: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
1: Wow!
2: So, why ka ba logali nga may ara ka na, sina? No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance yang production sa WBC.
1: Mm-hmm. So kung na white blood cells.
2: Yes, no, ang atong T cells nga specialized kina Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus
1: cervical cancer, no?
2: Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
1: No?
2: Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy!
0: Ang nakalami na, sina, Duksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang magiging kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
0: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
2: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
1: Gaanta ka mo proof, grabe ang ditribayo. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from ditribayo para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka ditribayo, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, double barrel ang kontra sa viruses. It basically

0: basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3 biome mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
1: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
2: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisita halan
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
5: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
6: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
5: Mm-hmm.
6: Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gitwag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
7: Uy, mga katol.
6: Ang kaspa, sir boy, imula na hundin ang kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
0: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
6: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in 3 ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. tapat.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon.

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Para bala hindi kagid makapalagyo, haw?
2: Amo ginayang, wala kagid dyan sa Alex akon, haw?
1: Wala eh. Basi malagyo ka, ako ginayang makalaula sa ospital. Manang akon kayuan, ara na tanan, nga daan sa imo. Kung sano ka makabayad, namaman ko ya makakwarta. Ti, ganda pa ka dyan sa malagyo? Siyempre hindi na eh. Bantayan, tagid kaya kay kung malagyo ka di, wala gi ko yung kwaon. Mapahalin pa ko yan sa obra.
2: Nurse, trust me. Hindi ko ginaya pag-imuon.
1: Ay, kung maglakad ka, obdanta ka, amula na yan kasimple. O ti ano, deal or no deal?
2: Eh, sadasadya yun ako.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: May sugid ko bala sa imo.
1: Hala, party sa ano na, Mr. President?
0: Do, may ginbatsyag ko bala sa lawas kung daw hindi ko maesplikar.
1: Hala?
0: Kukwan, do, hindi gani ko kainsindi kung ano gini ang ginabatsyag ko mo?
1: Hala? Naaman ha?
0: Kwanabi eh. Kung kaisa pagsikman ko, kung kaisa kaluya man sa akon.
1: Hala, Mr. President.
0: Ha?
1: Base sa sobra mo na kagamit sang kokwa. Balaan mo naman, Mr. President. Tanan nga sobra, makapalain man abin, di bala?
0: Eh, sa bagay no, doon may punto ka man ah.
1: Unta tina nabing pagamit mo sang kokwa, Mr. President.
0: Ay, ambot lang kung mauntat ko pa niya, daw ginapangita gidbisang lawas ko eh.
1: Ate, basi kung hindi mo napaguntat ton, Mr. President, matiwas ka na sa ginabatsyag mo.
0: Hala, hindi man guro ah.
1: Eh, wala lang takabalo.
0: Te, kung matiwas ko, sinong mabulos akon?
1: Eh, sino pa kundi si Inday Saray?
0: Nga, hindi ko magsugot niya. Hindi ko magsugot kung siya man lang mabulos akon.
1: Dapat gid, Mr. President, eh.
0: Ha?
1: Kay may wadaan gita ni mga maleta.
0: Amo gid, wadaan gita diya malita.
1: Amo na nga dapat, healthy kagid pirmi, Mr. President, para layo sa bulos.
0: Amo gani nga dapat si Kasako Romualdo, sugura niya na pagwapo subong sa tawo. Para nga sa 2028, siya ang mabulos di sa akong dalagan.
1: Tani eh. Kaso, do wala man amurang tao sa iya.
0: Kagaman.
1: Eh daw halos ng mga tao, suya man sa iya.
0: Ay abaw!
1: Ha, Ari Juan?
0: O ano'y na?
1: Tungod sa flood control project na balangagin espiyok ni Saldimo?
0: Oo. Oh,
1: Ano pa? Do naguba man siya sa tao eh.
0: Ah, may diyan, tana eh. Idihan ganing bata katawo. Ayan na mo lang na.
1: Sadya-sadya gini, no?

Hannibal, nagtukar naman ng asma ko. Numalipong ko sa puhaw. Nawala na nagagawa ang gahom sa akon. Tres bolita saw. Nano di man? Di na lang ni Asta ang iabertod. Ahay, sa laktanay, wala na kuya ibuga. Daw mahunos man ang ginhawa ko. Papatyagan ko. Daw hindi ko si Nurbing Dimalunhaw ang tirador sang kalising ko. Daw nabatyagan ko naga nagahina ang akon tuhod. Tuhod nakabatyag na ako sang palaminhod. Pamatuod ni nga tigul bams na gid si ako. Ay, imbis nga daw ka nami patani pangarate. Pero sa pinsar ta na lang gali, mahibo. Sa aktwal gali, lupay-pay na. Paano ko ni mapapati ang duha ka mga kagwang nga baskog pa ko man? Paano ko ni siya intuon nga kaya ko pa bisan hindi na? Ay kay daw duatagon man sa ila nga si Nurbing ay tumatanda na. Sadya-sadya ino.

0: Yes, budak.
1: Nakita mo ko na gano si Noli.
0: Ikaw ho, nakita mo siya?
1: Oo, nakita ko.
0: Haya!
1: Nakita ko siya!
0: Nakita mo gani? Ako pa yan? Nakita ko nga kapag-apakti sa saot sa sumba.
1: Ala! Ay, sumba galing ginasaot niya.
0: Ano sa pamatiyag mo?
1: Abi ko gani, tumba-tumba.
0: Ayaw!
1: Kayman, mapatumba-tumba siya sa balas tapos magkisi-kisi.
0: Ah, amo nang bagugaling ang sumba? Amo nang ginatawag nga sumba kay magsuot-suot kag tumba-tumba. Amo na siya nga ginatawag nga zumba. Babay, antalanda ko na nung tripping ni Nuli, ha? Basi mo ginayang kalipay ni Yayang.
1: Gani man.
0: Hindi lang siya magsalom sa baybay kag magpakuno-kuno nga sigay. Kaya basi hindi na siya magbutwa pa.
1: Ay, sabagay no. Ako bala ba si gintripingan lang ta ni Nuli, no?
0: Kag nga man.
1: Kaya ba si kong ginakadlawan niya takon makita yata nga gaugtas ta?
0: Ala, sa no? Ayaw!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Migo ako Latoy.
1: Yes, Migo Bongkoy.
0: May nakuha ako bilang impormasyon.
1: Ha? Hindi mo naman kita. Go ang nakuha mo, Meg.
0: Hair inside my head.
1: Wow, bilang gabang yan.
0: Good news ni Meg.
1: Ano pang ginaulat mo, Meg? It's okay na sa ako ng good news ngayon na, Meg.
0: Pamati, Meg, ha?
1: Papamati ko, Meg. Ito hindi man kuya bungol mo.
0: Ari, Meg, o?
1: Oo, ano'y na?
0: Pwede na taliwat ka sa good school, ha?
1: Ba? Tood ka, Meg?
0: Mm-hmm. Sige na, Bla. Sige na ang klase ay sa piyak na purok, Meg. Summer, Sunday school.
1: Aba, dumayo na, Meg. Makasunday school naman ta sinigali, Meg.
0: Oo, Meg, ang klase ay to, Meg, kada Lunes.
1: Okay lang, Meg. Namigani na nga Sunday school, kasi Lunes may klase.
0: Oo, Meg. Makanto tatabala ka rin, Meg. Agod makilala ta nga ton bago nga teacher.
1: Ano? Bago ng teacher, Meg?
0: Oo. Baka isa ako na siya ni Ma'am Tagoytoy.
1: Hala? Ay, may idea kami kung sino nga lang siyang maestra, Meg?
0: Si Ma'am Burak. Dahil ko na, Meg.
1: Grabe ba?
0: Nga, grabe, Meg.
1: Ay, di siya nga lang palang daw manugdumog na.
0: Pero sa banta ko, Meg.
1: Ano sa banta mo?
0: Kung magkita na na ito da.
1: Oo.
0: Ang mga tirada, Tamig. Hindi ginaguro ka guha ang abilidad, Tamig, no?
1: Titestingan ka lang, Meg.
0: Hindi mo gani, Meg. Mapa-enroll na ta sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
1: Sadya-sadya, no?

0: Aba, Umads, ho? Ay, ginatibi na si Norbeng.
1: Umads, itsura lang gali ning Mayo, pero performance, basi daw baldado man gali.
0: Daw amu-amu, git. Hindi naman guro ka sarang sa aton, Mads.
1: Ay, sus, Mads. Daw amu-amu, git.
0: Basi kung dumugon ta na siya nga duwa, basi marikta na lang niya sa murge, balahaw.
1: Mads, amugid, Mads.
0: Daw hindi na siya ang kilala ko nga Norbeng di malunhaw.
1: Mads, amugid. Daw gulpila na siya yan nag-anuson, Mads, how?
0: Nagmasakito na siya, Mads.
1: Akon bala ko, nagtuktok ko na nang iya nga bulitas. Daw limat yun na siya. Amo na amugid. Ay, naku, Mads.
0: Kasarang pa na siya, Mayhan?
1: Ay, sus. Te, amo ng sitwasyon niya, makasarang pa? Basikol matiwas na siya pagkakita iya na. Ay, maghublasan ta na siya nga duwaw, sus na ano. Basikita pang mabasulan si Nakmas.
0: Amo gani, o te, ano ang plano ta, Mads?
1: Planuhan ta na, Mads. Kay basikon hindi ta pagplanuhan, magkalaula ta nga duha.
0: Ala, sadya-sadya ino.
1: No!

0: Jupiter.
1: Ano man, Daddy? Daw ka dalom sa nga napaminsar mo, hao?
0: Kay lapit na lang bala eleksyon.
1: Hindi ka magsilay niya, madalagan ka naman.
0: Oo, madalagan ako. Pero hindi na ako mag-file, Kapitan.
1: Ate Mayo eh.
0: Makagawad na lang ako, pero galibog ang ulo kag ang ulo-ulo ko.
1: Dad?
0: Ang galibog ang ulo ko kung sa diin ako maupod nga linyada eh. Kay Kapitan Hugakom o kung kay Norbing Di Malunhaw.
1: Kung diin na ako nga budget, Dad. Dito tayo, Dad. Sa padaog tayo, Dad. Maupo tayo kung diin tayo dako nga makaginan siya, Blau.
0: Gahulat pa ko gani sa migo ko nga si Norbing Di Malunhaw eh. Kay may ma-finance ko do sa iya nga engineer sang DPWH. Amuto ko nung mahatag sa iya sang minalita nga kwarta mag-eleksyon ko no eh.
1: Ati ko magamo na, Dad. Padaog na na ya. Sigurado ginaya, Dad, niya may, kung may finance, halin sa mga buaya kay sadya ginayang tagtaganay.
0: Amo gani nga ginapanilagan ko pang duwa ka partido eh. Kay para kung may partido, may partida.
1: Ha? Dad, kung sino ang paldo, dito ta magrupo.
0: Sadya-sadya, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Gani ka kapala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, sang una yan. Niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
7: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Para sa matinong nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Panahon na naman ang ubo,
4: sipon
5: at trangkaso.
4: Pero huwag mag-alala,
5: dahil andito na ang Mighty.
4: Palaban mo,
5: Mighty C,
4: na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
5: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
4: laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
5: Mighty C,
4: the Mighty Power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Mighty C,
4: the Mighty Power of C.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
11: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
12: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
13: Gluternamax!
14: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
15: Mapakal sa malapit na butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
18: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
19: nagapula kag nagakatol.
18: Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata.
19: May yara ini sang superior antioxidant
18: para sa mga mata.
19: Kaangay sang lutein,
18: vitamin A,
19: vitamin E,
18: vitamin C,
19: zinc
18: kag bilberry berry extract.
19: Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula
18: para sa mga mata.
19: Eye Care Gold
18: para sa epektibo nga kombinasyon.
19: Magtumar sang Eye Care Gold
18: kag patuluan
19: ang mga mata sang Eye Care Drops.
18: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Eye Care Gold.

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
3: Mm-hmm.
4: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na blang batsyagon right after sa imo nga kuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero na. Ang pamatsyagan daw positive pa japon, lain. Sang nakainom ko di tribayo Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect ya. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sining atoig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikreto, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na,
3: dula na.
4: Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms sa Sir Boy kining depression or anxiety.
3: Okay, tikul baan ka mo?
4: Sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay Mike, ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
6: Mm-hmm.
3: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3Bio!
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige-sige ha, Dr. Ramil.
4: So, pag pala inom ka D3Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai. No? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
0: D3Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
3: Mm-hmm.
4: Normal na yan. Pero kung bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero, ginabalansi niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy? Hindi
3: ka pa minsan mayo, do.
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
4: Kaya nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants.
3: Mm-hmm.
4: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko hilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3Bio. No. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika!
0: D3Bio! D3Bio! Health News!

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Network, alas 11 sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
6: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
5: 11 Mbps, kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinaton, ngatig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 5 na kita sa bulan sang Mayo. Tuig 2026. Ang ikalimang adlaw sa ikalimang bulan. Sining tuig. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man kamong bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live tumabatian sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos, mga insan, Gina Purano, Juna Duga-Duga, Johnny Uhano, Denden Sara Dunasco, Roda Angilisnay, Jolie Hinovia Lumugdang, Busjo, Efren Calixto Jr., Nalin Bantang Abagat, Bing Piñafiel sang Grand Upholstery, Merlita Malbas, Manong Joel and Manang Marilo Subirano sang Joel Carten, si Paul kag si Michael, ang pinakabisi kag pinakadamo customer nga Carten sa Bacolod. Pero don't worry, kay bisan damo sila customer, mas damo pagid sila nga nagaobra kag kadasig pa. Hindi kaya yawan hulat kag pulido. Maguba na lang sa lakyan mo, ara pa yang tin. Very accessible. Kiti ara lang sila sa may kilid. Ay isang halin sa Nublalin, bala sa backup one, a station one, police station one. Iriktahon mo lang ito sa punta-punta. Sa tuo mo ara da, nakaplastar. Eh? Any time of the day, ah, ara da yun. Neil Cahilo, Bings Delphine, Gina Purano, ang mga classmate ko sa LAM, si Edmond Alejo, si Brother Ricky Sinfuego, si Ray Herios, si Ray Alcunga, Lisna Juna Dugaduga, ML Balasa, Merlita Malvas, si Ruda na late, Tata Balulot. Hindi ka naman nagadto, Ruda. Nagano ka naman kagabi. Amo nang inambal ko, Blarods nga. Your Bluetooth needs pairing. O yung aga kay Brother Maiko Talaban, kagay Sister Cathy, kay Brother Chipet Salido and Jane Salido, kay Tiyo. Tiyo, mayong udto sa imo. Ruda, amo na ginasiling Ruda nga your Bluetooth needs device. Ang Bluetooth ni Ruda wala may kunikan. Your Bluetooth is not connected. Pairing. Mang, ang Bluetooth mo mang do wala gid mang magamit. Dapat makonektahan na na. Your Bluetooth is not connected. Pairing. Ganun mo kay wala gid?
2: Grabe po.
3: Alright.
0: Akon niya Bluetooth ya. Abi kon kaabi kong kada isa sa aton bi mga may mga Bluetooth abi no. Kag i-play bla kita mong mga Bluetooth kundi kun i-on mo may gambal-hambal na nga in-check. Your Bluetooth is now connected. Di ko na mo nabi may tulumukan man tabi nga tumukon ang Bluetooth ha. Kun ang Bluetooth guro ni Ma Martin di maisip guro ang Bluetooth ni Martin di maisip guro ang tumukon. Kambag guro nga your Bluetooth is overuse. Your Bluetooth is overuse.
2: Sinong to ito?
0: Kunang kay Rods Palma guro nga Bluetooth ang itumukon. Ang ambal guro mo niyo. Your Bluetooth has many devices. Which one to pair? Your Bluetooth has many devices. Which one to pair?
2: Tinunto ito.
0: Gasala, iya Bluetooth kung sinong ang tan.
2: Grabe.
0: Kido ka damo. Ang kay itan niya Bluetooth kung tumukon mo. Your Bluetooth is small. Your Bluetooth is small.
2: Tinunto ito.
0: Honey, Joanne, ang imo device ya. Need mo Bluetooth? Ang akong asawa dito. Joanne! Kasi ang imo device needs Bluetooth.
2: Tinunto ito.
0: An, i-charge ta ang imo device.
2: Tinunto ito.
0: Para ma-Bluetoothan ta da yun. Bluetoothan.
2: Grabe po.
0: Han, i-charge na ang device para karon sa gabi ma-bluetoothan. Okay ding bluetooth ko. Fully charged.
2: Tinunto ito.
3: Grabe po.
0: Mambalad yun ang imo nga device nga you have the best bluetooth. I like the bluetooth.
2: Tinunto ito.
0: No other bluetooth is allowed.
2: Tinunto ito.
0: Other bluetooth can't be paired.
3: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang, oo. Nainon mo na yung inyong ADTX 500. Kung wala pa pag-ilinom na kamo sa inyo nga DTX 500 para nga magbakod ang inyo Bluetooth.
2: Tinunto ito.
0: Seriously, nami blang DTX 500 para sa mga reproductive dysfunction.

0: Bali ba, dear Maiko? Your Bluetooth is out of reach. Joanne, pwede ko, Joanne, i-try ang other devices? Kung ga-function pa ang Bluetooth ko, pwede ko ka-try other devices, han? I-try tahan ang other devices. Bali, Rodalia, password needed. Rods, base ang imo device, Rod, gukwa na na, wasak na na, Rod. Rudal, ang imo nga device, base wasak na na. Hindi pa man wasak ang bagirahan, hindi pa man wasak ang device.
1: Grabe po.
0: Pwede pa, may connectivity pa, Rod. Base wala na na connectivity.
1: Grabe po.
0: Ang gusto ko, Kuya Balaya, sa Bluetooth, yeah, easy to connect. Ang nami niya sa Bluetooth, bloka mo, ano? Easy to connect. Hindi ka nayawan niya. Ara na niya dayon. Kaya mo na nga kung nga Bluetooth. Si Luisito Ronel Kalumba, huwag yung kanuging greet. Ara na, Ronel! Ahay. DTX 500 inumunta, especially sa mga hindi nakapahimo, baby, bala? Oh. Kisa ang oxidative stress, purti mambiya niyang mag-apekto sa aton nga reproductive system. So dapat mag-inom gid DTX 500 sa gusto makabuoda. Oo, pabakuda ang inyo nga mga sperm, ang inyo nga mga gata, palapuyuta. Roda,
2: come on everybody.
0: May I see your Bluetooth?
3: Tinunto ito.
0: Made in ano na, Roji mo Bluetooth?
3: Tinunto ito.
1: Grabe po ito.
3: Tinunto ito.
0: Bings Delphine, ang Bluetooth mo ka-function pag ang? Bings? Bings Delphine, ang Bluetooth mo ka-function pag? Ang kay Mami Gina nga Bluetooth, ka Blue Pahuay na. Yagin off ko na nga kung Bluetooth.
1: Grabe po.
0: Siling ni Mir, ni Gina Purano. Kadlaw. Mami Gina, ang imo Bluetooth. May gaangot pa na nga device o wala na.
1: Grabe po.
0: Why na? Hindi na pwede ah. Like be... Papahuwayan na Mami Gina Purano imo device.
1: Grabe po.
0: Tama na. DTX 500 inumon tagid permi agod bakod ang aton siningalawas dugay matakdan balatian healthy permi himsog ang panglawas mabakod permi nasa kondisyon parisan gid sang sang Mighty C ang inyong DTX 500 para kumpleto gid permi. Si Candido Milocoton, ya morning sir. Mamonitor lang kami di sa ice swim track. Ay, kanami.
1: Grabe po.
0: May mga trupa tadagil sa ice swims. Hoy Candido, din kamuga panguliktang linyada. Dara sa amon sa Rosario Heights, dapat ang ice swim. Ay ka mga pisan blas ang ice swim. In fairness ha. Ka mga pisan sang mga gakulikta sang basura sa ice swim. Wayaga punsok ang basura namon kay way patay sila pa nga ko. Dito siya nagligad sa ano to yaman. Mapisan na sila kung December. Ang bali na nilin niya basi balalubat ng imo Bluetooth. Ay, ara pa yun. Nanilin ang akon bla Bluetooth ni bagay gini sa device salin sa Amerika. Nanilin gusto sang Bluetooth ko taga Amerika naman.
1: Grabe po.
0: Ambalato siya nga ang akong device ready.
1: Grabe po.
0: Ato siya guru mang ang ito yung device duway na tuya.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Siya tuya ang nalupat. Kinanglan isaksak na sa charger. Kinanglan chargeran na to siya.
1: Grabe po.
0: Mga balita nga aton i Bluetooth.
3: Tinunto ito.
0: Arsolo Dibuyan, Bings Delfin, Julino Biam Lumugdang, Gino Banhaw Luro, Nanilin Dicinal Shiflet, Hari ang mga balita ng aton i Bluetooth. 82 ka mga burador na kumpiskar sa Negros Power sunod sa anti-pabida burador. Delikado gali na ang magpalupad ka burador, no?
1: Grabe po.
0: Kung isa wala, gusto ko man mangin burador.
1: Grabe po.
0: Natuktukan ng Bluetooth. Base ang salaksakan sang Bluetooth. Ito, Mads Dubalda na. 88 ang na-hired on the spot sa Gimpatigayon nga Labor Day Job Fair sa Bakulod.
2: Sige, pretty.
0: Overloaded nga mga trucks ang tubo sa inigaran, istrikto nga pagadakpon.
2: Oh, right.
1: Grabe po.
4: Paano masabi?
0: Proseso sa pagkuha ticket sa San Carlos Port gin pahugtan.
3: Tinunto ito.
0: Nga sa nguna halog. Ayong aga kay Sir Neil Hukal. Good morning si mo, sir.
2: Alright!
0: Samtang LGU sang Kabangkalan plano nga i-take over ang operation sang isa ka pribadong hospital sa siyudad.
2: Alright!
0: Patay nga pawikan na sapuan sa Cadiz. Sibilyan nga ginapatihan ginkuha sang militar sa Kawayan nakabalik na sa iya pamilya. Ginbalik na tuagin pamangkot lang to natural na iyang military ma-interview kag mausisa ialangan. Wala ka man lang niya sala anong problemahon mo da. Pagkaon sa mga wala ayuda, gobyerno sang sagay nagpahayag sang pagpanghanda para sa tigkiliwi. Bawa nga gusto, Gido.
3: Tinunto ito.
0: Inakaiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan sa aton pagpangalagad sa inyo. Silingaga, pizza 5 kita sa bulan sang Mayo. It's a Tuesday! Martes karon nga adlaw.
5: Gin Paul, Henner Rosso, komentaryo may laman, komentaristang walang inaatrasan.
0: Diri kita sa balita ni Michelle. 82 kuno ka mga burador ang sumatotal nga nakumpiskar sang Negros Power ang otsining ilang nga anti-pabida burador. Naa, delikado ang kwanhaw, ang burador sa mga puste. Ara siya naka-standby. Ah, wala pa gali si Michelle. Sige, mayari ko na yung video ipakita sa inyo. Dali lang. Kay wala pa man si Michelle, unahon ta niya na ang video. May pakita ko nga video anay sa inyo. Ha? I-prepare rin inyong mga low. I don't know kung ano ang inyong mahambal. Kay may-ari ko video nga nakita nga mga kabataan ginlusob nila ang isa ka jeep kag ginpangawat nila ang gipangkawatan nila mga pasahero ang isa bala arms reufer bla brother arms reufer ang isa bala kabata to may dala pa yung kutsilyo ang isa ka jeep nga naga dalagan sa dalan pagpundo ginsaka sa mga kabataan kagin pangkawatan ang mga pasahero may mga kutsilyo sila yung adala. I don't know kung diin to saya natabo pero iplay ta kagkwaan sang leksyon Kuanta ka mo sa inyo ang mga reaksyon kung ano ma'am, values ni mga kabataan. With all Jotan, please play the video. Oh? None. Lantawa?
4: Kinuha ka rin yung sapatos, oh.
0: Oh. May babae pa, oh. Ginkawat nila sapatos, ang cellphone. Oh, may babae pa, oh.

0: pahita ang cellphone.
1: Nalo ko itong
0: mga dungul-dungul, mga kabataan. No? Di ko hindi mo ni pagsawa yun, mano ni.
1: Pasero, pangawawa na yung mga pasero. Shit, eh. Oh. Sabi, ice cream pa yung iso.
0: Shit! Sus, kaluoy, man.
1: Uy, sinigang. Itong nakadamit. Ayun ako, bad.
0: Ano nga ginikanan? Sinigang, ano ayan? Ayun,
2: madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan pa yung mga pulis?
0: Ah. Eh, i-play lang bla sa kilid, kutan. I-play sa kilid. Kita nyo? Di problema niya sa mga ginikanan. Problema niya sa mga ginikanan. Nag-inano ka mong kabataan nyo, aray sa dala. Nung inababahian nyo na iya. Di, amo na, bata, pag pang hold up na, damo pa sila, may bayi pa o. Pagdalag ko, sina, ate, anong gwa? Dira na dagasugod sa muamu lang na, pero pagdako sina, future hold upper. Di dapat ang mga ginikanan ni patawag sa barangay. Dapat ni mga kabataan ni pangdakpo ni. Pabayaan mo ni sila yung maanad na. Di may laki why na diya sa aton sa Bakulo, di ni nga lugar ayhan yaman. Grabe no. Sang amo ko niya bala edad yamang, sang amo ko niya edad o sa mga 16 size ko yamang. Ang ako niya bla ubraya, balay-balay. Ruda, sang amo na edad ko na nilindi sinal? Ay, gintangaluyagan na kuya sang kilala ta to. Nanilin? Sang 16 ko? Gintangaluyagan na kuya sang kilala ko. Why pa kuya buot, gintuduan niya na kuya sang kung anong-ano. Pang-uyab yang ako niya. Ahay. Amo ko na yung edad, why pa ko na yung buot? 16 years old ko man. Ahay, ang Bluetooth ko to yung gin. Ang tan sang kilala ta. 16 ko to man. Sang ang Bluetooth ko na paandar niya.
2: Ah, grabe po.
0: Ang Bluetooth ko nga ginatago-tago sa box kag sa plastic. Virgin pa to nga Bluetooth. Ang Bluetooth ko sang gamay pa ko, sang 16 years old kong Bluetooth ko virgin pa.
2: Grabe po.
0: Naka-box pa. Gin kakasya sa box.
2: Grabe.
0: Ang akon Bluetooth gin pagwa. Kag gin gamit.
2: Grabe po.
0: Te?
2: Grabe po.
0: Ambal ni Ruda. Kaya bata, kapag yung kilit na kiat-kiat, buhari man niya, kaparas man niya sa baba. Anong kiat-kiat man? Nagtakod lang kuya Bluetooth, kiat-kiat yung imo na yun.
2: Grabe po.
0: Pag ginugay ka ronda, mas bata kapag niguro ha.
2: Grabe po.
0: Ay, siya ko no, ga-jackstone, ga-gisika ka. Ga-jackstone, ga-gisika ka.
2: Grabe po.
3: Sinong to, ito?
0: Ayan, bot ko mga kabataan ni. Eh. Ari may next ko pakita sa inyo. Lalaki, while waiting kay Michelle. May isa ka lalaki. Parehos kami kung ano niyan mundial. Yan mundial. Yan mundial. May ari ko di isa ka video da sono. Nagpalupok sa puitis. Mayong aga LT kaya yan nagpalupok sa puitis. Nagpalupok yung puitis pag nalagan niya gin sa gupa yung motor. Baka sa lawayon aran na blatan kima patay patay ko ni kadlaw sa galantaw ko aran na tan na with audio tan please go araw na palupok sa puitis oh.
2: Grabe po.
0: I-play liwat natin, i-play liwat.

Tay ko kanlaw sa mga hangag, kahangag sang nabong. Nanalahig pa sa iya. Ay, ambot na lang, oh.

0: Yangi mo ko nung nga Bluetooth, timprano pa nagamit. Oo! Timprano pa laspag na Bluetooth ko. Pero ang Bluetooth ko subong, pwede pa ya. Pwede pa niya makapang-connect-connect sa iban-iba ng Bluetooth ko. Basta, hindi lang available si Mrs. Ang Bluetooth ko, pwede pa niya. Pwede pa niya, Roja. Ara na si Inday Michelle. Oh, Inday Michelle, ara na. Michelle! Ano naman yung mga burador nga pinangdakop sa More Power? Asang Negros Power? Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Shell? Ha? Di ba, tawa ka gid sa ano na, sa Bluetooth?
2: Oo.
0: Mangkot ko lang yung Bluetooth mo. Anong Bluetooth mo, Shell?
2: Ano ni, sir? Ang Bluetooth ko, hindi ka connect sa tanan, isa lang yung ginakonikan, as...
0: Oro naman ito pala. Istorya eh. Naguba na na ganyan gurong Bluetooth mo sa sagi konek-konek.
2: Na
0: Shell? Shell? Pila naka-device sa listahan? Balok ang Bluetooth, maglantaw mo na. Damo na da, mga device na nakaangot. Pila nakabilog devices na nakaangot na, mang?
2: May need to mention. Kalain.
0: Damo-damo na gali, mang?
2: Alo, hindi ako.
3: Sinong to? Ito?
0: Don't tell me, dua lang.
2: Ha?
0: Dua lang?
2: Mga kwana, 4.5.
0: Ako niya, 50 City ah.
3: Tinong to, ito?
0: Anyway, ay, di ano ang pro okay pa man ang Bluetooth mo?
2: Oh, okay pa man sa sir.
0: Gagana pa, gagana.
2: Hindi pa man weak ang battery.
0: Hapos lang kunikan?
2: Ha?
0: Hapos lang kunikan?
2: Depende sa makonect.
0: Gapili man devices, gali?
2: Oo, gapili. Sa kita, hindi compatible.
0: Oo. Your Bluetooth can't be found.
2: Your Bluetooth is too small.
0: Your your Bluetooth. Buko gabi man yung Bluetooth mo. Yakapilian, gid yo. Ay, delikado. Mambiya ko no ang Bluetooth kasi mabayros.
2: Dapat kwanan mo gid ko no. I-checking.
0: Di wala pa nakagi virus imo Bluetooth, man?
2: Wala pa.
0: Hindi ka gid mag-connect. Hindi ka mag-connect kay Martin. Device kito damo na virus.
3: Tinunto, ito.
0: Kundi hindi niya na ginapaslak. Ang USB ni Martin, mang, ang USB niya, bisan diin niya na ginapaslak.
3: Tinunto, ito.
0: Ang buto kagi na nag-reformat.
3: Tinunto, ito.
0: Ang USB niya, ha?
2: Buto kagi na ako ng
0: reformat.
3: Tinunto, ito.
0: Ang gusto ko makita, ang ano kadako, ang USB ni Babes Gantalaw.
2: Ako dyan kay Wilson, bilhin.

0: ambot gani so ya basi may kuan guro gabi dabi tagrong ka pabol
1: daw tayog ni gablo paminsar sir gus pangbol sino ka paminsar sinaman na butangan pa yang bantay bura bantay burador na lang tani nga nga pabida pa do ka layo man na nga agon mag palupad ka burador ka pabida bida ka haw do ay man kalam sa naghimo sina sang ila title ka kamo gorong ka pabida bida na sang una sang tuyo nyo pang sibawon ng amon di nga kwan na sinikong nga pamuyong na kanami nagid lang sa amon nga power supply di dahil yung pabida-bida na okay gid nami kami kampiyon kami kung hindi ka mo kabayad okay lang subang hindi ka kabayad o dan ka dayon isa na gid lang yung kabil oo na nami na ipaslak sila yung mga guya kamuyang ka pabida-bida di sa nagsamon magamo ni mang mapalupad ta 50 ka burador iwi no ta to sila to kuno sa substation
2: yang report ko tinan to ito
1: pero seriously delikado mang ang burador gali ay hindi ko lang nanami anang pabida bla nga butang papabida oh ay hindi ako binga nga mi ara panahaw ano na ni oh para po so bantay burador nga nga pabutangan papabida di ko mo nagkwa ni isang kunahuna yung ang magpalupa burador ka pabida bida why pa ka mo diya sa Negros gakingki palang kagasulo ang mga tao gampang na yung burador why pa ka mo diya sa Negros ya why pa nag-usong kuryente isang una battery palang gapalupad niya burador ang tao
0: Pila na kaburador ang napalupad
1: mo ko kay Sensitive? Ha? Pila na kaburador. Ang... Yawan. Yawan sa isip. Hindi ah. Ang burador. Ang burador, kuya mang ko daku. Biyan niya. Ang burador, kuya mang, why niya galupad? Ano gapanuhot-suhot.
0: Sabi ko ka lang, boy.
1: Away ah. Gamay nga giha mang sudlan niya. Ang burador. Talking about burador? Ay, sus! Giha lang gamay mang, gamay lang nga lidit, sudlon.
2: Tinunto ito.
0: Down gadamo.
1: Ha? Pero di baliktad bala sa ngalan bala sa ilang programa, bantay pabida burador. Galibog diyang ulo ko nga butangan gid pabida. Anyway, baida sila pero ang problema ni Bimang Amuni, bangod ang ilang mga tugot. Ba? Okay. So hindi pa man siya siguro ang PC nga ibutang mo da, hindi pa man naamugid na ka conductor sa electricity.
0: Yes.
1: Ah, ra palupad ka da, palupad. Pagpalupad mo, siyempre ang aton nga linya abimang separated ang duwa. Okay? Kapin pa nga duwa bi line to line, hindi sabi line to ground. Ang postinyo abi line to line. Separated na sila lagyo ng ilang distansya para hindi ma-short. Nagpalupad ka na karong burador, ang imo nga tugot malambod to sa duwa. Okay pa na kay hindi pa man na conductor gid sa electricity. Pero hinali mag-ulan, Michelle.
0: Yes sir.
1: Kundi ang imo tabi nga tugot abi naglambod sa duwa gid na kalinya. Oh. Now nag-ulan, pag-ulan ang water is conductor sa electricity. Hinali gani nga nag-ulan na tumo sang nabasa sang tubig ang imo tugot sang burador. Abaw, masinigabong gid ang kuryente mang.
2: Ah, grabe pud.
1: Temo na indi tagili dapat magpalupad burador sa mga may pusti, no?
0: Yes. Actually, kay Kevin Chief, pagklaro diyan ni Engineer Campanillo, wala gid ako no problema ang magampang.
1: Basta layo sa pusti.
0: Yes, layo ini sa linya. Kasi siguraduhon nga hindi iya magtupa kung magang yung landingan. Kay ang ibang di, medyo layo yun man siya nagpalupad pa sa kalabaon.
1: Basi pwede makalambot sa puste. Di kung mag-amun na way na di lugar sa bakulo, di ang burador. Kay halos kada di India may mga puste mo. Dito ka na iaguro sa kampo, yung sa bata.
0: Sa baybay.
1: O, sa barangay bata, dito ka to. O, sa baybay, pwede. Sa ano ni sa reclamation

0: Siyon ka to ni Vladdy, busita tong iya mga kurinti. Dito sa Banago, sa reclamation ba ginaubra ni Vladdy nga daw ka illegal? Dito niyo ibutang, oo. Pwede, or di gani. Hindi gani sa balay sa aton nga mga public official, ha? Pabulag itong brador, pang brown out sila.
1: Anong design sa brador?
0: Iyakayawa!
2: Tin lang ito, ito.
0: Burador kayawa, mang. Anyway, ti mayo man na nga subong nakabalo na kita, nga bawal gali na kay ikasunog na yamang kag ikaguba sa kuryente. Eh, kita magyapo mapiktuhan.
1: Correct kay Kang Chibito, ito all kumbaga.
0: Pero in fairness ba lamang? Namian na ko subong mang sa Negros Power. Kay kun manawag ka sa ila, gasabat sila bladayon. Oo. Hindi ah, inang sample B, inang by brown at B sino. Pagtawag mo ara, believe ko, hindi tamaran ang ilang mga operator. Kagkadasig lang mang. Mga 2 hours lang ara na sila.
1: Nagligya diya 5
2: hours. Ah, grabe po.
0: Ma-brown out sa inyo? Ma-brown out sa inyo, be? Manawag ka sila, subong, sa Negros Power? Mga 30 minutos lang ulaton mo, masabat na nila dayon ah.
1: Oo, tapos na
0: pakadto. Bali, ang imo cellphone, bali, 60 pa be ang percent sang battery, 60% pa. Pagtawag mo sila, igo nila masabat, 15% na lang bilin. Nagkalalubat sang dial mo nga dial. Now kung nasabat na gid Manila, nasabat na no? Hulat-hulaton mo ang ilang response nga padalaan ka to sang ilang ano na? Daw manog kayo. Oh. Another 2 hours to 3 hours, ara naman sila. Hindi naman gid layo.
1: So, matotal, half day.
0: So,
2: tinan to, ito.
0: Importante, ara sila ah. Oo.
1: Yes, sir. Kaya, si kudos man sa ila no sa panahon sa mga tigwa ululan nagagwa gid makita mo gid ang ila bala ka kay 5GP nga pagbaka-baka man no nga pag kayo o balik sang aton nga mga nagkalaba nga mga linya diriya sa siyudad sang Bacolod.
0: May chimpo mang magutan sila nga ang pabida burador pa na. Kaso tato ng bida na pabida bantay burador nami pa.
1: Yes, kay 5GP. Iklarohon taman na sila. KK5JP, si Ma'am Charlene, gali, dali sa Charlene Store, ang atawag niya?
0: Ga-charge Bluetooth? Naga-charge?
1: Galaan.
0: Awa, abig ko na yung ga-charge sa Bluetooth.
1: Oo. Naka-Bluetooth na siya.
0: Sa diin sa Charlene Store?
1: Yes, KK5JP. Dari yan sa may circumferential.
0: Okay. Salamat, Ma'am Charlene, ha, sa pagpamati sa 11 Mbps.
1: Nag-auto-auto. Kitsa kadlaw, KK5JP.
0: Sa Bluetooth?
1: No, ka-relate siya.
0: Si Mister mo pala gaw-lagawa. Parang USB. Hindi lang yung ikaw. Sa iban man.
1: Oh,
2: ganun. Ano to? Ito?
0: Butangan ng antivirus. Butangan ng antivirus.
1: Pag-alarm. Mabalaan mo Bluetooth na to.
0: Para magpuli ni Mister mo si Mutam. Yan daw baho imo Bluetooth aw.
2: Tinan to ito.
0: Sige mga.
1: Yan sa KK5JP na nga itong balita. Karoon nga, ugto, sa programang 11 Mbps nga ginatulong naman sa aton sa Kaluan, sa DTX 500, kag MyTC. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Selamat Michelle. Ang balita ni Michelle Gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix ang pinakanamit nga kape di sa Bacolod sa bilog ng Negros Occidental. Kampyon, namit-namit, that's why ginaagawan. Kape na, detox pa. Mayari siyang chia seeds nga nami, ligong-ligongon. Tilawin nyo ang sabor, madimat ka kang kanami gidyan. Nami sa imong health, nami sa imong panglawas. DTX Coffee Mix. May mga na-hire nga 88 kabilog during the Labor Day job fair sa Bacolod. Usisaon tabi, Carlay, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Carl? Carla? Mamang? Bluetooth? Why? Ara, dali lang, balikan to siya. Tambal ni Tita Espe Hinsoli lang niya sakit na akuntian sa inyo nga duwa. Gingutom na naman ko. Karon lang tulog, Mami Espe. Baluka gabi na to sila sa Amerika. Dito siya sa Fort Myers, Florida.
2: Grabe po.
0: James Bornales, GC Vlad, kaya kadungol ka ganyan na Sir Paul. Abay ni Cabrillos, Mac, ni ikaw bala Sir, kinatudloan mo gin kami nga i-share ang amon Bluetooth. Tinga nga, pa nga, ari na lang oh. Nga nga may Bluetooth tau, di ba lang Bluetooth, ginimo na siya para ipang share. Kanugon mo na ang Bluetooth mo yan nga isa lang ya. Dapat open to all. Discoverable dapat yung mga Bluetooth. Carla, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Carl?
3: Yes sir, K5 GP. May ugto ka sa tusirik K5. K5 GP nagdangat sa 88 ang na-hired on the spot sa gipatigayo ng Labor Day Job Fair sa syudad sang Bacolod. Ang registered ng mga applicants ka K5 GP nagdangat sa 2,874 ang qualified kasi ang 88 amuin ni sila ang hired on the spot sa kalabanan.
0: Bali, Carla, klaruhon ta. Pila kabilog ang nag-apply?
3: Ati kay K5 JP nagdangat sa 2,884
0: okay.
3: Ang
0: 2,000. Ti butang tabi para simple na lang 2,000 ang nag-apply. Pila lang ang na-hire?
3: 88.
0: Amo na da, Carla. Amo nang ginahambal ko. Nga kabudlay subong mangita ubra. Hamakon mo 2,000 kabilog ang ma-apply, ang ma-hire 88 lang kabilog. Why gani mag pila? Pila lang ka percent naman? Why gani mag 1%? Mag 10% gamay-gamay lang gidya ang kwan gali, ang maka ano ya, ang maka ubra. Tiyamakon mo na Carla, sa 88 sa 2,000 nga nag-apply, 88 ang na-hire, pila dira ang high school graduate lang senior high? Oh, kay base sa 88 nga nag-apply, wala gid sang senior high kay hindi pagbatunon. Oh, te di na tong hambal sang tip-ed nga dugangan ta duha ka tuig ang klase sang pag-eskwela sa mga high school kay para pag-graduate nila ubra na dayon. Pwede na hindi mag-college. TDN git pang baton. O wala gin baton. Nagpakapoy-kapoy lang kamo dugang duha ka tuig sa inyo high school. Di ba, Carl?
3: At ini ka K5 JP, sambo naman ini ang mga na-hired on the spot. Pero may aras ang 2,000 plus pag yun nga naka, na-qualified, no? Sa ila siniya nga, no? Nga, ubra. Pero tinitin may arap. Kaya sa mga final nga mga interviews, ang ano, atong siniya mga qualified nga mga applicants sa K5GP. So far, nagtasa.
0: Ay, dahil lang pala. Dahil lang yung balakala. Kaya na, kuhan ko na intriga ko sa ambal ni Pubri nga mamumugon, no? Dahil lang yung ambal ni Pubri nga mamumugon. Naton, kinanglan kuno ubra sang mga middle class para may ayuda naman dugang sa mga tamaran.
4: Tinunto ito.
0: Si ko na nagambala si Pubri nga mamumugon. I am bot Carla ho. Oh. Ti nag na umuwing luhaan to ang iban i. Ti ano nga mga
3: kumaman sila, may qualified man.
0: Ate nga, na-qualified, gani ang 88. Ang iban, why, gid? Oo, ti ano ang ano nga mga ubraning na pangatag, mang? Basi timbang?
4: Tinunto, ito.
3: Ito nga mga ubra sa K5GC, sa FAB, sa mga malls, sa iban pagin nga mga company sa kondri sa syudad. Pero si Kalabanan, hindi nga na-hire o kung na, nakakuha sa mga aplikante kay K5GP, amo ang BPO. So far, amo gini...
0: Tila tawa, ari pagin Carla. Sa kadamo, sa 88 nga na-hire, laban sa ila ang nag-hire call center. Kay call center ang nag-hire, but silingon, ang mga nadala to, ang mga sagad lang mag-English. O, TDN na to, paano na to makabulig ang hambal nyo sa unang native tongue? O, paano na to makabulig ang, ni ano na tawag na, native tongue?
3: Kalipat.
0: O, di ba na siyang una do, munang subject, nga gusto nila mailunggo, kang mailunggo. Ang mother tongue. TDN na tong mother tongue to. Kaya, oh, kaya ang gitanghire, oh, ang kalabanan nga nag-hire, call center. Kaya din kakita, call center nga Ilonggo. Dibla? Na, te, laban ka ganyan sa ang mga programa sang DepEd. Waay, ganyan nakabulig. Senior high nga gindugang nila duwa katuig sa junior high. Parang ako no, Abi, pagkatapos mo na, graduate ka na, hindi ka na mag-skwila, college, pwede na kay makaubra ka na, mabaton ka sa ubra. Te, gintang baton ka mo? Oh, te, karon sa 2,000 nga nag-apply, ang nabaton, 88 lang, majority sa 88, ang nag-offer nga ubra, call center, te. English, te. Di na to ang aton programa sa unang dapat magsagad ka sa Ilonggo. Nga ang bata, taga lilibog ang ulo nila kung ano isabat nila kay naanad sila sa English. Tapos si Piliton tagid nga mag-Ilonggo kay may subject. Ote, nakabulig ng Ilonggo nyo. Ato ay, ang mga sagad sa mother tongue, wala kapasar sa call center. Wala ubra. Wala natagaan ubra kay wala kapasar sa call center kay ilang expertise Ilonggo.
4: Tinunto ito.
0: Pero mag-interview ka ang ginapangita sagad sa English. Nan, amo na damang silingko. Kay nga ang aton ginahimo sa aton education system ga pinalagpat lang ta pabutang-butang sa kung ano-ano nga mapinsaran ta. Mm-hmm.
3: Siya mo na kay K5GP ang resulta sa job fair kumpara last year 64 ang sa na-hired on the spot yung subong percent pa paano naging 88 kay K5GP kagat ni 2000 plus 3 amo ang na-qualify man sa ubra kay K5GP tikabay pa ang inyong mga na-qualify kabay pa nga nakapasal sa ila sininga mga final interview sa K5GP kagabay pa may ara na ini sila sa ubra
0: Carla hindi lang maglain buot sa mga friends ta from DepEd. Kaya ti may mga amigo kita nga mga teachers. Di ba? May mga friends kita nga teachers. Hindi lang maglain ang buot nyo. Ako niya, real talk lang niya. Real talk. Hindi ba nasala sang aton nga mga DepEd locals? Kaya ang got design sang curriculum at tuman niya ang DepEd National. Di ba? Nan. DepEd National. Sila man niya ang got disenyo ang Department of Education. Galing yung mamang, ang aton nga gina istoryahan, ina balang hindi taman balamang magamit nga Senior High. Nami man na okay gina nga dugangan tang aton nga tang eskwela. Pero ginagaan ta burden ang aton estudyante. Kiduwa ay man pulos kung isisaon mong curriculum nila man. Dawala man. Dugang-dugang lang ganyan mang gasto sa kabataan. Dugang-dugang lang ganyan gasto sa eskwilahan. Dugang-dugang lang ganyan pinitinsya sa mga ginikanan. Dugang-dugang lang ganyan pliti pakadto sa eskwilahan. Balon. Tanan. Why mangyapon? Di mangyapon mapuslan. Di ba lang? So, muning kito 12 nga ambal ko. Ay, kasabad ganyan ya Carla. Te? Lan tawa ba lang? 2,000 sobrang aplikant ang natagaan obra is only 88 and mostly call centers.
3: Yes.
0: Tisigi?
3: Pero amon ang pinakadako sa Gyapon, kiki Fred JP ha, kung i-compare mo sa last year, same lang ha.
0: Oo.
3: Sa Gyapon, ang nabo may na-hire.
0: Ah, sige. Sige, di mamangkot na ko, Carla. Kamusta imo Bluetooth?
4: Tinunto, ito.
0: Ha? Uy, kakabalos ang istorya namon sa Bluetooth?
3: Nag-gabod ang Bluetooth.
0: Ha?
3: Nag-gabod.
0: Ano? May gatot sa Bluetooth?
3: Nag-gabod ang Bluetooth.
0: Nag-ano ang Bluetooth?
3: Nag-gabog ng Bluetooth.
0: Ah, nag-gabog yung Bluetooth? Wawa. Kawawa man sa imo Bluetooth. Ang Bluetooth ko sa balay balamang, Bluetooth speaker, gatut-tut. Gamo na ang amon nga Bluetooth to. Tut-tut. Tino pa siling ko ahay. Nami pang Bluetooth kay gatut-tut.
4: Tinunto, ito.
0: Siling ko ahay, mayo pang Bluetooth kay gatut-tut. Ang tag-iaya, why gid ya tut-tut.
4: Tinunto, ito.
3: Naglabog
0: doon ang Bluetooth. Ang Bluetooth na naglabog? Pagkita, alang ay balik.
4: Tinunto, ito.
0: Why, ito ko rin ang tan. Oo. Sige, mang.
3: Yes, I can give everything to report because of the Bacolod City Government Center. Ini nga balita, gadulong sa Insan DDX surrounded by the Seekers D3 Bayo. Ini si K5 Carla, tatakor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
0: Salamat gid Carla. Standby sa Mighty C Network News, DTX 500 Health Alert. Ang oras alas 11:54.
1: 11 MBPS. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
0: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao, nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupod na sila karon nga diskusyon ng aton CEO, Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil.
5: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang.
0: No.
5: Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
0: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang kuana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog kag amo na ila mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
0: I agree, Dr. Ramil, no? The age old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept
6: in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
6: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet on the other hand ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3Bio, avocado, mga nuts ang magaresulta sang gitawag weight loss kag ma-improve ang imong gitawag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryahan sa GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially ang pag-shift in to pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Correct, no? Ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
5: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi. Imagine Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw ni mo, ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kada adlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
7: Para sa matilo nga dugo
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tao
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay
8: happy kanunay
7: DTX 500.
8: Masaligan
7: epektibo
8: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: Binom ng Klinika D3Bio araw-araw.
1: D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3Bio, may monolurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3Bio. Mag D3Bio ka na. D3Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3Bio. Dito na tayo. Sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3Bio.
11: D3Bio.
1: Health News.
12: Tagtag ng pimples.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong humuti.
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming katikati.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bili na sa mga butika.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
16: At sa ulo na mga nagbabagang balita, Pangulong Marcos ikinagulat ng Boracay Bridge Award na public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishmento at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio Tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ng prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli ng autoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. At mahigit 8 million ang halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
11: MyGC Network News. MyGC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuang detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
17: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektor. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: MyGC Network News.
18: MyGC Network News.
16: Samantala, magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishmento at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
19: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern Samar sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan na nagpanika ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samara, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samara kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahe ng santo. Samantala sa Hiabong Samara, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samara, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samara kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy nang isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
18: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampiyon na balita niyan hatid sa atin ni K5 Mary Loriduque.
22: Isinusulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni na Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, layo rin ng pamahalaang panalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Mary Lord Doque

0: kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: Samantala, babae, kampiyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 triathlon sa Isla ng Camigue. Kabuang detalye ng balitang yan. At ito kay K5K Buscaino.
3: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Camigue, Northern Mindanao. Nakumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng 1 hour 32 minutes at 15 seconds sa 5150 Triathlon Camigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Quiambao sa loob ng 2 hours 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 hours at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang ruta sa 1 hour 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Camigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At mga residente sa sityo Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
5: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamayari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay, dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad na napapaulat na aabot sa 3,000 ng mga PDL. Liban pa dito ay maapekto ng mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa Sangguniang Panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siasyon ng San Jose Negros Oriental. Nagdamo na maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig, Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas rin siya ng investigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang concierge sen hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isagawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakatakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Network News.
7: ITC Network News.
2: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, atin kay K5 Sunshine Lacson.
8: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng Nupipo's Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental, isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente, pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo sa encounter site na posibleng

0: Mula sa mga miyembro ng New People's Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purokwan, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid, Deka K5, Chojan Morillo.
4: May kabuuan 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record: Aninii 52, Hamtik 41, Belison 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culasi at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Culasi at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balita hatid, Deka K5, Kim Caluyo.
5: Umabot na sa 8.5 million pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga suspect ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high value individuals o HVIs at 68 naman ang street level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabaga umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Romy Cahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Club. Larissa Berha para sa Kampiyon na Isasyon. K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 19 minutos makaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa aton pagpakalagad sa inyo sa programang 11 MBPS. Jean Paul Hineroso ang inyo anchorman. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule may advice. Dapat hindi magsagay bulad sa init. Te, grabe ka tagi, te, subong yapo ng init. Although nga may mga pag-ulan-ulan na. Pero once nagpwerting init, halungi ang inyo nga panit, hindi sagay bulad dira. Kaya basi magka skin cancer. Grabe lang prevalence subong sang skin cancer. Mabuligan sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule ang inyo nga panit. Kung ini ang expose sa init, bangod sang iya sining omega 3 kagway labot mera siya sang EPA kag DHA, makabulig para sa pagaganagan sang damage sang init sang adlaw nga matuga sa inyo nga panit. Maginom sang Dr. Pinoy, labi na kun tigilinit do hindi ka mayo makaginhawa do ginahapo ka. I-try nyo kay nami man ang bulig sa inyo because ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule makabig ini nga daw oxygen originator. Kay makabulig siya sa pag-absorb sang oxygen sa imong nga kalawasan. Mag-Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Mabakal ini sa mga butika, mapanawag sa telepono 441-1299.
1: Jean Paul Hineroso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos, mga insan, Richard Bilando Pasilan, Boss Joe, James Goles, Bings Delphine. Naka-standby na si Wilson. Rumar Duran, sang inigaran mayong hapon. May isa ka-changi sa Libertad. Ginbudol-budol?

0: may mga babae at may isa kalalaki nga involved sa
1: why sila CCTV?
0: May CCTV footage na ginakapta ng hatod sinaga kapulisan sa hindi pa mahatag sa 25 DP kaya na-identify na nila kasi they're about to are, ano na actually subong na talaga ng hapon na tatuan ini ang persona na
1: nakilala. Ah, kay Mayo kay kilala. Mayo kay nakilala, gali.
0: Mayo lang kay nakilala. Ang kay Pertiki kaklaro sa CCTV. Ang pag-upload kasi ni Sambag, karoon ang ginobra nila kay Pertiki kasi medyo pa paano ang kahira.
1: Kay Sinobag pa pang ang ilang kinawat.
0: Ang tag-iya si...
1: Oh, may unod nga 500,000 nga cash?
0: Pagka lang si Alias Ferrer kay 5GP, kaya hindi man sila magano kay Masi, kladumtan, mas lang kay 5GP, nadlock pa sila, may baluan niya damo sila kwarta. Buti mo na si Alias Ferrer lang iya sininga-ngalan, kaya subo ang ginobra nila kay 5GP, giniso na nila ang ila sininga-kahira. Kaya isang kagapon, ang kahira nila kay 5GP, pwede ka lang yung kalibot-libot. Iti ang mga grocery na pala sa merkado, nga ikaw yan ang makuha sa imo sininga-kwan, mapalapit ka sa kahira, makalibot ka pa yan sa likod niya. So wala din makapangaman si Japon kaya ang tagsa-tagsa katindera sako gin sa pag-entertain sa ang kaugdanan man sininsan ginaligar ni nga pang salisay na 25 DP. Karong gin report na ini sa kapulisan na at the same time ara na ang CCTV footage sa ila kanti kaluyan sa na once ma ano ni ma magatakpa na karon ini ang mga suspisado kay 5 DP itagwa ka man nila nga tsura ka para mangin alerto man ang ato sa nina mga kauturan nga nagpamati man sa 5 DP at kanagalanta man sa ato sa nina official Facebook page sa
1: galing isa daw kabudlay man sa uluhon sang tsura pang
0: oh, ano kay 5 DP
1: kabudlay man kisa sa uluhon sang tsura
0: budlay ni 5 DP
1: may mga tsura, mga dahil nga daw kadali ka bala malipat. Lain nga pero sa amon nga mga gwapo, yung nga daw kahapos siya sa uluhon, kay dasig lang nga, jutay lang kami bay sa kalibutan. Lain pero sa inyo, yung nga mga law, ay daw kabudlay, kito damo ka mo, gamisklada, misklada. Natawa bala si Ethan, bala kag si Joseph, si Ethan, si Joseph, si Jirilo, si Clint. Ah, misklaha sila bala kay kisa masalaan mo si Ethan, si Clint. Samu-samuon mo sila kabudlay. Kisa gali masalaan ta kagani kisa nga si Kwan Gabriel Banyaga. Kisa dumasalan ta maka si Castillo. Ay, inyo ba ka mga tsura? Ba ka mga simple, abi? Linsa, kunya nga pinasahi iya balambang. Ti hindi ko na naya sala, ah. Hindi ko na naya sala, ah.
0: Kipa-kipa, importante ang birthday nga color brown din na paliguan. Yes.
1: Ang ano?
0: Ang birthday nga color brown din na paliguan. Ito na rescue pala ito. May singkang here. Ay, punta tayo. Tiny kay Febrero pala. Yung dumano pa ito.
1: Doon hindi ko na na-gets. Ang mga dumduman kuya about kay Red yang yung mga panguyab. Anyway, so ang ilang style
0: Takuon kita ni Paul JP.
1: Ha?
0: Takuon kanila, takuon ni Tim may stop, dapat i-stop ni mo, takuon nila. Eh para kanan sako, wala sa may maka bukik sa nga isaya ka persona nga mo nila na panglupito.
1: Okay, video sako-sako. Amo na bista ilon ta pang kawatan ta bisi kayot pang. I-try ta sako-sako sila ni Toto. Oh, galing kita duway naman kwarta si kayot, duway naman galing kwarta. Si Dibay na lang kita mo kwarta pang. Si Tita Dibay sabad-sabad doon ta itsahan ta piso sa yadang kuano, lamisa. Ha?
0: Yes, kita dipe.
1: Away ah, away na, tapos na.
2: Tinan to, ito.
0: kanina Police Station 6 na update ko na kamusta ang ilan sining hunters of operation batok sini sa mga suspensado kaga hopefully may ma-recover pa especially ang cash kito kada po DC55GP no naglaog kita ng tag-iya na mahingaga pa ma-recover niya sini na kwarta kaya tiki ng lalon git para sa iya sini nga negosyo kag K5GP so mo lang tanay update sa ito mga balita na nakuha natin dire sa patrol yung ginadulaw sa inyo sa kalwan sa so, my PCD 3
1: Bang,

0: 500.
1: Ang iya nga daan nga baligya o mga cheese curls. Cheese curls, cheapy. Di man 500,000 pila ka cheese curls ang imo nga ibaligya. Ay, kaluoy na pangabudlayan niya todo tapos isang iglap kawaton lang. Sige pa nga. Kaya anong leksyon nga makwa ta? Anong leksyon?
0: At kaya mo na kita GPE, sabi ko sa kita sa natin nga bakal ko, hindi ko pagkaya pamukas sa atin, kaya mo, gagawin ka huso,
1: so pwede man guro nga para mas malipot, hindi maghinangag. Kada mo, ito yung sing imo pa ya. Ano to yung mo advice?
0: Ano na kita GPE?
1: Ano tong advice mo gani?
0: Ako na eh naman in alerto kasi kadamo sa mga bintahuso sa karoon sa siyad sa bakulo ng kadamo kita yung sedente sa mga salisid.
1: So, ang imo nga advice pa nga mo niyo, ang imo advice maghalong isipon to kung pila ka words ha maghalong kay damo subong bintahuso sa bakulod hindi pag-ibutang ang bag kundi indiin. Pang, ang imo advice, pang, 31 ka words. 31 gid ka words ang imo nga advice. Ako niya, kwan lang, dasig lang niya, pang. Anom lang niya. Anom lang niya ka words ako na advice. Imo ito mo damo. In maghalong subong sa bakulod kay damo subong sang mga kawatan hindi pag-ibutang ang imo bag kundi indiin. 37 kabilog words ang imo advice kalawig ako niya anom lang ka words blok ano ari ang anom lang niya ka words oh hindi maghinangag. Anom lang yung ka-word sa ako nambal. Ako na advice sa pusa ulon, hindi maghinangag. Taguang, bag mo kundi hindi hinda. Ha? Tsakto man ako na advice, shortcut. Ha? O pwede na, ina, lipot na. Kabudlay magsalig. O anom lang.
0: Kabudlay magsalig.
1: Oo. Especially kay Martin.
2: Tinong to, ito.
0: Uy, buyag. Saka, wala na rin kita ang JP, no? Ang balita na ito siya. Ang naman nariya sa Pantro, si Kipa Vincent Coral. Dahil naman si Kipa Vincent Coral. Para sa kampiyon sa balita sa bisyo publiko. Nagkalinga, wala na yung cross K5 yun.
1: Words pa niya akon, sila balls, gali. Kakalipat mo kuno daw words pa ako man sila balls gil.
2: Tinong to ito.
1: Hapos pa gid ang kay Esperanza in Solio. Ibaliog ang bag ano man ano. Ibaliog ang bag magamba kay baliog. Say mo liog ihigot. Ayo. Ambot na ni mga kawatan gani. Agi ni kabalita gindulong sa inyo sa klinika D3 Bayo. Oboy lana chipon kataro trangkaso ay dasigon ta na mag-ayo ah. Magklinika D3 Bayo may ari ini sang monolaurin, monocaprin, monocaprilin, mga powerful nga mga antibacterial, antiviral, antifungal. Kakas ang mga infeksyon sa lawas mo. Klinika D3 Bayo. Ambal ni Nanit Marhin, hindi na magdala bag, hindi na magdala bag. Pito imo, pito. Akay Nimjan Mandi, inda mo sila nga. Tatlo nga ka-words ako na shoot to kill.
2: Tinunto ito.
1: Ay, ambot ang... May report si Jerilo. Ang mga overloaded kuno nga mga trucks ang tubo sa inigaran, stricto na nga pagadakpon. Eh, udi kakak ya. Abe. K5.
3: News FM Police Report.
1: Jerry Long.
4: Kakay 5GP, bangod bala sa ining pila ka tinulada na nga tubo nga natipon bangod sa mga tubo kakay 5GP na nag-alawas.
1: Sige, sige bang, pang ubusa tanan nga mga rason kun nga nagpinsarana nila. Ano to? Bangod sa ano? Una.
4: Bangod. Bangod kuno kaki 5GP sa mga tinulada.
1: Okay. Nga tubo bala. Tinulada nga tubo. Ano pa gid?
4: Oo, nagkala ano na kaki 5GP, nagkala may man nagkala accident.
1: Okay. Na, bangod, tubo. Bangod sa tinulada nga tubo nagakalaula. May aksidente. Ano pa gid ka rason?
4: And di amo na, no? Ang isa sa ginalang taon
1: nila. Duwa ka rason.
4: Kagraga-kaguba na ang welcome arc mismo man sa inigaran.
1: Okay. Bangod sa tinulada nga tubo kakaula. Naguba ang welcome arc kay kakabunggo. Bungguan sang tubo. Nagkalamatay ang iban sa disgrasya kag aksidente. Ano pa gid?
4: Amo na ang
1: isa. Tibangod sina. Bangod sina. Ano dayon?
4: Pag-abutangan na kaki 5GP sang traffic management unit
1: sa na amo na ang akon nga buot silingon Jirilo. Nagaka-stress ko sa mga balita nyo. Amo na ang buot ko silingon. Ha? Amo na ang buot ko silingon. Kun wala pa ya, actually ang may mga tubo nagkalaula, dugay na naya, pirmi na. Nagkalamatay sa aksidente, kinasandad sa tubo nga nagkalaula, dugay na na. Ari lang yan, ho. Kay nabungguan ang arko sang welcome to Hinigaran, lawasak, nangakig si Mayor, ipadakop na ang mga nagpasubra taas. Amo lang magali na ang kinanglanon ta, Jirilo, para nga ipadakop ning mga gapinagusto o karga tubo. Gubon anay nila, maguba, masangit anay ang arko sang Hinigaran. Kikadugay na nga problema. Pang magula ka mo yan nag ano ni ita solusyon.
4: Actually ka K5GP dugay naman ni siya nga ginaabutan nga ang problema kay gauntat-untat
1: pala. Amo na da kay ginatamaran. Agilang kasaw. Ti subong ano na gid. Sige-sige na gid na.
4: Subong ka K5GP, kay ti, siyempre, sunog gani kay Police Lieutenant Colonel Jubel Sedel, dry ako na sa Bacolod sa una.
1: Ay, si sinusubong to pang ang kwan pang, ang station commander?
4: Oo.
1: Sinong station commander sa Hinigaran?
4: Bali si Police Lieutenant Colonel Jubel Sedel.
1: Ay, migo ko na, Jirilo! Why, kagigaluan, balga timbri sa akon nga migo ko galida. Ati, mag-amo na pang tsakto sila? Tsakto sila pang... Sige. Oo, ipandakpon ta sila, sir. Hindi na ko magdamo pa ya bura. Pangdakpa sila, sir. Pangdakpa. Pang pamatya na lang dayon, ah.
4: Sa una, kung ka K5GP...
1: Oo, huwag ko labot. Huwag ko labot kung sa una, kag sa San Uto. Basta dakpa sila, sir.
4: So, sabon nga... Susubong ka kay 5JP, iti, amo na, no, gin stricto na. Actually, kagabi, may nagpicture din, gin-upload sa Facebook, nakita naton kay 5JP, so gin-raise naton ng concern kay Police Lieutenant Colonel Joe.
1: Hey, hindi na magpabudlay, Meg, hindi, nasa, kuya, hindi na magpabudlay yung migo ko da, ah. Oo na, hindi so, na mag-concern-concern, ah. Okay na, sir, magusto ka mo da.
4: So kaina ka K5GP nagstoryanay kami gin-raise ko ang concern sa iya and gin-tawgan niya insigida ka K5 Jean Paul ang head no sang or ang PNP personnel nga in charge diriya sa traffic management unit sa Hinigaran kag dito magasugod subong adlaw kit ka K5 Jean Paul ang pagbantay nila dito sa welcome arc ka K5GP no humalin alas 9 sang gabi hasta aga na no
1: magabot mapulaw, mapulaw sila, mapulaw gay DTX Coffee Mix.
4: Kay kung is ka K5GP, kabalo ka, may bantay manda ang welcome arc, no? Hasta alas 9 lang galing sa gabi. After sina ka K5 Jean Paul, wala na. So, ang iban niya mga overloaded niya truck, dra na nag-take advantage bala, mga alas 10, alas 11, alas 12.
1: Si Subong Tambayan, nagid, ara, nagid, tanan-tanan. Ara na lang, police, mapunso. Kimuin nyo lang tayo quarter sa kilid.
4: So, amo na ka K5GP, no? So, medyo dulumpad ang adaan niya part. Ang oh. Salamgit sa welcome art. So, delikado man, no? Sa aton sila mga motorista nga naganilapay. Kaga, actually, based sa aton sila nga observasyon kaina, doon sobra isa ka tinulada. Git, nga tubo ang pwede mo makuha dito ya, sa kilid sa highway nga ginpaigat na ka K5GP. Actually, do kaina, na may naabdang kitang DPWH isa lang ka persona galing. Tinanawag pa siya sa mga upod niya.
1: Nagano to siya?
4: Tapos naman kuno sila ka K5GP GP sa pagpanglimpyo.
1: Istoryahe!
4: So,
1: ugta sa pagpanglimpyo.
4: Sa pagpanglimpyo sa sininya mga tupo.
1: Limpyo itong inyo nga ugsaran ay. Limpyo inyong ugsaran nyo kay dabo ka mo isyo.
4: So, base kay Police Lieutenant Colonel Jobel Sedel ka K5GP sa mga matakpan nila bla, no, nga nagalapas sa ininga
1: Patyon!
4: Sininga or overloaded
1: Patyon!
4: Ang kakwaon gid ang lisensya.
1: Aw, abi ko ni Patyon kwaon ang lisensya kag sunugon.
4: Hindi, bali kwaon ang lisensya kag KFGP kag dalon sa munisipyo kag bayran ang ila sini nga penalty.
1: Hindi na pagkastigohon. Sige. Sige. Dakpon lang kwaon lisensya. Abi ko ni dalon sa munisipyo kag kastigohon.
4: Oo, sa mga driver galing ka KFGP nga nagamati, no, ang standard nga ay patiga ipag ano nila
1: ang ano
4: implement yung KFGP one foot lang what? Ang kataason dapat sa tubo ikan lang kita mo na sa kahagit
1: so may one foot so, lang alapaw ti what if kung nila man wildingon ang pataason nila ang kaha
4: at diyan mo na ang KFGP may standard mo na sila guro may ruler nga dala si Police Lieutenant Colonel Joe Bersidela
1: gina-ruler very good migo ko na yung jirilo kagwapo panabla mo amo kami na tsura
4: actually kaparegard siya gani ka KFGP kay Doc Ramil
1: kay classmate na namon sa kwan classmate na namon sa EMCRC
4: oo
1: Executive Master Riding Call. Migo ko na.
4: Sa una-una, Tani.
1: Ha?
4: Doon birahon mo siya.
1: Oo, kung hindi siya, birahon ko.
2: Ah, grabe ko.
1: Ipagambal mo nga siya, ti ato na pang migo to na. Hindi na napagsagi, pabudlay.
4: Oo. So, muna ka kay 5GP, no? And may ara siya sa panugyan lang, no? Sa mga operator, kaga driver man, sa truck ka kay 5GP. Mamatiam na natin.
1: Sige.
5: Sa mga owner gid o sa mga
1: kagita mo kagwapo
5: nga nagkakarga sang ilang mga tubo nga tani ibantao nila nga tsakto lang sa ila frame sang ilang truck para hindi maglapaw kag makabunggo sa arko sang hinigaran.
1: Yan, kita mo kagwapo so, diyan no?
4: JP, no ang,
1: nakita na sa ni Rubik wala pa. Nakita na sa ni Rubik wala pa.
4: Ah, nakita na, na pila na ka-interview.
1: Si Rubik?
4: Oo.
1: Nan, silingkugid. Dugi-dugi si Rubik pa pa-assign da.
4: Actually, feeling ko hindi i-bet. Okay, di siyempre i-bet kaya ni Rubik. Kaya ano, mga long arms kag young gangsta.
1: Do si Clint sang hubin.
2: Tinong to, ito.
1: Sige ah.
4: So, base karma bulgar di ang baho ni K5 Rubik. So, amo na kay JP, no? Nga ito, sari nga, balita, gikandria sa Banwa sa Inigra, kinadulaw sa aton sa Kalwan sa Detex 100, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kita mo, amigo ko na iya. Gwapo na iya kay... Mabuot na nga klase pulis. Oh, future general kay Kahubin pa. Oh, pulis Major Jovel Sidel. Amigo na mo ni Doc. Ang LGU sang kabangkalan ko no, doplano nila i-take over ang operasyon sa isa ka pribadong ospital sa siyudad. Kung di ko magsala, gumersindo gini mo. Rovic, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
1: Vic?
6: A K5 Paul, maayong nga ugto no, sa ato ng mga tagpalamating. Sa karoon,
1: Bek?
6: Plano. Yes, sir.
1: Doon nagdamgo ko lang nga nagkita ay taligad.
6: Kaya po magandang, sir, doon nagdamgo ko nga lang dumayo.
1: Nga nagtulog ka sa balay?
2: Tinong to, ito.
6: Nagdambo, pag ano naman ang balik?
1: Hindi na, kabakal. 2.5 gid. 2.5 gid akong damage. Plus pa siyang kaon. 3.000 gid. 3.5 gid akong damage. Anyway, Bek. Ano niyang... Oo, ang gumersindo nga. Sinong tagiya ni Bikaw?
6: Actually, kining privado ng ospital, nga niya tawag na Dr. Gumersindo Garcia Senior, may ospital.
1: Oh, nakita ko na da ng gupaton nga building, gupaton nga balay.
6: Ah,
1: oh, kadugay na nabik, dugay-dugay na namo na gurong pinaka first ko ospital tabik sa Kabangkalan.
6: Actually, kiti maski ano sa kadugay kag naipol, pero ang tao nga nagapakonsulta bili daw mo
1: biya. Kag do ka barato daya bik, no?
6: Kasi ano ka open sa Balacag para na at sabi privado man siya diyan mo naging dinidiran sa Cebu pet kukasan kami pa ngayon.
1: Gabi ka, namigado ang gumersindo. Hindi na sila kasarang sa mga bills nila. Namigado sila, ibligyan na sa siyudad.
6: Actually, ano lang may take over sa city ang operation. Sige, parang hindi pala ma, ano, hindi man posible maiyawan.
1: Hindi ang question, be. Kung private property, kung private na iyang kumbuyahan, hindi mo niya basta-basta ma-take over, Rubik.
6: Pero sa kay Mayor Benji, nagligat pag interview na sa Circle 5 Paul, siya ang inang lugar kung sa diin na tangan ang gumersindo under sa ano property sang government.
1: Tingala ko man. Lutis ang syudad, ginpatindugan sang isa ka doktor hospital, kag ti ano man kwaon na sang syudad ang luti?
6: Tulido ang muna kag di may
1: arama. Dukahisaan man niya ka syudad, ya big man. Bek? Dukahisaan man na ka syudad man. Bayan na lang tani na da. Kayo nag-servisyo man na sa pumuluyo.
6: Kasi ang purpose, pwede sige ka kay Paypal na mapanami kaya improve.
1: Sugide. Mapanami. Kasi why man gyapon? Laway man gyapon. Ang problema pa niya, ano na, basi utangon ang sa syudad, mamoblima kagit sa sinuktanay. Batasan ang basang syudad na konsukton mo daw, pawala lang. Di ba la, Bek? Tsakto ko, Bek? Bek? Intsakto ko, Bek? Kakonsukton sila ganig, pawala lang. Nakabayad na, Bikaw? Duway pa man? Eleksyon na dugi-dugay ay? Kung ako yung sa gumersindo, hindi ko madudla. Ako yung yawan, kanaya sukot. Kabungulan niya, kanaya.
6: Actually, sa T5-Pol, ang sunod siri, ang mga empleyados, kining kursan, ang iga-absorb man.
1: Okay.
6: Para mapatayon man ang ano eh.
1: Tinami eh. Nami eh, ang mga empleyado, i-absorb nila. Tapos, ti ang nagpatukod niya sa hospital by dance ang syudad.
6: Pasigo kay di may ara negotiation between
1: basta hindi na pagipautang hindi na magbayad daw. Ang kilala ko basta subo may utang gyapon. Yawan ka pa niya sukot. Gusto mo iladlad ko pilang utang? Iladlad ko pa di kong pilang utang.
6: Ah,
1: hindi na, so, hindi na.
6: Amo na gani, no? Nga, sa karon nga may ara sa negotiation between sa tag-iyak.
1: Oo.
6: Management in sa sining ospital. At kung kitikot na nauna, pwede di pa ipo lang ospital sa Kabangkalan at dito na butang.
1: Pero seriously, Bek, seriously. Ari seryoso niya, Bika? Alaglaog na ito yung ginang. Seryoso amo niyo, ah. Ang gumersindo, nangin importante ng ospital bikay amuning pinakalapit sang wala pa na da ang mga ospital nga iban ara na naislebig yung servisyo sa kadamo na biksa ng buligan sina although damo mo na nagkalamatay kay kulang-kulang sa pasilidad pero damo mo da ang nag-alalayo bik din ka pa niya mo kita yung privado saya pero hindi amo nakamahal manukot hindi man amo nakakampiyon gidya ang servisyo pero ti at least hindi kaya tama kainit daw ito kabugnaw na dayabi kami mga kahoy sa palibot. kagkatinlo pa na diyan ang ospital. Tibot silingon, ina nga ospital, nangin tatak na sa mga taga-Kabangkalanon. Kung baga, Rubik, kwa na iya. Daw part na iya sang history sa Kabangkalan, ina nga ospital.
6: Tama.
1: Oo, ti kundi, mas nami man nga akwaon sang Kabangkalan, LGU, ang operation, kagkabay pa, mga mapabakod, kag mapamayo, pag inilang servisyo. Kaya mati kalayo, tutuod sa Kabangkalan ospital, o totoy sa Tabugon, Bek? Na tinami kon may ara da sa sulod Di bala kag dami da kon ikaw ang hospital unahon kada nila daya dayon be. Gusto ko tog gani paopirahan ka. Bek mamati bala nay bala. Gusto ta kada bala be kon makwanan asang LGU paopirahan ta kada. Paopirahan ta ka sex transplant imong ta ka babayi. Himoon ta ka babayi. Ang plano ko gani ang kay Ubri sa ilo si mo, imo sa ilo mo kay Ubri.
6: Aboy, swap na lang aduwaya mabaylo anay.
1: Hindi ah, swap ka mo kay Dios sa do lalaki man sa daan, gapanumbag.
6: Okay na niya si Kakay Ubri, ako kay Kakay Boya. Wala na problema.
1: Oh, tindi ka, tis ni ko gani ako magastobik ipa transgender ta ka.
6: Okay,
2: nakamidian niyo. Tinunto, ito.
1: Kaya kuya, hindi okay.
6: Ano
1: ka no?
6: Nga, padala niya ako ng invitation letter ang balya ni Noy sa kasal.
1: Sa army nga mapamana niya? Nagdayunay gito sila. May NPE ko, boss. Sang ilahan ni Mon, sang ilahan ni Mon. Sige ah, basta padali ko picture sang inyo han ni Mon ah.
2: Tinunto ito.
6: Araw-araw. Ani Mon dito nila pangayo.
1: Di alangan man mga trahi di Buda, di ko niya kinanglan ah.
6: Gusto sa papel anay balan, bis magani Mon.
1: Ha?
6: Papel, anay, balanti siya ni Moon.
1: Papel? Hindi naman nauso.
6: May mensahe ka? May mensahe ka?
7: Happy 5-4.
1: Ha?
7: Ipadala ko lang daw ang invitation letter. Maninoy ka!
1: Eh, hindi ko yung maghihado, Armia!
6: Sa K5 Paul.
2: Tinunto ito.
1: Ha?
6: Sa K5 Paul.
1: Ano?
6: Ang ato na istoryahan na istoryahan na.
1: Di na balik na to. Balik na lang sa ospital ha. Ginsalo sa loot. Mag-jobre. Mang, Bek.
6: Ano?
1: Kamusta ang Bluetooth ni Ubre, Bek? May nag-connect. May nag-connect na siya Bluetooth. Ang mamangkot ko mo niyo, kamusta ang Bluetooth ni Ubre?
6: Still connected niya po
1: niya. May nag-connect na gali, Bek?
6: Oo, may nag-connect, still connected. Kaya hindi gali sabi, mag-unconnected siya. Ato bala?
1: Sige ah, balik na sa report sa ospital. Oo, tiyanong itong ospital, basta baklo na sa Kabangkalan?
6: I-take over sa Kabangkalan.
1: Oo, oh, di sana masugod, buwas na?
6: Araw-araw ka naman.
1: Hindi, pangili.
6: Babo pa niya sa legal process.
1: Ati, sige, basta importante may ospital sa Japan. Ah. Kahit kabay pa nga, hindi lang utang para hindi maunsya may.
6: Kahit nako man yung nabulit sa mga pumuluyo ang mga
1: Bek, nakabati ka na sa latest update ni Vice President for Operations, Eljan Castanyo?
6: Why pa?
1: Na ang angkorman maglapaw, may 5,000 nga penalty?
6: Ati, okay lang man na, kahit ikaw ya.
1: Ang technician maglapaw, 3,000? Ti, karon kay technician ka.
6: Technician, reporter man
1: ko lang. Ate, mahala ko da. Asokton ka man. Why na ko time, big? Bye-bye! Why na ko chimpuro, Vic? Ah, ang oras, alas 12:54. Salamat sa pagkupod subong sa aton pagbalagad sa inyo. Kitay kita sa buwan, same time, same station. Bye-bye!
3: K5 News FM. Three, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala

0: Squalene Capsule. Protektado ka.
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! Ishoot na ga!

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, mga doon oras, alaunan, 9 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Today is May 5, 2026. Salamat gid sa pagbisita kay Ina Indang and si Ma'am Joselida, no, nagbisita kay Ina diri sa aton sa station. Sa mga KSS members nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program, mayong hapon gid sa inyo tanan. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na diri sa aton nga programa. Ginapasalamatan nato ng mga taga-barangay Tangon. Kay Ina, may nagbisita diri sa aton nga station, kuya. Nagpangayo sang advice o kayang iya sining nga driver's license wala pa mabalik. Gusto niya makuha ng iya nga driver's license. Nagbisita diri kay Ina sa aton and ginhambalan gid ko nila, kuya, nga kadamo sa nagapamati sa It's Your Time to Shine dira sa may barangay Tangon. Thank you very much gid sa inyo. Damo-damo kita sang suki nga mga senior citizens actually. Dara sa may barangay Tangob sa Kling Kling Store. Si Nanay Terry Ariego ara dara nagapamati right now. I'm pretty sure of that. Si Nanay Elsie Catalunya. Nanay Elsie is from Singkang or Barangay Tangob. Ang nabalaan ko si Nanay Elsie Catalunya ara dara sa barangay Tangob. Your face, your lips that I miss. Ginapasalamatan ko man si Manong Nelson Magbanwa and si Manang Neneng Magbanwa nga nag-monitor man everyday dari sa It's Your Time to Shine program. It changes everything. Si Sir Rofil Dulduco, si Sir Rofilia, makahampit na dari sa station mo noon niya gid ko na Miss Shine, wala mo na ko ginatamyaw. Kay si Mrs. niya, nagapamati every afternoon, kuya. O samtang nag-repack na sila sa ilang mga ginabaligya ng mga produkto. You're on my side when no one seems to listen. And if you go... Alauna 12 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas for Biotics.

Kahapon may gin-share kita sa inyo ng mga balita from Pagasa. Kay may duha ka mga low pressure area nga gina-monitor right now ang Weather Bureau. Pero ini nga mga LPA, wala pa ini makasulod sa teritoryo sang Pilipinas. And we have this update today, Tuesday, May 5. Ang siling sang Pag-asa nga posible na nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang isa sa duha ka mga LPA kuya. Tapos may isa pagid ka bagyo sa Guaman sang Philippine Area of Responsibility amo ning ikaduha nga LPA. Ang siling sang Pag-asa or base sa forecast sang Pag-asa mangin isa na ini ka bagyo sa masunod nga 24 oras. So ginabantayan naton ini kay dodali na lang matapos ang 24 oras kuya. And base pagid sa forecast sang Pag-asa, ining una nga LPA do amuni siya ang masulod gidya sa teritoryo sang Pilipinas kag magadalang sang maulanon nga panahon sa pila ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao this coming Thursday and Friday. Pero ang forecast sang Pag-asa hindi siya yamangin bagyo. May posibilidad nga malusaw ini siya sa after or pagkatapos niya nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ikaduha nga LPA nga posible mangin bagyo sa masunod nga 24 oras, malayo-layo pa ini siya kuya. Actually, kaina sa aga sa datos nga gin release ang Pag-asa, ang kalayoon niya as of 3 a.m. Kung hindi ko magsala, alas 3 ang aga kaina. Ang kalayoon niya is 2,585 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Once nga magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, ining ikaduha nga LPA nga malayo-layo pa ini siya sa teritoryo sang Pilipinas. Posible nga pagkadaw or posible nga magsulod ini siya by weekend kag pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Kaloy. Ang aton nga mga utod nga mga mangunguma nagapasalamat kung magbubo ang ulan kay may mga area sa Visayas, sa Mindanao, even in Luzon nga nag-experience na sang ginatawag naton nga drought. Ining pagmalasang duta kag pagliptik sang duta. So kung magbubo gid man ang ulan, basta hindi lang mabaskog ang hangin, siguro mapasalamat gid ni ang aton nga mga utod nga mga mangunguma. Alauna, just isa-is ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Thank you, Gid, sa mga suki na tundra sa Barangay Mansilingan. Nagapamati right now si Ma'am Bings Delphine. Good afternoon, Miss Shai. Lari naman ko rin nagapamati sa radyo, nagapanglaba, as always. Ma'am Bings, thank you very much. Si Kuya, ka-K5 Renz, wala sang audio. Ang iyang mic wala naka-on. Thank you sa hinablos ni Ma'am Bings Delphine, nga si Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine, dara sa may Blooming Treat Smile Village 2 sa Banwasang Murcia, nagapamati sila subong.
1: Yes.
0: Good guys. Thank you, Gid, sa mga taga-Banwasang Murcia. Salamat, Gid, sa inyo. Wala untat nga pagsuporta kag pagbalangga sa K5 News FM. Sa It's Your Time to Shine. Kuya, sinong nag-love sa inyo?
2: Siyempre, ang pamilya ko.
0: Wala, Gid, na yan subong sa nag-love sa inyo. Nga ginatanaw-tanaw mo da sa phone mo. Si Ma'am Bing siya, isa na rin sa nag-love sa ako. Thank you, Ma'am Bings. Si Ma'am Rowena Villaran Erbito. Nag-join man sa aton nga program. Nagapamati lang kami diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bagaw City. Gainom-inom DTX Coffee Mix. Upod ang bana ko si Romy Gonzaga Erbito. Ronnie Gonzaga Erbito. May hapon sa inyo, sir. Si Ronnie, Ma'am Weng, thank you, Gid, sa inyo nga pagpamati. Kumusta ang mga taga Mel's Tambayan, Ma'am Wen? Maying hapon, Gid, sa mga taga Mel's Tambayan. Mayala niyang nagainom-inom DTX Coffee Mix. Sa gusto magbakal sini, kadto ka mo sa Mace Wellness and Product Center. So, nag-offer na sila sang discount, kuya, sa mga gusto mag

0: Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 5, 2026.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy, happy birthday sa inyo. Kahapon, May 4, birthday ni Kuya Kenneth. Yung pamangkot ko siya gani kay inati kuya, nag-ano ka kagapon? Nanyaga sila. Nag-lunch gali sila kahapon nga mag-ulutod with the whole family. Si mama, si papa?
1: Si mama lang.
0: Si mama. Ikaw, si Jason, si Manong Jason, si Kuya Ken,
1: si
0: Manang Dana, si Saya. Damo-damo gali sa inyo, nag-lunch kahapon. Isadya-sadya, Kuya. Anong nabaton mga regalo from mama?
1: Nakano lang na ang love dita siya.
0: Love. Amo ng pinakanami-nami nga regalo, kabalongan na. Uy, abi mo, Kuya. Sa bilog nga tao, so sa tanan-tanan nga tao sa kalibutan, ang population subong sa bilog nga kalibutan is 8 billion.
1: 8 billion, grabe.
0: Kung hindi ko magsala, 8 billion. Yes, oo. Kaya dari sa aton sa Pilipinas, ang kadamuunas ang tao sa Pilipinas subong masobra na sa 100 million.
1: Grabe.
0: So kung sa bilog nga kalibutan, mga 8 billion na kita nga nagapangabuhi dari sa Earth. Sa 8 billion nga tao sa bilog nga kalibutan, ang nagapalangga gid kuya sa matuod-tuod sa imo ang imo lang gid nga mama.
1: Oo,
0: kag si papa. Pero ang mama ya kuya, grabe pag gid ya maglove ang mama kuya.
1: Mother knows best pag gid tita siya.
0: Yes, oo. So happy birthday Kuya Kenneth. Nahisa ko sa regalo mo kay love gid ya. Once again, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday,
1: happy
0: sa
1: birthday
0: inyo. Kagsakay Kuya Kenneth, belated happy birthday.
1: Thank you, thank you.
0: Mayong hapon sa mga taga-barangay Handumanan, sa tanan-tanan nga nagapamati, especially kay Mama.

0: Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon si Sir Bonner Villarias, ang president sang GK. GK Homeowners Association dira sa Barangay Kabugwason. Sa may puro Kabugwason gali. O nagahigda-higda siya kuno subong sa duya. Sa idalong sang kahoy, kag naga-monitor sa K5 News FM, amo ni kuya makahilisa.
1: Namahisa ka ginhaw.
0: Makahilisa, kuya, imagine. Sa kainit-init, subong sang panahon. Nagahigda-higda siya sa idalong sang kahoy. Si Sir Bonner, ti siya, bre. Tawhay lang eh.
1: Tawhay ang life.
0: Ari pagid ang tawhay ang life, kuya. Kaya ngila ni nga ubra, lagaw, lani nga lagaw, kundi in may fiesta. Ti nagapamati sila subong sa aton.
1: May hapon yung tinitay na
0: tamo. Oo, on mobile sila subong, nagasakay sila sa salakyan. May kadtuan sila nga fiesta, kuya. Ginabulgar ko na lang gidna iya. Siguro mga bana ni nila nakabalo man ni kun dini sila makaladto.
1: Ano nga fiesta?
0: Pakadto sila sa Banwas sa syudad sang La Carlota. Kay mamiesta sila. Si Gina, si Weng kag si Donna. Amo ning mga palalagaw nga wala na gapanghagan. Tani ba lang kung mga agad man sila ba lang mga antis ba lang kuya nga maglakat sila. Mapabalo-balo man sila ba lang kuya. Tapos, ti amo na eh, makalive man ta.
1: Gani.
0: Tapos, ang balon kanila nga hapiton ka lang danamon eh. Pero ti, wala again.
1: Wala sa kan.
0: Ti, halong lang kamuda nga tatlo ah. Gina, Weng, and Donna.
1: Ano ka mo ah?
0: Ginapangwaragwag ang ilaw. I love you guys.
1: Mayong hapon galing sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagapamati. Subong, good afternoon Sir Kenneth. Nagamonitor ka o. Dito sa program nyo ni Miss Shine. Kag-belated. Happy birthday, sir. Salamat gid Ma'am Jocelyn
0: Flores.
1: Ma'am Jocelyn Flores. Kay mga, Ma'am Christine de la Cruz de Tasha.
0: Yes, so si Ma'am Tin Permini ay nagapamati.
1: Apo niya, i-greet mo ko da, Sir Kenneth.
0: Uy, sa may mga ginabatsag, bala kuya, inang mga may balatian na, tapos nagahigda, tapos hindi sila makatulog, kung hindi sila makapamati, sa It's Your Time to Shine. Kay masiling na sila nga amo na iyang adaan ang program nga nagapatulog sa amon. Especially, oh, especially ang mga senior citizens. Masiling na sila, ay mamati na taradyo. Kay mapiyong-piyong kita samtang nagabantay kita sang aton nga Changi. No, thank you again sa inyo. Sa mga nagabantay sang ilang mga sari-sari stores. Yes. Sa una, mayara pag ina kuya mo, mapatulog siya sang iyang baby. I-on niya na ang radyo. Tapos una pa siya matulogan sang sa baby niya.
1: Wow. Ang bata, wala natulogan.
0: 1:31 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Take your Clinica D3 Bio.
1: Yes.
0: Yes, you can purchase the product sa Shopee. Pwede ka mo maka-order sa Shopee sa Clinica D3 Bio.
1: Kung tamaran ka mo maglakat.
0: Oo, kung tamaran ka mo magkanto sa butika. But it's available also sa mga butika malapit sa inyong lugar. It's available sa mga KSS resellers. It's available sa mga branches. Sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bilog nga Negros Occidental. Dira sa Barangay Singkang Airport. It's available also dira sa Boni Farmacia. I don't know so kung si Miss Pinky Bigo nagapamati subong. Pero sa mga taga Boni Farmacia, good afternoon sa inyo. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine.
1: Pagkatapos lamang sini.

0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbuh kagpaminsaron at lawadlaw? D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami imumbuh. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan ko nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Balasang may gana mag-istorya sa imo pangunsang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
12: Ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men
11: Maka at Lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sabagbutang sang Eye Care Drops at lawadlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Alaunang 44 ang aton oras mga ka-K5. Siyempre, kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon ang mga teachers dira sa Lopezina National High School sa may Banwasang Murcia. Good afternoon sa inyo, especially sa kay Ma'am Adelfa Lopez. Nagbisita gid siya last time diri sa aton sa station or dito sa news center. Para lang ipahibalo sa aton nga nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine program. Now, si Ma'am Adelfa Lopez is from Lopezina National High School once again. So, dira sa may Banwasang Murcia. Alauna 45 ang aton oras. Si Ma'am Angeline Ungod naga-monitor man right now dira sa Kabugwasan. Nagahulat-hulat ni siya sang iyang customer para magbakal kuno sang pangmeryenda. O dira sa Block 35 sa Puro Kabugwasan. Thank you gid Ma'am Angeline Ungod. Mayong hapon gid sa imo tanan. Sa imo tanan. Mayong hapon gid sa inyo tanan. O dira sa may Kabugwasan. Kuya. Uy, kahapon bala kuya, but lang. Hindi ko maintindihan na ginabatsag ko kuya kahapon. No? Siguro nagsaka ang akon nga blood sugar level.
1: Mas high blood ka na na.
0: Blood sugar siguro kuya kay luya-luya dyan sa akon kahapon mo. Kabalo ka naman. Basta magsaka ang blood sugar. Budlay na.
1: Mas wala ka na mag-DTX sa Madrid.
0: Naka-DTX ako mga alas 5 kahapon sang aga. Kahit pagbugtaw ko na kuya sa aga, may DTX capsule. Gid ko na yan. And syempre, dari sa station, ang akon nga ginainom, DTX coffee. Galing kay kahapon, lain nga kape. Ako ang nagasaway nga hindi ka mo mag-inom sang 3-in-1, pero akong nawadaan kahapon sang kape, hindi pwede nga wala kuya may ginainom, may 3-in-1 ko nga nakita. Tunga lang kuya gintimpla ko, hindi gidya namin ang epekto.
1: Ani ka nag-ambal to. Hindi mag-inom sa 3-in-1.
0: I need to be honest to everybody. Ako ang nagasige sa why nga hindi ka mo mag-inom sang 3-in-1 kay dira nagsaka ang akon nga blood sugar level halin pa sa piha ko nga istasyon. Tapos subong, ako ang nag-inom. Kay kahapon kuya, why nagid kuya dakpon mo? May tunga sa sachet, sang 3-in-1 coffee. Hindi ko na pag-ihambal ang brand. Basta gintimpla ko, gininom ko. Kay ti siyempre kuya, hindi man pwede nga wala ko coffee nga inumon pag-abot ko din. Basta dapat naka-DTX 500 capsule kita. Na kuya, may i-share kita nga information, yes, for everybody. Ay, by the way, subong gali, no, ang umpisa sang implementasyon sang price hike or price increase, no, sa presyo sang gasolina kag krudo. Yes, oo. Ang kerosene lang gid ang nagnubo subong nga adlaw. Galing kay Tikaina, do nabasahan ko from the Department of Energy. Nga ang isa ka mga sobra duha ka pesos kada litro. Tani, amo lang na magsaka duha ka pesos, magnubo 20. Para dumalipay man kami. Hindi kay masaka kamo 50 centimos
1: kada litro.
0: Ah, hindi gali, masaka kamo pulo ka pisos, tapos manubo ka mo 50 centimos. Ay, ano na iya ko, no? Pero mayo na lang ni kuya, kay duha lang ka pisos, basta next week manubo ka mo, ha? Mga 15 pisos, ha? Para nga magbalik kita sa 55 nga presyo sang gasoline, sang krudo. Tani, wish ko lang. Sa mga drivers nga naga-monitor right now, salamat gid sa inyo.
1: Salamat.
0: Halungin ninyo ang inyo nga mga kidneys. We have 2 kidneys. Duha ang aton nga mga kidneys, so dapat naton sila nga halungan. Ang iban, ti siyempre, kung maguba ko no ang isa, may ara pa man nga isa.
1: Pero, bulos bulos lang
0: pero mas manami gidya kuya nga wala gidya guba.
2: Wala infection.
0: Yes, manami gidya kun wala guba ang anton nga mga kidneys, wala problema. Again, we have two kidneys. Mm-hmm. Ang siling sa Department of Health or sa DOH, damo-damo na gidya ko nung subong kuya sa mga Filipino nga apektado sa balatian sa kidney. There's a place. Especially ining ginatawag nga chronic kidney disease. 36% sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas ang nagpositibo sa chronic kidney disease. My goodness. Ang mabudlay sa balatian sa kidney, amuni. Ang sintoma, hindi nyo mabatsagan dayon. Mabatsagan nyo ang sintoma kung dako na ang problema. Pagbatsag mo sang sintoma, kita pa yung adaan ng mga Filipino, kung wala kita sang sintoma nga ginabatsag, hindi kita magpakonsulta sa doktor. Kaya ang ginapaminsar naton, okay malang ni Mishay ng akon ng mga kidneys, kay wala man ko ginabatsag. Kay gali, nagasugod na ang problema. Pag-abot sang sintoma, inang nagapalang hubaw-hubaw na ang imo nga guya, inang nagapalang habok na ang imo nga mga tiil, nagapalang habok na ang imo nga mga kamo, dira ka pa kag nagpakonsulta. Pagpakonsulta aragoy ang siling sang doktor, Mrs. Mister, ang imo nga kidneys damage na guba na. Ang siling sang Department of Health last year 2025, grabe, masobra duha ka milyon ang nagclaim sang dialysis nga ano ni ano ganing tawag sina dialysis claims sa Philippine Health Insurance Corporation or sa PhilHealth. Kay libreho na na sang PhilHealth ang dialysis. Ang mga utod naton nga ginapaydalom sa dialysis, amo ni mga utod naton nga guba na gid ang ilang mga kidneys. Ginadialysis sila para nga bisan paano masugpunan ang ilang kabuhi. Kag mag-ayad-ayad man ang ilang sitwasyon or ang ilang ginabatsan. The more than 2 million ang nagkuha sang ila sininga dialysis claims from Philippine Health Insurance Corporation or from PhilHealth. So ang siling sang Department of Health, mga 27 bilyones ka pesos gid ang ginbayaran sang gobyerno or ang ginbayaran sang PhilHealth sa mga ospital. Imagine 27 billion pesos. Kagang 27 billion pesos nga ina mga ka-K5. Amo nang ginbayaran sang PhilHealth sa mga ospital sa una pa lamang anum kabulan sang tuig 2026. Anum kabulan pa lang na ha nga dialysis claims. Sa bilog nga tuig sang 2025, pila ayhan ang ginbayaran sang PhilHealth para sa mga dialysis claims sang mga pasyente. Amo na ang siling sang mga eksperto, please halungin ninyo ang inyong mga kidneys. Kung magsiling kita nga chronic kidney disease or CKD, isa ini ka kondisyon sa diin amat-amat na nagagahina o kung nagakaguba ang aton nga mga kidneys. So ang resulta sini, nabudlayan na nga magsala sang higo ang aton nga mga kidneys. Nabudlayan na ang aton nga mga kidneys nga magpagwa sang sobra nga tubig sa lawas. Amo na nga naga ano ning tawag sini naga idimato sinang daw nagahalabok ang imo nga mga tiil. Tapos kun tumok-tumokon mo gani do ka humok ba na. So, naga may edema, naga edema. Idematos ang imo nga mga tiil kag mga kamot. Ang imo nga mga guya naga palang hubaw-hubaw. Please, hindi ka mo magkaon sang masyado kamaasin nga mga pagkaon perme. Sugpunan ko lang na karon ang akon nga discussion 1:54 p.m. Ang aton oras mga ka-K5. Please take your supplements. Tumaragid ang imo nga mga suplemento, mga clinical products nga mga suplemento, indi niya makaguba sa inyo nga mga kidneys. We will be right back with more after this.

0: K5 News.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3Bio. Mm. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, ibang experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
6: Mm. Pulmoy-poy ka.
5: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko ni Tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before after grabe inom sang ano sang D3Bio Sir Boy nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
4: Correct.
5: After 2 to 3 days dula na na.
4: Mm-hmm.
5: Brain fog. Mm-hmm. Kisa imo nga heart palpitation ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy kining depression or anxiety
4: kulbaan ka mo
5: so, sakit ulo.
4: Mm-hmm.
5: Palnakit sa lawas pero kung nakainom ka D3Bio kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
1: D3Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Correcto. Mm. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
1: Mm?
4: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
1: D3Bio!
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
5: So pag pala inom ka D3Bio ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
1: D3Bio.
5: Ara da gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
4: Mm-hmm. Yung
5: normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium,
4: mm-hmm,
5: kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain.
4: Mm-hmm.
5: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
4: Di ka pa minsan mayo, do.
5: Di wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
5: Kaya ang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag, pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, hindi na ko mag-inom D3Bio. No. Mm-hmm. sigiha ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga butika!
6: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Aga? Aga ka pa ng himos, ah. Kad namin mga bayo ka nga dala. Sabihin kayong kadto.
1: Kwan ka. Ginpadala ko ni boss ang bayo kay Mapa doon Salvador kami.
0: Ano? Kalapit lang gid na, ah. Pwede mo kamo kapuli, dayo?
1: Kwan ka. Kwan na bigay. Ma-overnight kami, siling ni boss.
0: Ang amo mo lang nga inauo. Naton, ha? Base kung may ginakabisihan ka na dito, ha?
1: Shhh, ito yung baba mo.
0: Nugay ka?
1: Kapinataka ka lang karoon, ha?
0: Ga, wala man ko sa may nakita, ha? Pero, tandaan mo, may nabatsyagan ko nga hindi, amo.
1: Pabahida sila, ga. Ang importante, may obra ako. Kung ano man ang ginihimo sa amo ko, wala na kita diras ang labot. Oh, sige na ka, malakad na ako. Ayo, gali. Aring balon sa mga kabataan, no? Oh.

0: Ivan. Pagkatapos mo panaog sa mga kagamitan ko, sugaton mo dayon si Christine, ha? Excited na gid ako katama nga magpaayaw sa bibilab ko.
1: Boss?
0: Kaguo gali. Kung manawag si ma'am mo, ma'am mo bala Isabel?
1: Mm.
0: Kabalo ka na sang isabat mo sa iya, ha?
1: Boss, abi mo bala? Daw nakonsensya na ko nga nagasigil lang kong binutig kay ma'am Isabel.
0: Nga makonsensya ka. Wala gani ko nagkakakonsensya nga banan niya ako? Ikaw yung nga driver ko lang?
1: Boss.
0: Uy, Ivan. Nung kakagid magpulo panugid kay mamu parte siniha. Madulaan kagid sang obra.
1: Oh.
0: Paminsaron mo. Mas dako ang sweldo mo di sa akon. Kagindi lang ina. Kadalag ko sa mga tip ko sa imo. Basta, naga-keep quiet ka lang.
1: Boss Eduardo.
0: Ah, sige na. Sugata na to si Christine sa Bacolod.
1: Boss, kunta ni, ginupunta na lang siya.
0: Ay, baw ikaw bala. Wala mo gid ginagamit ang utok mo. Kabalo ka na gid? Nga may mga private investigator si ma'am mo, Isabel? Po Diyos ko, palapara abi ang utok mo? Palapara ang utok mo, Ivan!

0: Hey! Daw wala ka nag-istorya, Hal. Daw ka seryoso sa imo, ah.
1: Kakuan, ma'am. May gin-instruct bisa akong si sir nga hindi lang ako mag-istorya sa imo.
0: Pabaita siya. Nga ama kay Balo siya nga nag-istorya ta subong. Common sense na lang balatani. Kaya syempre, ginsugat mo ko, kundi may istorya ta nga duha, hindi bala? Oo, gali.
1: Ay.
0: May asawa ka na?
1: Oo, ma'am. Mayara na, ma'am.
0: Kung amo, may kirida ka man pareho sa boss mo.
1: Wala, ma'am. Hindi ko na mahimo sa asawa ko. Tungod palangga ko siya.
0: Ay. Kamu nga mga lalaki, nahambal niyo lang ina kay wala pa may nag-uba sa atubang niyo. Pero kung ara na, kalimtan niyo naman ang tanan. Basi gusto mo chicks, tagaanta ka.
1: Ha?

0: Na ano ka? Saka lang kagabi nga wala magtulog sa balay. Do ka dalom na sang na problema mo?
1: Oo, wala day. Oo, wala. Hindi lang ako makatulog eh.
0: Di ka katulog sang tabon sa amo mo?
1: Kwan, hindi man sa amo sinagala pa minsar ko ha. Na ano ka man man?
0: Ang mahambal ko lang sa imo ga. Magwa man gihapon ang kamatuoran. Abi mo? Ha, gaduda naman ko sa imo eh. Nga base bala kung anong ginahimo sang amo mo, ginahimo mo man.
1: Idol?

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
8: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care eye drops. Epektibo, gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ivan.
1: Ma'am?
0: Diretsuhon ko na ikaw. Kahibalo ko nga, maayaw ka nga tao. Kag hindi butigon. Kag loyal sa asawa mo.
1: Ginpatamaan mo gid, ma'am?
0: Ivan, wala ako nagalahog. Maayo ka pa, loyal sa asawa mo. Pero ang bana ko, ginatunto lang ako.
1: Ma'am. hindi ba to rin na, ma'am? Kukuhan palangga ka ni sir.
0: Hindi ko mabatsyagan ang ginahambal mo. Gani, Ivan, sugiri ako sang matuod. May kirida bala si sir mo?
1: Ma'am, wala akong makaibalo sa ginahambal mo, ma'am. Wala man ko binagapahilabot kung ano ang mga transaksyon ni sir, eh.
0: Okay. Kahibalo ako nga loyal ka man kay Eduardo, eh. Kabay pa nga nagasugid ka lang sang matuod, Ivan. Kabay pa.

0: Hon, ang driver mo ni Bala, shadow git kabuot, no?
1: Siyempre. Abihan, kontak ka subong ang kilala mo. Hambalon mo nga, palipayon niya ang driver ko.
0: No problem, hon. Basta, you know na, the price is right.
1: Nga, sang-san ulang Bala ko naghatag sang kamay.
2: Sir, ma'am, kakuan, hindi ako gusto makasala sa asawa ko. Hindi lang ako.
1: Ano nga hindi? Ivan, abi, magtulutilaw ka man sang freska nga putahe.

0: Nga. Inugbayad na sa tuition sa bata mo. Sali naman ta ni Mang Hulaman. Hindi pala nga Lunes pang sweldo mo.
1: Oh. Pare, go.
0: Ivan! Tamong kwarta mo, ha? Sa din kinagkuha si na.
1: Kuan ga. Bonus ni sa ako ni boss.
0: Bonus? Do abre pa malang subong, may bonus ka na?
1: Kuan, major bonus ko, no, ga. Pero gin-advance ko lang. Sige na ga, bayarin na to kay malakata kami ni boss, eh.

0: Oh, Ivan. Bulyaso. Nadakpan kami ni Isabel.
1: Boss?
0: Kukwan. Ang gusto ko nga matabo nga akuon mo. Akuon mo kaya sa wahon nga kirida mo si Kistin. Kabalukan. Nag-explicar ako kay sa wahon. Pero hindi siya magpati kag hindi gin siya magpati kung hindi niya ikaw maistorya. Ivan, hindi ka magkabalaka. Gin-briefing ko na si Christine kag nagpasugot siya sa plano ko.
1: Boss, kwan, imposible ang ginapanghambal mo, boss.
0: Kaya ay imposible. Ahawakuon mo lang, gid. Nga kamo ang may relasyon ni Christine, tapos na, hindi bala? Ivan, dapat nga buhaton mo gidin eh. Kay kung hindi maguba ang pamilya ko, kagbadulaan ka man sa obra, kabalo ka na gid bala. Ang tanan nga assets namon kay Isabel na kapangalan.
1: Boss, pasensya. Hindi ko mabuhat ina. Kay kung buhaton ko ina, boss, maguba man ang pamilya ko.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat patihon mong ginahambal ko sa imo. Kay kung hindi, magutman gid ang pamilya mo.

0: Day.
1: Naano ka man? Ha, Ivan?
0: Day. Kung ano matabo. Palangga ako mo sa mga bata, ta.
1: Ba? Ivan? Anong buot mo silingon?
0: Kunday. Si Sir nadakpan ni Ma'am Isabel ng may kirida.
1: Siling ko gina.
0: Kaya gini siya mag-ako.
1: Te!
0: Tapos ang gusto niya matabo nga, ako kuno maako kay Ma'am nga may relasyon kami sang kirida ni Sir.
1: Ba? Ano palang siling ko? Ha? Ha? Kagahakon bala kung ginabulo-baliskad mo lang ang istorya? Ay, bansagira ko sa matuod, ha?
0: Amoy ng matuod, ay. Ipaako ni boss sa ako ng kirida niya. Kagindigid ko makabalibad tungod nga nakasalalay man ding pangabuian, tay.
1: Diyos ko, Ivan! Ano nga problema inigin sudlan mo, man?
0: Dahil buligi ako. Buligi ako kung anong buhatan ko.
1: Ko!
0: Ano, dahil?

Subsubong wala ako makaistorya kay Ma'am Isabel tungod sang adlaw nga nadakpan sila ni Sir na stroke si Ma'am kag subong bedridden siya. Hasta subong ginapaandaman gid ako ni Sir Eduardo nga indi gid manugid kabaylos ang ginapasweldo niya sa akon. Oo, ako unko na konsensya ako pero nakasalalay man ang pangabuhi namon sang pamilya ko sa ginasweldo ni Sir. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ivan.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Agantong oras mga ka-K5, alas 2:31 na sa hapon. May koreksyon gali kaina si Sir Bong sa akon. Ang iyang ginambal, ungod ang apelyido, ang iyang ginambal, ang iyang ginchat sa akon, ungod ang kwan family name ni Mama Angeline. Kay gali ungod, no, Mama Angeline ungod. Mayong hapon gid sa imo. Thank you gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. And also sa kay Ma'am Conchita Manday Pahayahay, yes, taga-monitor man Subong. Birthday niya last April 29. No, nalipay gid ko no si Ma'am Conchita kay gintamyaw siya sang sa adlaw sa iyang birthday or sa iyang kaadlawan rather. No, gintamyaw siya sa iyang kaadlawan. Nan, salamat gid Ma'am Conchita and sa mga nagapamati sa aton dara sa La Carlota City. Good afternoon gid sa inyo tanan.
1: Mayong hapon man sa kay ang family ni ka K5 very well ang Cantara family. Good afternoon sa kay Tita Jenny Alcantara. Good afternoon sa kay Tito Larry Alcantara kag kay Precious Alcantara. Alcantara family, good afternoon sa inyo.
0: Thank you kay Inday Jingle Ticar, naga-monitor dira sa Hacienda Rosario, Hacienda Rosario Source sa Barangay Granada. No, diri sa Bacolod, salamat gin. May mga listeners kita dira sa Alangilan, kuya, nga dugidugay ko na gid wala matamyaw, no. Thank you gid sa mga taga Alangilan nga naga-monitor, salamat gid sa inyo. And sa mga taga Don Salvador Benedicto. Salamat gid.
1: Dumay K5 News FM anda sa Don Salvador.
0: Don Salvador. Thank you gid sa kay Ma'am Marlita Malvas. Hi, ambot na lang. Gapamati ko kaina sang istorya sa pinanid sang gugma, gapamati ko drama kuya do akong nagaugtas. Silingko, hala, binutig nga binutig, kag wala katapusan nga palusot. Abi ninyo, kamo pa sa pila ka adlaw ang makapatay sa asawa nyo. Kamo pa sa pila ka adlaw ang makapatay sa karelasyon nyo sa stress. Basi ikaw pa ang tunaan sang pagkatumba niya nga wala sa sang pilas. Ayun, ugtas nga ugtas. Makon mo amuning bana mo, no? Adlaw-adlaw ginapaminsar mo. Sino na to ayhan ang upod niya? Siling ko ano gidabi ang sala sang asawa mo para pahirapan mo. May mga asawa gani nga daw hindi naging mapuslan. Ginasagod pa, kaginakabalakan. Ang imuya, asawa, wala sang sala sa imo, pabudlayan mo nga pabudlayan, kaghatagan nga hatagan, sang kalain sang buot. Wala sang pinakamakapoy nga pangabuhi, kundi ang pangabuhi nga adlaw-adlaw, nagabantay ka sa bana mo nga nagaluib. Imbis ikaw nga babaye, mangin productive pa sa imong trabaho, ang nagakatabo, do hindi ka na makagiho, irritable ka, gainit perme ang ulo mo, kung kay isa maluoy ka sa kaugalingon mo, kaya ang ginapaminsar mo na lang perme, ang bana mo nga nagaluib. Gapaminsar ka perme, kag nagapakulba, kung sino na naman ang ginaupod sang bana mo, kag kung sino na naman ang ginachat niya, ginatext niya, or ginatawgan niya. Paano ka makasalig sa bana mo? Or paano, anong tawag si ni kuya? Paano ka makasalig sa bana mo nga siya man mismo ang nagaguba sang imo nga pagsalig sa iya? Ang iba nagasiling, salig lang balaway kung may ginahimo. Paano pa kung makasalig? Paano pa makasalig ang imo nga asawa sa imo? Paano pa makasalig ang partner mo sa imo, ang karelasyon mo, ang girlfriend mo? Kung guba na gani, ang pagsalig niya sa imo, kag ikaw man mismo ang nagguba sang pagsalig nga ina nga ginhatag niya sa imo. Adlaw-adlaw nagasala-sala ang asawa, imbis nga makarelax. Nagapangakig ang asawa, imbis nga makayuhum-yuhum. Hindi na siya inspirado, ina tungod sang mga problema kag stress. Kagang nagabutang sa iya sa stressful situation, ikaw mismo nga bana nga dapat ikaw ang nagahatag sa iya sang inspiration adlaw-adlaw, nga dapat ikaw ang nagahatag sa iya sang happiness, ikaw ang dapat nagahatag sa iya sang comfort, no? Ikaw pa nga bana, ikaw ang nagabutang niya sa iya sa stressful nga sitwasyon. Now let us talk about transparency. May mga babae nga nagasiling i-share ko lang ni kay how I wish ang mga lalaki amusin ni. Let us talk about transparency. Ang honesty, lain man ni sa ginatawag nga transparency. Sa relationship, importante ang honesty. Ang honest nga bana, ang honest nga asawa, nami na nga asawa or bana. Ina balang, kung pamangkuton ka, diin ka naggaddo, gapanugid ka, no? Gapanugid ikaw sa matutuod, kag wala ka nagabinutig. Nami, no? Nga hindi kaya butigon. Pero kung magsiling kita nga transparency, wala ka pa ginapamangkot, nagahambal ka na nga, ga malakat ko, upod ko si boss, upod ko ang mga co-workers ko, malakat kami sa bar, stay kami dito siguro mga isa ka oras, duha ka oras, mapaliwaliwa lang kami, pagkatapos sina, mapauli man ako. Hulaton mo lang ko, kay asta lang ako alas 11. Amo na siya ang ginatawag nga transparency. Hindi ka na dapat pamangkuton pa sang asawa mo, sang partner mo, sang karelasyon mo. Ikaw na mismo, transparent ikaw. Ginapabalo mo sa iya ang tanan nga mga aktibidades mo sa isa ka adlaw, ginasugid mo sa iya kung sinong upod mo, kung diin ka mo makadto, bisan wala siya nagapamangkot. Amo na siling ko, hindi lang honest ang kinahanglan sa relationship, hindi lang honesty. Hindi lang honest nga bana or asawa or karelasyon. Mas maayo pagid kung transparent ang imong partner, ang imong husband, ang imong wife, mas manami pagid kun may transparency nga ginatawag sa relationship. And I hope ang tanan nga lalaki maging transparent sa mga babayi nga ila ginabalangga. 2:39 PM ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Delikado ang diabetes kay pwede ina makaguba sa aton nga mga kidneys. Delikado ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kay makaguba ina sa aton nga mga kidneys. Kung magsigi-sigi kita kaon sa mga maasin nga mga pagkaon, magsigi-sigi kita kaon sa mga matamis nga mga pagkaon, inang mga pagkaon nga grabe ang preservatives, sa ulihi maguba ang aton nga mga kidneys. So likawan ini siya para hindi madamage ang aton nga mga kidneys, kag para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level, para malikawan ang diabetes, mag DTX 500 capsule.

Good afternoon sa kay Ma'am Marites Unggod, ang mother ni Ma'am Angeline. Taga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program.

Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon si Lieutenant Colonel Lance Medina kag ang iya nga wife nga si Ma'am Jean. Thank you very much, Gid, sa inyo nga pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Masi nagapamati man sila right now. I'd like to greet also Ma'am Gina Borja and si Tatay Arturo Mamboa of Talubangi, Kabanggalan. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bibing Migalien sa Barangay Aguilar sa Sagay City. Salamat, Gid, sa inyo nga pag-monitor.

0: Kuya, before kita magbasa sa kapalaran, kapalaran of the day, kapalaran for the day. Yes. Gusto ko lang inform ang aton nga mga suki, especially ang mga senior citizens, nga nagapamanggot kundi inkuno ang free consultation. Libre nga pagpakonsulta, ari diri nanay sa Hernay Street, sa tubang sang gates ang Paglaom Sports Complex, sa pihakdalan pangitaan ninyo dira Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Sulod ka mo dira nanay sa clinic, pakonsulta ka mo dira kay libre ang pagpakonsulta. Okay? Tomorrow is Wednesday. Buwas Wednesday, kuya, pwede gid ka mo makapakonsulta dito. Bukas ang klinika dira sa Hernay Street from Sunday to Friday. Now, pwede ka mo makabisita din na. Pwede man ka mo makabakal sang mga klinika products. Mighty C Syrup. Ano pagid ko ya? Mighty C Capsule.
1: DTX 700.
0: Klinika Spore Biotics.
1: DTX Premium Coffee.
0: Klinika Spore Biotics. Na-mention ko na, no? Yes. Klinika D3 Bio.
1: Klinika DTX Coffee Mix.
0: Extend Food Supplement.
1: Klinika DTX Herbal Oil.
0: Ginbalik ta naman ang hampang tas ang una, kuya.
1: Yes, dating gawin.
0: May isa pagid, kuya. DTX Herbal Soap. Ang mga rashes ninyo sa lawas, nan, maligo ka mo gani, gamit ka mo sang DTX Herbal Soap.
1: Yes.

0: Kuya Kenneth, nakatamyaw ko kay Inday Zilia Valdres Escamos. May app na siya, kuya mo, sa iyang phone. No, hindi na, kung hindi siya makapamati sa radyo, dara na siya nagapamati sa iyang cellphone. Inday Zilia Valdres Escamos. Yes, good afternoon. Si Manang Gloria ba na ang tumpag? Adlaw-adlaw man na nagapamati sa It's Your Time to Shine for Good.
1: To shine.
0: Yes, go ahead.
1: Mayong hapon, gali sa kay Ma'am Lucy Arnay. Siling niya sakon, sang sabado, tita shine. Totoo, Kenneth, nagpapati. Kung wala mo, kung wala ginatamya sa...
0: Si Ma'am Lucy...
1: Arnais.
0: Lucy Hernais.
1: Arnais.
0: Okay, Ma'am Lucy. Good afternoon.
1: Ngayon hapon sa'yo, Ma'am Lucy, from Porok, Pagdao.

0: Gusto ko man tamyawon ang mga friends ni Ka-K5 Ding Taladico.
1: Yes, sir, Ding.
0: Adira sa may Victoria's Commercial Center. Damo-damo, gidira ko no kuya nagapamati siling ni Sir Ding sa Victoria's Commercial Center sa VCC. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Medyo malawig-lawig na. Nawala ko sila matamyaw diri sa aton nga program. Ang aton nga mga suki sa Cadiz City nag-monitor man right now. Especially ang mga taga Cadiz Public Market. Ang mga vendors sa Cadiz Public Market, I know, nag-monitor.
1: Ngayong hapon gali sa mga taga Cadiz City, Seventh-day Adventist Reform Movement Cadiz. Good afternoon sa kay Sister Sabakan family. Good afternoon sa inyo. Bagaman family, good afternoon sa inyo.
0: Alas 2:40 isya day ang aton oras, mga ka-K5. Ang inyong mga kabataan, please, hatagi ninyo sang my disease syrup. Nagahatag ina sa ila sang energy. Nagahatag ina sa ila sang protection against mga infectious diseases. Kaya ang mighty C nagapabakod ina sang aton nga resistensya.
1: Sa aton immune system, Tita Shine.
0: Yes! Kuya, pwede man na sa kwan, sa mga senior citizens, kay may capsule man kita. No, may mighty C capsule, may mighty C serum. Sa mga active men and women, nagapulaw ka mo? Tanawan nyo ba ng inyong itsura sa espiyo? Nagahululoy ang mga mata ninyo? Nagaluluya ka mo? Nagalamution na ka mo?
1: Dumatulog.
0: Basikulang sila bala kuya sa iron. So take ka mo sang iron supplement and then updi nyo, parisi ninyo sang MyDC capsule. Ari na ang inyo kapalaran for the day. Today is
1: May 5.
0: Tuesday. May 5. Taurus, April 20, to May 20. Ang imong nga karelasyon nga nadula sa imo pangaluyagi sa liwan.
1: Taurus.
0: Banding-banding ka mo kuno. Diba, si maging happy ikaw. Gemini, May 21 to June 21. Ako, Gemini. Subong niya ang mga activities. Kuan giniya ang mga activities nga ginasudlan mo. May angot ini sa imo ikaayong lawas. Mo kuya, amo gini ang gusto ko. Inang kunaga bala maka-walking, kunaga maka-exercise. Gin-try ko man kuya. Pero do hindi pa ko makapalawig sa jogging, kitigasakit ang akon nga dughan. Kuan lang, walking-walking lang, anay. Para ma-improve ang imong physical health.
1: Shout
0: Cancer,
1: out.
0: Yes.
1: Shout out kali kay Papa na nag-jogging sa sining, nag-jogging sa treadmill dito siya.
0: Subo? Mayo ba? Cancer, June 22 to July 22. Ang mga upod mo sa trabaho, nag-cooperate game. Ang mga tao nga gina-expect mo nga mabulig sa imo, maabot gid sila on time. Hindi sila ma-late. Leo, July 23 to August 22, halong kagid sa paggamit sang ADM. Basi kunokon. Mabulilyaso or basi kun makuha sa imo or basi kun ano nga kahimtang. Basta kung magamit ka sang ATM, halong kagin. Virgo, August 23 to September 23. Maabot ang imo nga best friend. Halin sa iban nga lugar. O hagaron, mugin siya kuno nga maglagaw-lagaw. Masuroy-suroy. Libra, September 24 to October 23. Magapadayon ang mga blessings, daloy isang blessings, very abundant. Damo ka blessings nga, or damo isang blessings nga mag-aabot sa imo. Scorpio, October 24 to November 22. Bao, ang pagbangimon. Take note, amo gina ang umpisahan sang gamo. Sagittarius, November 23 to December 21. Makabaton ikaw sang bonus tuod ka. Tapos may isa ka kuno kahimata nga dugay na gid kamo nga wala maka-communicate. Base kun maka-contact siya sa imo. Capricorn, December 22 to January 19. Kinahanglan palabaan mo gid ang imo nga pasensya. Damo-damo ka kuno customers nga tubangon subong kag halungan mo man ang imo ikaayong lawas. Aquarius, January 20 to February 18. May mga ayo siguro sang sponsorship sa imo. Pero ari ha, Aquarius, hindi ka gid magpakapoy, hindi ka magpulaw. Pisces, February 19 to March 20. May mga handom ka, and ini nga mga handom or mga plano sa amat-amat matigayon. Aries, March 21 to April 19. May extra income. Okay. Ang imo kuno nga love life, exciting. Exciting. Thank you, Gid. Sa tanan-tanan nga nag-join. Nagpamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon kali sa kay Sir Rizan Dico from Kabangkalan. Nagpamati kay siya subong hapon, Tita Shine.
0: Indang Hilado sa Raj. Salamat gid Indang sa coffee nga gin-share mo kay Ina. I love you, Indang. Sa mga suki naton sa tatlo ka mga dalag kong Amerkado diri sa Negros Occidental. Mayong hapon gid sa inyo sa mga vendors sa Libertad Public Market, Bacolod Central Market, Burgos Public Market, sa mga nagapamati sa aton sa downtown area diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon. Sa mga drivers, bus drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, sa mga security guards, construction workers, mga pinakita DTX
1: coffee mix.

0: Salamat gid kita ay kita buwas ini si Sunshine Lacson.
1: Kagini naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sa nakarong diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil?
4: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang.
3: No.
4: Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
3: Ayu.
4: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
3: I agree, Dr. Ramil. No? The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
4: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
3: Gusto.
4: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw. Duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3Bio, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituwag weight loss kag ma-improve ang imong gituwag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryahan, Sir JP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially, ang pag-ship into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa age kag bangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
4: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, nga yara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Imagine Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So kung lantaw ni mo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kada adlaw.
4: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tao,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: 101.5 K5.

Big Mix right here on 101.5 K5 News FM with Agent Jack. Ang programang ito at ang oras na yan, 3:18. Ang oras na ito ay hindi daw sa inyo ng ating paboritong kape, ang DTX Coffee Mix. Ito ang paboritong kape ng sabayan ng Pilipino. Sigaw ng mga coffee lovers, DTX Coffee Mix.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
2: May nagin nga indigid maguantahan kung nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress pa sa problema. Natilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agad alivyo. Apang one time, nag-try ako sang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong maayon na agad ang palatsak ko kag adlaw-adlaw ko inig.
1: Squalling Capsule.
3: Muterna Max.
4: Ako si Danilo Brito. Sugod sa paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Sport Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sunod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
17: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
16: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
19: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
19: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Number one. 1.5.

0: KK5 News FM News FM Day 3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ang perme nga paggaon sa mga junk foods nagapuwersa sa aton lawas sa paggamit sa madamong nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
3: Sa tion nga mag-atake ini, tuman gid niya kahapdi isang akon nga tiyan. Sa sulod lang sa isa ka bulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay's Squalene Capsule, wala na ako kabatsyag sang kasakit sang akon nga tiyan. Natula na ang akon yung ulcer. Salamat gid sa Dr. Pinay's Squalene Capsule kay nagatagid din isang alibiyo sa akon.
2: Ang kakulangan sang oxygen amo ang kabangdanan sang pagsaka sang acidity nga ginatunaan sa pagdamo sang toxins sa nagalain-lain nato yung mga organs sa lawas.
4: Dr. Pinoy
2: Squalene Capsule naga-neutralize sang acidity.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbong sa atong drama sa kaginan. Kidyugid makuhaan sang leksyon, yung ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan! Disiplinaryan na kuya!

0: Oh.
1: Mayong aga tay.
0: Oh. Bariel? Kamo?
2: Mayong aga, lo.
0: Eh? No, makibot man ko sa inyo, man. Nga, gulpi lang kamo nga. Nag-ulpot diri sa balay, haw? Ay, sulod ka mo, sulod. Sulod ka mo din.
1: Salamat, gintay.
0: Abi, istoryahin niyo ako kung ano ang natabo.
1: Tay, bata mo, si Melchor. Hindi ka siya mentioned ang bataasan, tay.
0: No.
1: Parte ka-optics ang kamot. May tampaon niya si Cheska, may sumbagon. Kaya naging kugaya ang bata.
0: Oh. Daw kay puson man lang na kay Belchor. Pasi may problema na siya. Wala mo gin pamangkot.
1: Muna ganing butlay kay puson tay. Kung ipuson nga daan ng tao, hindi mo mapaktan ang sulod sa ulo ya. Tay, maayo ko tani sa imo. Ay, kung pwede. Dari lang anay sa imo si Cheska. Base pala kung mapatay siya ni tatay niya kung magkita ay sila liwat.
0: Ate, pero gusto ko sila gahusayon nga mag-abay. Maistoryahan ay kami ni Belchor. Taugan ko siya karon.
1: Tay, base kung kami naman ang gatlan kung taugan mo siya.
0: Ay, hindi ah. Hadlok na siya sa akon. Ako ang bahala. Oh, te. Ano, ma-absent lang anay si Cheska sa klase niya?
1: Tay, exams gani nila subong tay. Ang galing kayo. Kamarka ginang kamot ni tataya sa liog niya. Basi, bala ka rin question nun pasang maestra kang makalabot sa principal, ha?
0: Sige. Ay, butangan, tanasang cold nga towel, agod ga madula ang pagpalamula. Hinahando ba niyang nagsuot sa bagol ni Belchor ban? Gaging sakit niyang kamataan niya? Umandam lang na siya sa akon karon. Umandam lang na siya!

o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: katalakan hangin sa balaya, ah. Doon ka namin naging ang maghikog.
1: Uy, gagawin ka, ha? Never giday, ha? Bahala na kung ano ka bugat sa mga problema, taday. Basta higog-higog is not allowed, gidya. Bato lang, ah. Kag-pray lang, day. Okay?
0: Tani, mapatay na lang si tatay.
1: Kabay pa, day.
0: Para maglinong kami.
1: Kabay pa! Pero, day, hambal balas ang iban, day. Kung din pa itong ginahanda mo ang kamatayon sa isa katawo, nagalawig pagit ang kabuhi niya.
0: Gani man, day, no? Gusto ginagurong sayings nga, masamang damo, matagal mamatay.
1: Correct!
0: Tani lang, tani maluoy man sa amon ang Diyos, kagkuhaon niya lang si tatay. Tanawa mo lang, oh. Exams ka exams. Nagtabog ang tanan ko nga tinunan kay late ako niya nag-abot sa eskwilahan. Ang lain pag hindi kay Manang Cheska, eh. Wala ka kuha final exams kay. Ging kuga siya ni tatay.
1: Di, kunday, kung magnubo ang grades mo sa finals, kagun mareklamo si tatay mo, ibalik mo siya, eh. Ay, day. Kalimtin na lang mga problema mo, ah. While nga ari kita diri sa school, dapat enjoy kita. Day, lakad na pala sa kantin. Mamahanda ito sa mga guwapo para malipatan ang mga problema mo.
0: Good idea, day. Mapasiar ta, anay. Kay mabutan ko sang lipstick, day.
1: Yes, day.
0: Malanundaan nga stress ang beauty ko, ho.

0: Maayo kay nagkadto ka di sa balay, Melchor. Nano na kautok mo man? Kabatas ka ban nga kugun mo ang bata mo? Babayi pa? Ano ganyang puwersa sang babayi kung ikumparar abi sa imo?
1: Babayi na lang, Kuya Balataya. Ako namin yung chimpos mo. Balos-balos lang. Amo ka man sinasauna sa amon ng mga bata mo, hindi ba lang? Mas lala kapit gani sang sakon eh. Kago hasta subong. Ginagwanta ko pang handumanan sang kapintas mo. Ang kamalingking ko nga fracture gid ang tul-an sang bakulon mo ako sang baratiha. Hasta subong. Gangot-ngot pa ni. Basi kun wala ka kay balo. Gani hindi ako pagsawaya tay. Kag hindi ako pagtudlo isang gusto. Kay para sa akon. Amuning husto nga pagdisiplina sa kabataan ko.
0: Ay, Melchor, lain sang una kaglai naman, subong. Subong ya! Pwede ka na nga mapriso kung kastiguhon mong kabataan mo.
1: Tilawa nila papriso sa akon eh. Para mahibala nila kung sino ako. O, galitay. Sa din ang buisit na chiska.
0: Oh. Hindi na pagpahilabdi ang apo ko, ha? Ako na iniya diri teritoryo. Kani nga hindi kaya magpasinusinod eh.
1: Kagbata kong ari diri tay. Hindi kaya mag-intra sa amon. Din siya kitalog siya pauli.
2: Hindi kaya magpuli sa balay ah.
1: Be. Chiska. May kaya ari ka. Himos kaya mapuli kita.
2: Diri lang kuya na kay Lulo ah.
1: Isa! Hindi na pagpainit ang ulo ko ah.
2: Hindi ko gani tay.
1: Pag hindi mo gani karon. Mapulit na sa balay!
0: Hindi gani magupod sa imong bata mo! Nano ka man, Melchor man?
1: Dali na! Imusa ang mga dala mo! Dito ta sa balay, istorya!
2: Hindi kuya gani magpuli! Dali lang kuya kay Lulo, gani
1: iya! Duha! Hindi na pagulat na magpalandulman ang pananawan ko, ha? May imo kikit ka ron! Hmm? Ano?
2: Hindi ko!
1: Kiska! Chiska!
0: Sulod sa kwarto, Chiska! Sulod! Nasika! Panlak na yun!
1: Chiska! Ginahanggat mo ginang pagkadimunyo ko, ha? Ha? Ari mo ay, dalawang tagi kaya pa uli. Bisan magkainano!
0: Bukatigaman sa imo paintindihon, Melchor man. Hindi ka ni magpuli ang bata mo!
1: Hipos pala tay! Kagaot sang bata mo, hmm?
0: Okay!

Tingin ako. May tagbo ng baba ko. May ikot na nylon na pisis. Ang bilog kong kalawas. Hindi ako makagiyo. Hindi ako makagiyo.

0: News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako kali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Nortel.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ata.

0: ni Melzor sa iya subang nga bata. Nga aginbusala niya ang baba sini, kagingapos ang pisi ang bilog nga lawas. Mga byan, sundagin ninyo sa pagpamati. Ang makahalawat-hawat niya kasugbun sa katong drama sa kanginan, ninyo gid makuhaan sang pagtunaan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, disiplinaryan kuya! Ginsulat kung direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, Switch Operator Kuya Kinitoy, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud indi na makahalit sa aton lawas.
8: Sinsa doktor nga may sakit sang heart, so nga indi makaabot ang oxygen sa brain. Last time

0: Kahit ko na nagsilin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Schooling. Dagdang mo, nag-read ko siya dito, admit hospital. Damo, nakuha na supplement, kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na doon sa Dr. Pinoy Schooling. Naka-rest mo lang heart ko, kaya ang effect gali siya na. Oxygen mo lang kinanggap na kanto sa brain.
1: Dr. Pinoy Schooling Capsule. Imutamig sa balatian.
2: Muter na mas! Kaya ni Rob ito.
3: Ang imong sugar, pila na lang subong?
2: 52.5 ang imong kong laboratory.
3: Ang una, pila?
2: 35.5. Bilawin mo ang Bloter na capsule. Itipibog
4: ito. Bloter na Max Capsule and Bloter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imong bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
7: Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banganaga! sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Pinapigos. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa singko kita karon sa bulan naman sang Mayo sining atuig 2026. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gagabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato si kabalatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilaminagid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog gaman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod ang nagaisahanon nga istasyon nga numero 1. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag siyudad sang Bacolod. Ginaupdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalaw ang Loy Loy 4. Ang Butchog Ocho! Sa supervision naman ni K5 Kuya Kenneth Uy, the birthday bull. Nami ginang panyaga ko gapon, Little Busing. Kramit sa pagpanyaga mo. Way ang iban, basi masunggod ng iban, Little Busing. Oh. Nga sila yung nanyaga na ni Gapon ako pagkagabi, gindulungan pa ko lechon. Magic meat nga lechon. Sa mga naghiwat karon sa iyo sa ikatlawan, happy birthday. Sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat subong ha, happy birthday. Para boss, advance happy birthday. Si Ma'am Gina Purano, nagpamati niya. Happy birthday. Belated happy birthday. Kuya Kenneth Uy. Si LB Tupas. Si Aika Cuevas. Rinaldo Divinigracia. Roslyn Dilicana. Jane Pareha. Hello sir. Belated happy birthday. Kuya Kenneth Uy. Hari kami sa may binubuhan, Bagu City. Si Grisel Joy Estrao, nagpamati man. Oy si Grisel. Pwede sa mga couple fit. Gina Purano and of course Veronica Delgado Recto, Wilma Susun. Namiyang ko sa kapilyado ni Wilma Susun. Joy Favorada Disoy. Ma'am Joy, dramismos may banwa sa Isabela, nagpamatigid. Bunso na mga serbo, mayong hapon sa Ronge, watching live from Hacienda Ramos, Barangay Granada. O family Sarboda, family Lasquite, family Panagsaga, nagpamati sa may Hacienda Balabag, sa may Barangay Granada. Si Jerry Panagsagan, my good friend, kumusta na? Happy birthday to you. Ay, may paapas pa ka, Little Busing, a birthday. Ay, may hatag pa si Kuya Kenneth Oil niya, may libre kang fishball. Alas 4:37 na sang hapon mga kaki-five. Hatagin na kita sa atos yung mga pangulong dinalan. Ano ba lang nga mga balita ang aton karon nga pagkatagaan sa nagkaigo nga atensyon. Uy, sa atos yung masuki, live man kita sa atos yung Facebook page at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Live man kita sa atos yung YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa aton sing TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5 man. Yari na nga ito sing mga pangulong dinalan. Una kita sa balitang lokal, masubra 600,000 nga balor sa ginasuspitsuan Shabu na kuha sa isa ka drug by bust operation sang City Drugs Enforcement Unit sa may Barangay Kabug. Samtang Atong manigro nga pagatutukan mga tricycle drivers sa Kadisa, Liwat nga nagsumiter sa ilang requirements sa dugang nga fuel subsidy. Magatong manigro pagatutukan karon ining masobra 700,000 nga balor sa ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa sudad naman sang Kabankalan. Kag Philippine King Cobra sa sulod sang basin nag-welcome sa mga bisita sa isa ka resort sa Maya Don Salvador Benedicto. O nakita nyo ni Mike K5 sa pagkagangilong lantawon Mike K5. O magsulod ka sa CR. King CR comfort room mo. Iway naguro, hindi naguro komportable ang tao nga mapungkos basin kaya nga ba naglaaw ang Cobra. Ano man karong mapagatutukan, ining isa ka minor di dadong nga may stage 4 cancer, ginpulihan kastigo sa may barangay Kabog. Ano man ingabag katutukan man, ining 49 ka magkulorom ng mga tricycle na dakpan sang BTTMD sa syudad sang Bacolod. Ay 49 lang, damo-damo na di sila. Agya iban pa karong mga balitang nasyonal nga itong maninga bagatala kayon. Tawagan si Kaki5 Shine Lacson. Mga Kaki5, samtang kahulat kita Kaki5 Shine. Ang mga vendors dar mismo sa may Libertad Public Market, Burgos Public Market ka Central Market, ang nagainom na subong sa DTX Coffee Mix. Bida Paris, samtang nagpamati sa El Castigador, nagainom sa DTX Coffee Mix. Kailain ganyan ko nung DTX Coffee Mix mo. May na-istorya ko gani sa isa ka barbershop. Nga si niya si Rod, actually, grabe, may GERD ko. Ang stomach acids ko, gasaka, gidya mo. Wisag galalain ko na, kay dumatsyag ko, ab na lang sulok-sulok ko, per me. Kag na kulbaan na siya ko doon ng mga pes. Din ko tistingi ang DTX Coffee Mix ba? Nag-abdanay kami sa may barbershop. Niya si Rod, kanami, isang DTX Coffee Mix, waay na nagbalik ang akong stomach acids. Bisan makapangapi ko sang DTX Coffee Mix katatlo ka beses isa kadlaw, wala iya sang ipikto. Wala yung nagasaka ang konsini nga stomach acids. And besides, di ginalimpyuhan niya pagliya. Kanami nga kon nga pagpoops kag nga konsini nga pagpips. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. I-check ko ba ang balita gi ka naman sa News Center. Hibalaw on ko ang dalag ko ng mga balita nasyonal. Kaya ginatutukan ko yung impeachment complaint bato kay Sara Duterte mo. Sa Mayo 11, magabinutuhay na. Ti ang kuwaon dira sa House Committee on Justice sa Congress. 106 votes malang kinanglan nila para mapasaka na sa plenary ining impeachment articles o kung articles of impeachment batok naman kay Vice President Sara Duterte. But besides na, i-check ta si Kaki5 Shine Lacson sa iban pang mga balita. Kaki5 Shine!
1: K5 News FM Live Report.
0: Dulain pa naman, tiyago doon madrama pa ko yung akong introduction sa'yo man. Ibalita mo! Do mo niyo?
2: Abi ko pwede ko maumpisan ako.
0: No, sala ang natumukan ko. Ano mga dalag ko ng mabalita tata sa News Center kay K5 Shine?
2: Hindi, si Kwan, actually ang gintutukan na doon, ining trial ni former Senator Ramon Bongrivilla Jr.
0: Uh-huh.
2: Kay nag-umpisa na kaina, no? This is the first day sang iyang trial. At ubalang kaso, iyang malversation.
0: Uh-huh.
2: May angot ini sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Gusto ko siyang si Rod, si Juan, isubaybayan.
0: Uh-huh.
2: Kahit di, dari isa-isa ko, tayo trial na niyo mo. Actually, nag-file siya petition for bail. Galing kiti wala pa yung mag-grant or wala pa na masugtan, sang mahatagan, sang desisyon, sang korte. No? So, ara lang siya sa gihapon sa pwesuhan.
0: Mm-hmm.
2: Kaina sang sinina adlaw, no? Amo na ning una nga adlaw sang trial and nagsilbi dito nga witness kaina si Jason Cruz, isa ka official or nagakwanisa na in charge ni siya sa Records Office.
0: Uh-huh.
2: Sang Department of Public Works and Highways, dubali records officer ini siya sang DPWH. Dito ginpakita niya sa witness stand ang logbook, no? Diri naka-record ang aprobado nga budget.
0: Mm-hmm.
2: Para sa proyekto kay dapat may nakita nga project.
0: pero wala.
2: Oo, pero wala. And ang dokumento na baton sang DPWH sang June 26, 2025.
0: Okay.
2: Sinila nga 2026 natalupang dan na kwan arali may mga dokumento, may mga arat na siguro dira naka-state ang budget.
0: Uh-huh.
2: But there was no project.
0: Sus.
2: And ang masunod na trial will be on May 19 nag May 20. So diri naman magasilbi bilang testigo ang mga representatives gikan sa planning division sang DPWH. Kun ako si Rods,
0: Mayo gali na ya ka kay Five Shine, the way I understand sini nga update. Mayo gani nang kay Bong Revilla kay may mga records, may mga plano, may budget. Wala lang galing project sang sa iba na gid, oh, wala na project. Way pagid records. Tiara, at least siya may ara isa.
2: Yes, oo. Ako lang tanawin ka, ano gibala na? Di nang budget, ilang budget? May ari ni mo. Galing kay Tia, hindi ko nabla ma-remember. But ining trial, siyempre, di rin niya makuan mo. Mabulgar sa mga testigo, ano gibala matuod. Kay Tia, isa yan, nag-insister na wala siya sang kahilagdanan. Sa sininga iskandalo or sa sininga.
0: Pero siya gima nagpirma ha? Basi bala kon decoy lang ha? Or dain ang nagpirma siya nga landa?
2: Oh, dira ka na mabalaan si Rods kay may masunod pang trial. Trial na niya ha? May 19 to May 20.
0: Ang laway kay ti may ginatrial siya pero ti preso siya?
2: Oo. Amo nang mabublay sa kaso.
0: Uh-huh.
2: Amo na ganing gina-advise gid as much as possible i-avoid na doon ang kaso.
0: Mm.
2: Because nga why kapaya sala basta madagdagan.
0: Servisyuhan mo na imo ya.
2: Matiner ta gid. Yes, that's right. Budlay ang kaso.
0: Ting best friend yung nga si Senator Jinggo Estrada nagligad din nagbisita mo sa Sandigan Bayan pag abot igis Pilipinas. Lingko ba si Blackon magkwantos la mag kilita ay na naman hao?
2: Same people lang yap.
0: Oh. No?
2: Isa kwan ng palareho lang ang mga
0: may iban amo na gani kay Kip Shine. Ako niyang nahibaluan ko amo ni sa mga sinang una ko ni nagga-report kita sa gwa sa field kita, nagga-report reporter kita at the time. May interview ko ng mga pipila ka mga kusado mo. Nga bago ka lang kagwa nagbalik ka naman haw. Ikaw, abi ko gani, tani na nuto kamo sa may presuan, kiti correctional, ang lugar. Nga, supposedly, dira kamo tudloan para magbag-o kamo. Abi mo anong sabat niya?
2: Correct.
0: Yes, nagbag-o giman kami. Kaysang una, ginagmay ang biligya namun, subong nagdalagko na. Ti, amo na guro, balahaw. Imbis manuto kato sa presuhan, pagwa nila, ay amo to galing plastada sa presuhan. Way na ko problema, mapreso ko liwat. Kaya nga man, pag abot ko sa mapreso ko liwat, pag abot ko, may masiling naman nga open arms naman. Diba? Come on, my son. Maubra naman tadi bago para pagba mo, liwat nun naman ang style mo. Ayo.
2: Hindi nga ang purpose, actually, isang preso, nga din na preso, kaya nabutang ka sa presuhan, para nga makahuna-huna ka, pag makapagdinag ka sa sala mo.
0: Exactly.
2: Pagbago ka.
0: Oo.
2: Oo.
0: Pero ilaya daw ay no? Kita mo man to, madumduman mo to ligad, gi-report mo sa akon dito sa dito Camp Krami nga nga gapang gakwan ba mo ano tawag na gani ng hampang duga hampang lan na ng sugal do something like do
2: sa pagkagawa niya.
0: Ay grabe no, believe ko. Ay porte.
2: Sa sulod ng prisuhan, di pa sa milyonaryo.
0: Oo.
2: Sa prisuhan.
0: Nag-milyonaryo pa sa?
2: Ito, magina, pagkagwaya, milyonaryo. Sa suling question, ano yung nag-milyonaryo nga sa sulod ng prisuhan?
0: Ayaw.
2: Anyway, si Rods, may kwandari pala. Dako, minabalita, international, actually. Kahapon, may nagsigabong, galing na dako, nga
0: uy?
2: Fireworks factory sa China.
0: Ooh.
2: Diyos mi, yung gintanaw ko kayo ng video sa Rods. Ba't ka mapakita mo na, Dara? 21.
0: Check, B, kaki 5, Adrian, B, kung may ara na video. Oh.
2: Kwan may explosion?
0: Explosion, kung nang kaki 5, Adrian?
2: Explosion sa China factory, fireworks factory in China. Grabe si Rods, no? Ang angkwan na, ang pag-describe gidla sa incident is it was a giant explosion.
0: Ooh, daw bomba eh, daw kwan gali. Daw ano gali na, daw atomic bomb gali ng kwan niya, giant explosion mo.
2: Daw kwan mo, daw vulkan. Punta na kwan mo si Rods ang aso na nagpasaka, kunanok damol.
0: So meaning, dako-dako na nga paktoryahan, posibilidad mo damo na nga mga pulbura kay K5 Shine?
2: Correct, oo. So factory ini sang fireworks dito sa China. Actually natabo ini sa isa ka lugar sa Hunan province. I don't know kung ano magbasa sa Hunan province.
0: Mm.
2: Sa Liaoyang. No, ang angalan sang factory is Liaoyang Washing Fireworks Manufacturing.
0: Oh, ari-ari o. Ari-o. Oh, grabe. Ang mushroom mo.
2: Oo. Grabe. Gidla ang kwan. It was a very big explosion.
0: Puwerte.
2: Sundan sa pagkasunog sa factory.
0: Naglupok o na. Tapos ka sinunod. Pagidya ka G5 China. Oh, ari-ari o. Oh, grabe nga aso. Daw bulkang kanlaon. Daw mayon man ang paglupok yao. Tapos may gasinunod pa gid.
2: Kadako sang factory actually, kag pag lupok pag sigabong gid sa roads, galulupad ang atop mo.
0: Ti dapat ani na ko nagsupok to sa tani gabi para ma-enjoy mas ang taong fireworks. Kay
2: di
0: sila tao bla oh. Ara oh. Nan pag lupok ko nagapisik-bisik mga puwetes oh. Ti na kung gabi na colorful na.
2: Natabo ni las 4:43 kahapon.
0: Oh, Aryo?
2: Yes. And ang nagkalamatay is 21.
0: Sorry, may nagkalamatay gali. Joke ko lang to yung tani gabi ha. Abi ko gani wala sa may nagkalamatay. Sige, quiet ka, give up shine.
2: Nagkalamatay. Yes, ang nagkalamatay si Rods is 21 kag may mga nasamaran nga 61.
0: Puwerte.
2: Why kita makahibalo in 60.
0: Ang bodega o oh, hulab ang atopo. Oh, araw kita aon gi sa kuno. Ay indas kayo. Nan, arang isa ka video, araw hulab gi jagli ang kuno, ang paktoryahan.
2: Yes, Rod.
0: Eh, grabe.
2: Amon kun na din kuan naton ini, din share naton ini nga balita no nga natabo dito sa China because ano pa lang kita subong bulan Mayo pa man lang no but pag umpisa sang Vermont na damo na naman oh. Na gasimo sang
0: palupok sa inigaran matinup makwan na mahinimo-himo naman asa sang palupok.
2: Yes, oo. Di diri sa aton sa Pilipinas hindi giniya siguro madula ang kwan ang negosyo sa palupok but kinanglan kwan gyud eh.
0: Kalaway man ka K5 siya, huwag palupok. Kay kung wala palupok, pigaw na. Dapat may palupok, kid. Oh, may ara ganun fireworks. May ara man fireworks nga dapat. Sagwa mo ipalukpon. May ara man sa sulod mo palukpon. May tawag na indoor fireworks kag outdoor fireworks.
2: Oh. Dumduman.
0: Oh.
2: Ha? Nadumduman ko sang
0: oh.
2: Last year, December, New Year.
0: Oo. Nagpalupok ka?
2: Nagbakal ko lang. Ito mo lang yung report. Sabi nga, kanami, isang mga, fountain.
0: Oh, magic fountain, balibi.
2: Report ni Day Carla.
0: Oo.
2: Nagbakal ko isa kabilog, nagpadala ko. Ay, ahay, hasta subong gatindog lang itong gihapon sa lamis.
0: Ah, wait, mapalupok? Ay, nano. Hindi ba ito maglupok? Eh, actually, daw, ano sang siya, daw, tawag na ito, daw, design ba lang. Basta ka nami ito, ha. Ako nakabakal ko, nagligad. Namian ko to. Ay, oo.
2: Animoon ko na lang siguro si Rod. Sindihan ko na lang ito. Mm-hmm. Sa mga dalan, mag-birthday ko na lang.
0: Oo, oh, birthday mo na lang. Sige. Tapos,
2: Lukauluya.
0: Palupok, kagilya, kagipeb. Siya yung kabudlay, hindi ka magpalupok.
2: Ay, galing ka?
0: Oo. Dapat palupok ka once in a while kaya para at least makabalo ka kung magpalupok ka makuan mo pagwa mo ang mga hinanaing hinanakit kag mga problema ang ginabatsyag mula ka K5 Shine manami di yun pamatsyag mo daw believe me
2: ari mo biday
0: oo Wait. Oh, makomersyal na tao. Gasinyas na nga akong technician niya. 1 minute left.
3: Oh, wow!
2: Report gikan sa news center ni si Sunshine Dacfon para sa kampiyon nga balita. Sa Revision Publiko, kakaningawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine. In a way, kidding aside, grabbing explosion. Giant explosion dito mismo sa may China. And nagtabo man na diya sa Negros Occidental. May isa man di ka dito sa Inigaran. May naglupok man itong nagligad ng nga tuigo. Naglupok man itong faktoryahan sa inyong palupok. Lapit to sa Amon to. So may barangay na nung nga. Di nasunog itong may langgadi. Wais na nagkalamatay. Napilasa na to ang mga trabahante. Basta palupok ka daan hampangan mo, malupok gina iya. Pari mo na armas, malupok mana. Pari oh, pagbalik ko magkakipay, bantay ka mo ha. Kay may isa ka resort sa may Don Salvador Benedicto, ay nanami yung mapulupungko kay mo si Ergul Piada, lang may matokbol si mong isa ka kubra. Bantayan na karoon ha, lang tawon nyo na karoon sa pagbalik sa programang El Castigador pagkatapos yung pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo! DTX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil.
5: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Mm. Sang una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
4: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom.
4: Mm.
5: Ang ila sikreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog.
4: Mm.
5: Kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas.
4: Oh.
5: Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
4: I agree, Dr. Ramil. No? Mm. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
6: garantisado.
1: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
4: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw. Duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa ditribayo, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gitawag weight loss kag ma-improve ang imong gitawag brain function.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas.
4: Mm-hmm.
5: Especially ang pag-shift into ka pure vegetarian, kag adlaw-adlaw, nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Correct. Mm. No? Ang pagtigulang, isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nag-aapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals, kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagit. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging, kag bangod nagatigulang na ang mga cellula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions, including resistance sa mga balatian.
5: So, ang anti-aging effects sang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, nga yara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. Ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga
4: gusto
5: kabuhi. Imagine, Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw ni mo, ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang cellula mo. Amo ang main source ang free radicals, gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
9: hilana, sipon, kagubo,
10: tugasong virus, kagbiklobyo.
9: Ang D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
9: puno sang lauric acid,
10: naginahimo
9: monolaurin sang atong lawas,
10: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio,
10: adlamadlaw.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio,
9: yung may visit.
10: Ang VCO,
9: yung may D3,
10: mapatak sa mga butika,
9: DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix. Mapatak
10: sa mga butika,
9: DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Pinas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
2: Kasi sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damo, nagiging ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwas ang Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
3: Moderna Max, Max Effectivo.
4: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift.
18: OT.
19: Breadwinner.
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
5: K5 News. Welcome back, mga K5, sa programang El Castigador. Sa ating singa mala suki, ang pamati, dirabay subo sa may banwa sa Morcha, diras may banwa sa, sa Marangay Alegria, sa may Morcha, magapadulong kita diras sa Sabado. Sa kay Nanay Lucia nga nagabaligya subong sang DTX coffee mix, nga nagapangapi na di sir, sige deliver mo nga kape, ubos na. O grabe, kadasig lang maubos ba? Tunga sa case 30 ka boxes, ubos na yon. Way gani malabutan, pila na kadlaw man do, ikaw 7 lang kadlaw, isa ka smana lang. Very good, fast moving atong singa products na mismos may banwas ang Morcha. Sa iban pang kabaranggayan, kabalaw ka mo, ginakinikini ko lang kung sining tiyempo nga magbisita sa may banwa sa Morcha. Kay ti, Sabado mo lang ang oras ta. Dua ka oras ang travel ta. Dua ka oras ang back and forth. Sige lang, kay mabalikin ko da sa pilagkadlaw. Prepara, tada mga KSS members na ton sa may banwa sa Morcha. Magkapatigayon kita sa orientation that would be on dason nga Sabado, hindi lang sini nga Sabado kay sako ko. Sa may banwas o kon sa may Barangay Santa Cruz, banwas ang Morcha sa Gyapon, sa may Dana Silad Cafe, nagpamati sumungda si Maricoy Salimar Gravino, si Maricoy Rami Gravino. Dana Silad Cafe, mabakal manda ang kwan, mababaligya na daslas ang kwan. Sang DTX Coffee Mix, actually may DTX Coffee Mix na da. Sa nagkakagto sa Maydana Silent Cafe, pwede ka muna kapangapis ang DTX Coffee Mix. May Mighty C and of course ang D3 Bio kag DTX 500. Check ko ba, masaylog ito sa may banwas ang Don Salvador Benedicto. Kaya may isa dira ka resort na numan niya yung pagsulod sa isa kata. Ang CR, ang butsilingon sa acronym nga CR is Comfort Room. Pero ito na naghimo, Yahoo Room. Idiki mo yung pula nindog, pula hibo mo yung sugata mo yung pagbukas mo yan. Paglantaw, pagli-li mo sang basi, may nag-ulhot. May nag-ulhot. Ah, nag-ulhot nga, hindi lang yan basta-basta nag-ulhot, kundi manog. Ayun, nag-pula nindog, pula hibo ko. Check ko ba si K5 Wilson Villana? na ano nga pagkahintang di nga daw may nagali-li yan ang matyag ko kada kwan mo ni Gurong. Hindi ko maributay ba? Check to si Kagipa Bulson. Ipakita yung plastardan video ta Kagipa Bidrian para lang taon sa ngaton sa mga suki nga tag palamari kag tumalan aw sa Facebook page nato nga K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Si Jewel Flores niya nagkapangapi ng kamidiya sa Ron sa Purok Adela, Barangay Mansilingan. Ang kapi nga gindeliver ni Sir Eljan kuno ubos naman bao. Si Bings Delphine made a guy, Michael Allen Hardinico nagpamati man, si Leonardo Relos made a guy, Papang June Ramos Lydia William Roslyn Dilicana, no matter all Lizel, kag si Papang Eduardo Jojo Galuna, Maricris Navarro, kag Papang Erning Pudiroso. Ara siya pang si Wilson? Ay walang manog ni Wilson, wala nag-uklo ang manog ni Wilson. Sa iluan tabi si Kaki 5 Carla, hibaloon tabi kay may ara man to, 49. Kami nga tricycle, kami nga kulorom, na nagabiyahe sa siyudad sa Bacolod, nagkaladakpan sa BTTMD. Check tabi, damo pa na di sila. Oh, ang ibang dira, Sabad, Pasdalan. Oh, why niya sa nga prangkisa, sige pabiyahe, sinabad, Pasdalan. Oh, ang ibang mga mabuot man. Kurti kulurom ka mo niya. Gaguba iya ang biyahe sang nagakuha sang permit kag franchise. Pangabuhi man ka mo tuod, kurti hindi man insakto. Ako ya mismo, hindi ko ya sugot na may mga kulurom. Kulurom nga jeep, kulurom nga tricycle. Kay nga man, nagkuhan gani, nagbayad gani sang nagakaigo nga permiso o permit ang aton sing mga nagabiyahe nagkakuha kag franchise. Tapos biyahe lang kamo inyo niya. Hindi man niya tsakto, hindi man niya nami. May mga pagsulundan, tas Bacolod nga dapat natin sundon. May pagsulundan kita, nasyonal, kag lokal, nga dapat natin nga i-adhere o konsundon natin. Hindi lang niya basta-basta. Aran si Kagipan Carla sa line number 1. Hindi sila magkalatawgan. Sa ilo naman ta sa line nga reporter naman ah. Hasta maglinawagay lang tayo mga reporter, matapos oras ta, linawagay lang linawagay ni. Well, sa monitor man. Oh, timadagdag na lang gig ko ni Guru Kwan. Anyway, samtang nagaulat kita magka-K5, ang chairman, si House of Representative, siya ni ang committee chair sa ang ara si Michelle. Si ano bala si Luis Tro. Sa maabot nga siya sa May 11, that would be kwanagid time na sa pagbuto sining 318 ka mga members sang House of Representative. Iti sumong tagaan na sila mo sang kopya sining articles of impeachment against man sa kay Vice President Sara Duterte. Ti magabinutuhay sila magka-K5 ang iya sining projection that would be on May 11. Sining Justice Committee Chairperson Jervil Luis Tros ang Batangas. Sining tagaan nila lima kadlaw nga pag bulabasa-basa, pag-review sa mga ebidensya sa articles of impeachment para makatagaan mas naligwa para makabuto ting gina-project kaya that would be on May 11. Yung ginanglan malang di is 106 kabuto out of 318 kamay nga congressman. Dili tagin mabalaan kung sino ning pro Duterte kag against Duterte. Ang iban din yung mabuto kuya, not just only for the politika. Sa lang taon ta ko nagkakaigo yung mga dapat naman yung i-impeach sa Vice President Sara Duterte, i-impeach ta. Yan kung may makita malang ta nga taw, this is just only a politically motivated nga klase impeachment complaint. At hindi ko yung magbuto. Si iba na kasi nga dapat kaya kay nga aman may sala kaya si Vice President Sara Duterte mo. Kaya ba kasi iba niya take note si Vice President Sara Duterte nag Vice President lang niya nagligad niya ang eleksyon. And nagligad yung man siya national position kundi mayor niya sa Davao. Kuksang kinap. Susubong ti kwan gidi hak ad gidi hul ab gidi ang baol. Halin niya sang pila ka tuig yang pagsugod ni President Vice President Sara Duterte ti dalon gidi. Kaya mo ning isa na lang yan mo. Ining masing atong Pandora box, magic box. Hindi pwede buksan. Kinakulbaan sila kay basi kung pasakasla kaso. In fact, nagpasaka na gani si Attorney Manz Carpio, ang bana mismo ni Vice President Sara Duterte, sining pipila kami nga member, especially ining AMLAC. Ara si Kagipay, si Michelle, Kagipay Michelle na lang. At isa iluta, halin sa manog, hasta sa may dinakbanay sa mga kolorom ng mga tricycle drivers, lumpat kita mga Kagipay, sa kay Kagipay Michelle Patiño. Ibalong tang balita ni Kagipay Michelle. Ang balita ni Kagipay Michelle na dulong masalawan sa nga Mighty C, the alkaline base, vitamin C, nagkababakod ka nagpa-uptick sa aton sininga immune system. Ang maling aton sininga panguntragid, especially kung may ara kablang mga free radicals lawas mo, o kung gisa daw may ara kablang mga higo latak, tiinom ka sa Mighty C babas, kugunin mo immune system at the same time, ang DTX 500 ang muning magpagwa sa mga higo sa lawas naton. Kagipay Michelle, please stand by. Kagipay Michelle, ibalita mo.
6: Kagipay Rods Sipa, tapungol, kagti may aligasyon tayang aging lampusan na sang matigang butang iningya sa 6 anyos kagipay Rods dito ya sa may barangay Kabog kagipay Rods. So natabo ining insidente April 9 payagali ka kay Five Rods apang ti kahapon lang nahibaluan sang Iloy sang biktima nga titawgo na lang nato no sa kay Toto nga ginamo ni gali ang iya nga anak didto mismo sa ila Puloy-an ka kay Five Rods specifically dira sa may Daika Homes subdivision sa may barangay Kabog. May ara kita dira video ka kay Five Rods actually nga ginsend kag ina no ang aktual nga pagvideo sang pipila ka mga kabataan didto ya sa may basketball court sa nasambit nga subdivision ka kay Five Rods. Karon din kadtuan naton to kay nasang aga agudto nga ti masugilanon kag mahibaluan.
5: Nagligad kag Five na... Michelle if madumduman mo didto mga minor di edad man kaso mga babae didto sa may araw sa may araw or abada. Subong niya, diri naman sa may barangay Kabogo, sa isa ka subdivision, Lawagon, ta na lang. Dira mismo sa may Deka Homes.
6: Yes, sir. Oo. Okay, Five Rods. So, tingin padulungan na tonto kay nasang aga para ti masugilanon, kag mabalaan kung ano gid ba lang natabo sa likod sang nag-video nga ginsend sa aton diri, no? Sang aton man nga avid listener, tinatutunan naton ang balay ni Toto kay Five Rods, kay Toto. Nakita atang sitwasyon sang bata although nga ti dugay naman inatabo butang tabi April 9 pa no na May 5 na ka K5 Rods medyo luya ang bata nga ini ka K5 Rods kay ti pipila bala ka sumbag tapungol kag ti ang aligasyon sang pila ka na kakita sang natabo daw gin sulod sudlan pa kuno bato ang mga bayo na bala ka Rods kag mong gin pukol sa bata nga ini ka K5 Rods
5: so in short ginpulihan gitsi ako araw di galing lang sanay mga kabataan ginpulihan gining bata galing ni
6: yes
5: ano ko nung rason na kay K5 Michelle nga daw naglabot sa punto ginpulihan ni ining biktima
6: ginpamangkot na to actually si Toto ka K5 Rods ang hambal niya ining apat ka nagalagad sa iya isa lang di ang kilala niya ka K5 Rods
5: okay
6: that, ining tatlo kumbaga daw pangayaw to sa ilang nga subdivision ang tabo balisang hapon nga ina ka K5 Rods normally ti konsulti rito ikaw ay sultiro masami mahampang kagid man basketball mo kinagkadto kuno ining si Toto dito sa basketball court ugaling kay ti nakita nga may nagahampang na balauna ti nakahampang sa K5 Rods nanaok siya kagid dito gin sugata ni sa sang isa sa mga nagkastigo sa iya nga tawgo na lang naton sa alias nga si Mau Abe kag allegation ang bata nga ini kay K5 Rods nga nagkastigo siya 13 anyos pa lang ha.
5: Uy.
6: 13 years old
5: okay
6: K5 Rods kag dito ginambalan siya kuno nga sparring ta kuno nga sparring na tigin klaro man naton anong sparring ni permigid ka mo ni gaamon ni ang hambal ni Totoo o kay ti daw part of sports kag hampang man nila dira pero may gloves
5: oh okay do boxing balibi daw sparring sa boxing.
6: Yes,
5: okay.
6: Sinagambal ko no ining biktima nga hindi siya kuno kay sakit iya kalawasan or galain ding iya nga estado sang lawas niya kundi hindi siya bala fit para maghampang. Ginpilit gid siya kuno ka kay Five Rods nga hindi ampang ta, sparring ta. Tinagambal sa sige, nag-amunal na siya ka K5 Rods. Up until nagsaka sila sa gym o kung sa basketball court, dito kagulpiyada lang ko nung nag-uba, bayo, ining si Mau.
5: Kasi
6: 5 rods. Pag sumbag sa yati, wala gloves.
5: Okay.
6: Dayo lang kayo nakalikaw. Nakalikaw ining biktima, naglumpat papanaog sa basketball court. Dito kag nagluntad ng linagsanay. Kaya
5: nanon
6: sa ginambalan nga isog ka, mabato ka, hindi maglagan, something mga amon. Wala kayo 5 rods. Dito kag na-corner nila, ining aton nga biktima, mayo lang kayo may tilaman ka mga...
5: ang ining nagdinalagan ka tatlo o na or tatlo ni amuning nagkastigo gid siya. Ang nagasunod nga nagalaot ka dalaga amuning nagtalambag na.
6: Isa pa na do apat naglaga siya kuno ka kay Favor kasi ang mga nagtambag daw may mga edad-edad na nga nagalagaw-lagaw man dira sa may basketball court do kamo na bika kay Favor. Gintambagan sa dito kag ti nakapauli ining si Toto ti ang lain lang kay pagkagabi daw gindumtan siya kay Five Rods. Nagkadto ini si same day ha April 9. Mga lasingko na tabo inang linagsanay pagka mga alas 7 lasot show dira ko nang mga oras nagwa ining si Toto para magkadto sa iya abyan
5: okay.
6: Sa Five Rods. Kag didto ginbanggaan siya gali sa bangga mismo sang ilaya nga subdivision.
5: Kag
6: ginhambalan nga liwat but away ta ano yung sumagana italiwat mabato kagid bato na nga daan
5: kung
6: alin kiti nag-atras ang bata kay nakita niya nga daw masobra lima sa mga kabataan ang nagahulat siya dito kay Five Rods kag ti paghambal niya nga maluoy kamo hindi ko magbato ang gusto lang tani isang bata makapauli sa ilabalay
5: at okay.
6: Tinindakan niya siya kay Five Rods tinindakan siya kag naigo ang iyang tiil. Ang iya TLT daw may ara mga bagras pagyutay kay Kay Five Rods dito kag pagtindak sa iya isa na naman ka residente sa among mga subdivision ang nakakita kag ginkwan siya ginpunggan naman sila kay Kay Five Rods kag gindulong ini sa balay
5: kag diin na mga bata na o ngin ako mga iso gin sila.
6: Ang isa dira ka Kay Five Rods na ginmensyon ni Toto nga amo lang gid ang kilala niya sa tanan nga nagbangga sa iya. Taga dira malang sa pihak nila lang kaliye. Kumbaga sa pihak nga bangga lang ka kay Five Rods. O galing kay tingin kadtuan naton to ang hambal sang tawo sa ilabalay ato siya kuno sa Mambulok. Dito siya kuno na.
5: Diri sa Mambulok ko sa may lapit sa may barangay Jess.
6: Yes, kay Five Rods ug siguro na balaan na kay ti na upload.

0: gastuman para sa pagpabulong. Kaligid mention pa sa ato ni Ma'am Katrina na every 5 to 6 months nagapamanila na sila for the or for the ano ka kaysa vlogs for the medication.
1: Medication, no?
0: Oo, ga baka-baka gid ang iloy niya ang natabo kung aga. Wala dang iloy niya si Toto ining gabantay sa iya mga manghod pagkahapon na mo na ginapasugtan sa sang nanay niya nga magwa-gwa.
1: So ba si Permin siya ginabuli da?
0: Ginpamangkot naman siya actually kay K5 Rods. Ang ambal niya wala man. Kag wala man siya kuno-kontra. Dira kuno ko kay K5 Rods. O galing kay T. Suno bala sa kati may opera din, na operahan ining si Toto mo. Di maglakat siya daw gatihin-tihin kay K5 Rods.
1: Uh-huh.
0: So kag nasalaan ang bata. Nga daw gawadang. Amo nang istorya.
1: Okay.
0: Nagwa dito ya. Sa ilang mga katupad dira balay. But timayara, kita dira ko kay K5 Rods no, sang statement with Ma'am Katrina, ang iloy sang biktima sang pagpangkastigo dira ko bay barangay Kabug.
2: Stage 4 cancer ni siya survivor.
1: Uy.
2: Second year na ni nga monitoring namon sa 5 years kay hindi pa gina siya hambal na totally ni siya mga healed dead kay tungod nga kung hindi kami makalabot 5 years may possibility pa na nga magbalik ning iyang cancer. Bali inog schedule pa man kami ni Tani opera kay operahan way labot mas mga operation may operahan pa ni siya kay may kululuwaon pa na siya nga bukol sa sulod sang tiyan niya. Pagkatapos ng pag-abot man sa iyan, yung baga mo itong ginaproblemahan, kung gitmang kinakita ko sa video, puro likod ang igo iya. Kasi ang baga inidaan, ma'am, may fibrosis, emphysema pa ni siya.
1: Uy!
2: Kag nang may mga nodule pa ni siya magagmay sa baga, kasi bala naapektuhan, gito bala paglampo sa iya, ma'am, kinakita ko, ang bayo, itong bimbang butangan, to kuno nila, bato, hambal sa mga nakakita. Kaging hamutong hampak sa iya sa nadakpan yung isang nagadalagan sa.
3: Pero blood mo, makaroon mo mapakasakaan.
2: Mapakasaw dito, ma'am.
3: Mm-hmm. So, nagpa-blatter?
2: Oo, oh, nagpa-blatter na ako, ma'am.
3: Nagpapasa na sa barangay?
2: Oo, oh, napasa na.
3: Sa kalima, ang ulat ka na lang sa pinagubangay
2: ng barangay. Oo, ma'am.
3: Oh, ano na ba siya gano'n kung pagpagaling ng mga pagpapasakit?
2: Sa sakit, ma'am eh. Kailan taon ako sa video doon? Uy, wala sa nakabalong naman sa struggle. Uman ko anong nag-get ko para nang mapabulong ang bata. Muna lang nila. Tapos nanggit sila yung ma'am, magkastigo lang. Nga, misa na ako gani, ma'am, hindi ko magpadapat sa bata. Ako asa lang, hindi ko yung hambal. Hindi ko gusto ma-stress siya. Pero sila, kapos lang sila, yung mo lang ito nila bata ko.
3: Ano lang, mensahe mo na lang ma'am sa mga naghimo na sa inyo.
2: Tani, kapinsaran nyo man nga sala ang inyo, ang ihimo.
1: Kaki 5 Michelle, tinapat ni patawag ni sa barangay. Ining mga gidikanan, sining mga minor di edad nga ni, ano? Kaya responsibilidad sa gidikanan, gabatayan nilang ilang bata. So, aside sina, ining mga kabataan gati, nangastigo na, tapos pagkagabi na mantay, pagidliwat, I don't think so. Kung naisog sila, kaya ang isog, yung isa-isa, lari mo. Kasi siya manghagad siya grupo niya, mamantay to siya, kagkastiguhon niya itong isa. So, hindi man ato malikawan kay G5 Michelle B, iti kita amay man, ikaw iloy man. Sa mga kabataan, nga mga, may mga maamo maning edad, hindi kanya malikawan, gusto may mga sparring-sparring na, may mga ulo-inaway, no? Which is normal, kay sa pagdako, plus ng kabataan, maagyan, ginaya mo. So, but kung may guidance, sa ginikanan, inibi, hindi na niya sininya daw sports, Black Aki 5, Michelle. Iniya daw pang traidor, pulihan yung isa. Anong ikasarang sang isa da, bisan dako pa na siya, pulihan, black bilog man, apat, lima. Huwag na mahimo, kay pulihan yung mo. So, in short, tinalawan ang opisyo din sa mga kabataan gani. And I think, no, ining mga ginikanan, ipatawag sa barangay, ipa-istorya. Kung pasaka kaso, ining biktima, pasaka kaso, para matagaan leksyon. Ining mga ginikanan, nga nagpabaya man sila sa mga kabataan. Kay ti, kung wala man nag-reach out ang ginikanan sa mga nagkastigo, no, it means may kapaltahan man on their part. Why? Kay kung ako ba, ang bata ako nakakastigo, makagto ko sa balay sang ginkastigo. Kag mangayo ko ya pasensya, nga ti pasensya, nakastiguan di bata mo, anong pwede ko na malagad, anong pwede ko mabulig da? Ti, wala gisang may nagpalapit sa Iloy, kag kay Michelle, nga ginikanan sa mga bata na nagkastigo?
0: Wala gid may nagpalapit kay K5 Rods amo nang masubo-subo kay ti hindi iya makita sa karon ang bata gin actually gin reach out naman kuno sang Iloy but ti amo na ato kuno sa mabulok
1: so kun ato sa mabulok ining bata may posibilidad gin

0: tuo sa ginikan, nanya. So that would be irresponsibilidad. Irresponsibilidad klase ginikan, na nangataguon mong bata mo. Gini mo, yun ha, dapat tutubangon yung barangay na, at tubangon yung pulis na. Nga gindala mong gintago mong bata mo. At tubanga, istorya ha, kag isettle ining mga bagay. Di magamunin ang mga bagay nga gintago mo yung bata mong ipakagtumos mambulok, meaning ginakonsinti mo ang bata mo. It's not just only safekeeping, kundi ginakonsinti mo. Kaya matutuod nga responsable nga klase amay kag iloy, kagtuon mo tong ginikaan ng istoryahon mo, mga ayok at pasensya, hibalaon ang matuod nga istorya, kag dito, right there and then, pangayo pasensya. Kaya ito sa kabataan ni malipas, malang ni kakipay, Michelle. Why sa kabalong at ibalati anon galini ang baga to mata, magkalataktak to karon may mga pipila pa to ka mga abukol sa ila sining nga tiyan why nilagin paminsar na until now why Japon nag reach out ang pamilya sa mga bata nga mga isog da sa maiya kabog.
1: Yes, sa muna ka kaysa broad kay isa pa sa ginalantaw karon sang Iloy kiti ang ila dira ang mga tupad balay ang nagamuno nga antes pa niya ka kaysa broad nagwa ang video ang pila ka mga kabataan ng galiyong da kuno kag nagalabay gid ya sa tubang sang ila balay nga do kay na balang dugi na pangita nila ya si Toto do ka mo nabla ka kaysa broad
0: at hindi na form of aggression, form of bullying na dapat ipabarangay na kay mga minor de edad na and in fact ang ginikanan dapat mabantay da nga classic ano classic mong ginikanan mo da no proud kas bata mo nga bulyaw proud kas bata mong isog hindi niya dapat ginikanan ka minor de edad under pa na si mo sini nga luyo ikaw as ginikanan ang magbantay ka magbulig advice bata mo posibilidad guro kun ako ng bata kasi guhon ko pa na siya nga man why si kapati si mo mo ang guwas na karon maanad ang bata undat early age pa lang at 13, 14 manakit na sila basi kung magdalago nagkag-able na yung magkapot armas maniro mamuno na kaki 5 Michelle.
1: Yan, isa pa na ka kay Five Road sa ginalantaw man ato. No, ang ginakangawaan sang Iloy, kaya wala daw siya kung aga, ang iya lang ni nga si Toto, kag ang iya mga manghod nga gagmay pa, ang ara da sa ila balay, ti base, wala ko nukun suliton ang ginbuhati, amo nang isa sa ginalantaw niya man. Rason ko nga ang pakasuhan niya, gidya, to kay Five Road, ang ini nga mga kabataan.
0: Oo, pakasuhan na. Ipakasuhan kay pabarangay para at least matudloan sang leksyon na, pating mga ginikanan da, dalahiga.
1: Iman atalana sila ka kay Five Roads nga magatubangay sa may barangay hall sa may kabog ginahulat lang sang ni Ma'am Katrina no ang notice halin naman niya sa barangay kapitan sang kabog kun saan o ang ilang schedule
0: kasi i-follow up mo nang barangay kapitan da sang barangay kabog da pasikon patumbayaan malang na ipa-follow up para mabalaan ta ang dalagans na kay ang ginakwati kun papabayaan na kag Five Michelle basi wala ko magsulit-sulit na I know nga ti ang barangay kabog dasig man sa saksyon no? Ibalaon ta, ibuligan ta niya para masettle ni sila kay sasling ko na kabataan ni may masarang paning magkayo ah. Masarang paning masettle, masarang paning magtadlong ini mga kabataan. Misguided na ni mga kabataan kung gisa ka kay Michelle bangod sang adolescence period la nga isog pang dugo mo kaya ka pa yamang bully, pakita mo nga ti alpha ka, ipakita mo nga bakod ka. At the end of the day, mapaminsara nila nga sala, ginhimo na, ng taon ta kung ano man sila kaisog, magpangayo pasensya sa biktima. Mumula na nga ito, nitutuyo kay K5 Michelle?
1: Yes, kay K5 Rods. Kaya gati ginating waan, taman nga makuha no, ang panig sining mga kabataan para nga at least balapatas ang ato nga pagbalita kay K5 Rods. But nevertheless, i-follow up ta ni kay K5 Rods same with barangay sa barangay Kabog kay K5 Rods.
0: Sige, salamat kay K5 Michelle.
1: Yes, sir. Report gikan sa patrol kaupot si K5 Vincent Corral. Day ako naman kay K5 Michelle Patino. Anyway, nga itong balita. Galing kay K5 Rods ang ginadulong sa aton sa kaalwan sang MyTC para sa mas mapag-on ng immune system. Mga K5 magtumaradlo-adlaw sang MyTC. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. Ginabigo.
0: Kung gisabala kita nga mga gitikanan, may paglapas mata. Hindi mata perpekto nga gitikanan. Pero kung makakumit gayman sang kasalanan mga bata, tayo hindi tayo pagtulirahon. If may sala siya, hindi tayo pagtaguon. Ipatubang na siya ang kasalanan niya para at least mangisog siya. Hindi lang kay mangisog siya nga mangmakol na mangtapungol, mangkastigo. Mangisog siya nga tubangon na mga konsekwensya ang ginhimo niya. Yung saga kita ang mag-inikanan, may tago to na kay ginapangita ka, hindi niya mo. damor mo nga tuluan ginakonsente bata mo, damor mo nga nagahupot kay imuya sang manog, kay nagahupot kay imuya sang traidor sa panimalay mo. Dapat ipakita mo, ipa-feel mo sa bata mo nga sala ginhimo niya, tadlungon niya. Nga dapat ang gitawag naton nga panitud. Alas 5.35, check ta ang iban pa nga mabalita. Agi ka naman kay Kaki 5, Berto Gakit. Balang tabalita ni Kaki 5, Berto, Kaki 5, Obre, Dugidugay. Ang balita ni Kaki 5, Berto, Lomas Kalwan sa Klinika D3 Bio. Ubo kag sip-on, trangkaso, hilanat. I-Klinika D3 Bio mo. Kabalo ko mo, ang Klinika D3 Bio may antiviral na. Meaning may pangontra virus. May antifungal. Kag may antibacterial. Meaning pangontra kagaw. Kung isa ang tulutalitini, ang usbong sang, sang ulan, ang higko nga ginhaklo ta, may mga kagaw. That's why gusto ka tilak ka, galain pamatsyag mo. Kay tiga kasudlan ang kagaw bangon si ginahaklo ta, ginakaon ta. Pero kung may Klinika D3 Bio ka, ining vitamin D3 with virgin coconut oil, sarangin na mapatay ina mga kagaw nga nagasunod sa lawas ta. Ikumpatsyo niya na siyempre hindi na magdayon trangkaso mo. Aras si Kaki 5 Berto sa line number 1, check tas Kaki 5 Berto Gakit. Kaki 5 Berto, ibalita mo.
3: Kay Fabrod, sa pilaman ka si Mana, duwag kaigo. Aton sining mga katapo sang CDEO, pero kainas ang kaagahon na tiklugid ining hindi lang isa, no? Kundi damo ni sila sa kimpatigayo ng drug bypass operation. Dira sa may puro patimados, barangay sumag ni gali, no? Pasinsya gini na, bata doon sila kabog. Sumag, no? Bacolod City. Kay Five Roads yara sa 680,000 pesos, no? Ang balor tanan sa illegal nga droga, ang mga suspected eh, amo ni si MM 31 anyos, ginakapig ni amo ning puntarya sang subject yet. Ako ni amo ning subject yet, high value individual, pero tiway ni kuno nadala sa bata si alias Polite.
0: Polite. Puro nangin polite siya.
3: Oo. Ang iya nga sa alias kasi P-O-L-I-T-E, polite di
0: dia. Polite kidya kung sa English, kung sa Ilonggo, puliti eh.
3: Polite di siya.
0: Ha? Di kung sa Ilonggo, magbasa ka, pulite.
3: Pulite. Pero di polite, hindi ko na yung yaman. Polite. Makakakita ko, polite, ano nga?
0: Di matiakwan ka eh, matinahaon.
3: Mahinahon
0: ka. Matinahaon ka, very courteous ka. Oo, very polite. Oo. Ay, may gabi da si Imo, may gabi si Imo da Bert, may gabi. Ay, nablang, mamal ka nga, nasugatan niya ka, hi Bert, may gabi si Imo, siya budi. Amo na. Ha?
3: Oo, tingka mga mabalagon ka kiba broad, so iyang karakteristik bala. Si alias Polite, babae ni.
0: Ah, babae. Uy. Pero ti, pilang edads na?
3: 41 years old.
0: Ate, okay.
3: Ning target, lalaki ni 10M. Ginakabig ni sila kaki-5 roads nga si mga nagaduso gin sa nga illegal nga droga sa Sumag. Ang operasyon again, ginakandak diri ni Lieutenant Colonel Albert C. Amounting diri sa 100 gramos. 100 gramos nga illegal nga droga. 680,000 duway ga ano gani kakita bro so ara kay apon sa 6,000 itan bet ang gramos do amo na biang standard drug price abi sang pideya pero ti sunod diri kay Colonel Albert C tanga CDEO hindi amo yung pa ano eh ang pamalakad sa market pala apon sa sagwa medyo nagtapo-tapo ni ang gramos ni kuno sunod diri sa ila.
0: Kaya mo man na, bisan sa diin ka nga negosyo kagi Fiberto, may lain nga wholesale price kag may retail price. Tikon retail price, say for example, no? Ako, gabaligya ko isa ka kilo nga, hindi shabu ha, isa kilo nga kalamay. Ang kuha mo sakon, kaya may wholesale ka sakon, ibaligya ko ni shabi 100 pesos. Tibak lo 100 pesos kay ikaw kay Garitiel, kailangan mo baligya mo 100. Why kita karugitan siya? Siyempre, mo 150 pesos. Karon, kay si Adrian, mahilig mo baligya ka lamay nga tingi-tingi. Baklo niya na sa imo, 150 pesos, kailangan niya man ibaligya 150. Siyempre, tungon-tungon niya na ibaligya yun ang per kilo, 200 na. Kaya muna mo man ang shabu, kay G5 Berto, style nila.
3: Gali man. Kasi sunod dito sa ato monitoring sang pulis to pag interview ta do medyo nagdako-dako gitman mo ang presyo sang illegal nga droga actually gina interview
0: may ginatawag kita nga DDB price amo ni ginapagwa sang dangerous drugs board nga pricing pero may iban gid yang nga market price kag kinabayo nga price may ara man yang nga ti panglapaw price may kanida nga gabligya nga ti kuha na lang, tawas price. Depende na sa market nila.
3: Speaking,
0: speaking
3: from tawas bala,
0: G5
3: Broad, may ginbypass to ligat gabi. Actually, si G5 Pichel to, ang gabidyuhan to bala, nagpalipong-lipong sa may Villamonte.
0: Uy!
3: Ginako to dito kay Michelle at kay policeman sa mga kapulisan sa Station 4, nga wala ni siya kunugit ka katamaan, di ko kabaligya siya. Pag-upralin ni Kano, kapanawas, no? Kapanawas, nanto manilis ang mga monitoring. Di, ang libot, suno, di kay Colonel Ribatomia, kasi Redrods, kung sa dalaga, na ilang sang sabo, amo ni Mosley, 80% ang krimen sa pagulod, amo niyang gadalagan, utangay siya po, tawasay, binalikan, ay barangay 10 to bla?
0: Oo.
3: Nakita bro, na blos ni Cap to bla? Amo to, no? Kinbalikan to sila, kay pangod si Gitawas ang illegal nga droga nga gitransak sa ila sa mga suspect abi Petros.
0: Oho. Sige, at least na nagkaladakpan is lang kay Giberto. Kay Giberto mangkot ko any update sa may shooting sa may Singkang Airport. Anong tong dalagan sang kaso man?
3: Kay Petros la ang aton sining mga kay G5 update sa aton sining shooting incident sa may Purok Sigay Singkang Airport ang bangkay sang biktima nakuha na sang pamilya kapon dalon ni kapon ni sa hinubaan ang suspect wala pa gyapon makita kasi wala man nagsurrender
0: pero identified na di ba identified na
3: identified ni siya kaga may mga witness man suno sa aton sining mga kapulisan mag-file sila kaso subong kompleto na lang sa investigasyon kompleto na lang sa investigador ang talang yung documentary requirements para sa filing.
0: Anong panginahulat nga mga documentary requirements ng station ay tao?
3: Dala na da ang ano ng witness abi.
0: Di wala pa makuang statements ang witness? Wala pa makuang statements ang witness? Pinang tukadlaw?
3: Ito amuna ang processing eh no ang ila ba lang ang mag-file sa bala kaso kay Broads ang statement pala sang witness kag inaisa ginasang korte asa ka pili fiscal bala
0: Kay ti dito pa nasa sa abogado kag ang affidavit ya kinanglan mo dito sa ma testify my name is Roberto Gakit Jr. Ako isa ka 21 anyos nga lalaki taga Purok Sigay, Barangay Singkang. Sang natabo alas 10:30 sang gabi, nakita ko si Adrian upod si lain nga miga. Dito ginsalakay sang miga ni Adrian. Ang lain nga miga ni Adrian, nakita ko. Daw mo amon mo, isa-isahon gina. But anyway, ang importante dire identified ng suspect and ang police station 8 handa na nga magpasaka sang kaso.
3: Dito, actually ang ginambas ang pulis aton, may mga punto.
0: Dali lang gid islan kong karakter. Ang ako si Berto Gakit, nakita ko si Babes Gantalaw. Hindi, kuya ko na iyan, ano ka man ni Adrian? Kuya ko na, hindi, islan na lang, Rimuel Alcantara.
3: Ako si Berto Gakit, alas 7:30,
0: nakita
3: ko si Sir Ron Palma, ang akong manager, nagliko pa wala, direkta si may bangga kore, ano mo na bala? nasulod sa ano?
0: Ano? Ako si Rod Palma, station manager sa K5 News FM. Ginadeklarar ko nga si Roberto Gakit Jr. Ha? Pero anyway,
3: ako ang mga requirements documents ang nga ipasa ka dinafile ka para makita ka kay Five Roads kita do mabudlayan man happy amo that's why ang mga requirements pala
0: importante bisan mabudlayan din ang investigasyon no importante makakuha ta impormasyon hapos hindi ta mabudlayan.
3: Ano? Oh.
0: Ala
3: to,
0: kinabal
3: ka. Balman
0: gali. Ha? Makambal man. Oh, oh. Makambal. Makambal man. Kambal na sila. Galing gusto ay tikitikon mo lang bla.
3: Hindi, Michelle, abi kabalo rin sa magitik. Bro, oh.
0: Kabalo sa magitik? Ako kabalo man ko magitik, ah. Balaan man na nila nga kabalo ko magitik. Sa lain nga pamaging nga itikay nga kon, bi.
3: Kuya, si Sir Galupay, abi doon may mga ibilidad naman mo, no?
0: Lain gali, ginistoryahan mo nga ako, niya ginistoryahan, lain din, si, anong ginlink mo Sir Galupay raw? Station 4, ano nga station niya Sir Galupay raw? Ano sa nga station, Station 4? Dali lang, kagipagberto, doon si Sir Galupay, doon sa Station 4 mo na siya na-assigned. Station 8 mo din kaso?
3: Hindi, decision 8, Mate, Blatty Sir Sherrod.
0: Ha?
3: Depende na sa mga edad mong.
0: Awa!
3: Si Sir Galupar, edad ni Sir Galupar, mga 50 taon, no?
0: Bo?
3: Di malink yan, ha? Si Michelle nga 45. Di ako, ya, kay Conan. Kaya yan ang deputies ng Police Station 4.
0: Abaw!
3: Ay, ito yun, na yan. At 20 palang edad, 20 palang.
0: Oo. Inawit salamat kay Kaki Peberto ha. Tama na na.
3: Ang aton nga balita Kaki Peberto ginadulong sa kaluwas ng GTX 500 D3 Bio My Digital GTX. Tapos sa kapatid si Kaki Peberto tapos si Berto Gakit para sa kapatid nga balita servisyo
0: Kaki Peberto Brisan ba eh
3: K5
2: News FM Live
0: Report. Ayo, maraming salamat Kaki Peberto Gakit. Sige pa diyan Japan niya binubuan na isang illegal nga drugas bakulod. Hindi niya mag ako yung kapating, hindi niya madula ang shabus bakulod. Bisan sino madibutang mo yung mga police di Pereya, mga Intel, CIU, PDEU, RIU, tanan nga mga UU di, hindi niya madula ang shabo unless otherwise kung wala sang may nagagamit na eh. Maning ipermig di ang argumento ko muni. Wala niya sang pinakamahal o pinakabarato nga shabo. Bisan ibutang mo na stubangan sang tawo, hindi niya magamit ang tawo kung ang tawo ay gagamit siya buh. As long nga may adik, as long nga may nagagamit sang ilegal nga drogas bakulod, mag-exist gina ang ilegal nga droga. Kasi sila na yung gagamit mo. Bilano ka mahal na baklo na nila yan. Kung ay sa kwarta mang hold up, mahimo krimen para makabakal siya buh, amun na yung batasan nila. So in short, kung wala yas siya buh, wala sang drug user, ako yung magapati, manubo ang crime rates bakulo daw. Dapat dito mag-focus niya sa may drug addict o drug pusher. Tutok man ta sa drug users na. Ibaloon kung sino nagagamit siya buh, bantayan nyo. Pagbakal niya, dakpa. Team Ambassador, ti gamay man ang kaso kayo isang Section 5 sa Republic Act 9165. Eh mga bulubog at nga kaso, Section 5 mo. Si Section 11, eh, possession. Ay na ano. Check na si Kaki 5, Bobre, Suspen Nieve. Lantawon ta ang balita, kagliliyon ta ang kwan. Ang balita ni Kaki 5, Bobre, sa may siyudad sa Kabankalan. Kaki 5, Bobre, please standby. Kaki 5, Bobre, balita mo.
4: Kaki 5, Bros, mayong hapon. So, Balor. 700 kensimilkid ang valor sa ilegal nga sigarilyo nga ang nga nakumpiskar sa nga aton sining Kabankalan Component City Police Station dito ka K5 Roads sa City Utod Barangay Hilabunan na Hilamunan na syurad ng Kabankalan last dos ni ka K5 Roads 50 ng kaagahon Mayo 4. So ang driver sini ka K5 Roads ang ginamaneho niya ang Isuzu Elf. Actually miyara sang unod nga uga ka K5 Bros.
0: Uy!
4: Ang mga boxes ni ka K5 Bros. Dalagko pag mga gagmay nga mga boxes.
0: Mm-hmm.
4: Actually, puno ka bilog ka mga boxes ka K5 rods kag aging tampukan sang mga bulad ka K5 rods. So gin kilala ang driver nga si Alias Basser K5 rods. Ibatay siya 10 anyos sa K5 rods kag residente sang Santa Catalina, Zamboanga City. Suro naman sa aton Deputy Chief of Police ng Kabantalan Kupon City Police Station gikan sa Mindanao ang ining mga smuggled na mga sigarilyo ka K5 rods. So 21 ka mga gagmay ng mga boxes sang tourism cigarettes may unod sa K5 rods sang 30 ka green kag miara sang 8 man ka mga dagko ng mga boxes sang tourism cigarettes man gihapon nga may unod
0: sa amuning mga sigarilyo may ngalan diri nga mga brand sang kape kag kuno ano ni Bingo may isa may New Mega amuning unod ya sigarilyo gli ni
4: yeah sigarilyo
0: ano nga brand sa sigarilyo ni
4: Tourism kag Bosco ka K5 Roads.
0: Bago ko na batian Bosco kag Tourism. Puwerte yung mga pangalan si Sigarilyo ba?
4: Yes, kag K5 Roads.
0: So in short, halin niya sa Cebu, hindi niya halin sa Maykalumanggan?
4: Halin sa Mindanao.
0: Oh. Kabalokati sa Kalumanggan, nabdumduman mo itong ginpang raid to. May gahimo to illegal nga Sigarilyo. Grabe, galino. Meaning, sa Cebu may paktoryahan man to nga illegal dapat ikuan man to kutihon man to sang kuan eh sang BIR kag sang Intel Operative sang Cebu City Region 7.
4: Kay ni K5 Roads taga Zamboanga ni ang nag-deliver eh. Nakita gid na aktuhan kay K5 Roads nga ginapanghawas niya ini kag siguro ipang distribute niya sa mga K5 Roads.
0: Pero paano man, kay kung driver ka lang, nga wala kaya ka idea, although ikaw nag-drives na, tih madalas sa kaskaso, pero siya ya daw meaning, may advice na sa iya nga ini nga box, i-deliver mo kay Amuni ha, umuha mo, naguro ka K5 Bubri ay.
4: Dura-dura, naguro ka K5 Bro.
0: Tih ni mga uga niya, o yung mga pinakas na namitamit pa na ka K5 Bubri, di niya pang deliver?
4: Front lang siguro.
0: Wait. Amo pa naman ang namitan ko na especially inang ginpakas bla kay mo bring medyo gabasa-basa nang ano tawag na lamayo. Di namitan ko na ginfront na lang to nila gali para hindi mapanimuan na muna nga oy mo ni mao grabe is garilyo mo ba daw ba pinakas eh. Kada simot mo hindi yas ang sigarilyo kun na tabako na simutan mo ni pinakas bakod eh tourism kag Bosco flavored pinakas. Amo na lamayo mo na.
4: Pagpadulong na mo kay gina pag gumod ining si Rovic kay amo na katapak.
0: Siyempre, bonano, hindi mo pa na may chindihan si Ruby, kao? Makumod, ginasa, basta may baho kong pinakas. Lain niya nga baho, ginagyungita niya.
5: Na,
0: ang kay Ruby, kaya, kagipay bubre, why niya kapangita, pinakas, kaglamayo, si kagipay Ruby? Di ba?
4: Kala ko na doon.
0: Pero kung si Clint, guro, si Clint, mamba, si namit ba? Namit, sudan, butang mo sa may, kwan ba, sa may lupo, kag ano ni, kag kulitis, butang mo munggo, ay namit. Wala na galing oras, kag ipay pobre, kasi niyas na nga, kung technician niya, sir, waving 5,000, no? Salamat, kag ipay pobre.
4: DTS 500 Mikey Tika D3 by report ni Gandiri sa Kabantalan City ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon na balita Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM live report.
0: Si Clint ko na ito mas lingkor si Clint kapanilap nila para ko si Clint to ito. Gambal man si Clint sa paghamot sa pinakas ba. Ang pinakas bla kag lamayo namit-namit na butangan mo siya ay nang gisa kabla sang ahos Bombay tapos butang mo ang dahon kulitis amunggo bla munggo munggo kag dahon kulitis laktan mo sang pinakas nga lamayo boss sa pagkanamit to. Ayo wait na galing panahon ba boss sama na. Salamat gid mag kay K5 batay masunod pa latuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulo sa amasing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Ethan, ka K5 Rimwell, ka K5 Idrian, ka K5 Kenneth Uy. Kung naman si ka K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod nga mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids. Nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Kusan sa buyan. Kasang wala pa kakain ng sang Luterna, galabo ako ng tanawan, kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisang mabulog sa aton halawasan.
10: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
13: food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
14: Extend
13: supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, 6:02 ng gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio Evening Newscast.
25: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Martes sa Mayo 5, 2026.
26: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magita sa 101.5 MHz sa insing mga radyo.
21: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, King Cobra nakita sa Kasilya sa isa ka resort sa Don Salvador.
26: Samtang nga presyo sa bunga sa NIR nagsaka.
21: Sa balita, National Senator Amy ginakusahan sa Malacanang nga nagapalaptas ang fake news.
26: Kagauna nga trial para sa kaso ni Revilla ang utaman sa Ghost Project ginpatigayon sini nga Martes.
21: Sa balita, International Oil Facility sa UAE ginatake sa Iran na sunog.
26: Kag sa balitang sports, Ilonggo kampiyon sa long jump sa NCAA Season 101.
21: Kag sa ato naman balita entertainment, Dimples Romana nagbakal sang sports car. Lasay sa 5.
27: Ulat panahon.
21: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
0: Nag-develop na sa isa ka bagyo ang isa sa mga low pressure area ang ginabantayan sang pag-asa sunod sa 2 PM Tropical Cyclone Formation Outlook sang Weather Bureau. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo 2,575 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Yara subong sa Tropical Depression Category ang bagyo nga mayara sang maximum sustained winds nga nagadangat sa 55 kilometers per hour kagas sa kung pagmadlos nga nagadangat sa 70 kilometers per hour. Nagagiyo padulong north-northwestward ang bagyo. Malayo pa ini subong sa Philippine Area of Responsibility apang pag nakasulod na ini sa PAR, pagataganin ni isang pangalan nga Kaloy. Samtang nakasulod na sa PAR ang isa pa kaginabantayan nga LPA, apang halos wala ini isang tsansa nga mag-develop ini sa isa kabag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan ang Palawan, samtang partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila bangod sa epekto sang easterlies. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental humalin subong nga gabi tubtubwas sa aga kag may posibilidad sa mga pagulan kag thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
21: Lasay siyate kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpasaka sang hagna si 3rd District Congressman Javi Benitez nga maghatag sang suporta sa industriya sang kalamay sining adlaw ukon subong adlaw Martes sa Mayo 5.
26: Ginaamidahan sang House Bill number 9088 ukon tunay na ugnayan buhay at oportunidad sa asukal ukon tubo. Act of 2026 ang Republic Act number 10659 nga mas kilala bilang Sugarcane Industry Development Act of 2015.
21: Tuyo sining maghatag sang mas maayo nga polisiya, masugot nga regulasyon sa importasyon sang sweeteners kag protektahan ang mga mangunguma sa industriya sang kalamay.
26: Samtang nakuhaan sang video sing isa ka grupo nga ang pagwa sang isa ka man o gali naman sa sulod sang kasilya sang isa ka resort nga ila ginatiniran sa banwa naman sang Don Salvador Benedicto.
21: Sunod sa uploader sang video nga si Dran Reb, nagpaliwaliwa sila sang iya mga abyan sa isa ka resort sa napadulong sa banyo ang isa nila kaupon apang gilayon ini nga nagwa bangod sa nakitaan nga manog sa sulod sang basin.
26: Sa eksklusibong interview sang K5 News FM Bacolod kay Dran Reb, iyagin siling nga ilagin kuhit sang stick ang lawas sang sapat kag dito na nagwa ang ulo sang manog.
21: Ginkompirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert nga isa ka Philippine King Cobra ang nasapuan sang grupo.
26: Dugang pa ni Bernardo, normal nga nagapangita sang bugnaw nga lugar ang manog. Rason nga posible nagapangita ini sang alagyan pasulod sang sabitan nga banyo.
21: Gilayon man nga nagtawag sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR ang grupo ang uluwas nga makuha kag ma-relocate ang King Cobra.
26: Sa dugang pangabalitang lokal, 88 ka individual hired on the spot sa ginpadayon nga Labor Day job fair sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
4: Nagdangat sa 88 ang na-hired on the spot sa ginpatigayon ng Labor Day Job Fair sa SM City, siyudad sa Bacolod sang Mayo 1, 2025. Sunod kay Jovelyn Canoy, head sang Peso Bacolod, nga nagdangat sa 2,894 ka registered applicants kung sa diin 2,775 din ang qualified kag 88 ang na-hired on the spot. Dugang pa, nangin maayo ang resulta sang job fair bangod nangin align ini sa mga bago nga nag-graduate sa senior high school kag college. Palayag pa ni Canoy nga kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig nga job fair nangin mataas karon ang na-record nga applicant sa tuig 2026. Sunod kay Canoy nga nagapanguna sa gihapon ng BPO sa madamo nga nagkuha nga aplikante kag magluwas 3 madamo man sang na-hire sa manpower services kag food chain crew. Nagapasalamat naman si Canoy nga gina-appreciate na sang pumuluyo ang programa sang Peso Bacolod. Ini nga balita nga tulong sa inyong DDX 500 Mighty Seek at D3Bio. Para sa D3Bio Evening Newscast, inisik kay from Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Sa dugang pa nga balita lokal, presyo sang bugas sa NIR nagsaka. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
3: Sandig sa monitoring sa Department of Agriculture, may na-record nga pagsaka sa presyo sang bugas sa merkado sang Negros Island Region. Yara sa 59 pesos punto 75 centimos ang kada kilo sang well-milled imported rice. Samtang yara naman sa 59 pesos ang kada kilo sang well-milled local rice, kag 48 pesos punto 25 centimos naman ang kada kilo sang regular well-milled rice. Sa pahayag ni DANIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo, nga ang pinakaulihi nga monitoring kahapon Mayo 4 ang may mas mataas kung ikumparar sa presyo nga nabalhag sang nagligad nga semana. Patag pa ni Barogo, nagnubo ang produksyon sang bugas kag sa Mayo 15 pa magasugod ang pag-ani para sa third cropping. Aminado man ang DANIR nga kabahin man ini sang epekto sa pagtaas sa presyo sang produktong petrolyo. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Masubra 700,000 nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa siyudad sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyo.
5: Nakumpiskar sa Kabankalan Component City Police Station ang balor 715,000 nga ilegal nga sigarilyo sa sityo utod, Barangay Hilamunan, Kabankalan, las 2:50 sang kagahon, Mayo 4. Ginkilarang driver sang Isuzu Elf nga salakyan nga si alias Basser. Simula 7 anyos kag residente sang Santa Catalina, Zamboanga City. Sunod sa impormasyon, nadakpan nga nagapang hawa sa mga boxes ng sigarilyo nga wala sang graphic health warning ang sospetsado sang madakpan sang mga kapulisan. Nakuha sa paghinakop ang 41 ka mga boxes ng sigarilyo nga may balor sang 715,000. Magapang atubang naman sang kaso nga paglapas sa RA 10643 ukon Act to effectively instill health consciousness through graphic health warnings on tobacco products ang sospetsado. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balita lokal, Escalante Hanon Boxer magahampang sa Japan buwas nga adlaw. May kampiyon nga balita si K5 JR Kalantagaan.
8: Liwat nga magahampang sa Japan ang tumandok nga boksidor sa Escalante City, Negros Occidental nga si Raymond Yanong. Buwas nga adlaw Mayo 6 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Pagatinguhaan ni Yanong nga maagaw ang OPBF Super Lightweight title batok sa undefeated champion nga si Hiroki Horiki. Sa weigh-in, nagbugat si Horiki sang 139.88 pounds samtang 139.55 pounds naman si Yanong. Sa karon, 2-0 ang ginakabig nga Rubo Cup sa Japan. Sa tungtuig 2019, nagdaog man si Yanong via knockout batok kay Ryuki Ishii. Kag sadtong Pebrero subong nga tuig, nagdaog man siya via split decision bato kay Hayato Uno sang Tachikawa, Tokyo. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
9: Balitang National!
10: Balitang National!
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Lasais 14, kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpaligag ni Communications Undersecretary Claire Castro nga wala sang kamaturan ang mga impormasyon ukon mga ginpaligag ni Senator Amy Marcos angot sa importasyon sang repolyo.
26: Sunod kay Castro, wala nag-import sang repolyo ukon mga uta ng Department of Agriculture. Gani fake news ang mga ginpalaptang ni Senator Marcos.
6: Ginbulgar man ni Castro nga wala na sang komunikasyon ang magutod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Senator Amy Marcos sa sulod na sang tatlo katuig.
26: Wala man nagtambong sa mga pagtililipon sang pamilya si Senator Amy Marcos.
6: Sino kay Castro, wala sang anuman nga kaakigukon kalain sang buot nga nabatsyagan ng presidente sa iya magulang nga senadora apang base sa personal nga obserbasyon ni Castro sa body language sini na obserbahan sang Palace Press Secretary nga disappointed ang presidente sa senadora.
26: Sa dugang pa nga mga balita nasyonal, ginsugtan na sini nga Martes Mayo 5 ang trial para sa kaso ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 3rd Division.
6: Nagapangatubang sang kaso ng malversation sa Revilla may angot sa ginaligar Ghost of Flood Control o Control Project sa Pandi, Bulacan.
26: Sa unang adlaw sang trial, nagselbi ng witness si Jason Cruz bilang records officers ng Department of Public Works and Highways o kung DPWH.
21: Ginpakita sa trial ang logbook sa ikinaka-record nga ukon ang aprobado nga budget para sa proyekto.
26: Nabato naman sa DPWH ang nasambit nga dokumento sa tungdalikdan nga Hunyo 26 sa tuig 2025 sunod naman sa witness.
21: Samtang ukon gintalana naman ang masunod nga trial sa Mayo 19 kag Mayo 20 sa diin magaserbi bilang testigo ang mga tiglawas o kung representatives gikan sa Planning Division sang DPWH.
26: Sa dugang pang mga balita, nagapati naman si Vice President Sara Duterte nga ang mga kaso nga ginpasaka batok sa iya amay nga isianay President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang iya ginalauman nga magpadayon sa full trial kag wala na siya sang tsansa nga buyan pa sang ICC ang mga kaso.
21: Si Duterte ang yara sa The Hague, Netherlands agud bisitahon ang iya amay.
26: Sunod naman kay Vice President Sara, napahayag na sang malalom sang iya sining legal team kung ano ang matabo kag iya na lang nga ginbato ng sitwasyon.
21: Iya ginpiling ang mag-focus na lang sa pagtukod sa mabakod nga depensa para sa proceedings.
26: Tanggit pa mangkot naman siya kung kumusta ang iya sining amay, ginpahayag ni VP Sara nga yara sa mayong kaimtangan si PRRD kag wala man siya sang problema sa iya sining kaayong lawas.
21: Sa katapusan nga balita national, na record sa 7.2% ang inflation ukon kadasigon sang pagtaas sa presyo sa mga balaklon kag serbisyo sining bulan sa Abril sunod sa Philippine Statistics Authority ukon PSA.
26: Gikan ini sa 4.1% nga inflation sa ligad nga bulan sang Marso.
21: Amuna ini ang pinakamataas nga inflation rate gikan sa 7.6% kin record naman sang Marso tuig 2023. Lasay sa Jesse Chete.
25: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
21: Sa balita international, ginlamon sang kalayo ang isa ka oil facility sa United Arab Emirates matapos nga ginlunsar sang Iran ang pagpangatake gamit ng drones. Nagluntad ang insidente Lunes nga adlaw Mayo ukon Martes nga adlaw Mayo 5.
26: Ang UAE, isa ka nasyon sa Middle East nga kilala bilang kaalyado sang Amerika.
21: Sunod sa mga opisyal, Justin Wevetanan ka mga missiles kag drones ang na-intercept sang air defense system sang UAE sa nagluntad ang pagpangatake.
26: Base naman sa report, tatlo ka mga Indian nationals ang samaran bangod sang dako nga sunog sa Fujairah Oil Industry Zone.
21: Lasay sa Jesse Chet.
25: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
26: Ilonggo, kampiyon sa long jump sa NCAA Season 101. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuaz.
2: Bugal sang Carles Iilo ang kampiyon sa long jump sa NCAA o National Collegiate Athletic Association Season 101 Track and Field Championship. Inisi Sam Kenji Bantillo nga nakarecord sang 7.28 meters para madaog ang Bulawan nga medalya. Nagahampang ini para sa Mapua University samtang nakuha sang iya teammate nga si John Patrick Patricio ang bronze medal. Madumduman nga nakuha ni Bantillo ang pinakaunang nga gold medal para sa Western Visayas sa palarong pambansa 2024. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
21: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Dimples Romana nagbakal sang sports car. May chika si ka K5 IV Cordova.
7: Ginpakigbahin sang aktres ng si Dimples Romana sa publiko. Ang ginbakal niya nga sports car nga Mazda Miata MX-5 Retractable Fastback. Sa social media post sang aktres, makita ang pila ka mga litrato kag video niya samtang nagasakay sa pula nga sports car. Sunod sa aktres, ini ang pinakauna nga salakyan nga iya ginbakal para sa iya kaugalingon sa sulod sang 30 katuig sa showbiz. Dugang pa ni Dimples, resulta ini sang iya paghimakas kag pagpangabudlay kag indi inihalin sa pagpangawat. Ang nasambit nga sports car ang nagabalor sang kapin 2.5 million pesos. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: Uy, congrats ha. 2.5 lang to. sports car.
10: Sigurado nga 2.5.
26: Oh, hindi maglayo, ano?
10: Sa imo? Pinalagay
26: no?
10: Nga pansit ng mga 300.
26: Isa kagatos na lang?
10: Ay, isa kagatos na galing.
26: Ah, di, mga, oh, mga 300.
10: Mga 300, diba?
26: Tatlo kagatos. Isa kagatos kay Sir Aljan.
10: No. Gani no.
26: Pro sports car. Galing gamay siya no, daw ano siya, single door.
10: Duwa lang na guro, duwa lang na makapungko.
26: Duwa lang ang makapungko.
10: Driver kag passenger.
26: Kay miyara sports car bi nga dako siya, miyara siya na daw gamay. Pero nami pula.
10: Nami sang color niya no, color red. Pula. Gusto ko na sa mga sulakyan ng mga fiery red ng mga color bala. Pula ang inam lang mga gabadlak sa tunga sang karsada ang pagkapulay nung duga basta.
26: Oh, happy ko kay Dimpos kay at least for how many years? 30 years sa pila ka years sa showbiz.
10: Lugay na eh.
26: Lugay na na satisfied din ang self.
10: At least self owned gamay gani ko no wala gin kawat, wala
26: pabati-bati pa no.
10: Gani man.
26: Ayo. Diga pa bati-bati sila kay
10: Mayo pa ni si Dimples.
26: Eh. Oh, kagwapa kay Dimples, no? May Dimples sila ito. Oh, that's why Dimples siya.
10: Si... Screen name nila lang. Oh,
26: pero di may Dimple giman siya, Bi. Lapos na ko na mo. May Dimple ka.
10: Amo na?
26: Ikaw may Dimple ka man.
10: May, may ara. Anong namin mong lapos?
26: May lapos na ko na mo. May Dimple ka sa guya. Sa ano ko na may Dimple.
10: Ay, hindi na yan tuon.
26: Ay, dito.
10: Hindi
26: na ito. Sino may mga dimples? Sabi palili ako lang taon. Kaya gusto ko gidbing, gusto ko gidka K5G. Nga mapamatugaan. Inang mga kasabihan nga kung may dimple ka ko, no? Si Sir Aljan, kita mo si Sir Aljan, may dimple?
10: Ati, may araw na sa sarili ko.
26: May araw sa liliun ko na, boss.
10: Mungin mo lang. Ay, mga K5, sabong mo lang ang mga tiliun. Halong ka mo kung mga CR ka mo kung diin-diin, ha? Uy, doon nagpalanindog ang balahibo ko ni sa King Cobra nga ini sa DSB.
26: Ang low-eyed ka K5 jeans sa mga babae nga riktada lang lang magpungko. Kami nga mga lalaki, bi.
10: Gatindog.
26: Gatindog kami na. Oo. Ang how about mga babae nga gulpiada? Gulpiada lang ito may matugma.
10: Ganito mo naman yung nag-ano-ano sa imo yung alatrasa. Diyos ko.
26: Hindi ko ma... Hindi ko
10: ma... Palanindog ang balahibo. Ayun. Do may trust issues na kusubong sa ano?
26: Pag ang low-eyed pedira kay King Cobra na identify sa DNR na ano nila, confirmed nga King Cobra. We know naman nga ang King Cobra is the venomous nga klase.
10: Yes, dalitan.
26: Dalitan. Pila ka lang nga kaminuto, mapatay ka ng mabuntugan ka.
10: Correct, oo. Muna siya ba lang?
26: May banbing nga makabuntog, mapatay ka. May arabi, manog nga makabuntog, ti siyam kabulan, yung mabuhi ka. Ang iba niya, ti mapatay, gid. Delikado.
10: Na mo ginahambal ko ginaw. Lainin so, ko
26: may, may mga bagay binga sa kwan mo sa CR, miyara na being away. Ang kalabanan na nga that's why gaagid ang mga manog kay nga man ang lapos ina pasensya sa nagakaon nga pamahaw ang lapos ina bi suba. Wala open bala. Unlike sa yung mga close nga mga tawag di?
10: Tangke.
26: Tangke. Oh. Nga way natin sa makasulod ya. Kahit i-close mo. At ila guro feeling ko, ang outlet, ang guaan bala, dito may access.
10: May access guro, no. Dito masundan. Uy, halungan yun. Nasa mumala mo mga K5. Kainit sa panahon. Galiwasa mo ng mga kasapatan.
26: Oo, sunod sa DNR. Nga muna ko nung way nga makagwa sa mabugnaw nga lugar.
10: Mga wildlife.
26: Kita mo damo-damo sa mong slakyan kasulod sa mabugnaw nga lugar. Kaya pabugnaw na sila. Oo. Nalink Japon, no? Naangot Japon. Ay, grabe, oh.
10: Nalusot Japon.
26: Nalusot Japon.
10: Pero it makes sense man bala.
26: Pero gabing sinyas ang kwanto.
10: Ano na, 1 minute na kwanto. Uy, ano ka, 2 minutes pa?
26: 2 minutes pa.
10: 1 minute na lang. It makes sense man bala ka, K5 Rods. Siyempre kung ang tawo gani galiwasa, ano pag-inayahan ng mga kasapatan, especially mga wildlife bala. Tigasala na sila, nagkakanto na sila sa mga residential areas. Amo na nga halong kamuha mga girls.
26: Oh, halong ikaw mo ha. Matukob ka mo sang kobra. Okay lang na akong laing ang kobra ang makatukob sinyo. Maninina lang. Bikin na gamay ang dalit. Pero kung kobra, my goodness. Oh.
10: Hambanin ang John and Dam. Delikado ang nga mga ang mga kobra subong sir gapabugnaw.
26: Nan.
10: Oo. Budlay. Delikado na subong mo.
26: Hindi kaya madula sa pinsar ko.
10: Ano ka no?
26: May kobra man sa kuno.
10: May kobra ka man. Legit. May kobra gin. Oo. Pero wala naman ka K5, especially sa mga resort. Bala nga gabisita ka mo, hindi nyo balaan.

0: Kaman boss ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod ng Larka Visa program, kaupod si K5 Elmer Sobaldo. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng intag balita. Ako si K5 Jean Shatita.
0: Patayon ng pagpamatid sa mga programa sa K5 News FM. Ako naman si K5 Ronald sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. Pasok sa K5 News FM. K5 News FM. News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang sobra nga fatigue, bukol kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka kag palang dulom sang panulo nga may dulot sang migraine kag vertigo.
8: Ako si Alma De Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene capsule. Nagatake ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana, nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
9: Dr. Pinoy

0: ako, ni Conchita ako ay high blood ako, may blood sugar. Tutog yung pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong pamatyan.
1: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
8: 1.5 K5 News.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!

0: Mayong gabi sa inyo tanan. Welcome na sa palatuntunan ang Larga Vista. Subong agabi, basi matingala ka mo, lain nga tingog ang inyo mabatian bla. Makasiling ka mo nga, sino naman eh? Ano ni pangayaw naman eh? Oy, amo ning pangayaw nga taga Diriman ni. Ako si K5 Elmer Ubaldo, and temporaryo kita nga magabulos sa inyo anchorman, si K5 Julius Mariveles. Mayara lang si importante nga mga ilikuton, si K5 Julius. That's why, ari kita karon kaupod ninyo diri sa mikropono. Anong mga pag-istorya naton subong adlaw? Of course, topping the list of issues. Diri sa Pilipinas subong, ang pinakanagapanguna nga istorya amo sa gihapon ang impeachment ni VP Sara Duterte. Nagkalain-lain nga mga reaksyon, nagkalain-lain nga mga panindugan, nagkalain-lain nga mga opinyon. Mayara nagapabor, mayara nga nagakontra, but of course, ang kamugusan sini kun suma total ang aton pag-istoryahan, ini ang isa kasahi sang isa ka ginatawag political process. Ginagamit ni nga hinganiban, gina-weaponized sang iban nga mga politiko. Ginagamit nila nga rason, ginagamit nila nga armas, agod tumbahon, gubon ang ila mga kasumpong sa politika. Istorya nato din isubong ang party sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, and ariho nagareklamo ang kadam-an sa mga konsumidores sang Negros Electric Power Corporation. Anay Sineco, subong NEPSI ang ilang mga member consumers nagareklamo nga ayway na subong miyembro, no, kaya hindi na ni kwan mo. Ini na ni isa na ka private company ang nagauyat sining power distribution diri sa area sang Central Negros and Metro Bacolod. Isa na ka private company, hindi na kooperatiba. So nagareklamo ang kadam-an sa mga consumers parte sa gulpi lang nga pagsaka sang balayran sa kuryente. Nagtibok ang balayran sa kuryente, konsumidor nakibot. Amak mo, no? Terrible. Tama ka, kwan? Tama ka, fast forward? Larga Vista. And istoryahan taman subong nga gabi ining padayon nga kampanya sang BTTMD sang Bacolod Traffic, kag subong man ilang kaupo diri sa kampanya ang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office kontra sa mga kolorom ng mga salakyan. Lakip na diri ang mga kolorom ng mga tricycle. Larga Vista. Kolorom galing ng mga tricycle. Kay kung nagapamati ito karoon ang isa ko kakilala, munuho niya naman ka, bawa, tricycle ka, no, ka taga Manila. Oh, mga Ilunggo ta iya, tricycle ina, ang kolorom nga mga tricycle. Larga Vista. Mahamot kita, nga daw hindi naton maintindihan. Kumo, nagalibog ang ulo ta, kung diin gid na yun ini, kung panahon ang aton pag-aistoryahan. Diyan kita subong La Niño kita, o El Niño kita, o La Niña kita. Sang nagligad gabulan sang Marso, PAGASA declared that we were then suffering from weak La Niña. In other words, La Niña, expect naton, o gin-expect naton sa tunga time, ang maulanon nga panahon. Kay weak La Niña. Medyo mahunay, mahuyang-huyang lang, pero La Niña maulanon. Tapos, karon, before magtakop ang bulan sang Abril, Pag-asa issued a warning na dapat kita nga mga Pilipino mag-andam. Mag-andam kay magasulod sa Pilipinas ang panahon nga ginatawag El Nino, and this season or ining asahi sang panahon nagapatimaan sang mainit nga tiyempo o malawig nga tig-ilinit o kon drought. Lorga Vista. Di ko din nagpreparar ta kay siling sang Pag-asa, preparahan naton ang El Nino. Ay naano ini? Pagkasunod gadlaw, nagpagwa naman ang Pag-asa sang abiso sa aton nga may ginamonitor subong nga low pressure area, hindi lang isa, duha. In fact, lately, tatlo pa gani ang ginamonitor nila. Tatlo ka mga low pressure area nga base mag-apiktar diri sa Pilipinas. And kung matabo ni, amo niya ang ginpahayag nila nga El Nino alert nga maulan nun iya, bunano. Di kung ikaw, abi, ordinaryo nga nagapamati, masiling ka, di ginging husto man. Ano ni man? El Nino gin kita o La Nina na kita? Lorga
1: Vista. And if we still have time, later parts ang aton sininga pagpangalagad subong nga gabi, aton istoryahan ining parte sa damahamot ka, daw ginahimo nga kaladlawan ang eleksyon, amak mo nga 14 anyos magapadalagan, kag ang tarso man nga electoral law sang pungsod nagaalaw naman sang mga minor de edad nga magpapili sa pwesto. However, hindi niya natabos Pilipinas, iniya dito sa Amerika, in a country that is said to be law conscious and where people are said to be law abiding. Hindi tuya supak sa ila pagsulundan nga ang minor de edad magpapili sa eleksyon. Simple lang pamangkot, no? Makadalagan sa eleksyon ang minor de edad. Anong punto sina nga agin allow ina sang ila nga layi? Ano para himuon nga katalawan ang ila nga eleksyon? Agod himuon nila nga kalahamutan ang mga kandidato? Or basi na tabo ini kay man sang una ara naman na nga daan, wala sila sang age limit sa pila ka mga kandidato, especially sa mga statewide elections. Ang mga siling ko nga statewide, isa ka estado bla covered niya. Ini natabo ini kag matabo liwat didto sa estado sang Vermont sa Estados Unidos sang Amerika. It's because with the absence of age limit, wala sang age limit sa mga kandidato. Isa ka 14 anyos nga high school ang magapapili bilang gobernador sang Vermont, USA. Lorga Vista.
0: Di ano gini? Ano tong minor de edad nga to? Galing kayong rason sa minor de edad nga madalagan ka. Simple lang sa batya. Ngiti, ang mga kabataan, why gani gintra? Mga kabataan, pareho sa ako, nagalantaw lang kami, nag-observe lang kami. Kaya para sa amon, hindi dapat nga mag-intra kami dira kay mga minors pa kami. Yung galing, tigintugya naman nato sa mga tigulang. Pila naman kadikada nga mga tigulang nagapamuno sa aton nga pungsod. Ti anong guwaya? Kalamutan man tagyapon. Iti may nga subong ang mga kabataan magtindog. O, para sa amon, kinamatarong.
1: Pila ini sa mga bagay nga aton pagatutukan subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan ang Larga Vista diri sa K5 News FM. Meantime, balikanta nga aton nga first issue of the day ining parte sa terrible nga pagsaka sang presyo o balayran sa kuryente. Nagtinudluan nay pa kun pa man kuton sinong nga nagsaka ni, sinong nagkuan sini, sinong nagpadihot sini, nagtinudluan nay pa siling sang power producer nga kami iya nagaproduce lang kami sang power sang kuryente. Ang amon ginasukot presyo lang ina sang amon kagastuhanan sa pag-produce sang kuryente. Ginkadto karon kun hindi nag-overprice abi hindi nagmahal ang power producer sa ilang nga presyo, tidiin ang sunod ginpamangkot ang transmission. Ining NGCP blaho in charge sa pag-transmit sa pagkuha sang kuryente. Halin sa nag-produce sini kag ihaboy niya dito sa mga power distributors. Di, ang sabat yasang power transmission, yung bawa mo, nag-kwan man lang kami, nag-transfer man lang kami sa kuryente, naanga kami pa yung basulon. Di, why man sila kung nasala? Ang power producer, wala man. Ang power transmitter or transmission in charge, wala man. Di sino? Sa dalom? Ang distributor? Di anong power distributor? Diri sa ato ng NEPSE? Ang Negros Electric Power Corporation? Di ko di mangangkot. Ano iyang NEPSE? Sili sa NEPSE ba? Oh, Diyos ko. Nagasukot lang kami iya sa ginamando nila nga sulokton. Nagakulikta lang kami iya. Nga kami iyang pasabton. Istorya naton ini subong nga gabi bangod madamo na sa mga konsumidor ang nagakumod party sini. I-check naton subong ang linya sang isa sa mga leader sang Access or Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services. Ang ilang grupo ginatawag Access, and we're talking about Winnie Sancho, isa man sa mga kilalang labor leader, isa sa mga kilalang cost-oriented organization convener, damo na ni siya na sudlan ng mga kuano mga grupo. Now, he is part of Access or Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services. Para mabalanta kung nano ang panindugan nila, nano ang pananawa nila, kag nano na ang ginhimo nilang atikang angot sa sini nga problema. Ining pagsaka sang presyo sang elektrisidad. May mahimo pa kita o wala na? Kung wala na ito may mahimo, pahimunong na lang ta eh. Pero basi pa lang bala? Basi pa lang may mahimo kita? Basi mauntat na ang malpractices nga ginapatihan sang kadaman because many people are convinced nga mayara gid sa mga pinalapaway nga nagakatabo. Mayara gid sang sobra-sobra nga pagpanukot kag pag-income sang tuman. Ari na sa aton linya karon ang isa sa mga leaders sang Access or Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services, Mr. Winnie Sancho. Sir, mayong gabi.
2: Yes, Elmer, good evening. Mayong gabi sa itong mga listeners, no? Kami nagid sa mga consumidor, no, sa Negros Island region.
1: Okay. Sir, as far as your group is concerned, ano nga mga bulan nga bills ang kuryente ang questionable gid sa wong?
2: Well, actually, nagsugod ni siya sang pag-hypend bala sang oil price hike, no? Pinagid pagsugot sang crisis sa
1: Middle East?
2: Strait of Hormuz, no?
1: Uh-huh.
2: Until now. So, we were compelled to write, no, a letter to the Secretary of the Department of Energy, no? Sa kay Ma'am Sharon Garino,
1: uh-huh,
2: hearing our complaint, samanti magtaas ang presyo sang kurinte apektado na tanan mo.
1: Mm.
2: Let's say ko nagasweldo ka lang, abi 550 pesos per day times 26, that is about, I think, mga 14,000, no? 14,300. Di ko nang ginabayad mo sa kurente, mga 3,000 plus. Kundi, dakugid nga ako, no? Dakugid chunk ang nabuhin sa imusweldo tungod lang sa electric bills.
1: Mm-hmm.
2: Dugangan pa, Elmer, sang charges, no, sang generation. Actually, ang nagapadako sa total sa atong electric bills is distribution, no?
1: Okay.
2: Halina, sa distribution utility. Ang number one gida ang natawag natong generation.
1: Power generators.
2: Yes, amunin siya nga rin sa mga power supplier, no?
1: Mm-hmm.
2: Nga nagahatag sang generation, rabi coal-fired, mga fossil fuel, ting ibang sinada, mga diesel, no? Depende. Pero amunin pinakadako, no? Sa suma total sa atong electric bill.
1: So, okay. Katuwa,
2: ang transmission.
1: Aha.
2: Ang transmission, amunin ang pinapanagayahan sa EGCP.
1: Akay nga, ang transmission, sir, buot silingon, nagastuhan ang EGCP kay nagsaka ang presyo sa gasolina daw na?
2: Wala sila nagastuhan, kundi ang generation, kundi sa loob nila.
1: Aha.
2: Pag sa loob nila, ipasa nila na sa kwan, sa distribution utility.
1: Aha.
2: Pero kaya ang EGCP, sa naibaluan taman, is sa privatized na niya mo, 40% siya niya is owned by the people sa Republic of China.
1: Uh-huh.
2: Di ang NGCP, amo nang pinakagasto sa tanan-tanan natin na agencies ng gobyerno.
1: Mm.
2: Naman, sa subong, ang iya lang na ginatawag natin pag-maintain, no, kapag ayos ang iya nga infrastructure, billions na ni Elmer ang ginagasto.
1: Mm.
2: Ang problema, ta kaya sa subong, wala pa ni matapos ang tawag nila ng Panay Negros, no?
1: Mm-hmm.
2: Panay Negros sa 130 KV na tawag nila. Wala pa na matapos na proyekto.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang sukot sa transmisyon niya, away naguntat.
1: Mm-hmm.
2: Pero abis ang ginatawag natin ancillary services na ginatawag nila. Ang ancillary services, sa simpleng lingwahe, additional power, no? Kung may power outage, may brownout, abi, o kung may blackout, masulod ang inatawag na ancillary services.
1: Okay.
2: Di ang di last pag-inagatapusan ang WISEM, no? Wholesome Electricity Spot Market.
1: Mm-hmm.
2: Amo ni siyang trading firm sa electricity mo.
1: Di kayang...
2: Hindi tayo maintindihan.
1: Ang WISEM, dokan malang na iya? Do broker malang na iyang WISEM?
2: Pero ang resulta ya, matupa manggiapon sa aton.
1: Ang but mo silingon, Sir Winnie, sa imo nga analysis, sa imo pagtuon, sa imo panglantaw, sa dalagan, sang supply, halin sa puno, sa pagproduce, hasta sa pagdistribute sa idalom, ang but silingon sini, eventually, China will win?
2: Hey, ang sistema siya na Elmer, na ang WISEM, wala siya sang intervention, mag ginatawag, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya man, ti, siling sang ERC, GDOE, di bala kinanglan natin, affordable, sustainable power supply. Pero ang nakakatabo, hindi. Ang tanan na charges, halos ginatawag natin, pass-on charges.
1: Mm-hmm.
2: Generation, pass-on to the consumer.
1: Uh-huh.
2: Transmission, pass-on to the consumer.
1: Mm-hmm.
2: So, in the final analysis, dugangan sang oil crisis, di ang mapintalan gidaya, ang kuan, ang mga consumidor, no?
1: Mm-hmm.
2: Wala sang government regulating agency na dapat ani mag-intra, no?
1: Mm-hmm.
2: Kasi pulisiya man sa gobyerno. Pero abi Elmer, sang pag i-suspend o kunong taton man ang tawag naton na value added tax sa kurente para hindi mo matamaan.
1: Mm-hmm.
2: Dapat ang ERC magkwansya, magtanawag siya sa isa kaudel na may cap, may limit, no? ay natawag na itong pagpusaka.
1: Nga naintindihan, in general, na, naintindihan gina ni Sharon Garinhaw?
2: Ang butat eh. Ang pirmi mo lang na siya nga huwag problema man sa una, huwag ko no problema sa petroleum product.
1: Kay, hindi kay si Sharon Garin, when I was working sa Congress, si Sharon Garin, congresswoman pa sa itong time, tida politiko ni saya. Abot din ko ito, anya ni ang party sa power industry, ah?
2: O dito pareho, kita nga ito nga analysis. Hindi pala taga Iloilo ni Shailmer? I don't know.
1: Hindi ni siya, garin niya nga taga Iloilo?
2: Ay,
1: hindi ni siya, hindi na sila paryentihan, nay ni Kwan, ni Nanay, bla?
2: Ah.
1: Oo, sino gani ni? Si Janet? Oh. Janet Garin, hindi na sila parintianay?
2: Natadaan ko, Lemer, sa paglupok ng krisis sa Middle East, anong hambal ya? Why ko no problema sa supply sa petroleum product? Ang problema, ang presyo. Amugan ni nagwagal ta tungod hindi magwagtang presyo. Karon masiling siya nga wala problema. Sakto ng imong analysis daw, base hindi hakos ang intricacies, ang ginatawag nga power industry, no? Kamanti, siya doon sinika-complicated mo sa power industry ang ginatawag.
1: Amo na, abi, sir? Amo na nga, yes. Gwa, sir, ko nang ang aton nga gobyerno, ang ginaplastar nila iya sa kwan, sa mga pwesto sa gobyerno, hindi iya abilidad ang ginabasihan?
2: Si kay kwan, political appointee, labangan, no? If you are close to the powers that be, malaban ka nga mga point.
1: Oh.
2: That is why, lang sa ato mga economics, kaya mga ekonomista, ang iba, narama lang sa sulod sa mga condition room.
1: Gani.
2: Once sila, they do not go down to the ground, manawag sila kung mag-ganto sila may sa squatter. Sa slum area. Kaya dito nila tanong.
1: Di pero nakasabat na si Sharon Garin sa inyo? Sa letter nyo?
2: Wala pa. Kay subong ko pa lang na mail, no?
1: Ah, okay.
2: Ang sulat ko sa iya.
1: Oo.
2: Ang basic blade namin is, number one, excessive generation charges. The fonte unjust transfer charges by CP.
1: Aha.
2: Pero wala pa ganyan matapos ang pagdiga. Panukot ko na imo ya.
1: Oo.
2: Ngayon namunta ni da, kung tato nila na yung tanukot sa service nila, so wala man ni matapos, no? Ang proyekto nga dinaugan nila. And then, market failures, same. Must fail to impose free price cap. Natawag na ito, must operate despite sustained high prices sa power electricity.
1: Di, sir, apa mangkot subong sa mga konsumidor diri sang NIPSE? Ti ano maano ta? Ano ni man ano mahulat na lang ta sini nga mahulat. Sa asta san uni san una may pag-asa pa na nga pamatian may wala na ta tsansa.
2: Kaya number one kita ta ni magugdag way labot sa consumer ang aton mga legislator eh. Ang aton mga congressman de.
1: Oo.
2: Ang aton mga local official.
1: Ay sino ganing congressman ta?
2: Sa second district, si Albi Benitez, nila.
1: Ah, Diri sa kwan sa Bacolod. Oo.
2: Oo. Kasi sinupagid ang iba ng mga political leaders na kung nagpamati, e man ang ila po, kung ano ba niya? Pareho si ni Ilmer. Subong may, hindi ba lang may ginaplano ning, tawag ni, ining waste. Waste to energy. Dali sa Bacolod. Maayaw man yung plano, kani, kaya man ti, kung makapatindog sila way to energy ng planta, base madabong lubuan ang playran sa kurente. Ang problema, kaya manugpirmaan ay naslas ang ginatawag na lease agreement
1: sa
2: Venice o Maypilisa. Ang problema, kaya ining Forsa Development Corporation, why Manila din na hambal kung sinong tagiyas ni?
1: Ay?
2: Sino ang board of directors.
1: Ano na, sikrito?
2: Ang isa pag-inmer, wala man yung track record. ang Pursa Development Corporation, wala kapatindog sila planta sa waste to energy, eh nadudla na ta sa joint venture agreement sa Basiwa Prime Water, na din tago-tago mo lang tumila.
1: Oh.
2: Kaya mo na yung pamangkot pag inamon. Mo na yung pamangkot pag inamon sa masunod naman na chapter, abe. Ano ni ang Pursa Development Corporation? Sino ni? Sinong takiya?
1: Ano sir ang alan? Sir, anong alan? Pursa?
2: Pursa. Pursa.
1: Ay, dubag una iyahaw?
2: Iway gani. Wala mong natakwikod ng kapatindog sa isang waste sa anong waste to energy treatment plant.
1: Base ang guaya bala sina, sir? Base ang guaya na pagkatapos ang Pursa, Sursi? Kita hiyo niya na lang mo, Sursi?
2: Kaya mo na gani, nga huwag kita siling ko nagpamalabag kung para nas kayuan sa mga konsumidor. Ang problema lang, dati ang mubiapon, transparency. Kita ni dapat magini may public hearing mo. Kasi, huwag ka kabaloya kung
1: basi,
2: hindi na galing niya kung tagiya.
1: Basi huwag lang tayo kabalo. Hindi basi huwag lang tayo naghibalo kag wala nang takabalo nga nagpa-public hearing na gali sila?
2: Huwag pa man nagkuhan lang na di sanggo niya ang palunsod authorized the mayor to sign some lease agreement.
1: Okay.
2: 25 years.
1: Uh-huh.
2: 25 years. Inib lang na bakal nga duta sa Pilisa.
1: Oh, ang facility to?
2: Yan isang gobyerno mo.
1: Mm-hmm.
2: Kita ni Ikuan Tulay, i-plastar pa sinwayo kaya hindi makamimamalabag ya kung paras kayuan sang tao.
1: Ay, ti, sinong tag-iya, sining Pursa ba si Greg?
2: Siwa na kabalo, no? Kaga isa pa, 4 million ini Elmer. Na, hindi niya laog-laog, no? 4 million ang bilis ang kuanyabis, ang ilatanan-tanan na project, no? Si nga dira, kaya nag-concentrate, tani ang unahon, tanay, subong ang pinaka-importante. Sige, ang wage increase, kung financial support para sa mga workers na amo man ang mga consumidor.
1: Mm-hmm.
2: Because the purchasing power of the workers, why na, nag-deteriorate na. Ang aton Elmer nga sweldo nga 550 pesos per day, ang yes na nga real value is only 412 pesos and 50 centavos.
1: Mm-hmm.
2: Ang buting ganon, ang nakadula sa aton sa kadaglaw, sa isa ka minimum wage owner is 137 pesos and 50 centavos. I-multiply mo sa 26, that is 3,575. Isakto, gig na ibayad mo sa isang bulan na kurente kung mga 200 kilowatt-hours ang imuabing consumption. Kaya ano pang ibayad mo karon sa kurente kaya nagnubo na ang imong sildo. Nag-deteriorate na iyang value. E kung why ganit siyang increase, why good?
1: Kung
2: mag-collapse ang purchasing power sa workers ang unang delikado, Elmer.
1: I see. So, amuning aton nga problema, subong, ang dilema naton, subong, is that while nga nagapanawagan ang gobyerno nga saligan naton sila, and while kida kumbinsido that there are things in life that we cannot do otherwise. Ambo silingon, may mga realidad sa kabuhi nga wala gid kita yasang may mahimo, luwas lang kon gobyerno ang mag-akto. However, masaligan tang gobyerno, how? Kung itugyan nato ni sa gobyerno, masaligan ta nga masulban ni sang gobyerno?
2: Nadula na gani ang talig sa tao sa gobyerno, Elmer. Naman, tayo, puro mo lang na sila rhetoric. Pero sinama siling sila nga, the state shall afford full protection to labor. Din na protection. Kaya sa subong gani, buhay ma-restore ang purchasing power sa workers. Kaya nga, ang pinpirmahan na sa mga membro sa House of Representatives na 200 pesos per day, national minimum wage, kagindala na sa Senado, gin pabayaan mo sa Senado, wala man sila mag-create sa bicameral committee. So in other words, ang 200 pesos per day na wage sa increase petition died in natural death. I-refile naman sa 28th Congress. Mm-hmm. Hindi mo siligan mo pang gobyerno.
1: Te, ano so, ni Karon? Going back sa presyo sang kuryente, ano ni, there are a billion reasons. Kaiti daw si ang tagiya ko no si rason mo ti may rason.
2: Kung ako ang imo pa kung ano nung initiate ko man ang ako ng reklamo, try mo din ka, rage ang tanan-tanan. No? Hindi lang ako, abe, mga leader, dalabi na gin ang mga opisyalis ang banwa.
1: Mm.
2: Dapat may isa ka-collective. Collective manifestation, no? Of complaint and concern about the rising cost of living and the oppressive price in the power or electricity.
1: Aha.
2: Dapat tanan magulag eh. Hindi tanin masarangan na kita lang.
1: Oo, hindi makaya ni Mr. Winnie Sancho, hindi kaya ni so-and-so, kundi tanan. Dapat concerted effort. Anyway, thank you very much for joining us tonight. Diri sa programa Larga Vista, Mr. Winnie Sancho, sir.
2: Thank you.
1: Good
2: evening, Elmer.
1: Thank you. Larga Vista. Nabatian bagog lamang si Mr. Winnie Sancho sang Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o kun access. Ti kun hindi tayo mag-ugyon, kun hindi tayo ipag-updan tanan, why kita palabuton? Kun hindi tayo mag-iho, sino? Kung hindi ta mag-aksyon, subong, san-o? Amo nang pamangkutanon o palamangkutanon nga kabudlay sabton. Mayong gabi gidgali sa kay Kim Arizon Flora, Gina Purano, mayong gabi, Cecilia Hinese, mayong gabi, and of course, mayong gabi man sa kay Genevieve Caparon Cogonon, William Moore, Manay Joey, Analin Canoy, mayong gabi. Leonardo Relos, dira sa Barangay Tangub, mayong gabi. Gina Borja, good evening. And of course, araman kaupod naton si Roger Villanueva Ovales, watching live via Bluetooth speaker. Dan Hart and Share, salamat Roger. And mayong gabi man sa kay Leslie Along, si Kenneth Chongko, mas maayong i-abolish na ang SK. Ah, okay. Nonita Albarida, mayong gabi. Mayong gabi, Team K5. Mayong gabi lang, Sir Elmer. Nagapamati lang ko din nagamonitor sa Barangay Kabog. Halin sa kay Kenneth Chongko, Rodel Pondok, Hineralaw, SK Sangguniang Kawatan. Oy, agwi akasakit ah. Mm. And of course, good evening, Sir. Monitor lang kami sa Sumag from Kim Arizon Flora. Wala na sila i-corrupt sa kuryente na naman. Corruption everywhere. Oh. And of course, si Romar Duran, mayong gabi, Sir Elmer. Monitor lang kami di sa Hinigaran. Salamat. Jerry Conde Rica Plaza, mahal ang kuryente subong. And may power emergency na, pero taas gihapon ang gas. Layo katama kay digong ang performance ni Mr. B. Rodel Pondok Generalaw. O ara, ginakumparar si Digong sa kay Bungbong Ninet Haranilia. Good evening, Sir Elmer. Ari lang kami din nagapamati sa Radyo Adlaw-Adlaw. Salamat si Mary Grace Demerin Artosilia. Mayong gabi, gapamati lang kami di sa balay upon sa akon nga bana kag mga bata. Lihog lang ko tamyaw sa kay Jerry, Gerald, Jero and Jik-Jik Artosilia. Oh, salamat, salamat gid. And of course, kaupod man naton si Junwell Medes, mayong gabi. Ari lang ko galing nagapamati sa Oringaw. And si James Bornales, mayong gabi. Kaupod man naton subong, siling ni Jerry Condirica Plaza, watching from Dubai. Dira gaamat-amat naman sa kaampresyo sang gasolina kag kuryente. Ernesto Nipange, good evening Sir Elmer, still watching live from Hervias Dos. Oh, salamat gid Ernesto. Si Ninet Haranilia, watching from Purok Gonzaga, Mansilingan. Araman, nagatutok man subong sa aton si MN Constantino. Oh, salamat, salamat. Mayong gabi, Bebing Desinal Bordan. Oy, Ma'am Bebing, mayong gabi. And of course, corruption is deeply embedded because of the patronage system and historical roots. Sadly, We also sell our votes and many lack knowledge in choosing leaders. That's why the system remains passive and hard to change. May the good Lord save our country. Aha. Ang message ni Kenneth Chongko. Actually, kung padalman mo gid, initanan, mabalik gyapon sa aton. Mabalik sa aton for the simple reason that kitang nagkutkot sang aton nulubngan eh. Kitang naglubong sang kaugalingon tay. Naglubong ta sa utang. Ikaw ang balasulon kay ikaw ng utang. Nangutang ka mo. Kundi nalubong ka sa utang. Kay kung wala ka ng utang, kundi di ka man malubong sa utang. Amo na kasimple bala nga argumento na ang tanan nga ini nagabalik sa aton. Why? Masaling kita. Why waay gining presidente? Why waay ang presidente? Sang time nga ginambalan ka mo nga hindi na siya mayo ngay mo nga presidente namati ka mo? Hindi bala nga ang nagahambal sa inyo nga hindi siya maayo nga himuon nga presidente, ginaaway nyo pa, ginasinggitan nyo pa, ginayaguta nyo pa, kay maayo siya. Borgo Vista. Tiyo, sino ni balikan sini? Oh, sinong guilty da? Uy, ako, kamo! Bayaw kamo to! Toto Alarcon, Araneta, good evening, Sir Elmer. Monitor lang sa Barangay 2, Hinubaan. Salamat, salamat, gid. And, of course, Joel Flores, paglit lang, happy 32nd birthday kay Ronald Faustino. Halin kay Johanna Faustino. Ano ni man? Si Vince Axel Dayuno. Good evening. Watching live from Sumag, San Roque. And of course, si Candido Milocoton. Good evening, sir. Oo. Ari lang ko sa balay, ah. Salamat, gid. Ara man si Juni Azucena, mayong gabi sir, monitoring. Salamat man sa kay Shira Echo, Adonis Digit. Mayo lang nga nagpamati sa akong bugoy nga si Burnok, watching live from Barangay Oringao, Cabancalan City. Baby Farol, mayong gabi sir Elmer, watching live from Fortune Town. And Gina Lizades. Good evening, Sir Elmer Ovaldo. Bawo social ba? Ovaldo. Monitor lang kami din sa Purok Bantod, Barangay Pahanukoy, and Ariel Nardo. Mayong gabi, Janelle Dumugho. Good evening, sir. Always good to gapamati sa K5. Always watching and listening from Fortune Town, si Baby Farol. And of course, si Manong Johnson. Mayong gabi, Candido Milocoton, Janelle Dumugho. Dulaon ng SK, kaya wala man na tupa, kabata pa, kabaluna magkurap. Puro hadlok, watching from Barangay Yao Yao, Kawayan. Uh-huh. Terrible nga lugar, no? And good evening, Sir Elmer, present na Sergeant Ray, watching live at Camp General Macario Peralta Jr., Hamindan, Capiz. Patamyo na lang kay Architect Toto Boy, kag Farm Manager Boss Almario, nga nagapamati subong sa Dumaraw, Capiz. Salamat, gid. Baby Farol, watching and listening from Fortune Town. Salamat, salamat, Juni Azucena. Mayong gabi, monitor lang kami sa Rioville 2, Barangay Estefania, JJ, and Mag Soy Soy. Uh-huh. Roda Angeles Knight, not guilty, Your Honor. Wala ko nagbuto sa iyaya. Lorga Vista. Lusot siya? Lorga Vista. Kaysa ito nga time, kung hambalan gani ka mo nga, hindi na siya. Why na siya pulos? Why tupa ng atao? Butuhon niyo pa na? Sang time nga congressman siya, wala na may napasar nga layi. Wala gid na iya. Tiyang rason niyo, ay kabuot ni sa iya. Layo bala? Layo ang puntariya, gina-question ang ikasarang, ginasabat nyo sang batasan. Ti, karon. Kaya gina-question ang iya ikasarang. Asta ka mo nag-yubit ka nag-ayaguta sa iyang hindi siya kasarang? Lorga Vista. Pero sa tung time nga ginahambalan ka mo nga hindi siya kasarang, nanong ginahimo nyo? Ginabuyayaw nyo? Lorga Vista. Karong sumahan, takbo karong ma. Lorga Vista. And good evening, Sir Elmer. Gamonitor lang sa Barangay Singkang. Rayta, mayong gabi. Leonora Habat. Mayong gabi Sir Elmer, kamusta na Ray Tam? And si Jesse John Robles, good evening sir, gabamati kami diri sa Payao, Binalbagan. Si Lovi Villanueva, patamyo man sa akon Papa Arsenio Villanueva kag Mama Ana Luz Villanueva, nagapamati subong from Barangay Vista Alegre. Uy, dira sa Barangay Vista Alegre mayong gabi lang ha. Si Andy Luzarga, gapamati kami di sa Barangay Urong, Kabankalan. Salamat, Jesse John Robles sa Payao, Binalbagan. Nagapamati ko no sila siling ni Jesse. Gapamati sila subong dira sa Barangay Payao, Binalbagan.
3: Lorga Vista.
1: Rowena Villaran, Erbito, mayong gabi. Leonora Habat. Leonora Habat, mayong gabi. And... Araho si Palma Den. Good evening from Barangay Felisa, Gapamati Live. Angel Bilando, good evening. Si Ray Sandico, oy migo Ray. Good evening Sir Elmer, watching live from Kabankalan. And araman kaupon man naton si Aden Bagnizal. Aden Bagnizal, tamyaw ko lang gali, si Lieutenant Colonel Lance Medina. Uy, si Colonel Medina, mayong gabi lang ha. Monitor lang ko di sa United Kingdom, Northern Ireland. Wow! O ka nami nga lugar.
3: Lorga Vista.
1: Sa Northern Ireland, United Kingdom. And Gina Purano, nag-monitor lang ko di sa Sunshine Valley Subdivision. Maricel Calyora Maribaw, Flores. Patamyaw sir sa bana ko nga si Jerwin Tuberiades Flores. Salamat gid sir si Maricel Maribaw Flores sa sityo Kuyawyaw, Barangay Sibukawan. Isabela Negros Occidental. Sige Maricel, salamat gid. And safe kuya dira sa butuhan. Ever since lagi kuya nag-vote maski sino nga presidente Sir Elmer ah. Kay pala riho lang ina sila tanan ah. Nangin luwa si Gina Burao. Wala
3: Lorga Vista.
1: Ako pati man ko ah. Kay tuod kung nakaagi ka butar, kang nabutar mong lain nga tao, ang imo na mahambal, gahinulsol ka. Pero kung magsing ka, wagi ko na iya. Ti ako gapati nga hindi kaya guilty eh.
3: Lorga Vista.
1: Ramon Bernal, mayong gabi Sir Elmer, live diri sa City Village Kabog. Oy, dira sa City Village Kabog mayong gabi. This time, tinguhan ta nga matawgan si Engineer Christian para nga makuha naton ang panugdaon, ang pananawan o panindugan sang NEPSIA. Ari si Engineer Christian John Villena, ang Corporate Energy Sourcing Manager. Siling ko, sir, sino nang tawagan ko? Sir, sige ang kwanto ah. Ko, sino na sir? Sige, kwan na siya ng corporate, sige ano nang kwan man, ang CESM? Sige, sige kwan, consumer? Sige ano, ng corporate, ari na, joining us over the phone is Corporate Energy Sourcing Manager, Engineer Christian John Villena. Engineer Villena, sir, mayong gabi.
4: Yes, sir, mayong gabi sa aton tanan, no? Kag mayong gabi man sa tagpalamati sa aton yung programa, sir. No?
1: Damo sa mga question, I was able to talk with Mr. Winnie Sancho a while ago. Kag naghambal siya nga may mga question about the charges, no, nga ginakolekta sang NEPSI sa mga konsumidor. Anong papel sir sang NEPSI sa koleksyon ni sang mga power generation, mga transmission? Ano nga mga anong papel niyo una bes sir?
4: Oo, sir, no. That's a good thing naging question ta na subong sir, no. Ang papel actually sir ni Negros Power, especially sa aton nga mga generation charges, transmission charges, is just we are mere a collecting agent. Mm-hmm. Sa amon nga bahay, no, pass-through ni siya. Nang tanan nga gina-implementar sa generation side, approve ni RC sa aton, na-collect kay consumer, kinabayad man sa aton generator nga kakontrata. Same also with the transmission nga ini gina-charge man ni NGCP kung anong ginasukot nga kay Negros Power, definitely ginasukot na sa kay consumer, kay ginabayad man kay NGCP mismo, sir.
1: I see, okay. So, bali, collector lang ang NEPSI?
4: Yes, sir. That's correct, sir.
1: Anong mga charges, sir, nga nagakadto sa NEPSI, kundi sa bill naton? Anong mga charges da nga sa NEPSI na igakadto? Kag anong mga charges diya sa iban nga mga ahinsya?
4: Oo. Actually, sir, sa aton nga total nga bill, kung tanawon ta, nasa 7-10% lang ang gakadto kay NEPSI.
1: Mm-hmm.
4: Which is, amon na siya, sir, sa aton nga bill, amon sa distribution charges, supply charges, kag metering charges. So, amo lang na siya.
1: Ang systems loss, ya? Yeah?
4: Ang systems loss, sir, ara na siya, gina-collect na sa ni Negros Power, pass-through na siya, para at least ma-recover ang losses, blesser nga nabakal naton sa kay generation.
1: Mm-hmm.
4: Tapos, ibalik naman na sa kay generator.
1: Mm-hmm.
4: Kay tungod sa kay NEPSI, sir, subong miyara kita allowable na cap sa systems loss na to, no, nga 8.25%
1: mm-hmm.
4: naging pando na siya. So, ang above sina, hindi na siya allowed si NEPSI na mag-recover.
1: Mm-hmm.
4: But it's good thing, at least this opportunity man, to inform sa atong consumer, nga si NEPSI is way below sa cap ni ERC. Kung 8.25 ang cap, si NEPSI, sir, ara siya more or less nasa 6% siya.
1: Mm-hmm.
4: Nga systems loss. So,
1: I see. So, other than this, ano gakadto sa power generator kag anong gakadto sa NGCP?
4: Ang sa power generator, sir, amon sa ang aton nga generation charge.
1: Mm-hmm.
4: Kag sa aton nga NGCP naman, amon sa transmission charge naton.
1: Uh-huh. Amo man lang ng duwa nga ginasukot nila?
4: Yes, sir. Amon sa ginasukot sa aton nga mga generation and distribution tag ang transmission ta.
1: Pero
4: ang the rest man,
1: ang concern, ang rate sina, pila ka percent ang kakadto sa bill abi? Pila ka percent ang kakadto sa power generation?
4: Sa power generation, sir, nasa more or less 55-65% na siya.
1: Mm-hmm.
4: Sa bill component na to, majority is halin na siya sa kay kakadto na sa kay generation.
1: Mm-hmm.
4: Tapos, ang the rest is almost, I think, roughly nasa 30-35%. Dra naman siya nagkakadto kay transmission charges for okay. NGCP.
1: 30% sa transmission?
4: Yes, sir. 30-35%.
1: Bo, kadako gali sa ngina-income sa NGCP?
4: Well, ang kay NGCP, sir, nang kung tanawon ta, mayara na silang rate man approved na halin kay ARC. No?
1: So, pero ti ang namin ko bala, engineer, regardless kung pilang gin-approve sang ERC, ang question dira iya, dako ang share nga makuha sang NGCP nga ang ilaya nga kapital linya man lang.
4: Yes, sir. So, amo na siya. Balik ko na. Anong ginasukot sa ito ng NGCP? So, kung sabihin na ito is 30%, so 30% dekadtugot yung NGCP.
1: Hindi
4: so,
1: pwede nga dulaon, tanalar ng transmission?
4: Well, kung tanawon to, sir, ang transmission abi ng sa technical ta amo ni siyang main highway
1: mm-hmm.
4: nga nakadto sa aton nga like
1: why na tagyan nga abi nga iba no why na choice
4: why tagyan kay tungod mm-hmm. nga halin sir sa generation ang linya ni nga dlagko nga tower amo ni sing NGCP nagakadto sa aton nga facilities sa Negros Power man or mm-hmm. same man sa other mga distribution utility like kay Noseco, kay Noneco.
1: Mm-hmm.
4: So, main highway din sa
1: kay ang buwan ni sang NGCP connector siya ang siya ang gakonekta sang generator kag sang distributor.
4: Correct, sir.
1: Ti kunwai sa may nagakonekta ti ang power nga na-produce sang generator wala kadtuan.
4: Oo, tama, sir. So, hindi gina siya kakadto sa aton, kaga aton ng mga konsumidores, hindi man kagamit sa aton ng power.
1: So, that's why nga kinanglan maagigita sa Chinkwaila para nga makaabot diri ang kuryente.
4: Yes, sir. Tama.
1: Chinkwaila, kuno kay, ano na kuno, ng part owner ang China, no?
4: That's what I've heard, may co-partnership, pero I heard majority is kay Henry C. Jr.
1: Tiyan mo na, kinanglan maagi kita sa Chinkwaila para nga ang kuryente nga nakuha to sa generator, ipasa ya di sa aton, sinitsinkwayla, ipasa ya di sa NEPSE para madistribute. Kung hindi ta magpasugot sina, ang gwa tabot si Kikgid. Do tama man ang kanta ni Yuyuy Villamino. Anyway, what is the status of the supply of power now? Shortage bala kita nga kun nga nagasaka ang presyo?
4: Well, sa aton sir nga case no, as far as Negros Power is concerned, ang aton nga supply requirement is sufficient, no? So far, may aratas ang aton inap ang aton nga power providers, especially ang mga kontrata nga under kay Negros Power, nang may guaranteed silang supply nga ma-deliver sa aton.
1: Mm-hmm.
4: So, ang aton lang constraint man subong is in terms of the price component. Kung hibaluan ta man, nga may aratang mga pagsaka, especially nga ang directly, although nga hindi ta 100% yakuha sa mga petroleum products,
1: mm-hmm,
4: but may mga portion nga nagsalalaka, it's because of the forex currency, mm-hmm, exchange, which indirectly affected ang mga presyo,
1: aha,
4: sa bidog ng merkado, especially man sa power cost na ginabakal naton. Ginabakal man si Negros Power.
1: I see. And lastly, ano subong ang current nga power rate sa Negros?
4: Yes, sir. Ang current nga rate subong, ang aton nga rate for the month of April is 12.24. 12 pesos and 24 centavos. May ara kita nga gin-announce man nga may ara kita nga pagsaka nga 83 centavos kumpara sa maligad nga binulan.
1: Mm.
4: Itungod ang kabangdanan sini nga pagsaka sa aton nga presyo sa merkado, kung nga tawag ng WESM,
1: mm-hmm,
4: or Wholesale Spot Market, nga which is primary driven, affected man siya sa mga, mm-hmm, kalatapo tungod sa gera sa Israel at sa aton nga Iran.
1: Diyan ang mas barato, more

0: Okay. So anyway, Engineer, salamat talking to you. Thank you for the information you shared.
1: Yes, sir. No, thank you so much. Kagmadamong salamat sa paghatag mo sa chimpong na magpubutsag at magpabaluman sa aton update sa mga consumers natin. Mayong gabi, Lord, sir, sa tanan.
0: Mayong gabi. Lorga Vista. Te, kita mo na ng aton nga, kwano, nga sitwasyon sa, kwan, sa Pilipinas. Kung hindi naton pagtugtan ng NGCP manukot sang transmission charges, mauntat sila sang transmit sang kuryente, ti wala kita sang may magamit nga kuryente. Kay sila lang ang may linya nga sarang agyan sang kuryente padulong diri sa Bacolod para hindi kita mag blackout o brownout. Ti ang NGCP na, no? Di ba lang controversial ni? Kay man, 40% share sang NGCP ginbakal sang China, di ba? Na question pa na gani ko, no? Nga kun pananglitan sabotahion kita sang China, ligum dulom gita. I malfunction lang nila ang ila facility. Why na tayo kuryente? Mano kita? Oh. Balik kita sa Sulo eh. Balik kita sa Mitsa. Balik kita sa King K. Pabilo Jr. Di gusto nyo na? Hindi bala na anad na kamo nga may ref kamo nga may aircon kamo? Hindi nyo na kaya nga magbalik sa dati? Nga magsakripisyo? Lorga Vista. Now, hostage kita sang China. Siling ko gani, whether you like it or not, mapatakod gid kita sang transmission line sa Tsingkwayla. Kay kung hindi ka magpasugot, ang gwa naton butsikik gid. Lorga Vista. Amo ginanggwa ya. This is a reality. Kaway kita sa may mo. Mano kita? Bisan ano takawangal? Bisan ano naton karali? Bisan ano naton kaprotesta? Ini nga bagay hopeless kita nga mga Pilipino. It is because we allowed this system to happen. Sino ang nagpatugo, pasugot abi nga matabo ni? Sino pa? Kundi mga opisyal ta eh. Magapanumbalik kita sa aton sininga pagpangalagad diri sa palatuntunan ang Lorga Vista after commercial break. Lorga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang sobra nga fatig, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka, kag palang dulom sang panulo nga may dulot sang migraine, kag vertigo.
8: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi. Sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-take ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana, nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob dyan pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
11: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta mo lang kape pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
22: 66th Palarong Pamansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Dayo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
1: K5 News.
21: Larga Vista.
2: Padayong kita sa ato sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang Larga Vista. Oh, sa ato sininga pagpangalaga subong Ariho, gina-acknowledge naton si Ramon Bernal mayong gabi diri sa City Village Cabog, Raymond Farol, good evening watching from Fortune Town, Rodrigo Barrera Yapoico. Shout out lang sa Toboso Boss, Sierra Echo. Mayong gabi gani, mayo gani kung maabolis na ang SK. Kay 35 ng edad ya, SK man gihapon. Ariel de los Reyes, pa shout out. Rowena Villaran Erbito, good evening sir. Gapamati lang kami diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City, upod sa ang KSS members. And si Romar Duran, shout out lang kay Andrew Labaniego, nagapamati man sa radio. Janelle Dumugo, ara na? Okay, kulang lang tao di sa balay na nagatagay sa mtang gapamati sa imo programa. Watching live from Purok Santol, Barangay Mambaroto, si Palay City. Now, may ara sang renewed campaign. Renewed kayo daw, nadula nito, nagbalik naman. Ining mga anti-colorum operation bala sa atong sining mga otoridad, no? Joining us over the phone is the head of Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, Police Major Elmer Bonilla. Sir, mayong gabi.
17: Yes, Kaki 5, Elmer Tukayo, Baldo. Mayong gabi, no?
2: Yes, sir.
17: Ay mga tagpalamati nga nag-monitor din subong sa programang Larga Vista.
2: Aha. Sir,
17: original nato niya ang kurman, wala siya may gabi sa ato daren.
2: Aha. Atong sir nga klaruhon lang no sa kampanya parte sa traffic. Ano gidyang papel sang TEO abi ikumpara sa BTTMD diin masulod ang pulis sa mga operation?
17: Ang siyudad sa Bacolod, abi kakita sa Elmer, no, nag-create sang city ordinance.
2: Mm-hmm.
17: With regards sa kadamu-damo ng mga ordinance regarding sa traffic, yung mga nag-bailers dalanon, sa mga illegal parking, mga clamping, riding tandem, kung gabi, kagang duga na ng ordinance sa para sa ming anti-colorum.
2: Aha.
17: So, for how many years na siya kita yung Elmer nag-exist there? Pasubong no, nagpadala naman sa letter ang aton nga konsiyo sa siyudad ng Bacolod nga padayon no, naton ang ano ang pagpunakop sining pulurong nga nag-exist there sa siyudad ng Bacolod.
2: Mm-hmm.
17: Kahit sa subong, nagabiging naman siya, no? Mm-hmm. Base ganito sa record naton daw jutay ganin nag-renew subong sang local owned nga mga tricycle diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Mm-hmm.
17: Pero besides sina,
2: mm-hmm,
17: ang aton nga BTTMD kag ang kapulisan naton nag-implementar, hindi lang kita limited ha, to be clear, hindi lang kita limited sa pag-implementar sang pulurong ordinance.
2: Mm-hmm.
17: Pero while di nag-implementar kita sa tanan ng mga ordinansa dito sa siyudad sa Bacolod.
2: I see. Okay. Now, ang buot silingon kung damo ang nag-renew sang ila sini nga mga mayor's permit, hindi man kamo magkampanya?
17: Hindi, I mean, due tayo ang kuhan daw, dapat pang April, damo na sa tani, to subong daw mga 3,000 pa lang bala.
2: Aha.
17: Ito nga yaragin man nag-record, nga nag-renew.
2: Aha.
17: Pero yung kampanya ya, K5, Ilmer, bisanway pa niya ang sulat nga ipadala sa aton nga pagsiyo, aton nga kapulitan kag subong man ang aton nga BTTMB nga counterpart sa syudad, ang nga implementar na syudad. So may record man na daya ang aton nga licensing kag mga apprehension dito sa syudad sa Bacolod.
2: Now, Ari, mag-renew sang permit for tricycle kag sang ilang nga franchise, anong papel sang pulis?
17: Well, kita ga check kita kung inisang mga salakyan, motorsiklo specifically, kung may sidecar, kung pwede pa sa makabiyahe, pina-check na nato ng tanan-tanan. Same is with the BTTMD, nag-outer-check man na sila.
2: Uh-huh.
17: So, pananggitan, during the renew nga may mga gamay nga mga diferensya, in-advise na nato ng owner nga i-complete anay, antes kita maghatag sang permit, so, ako na itong pag-apirmahan, approve nga ang isang owner, pwede na sa makabiyahe dito sa syudad sa Bacolod.
2: Ah, kay man, ang akong bilang ganalantaw dito, the irony of things is this, kung may problema, kadtuon ang pulis. Pero samtang wala problema, barangay iya gani ang nag-aallow sina sa ila, hindi ba? Nagahatag sa ila sang permiso?
17: Well, gahatag man abi ang barangay siguro nga iban, pero ti dapat ang syudad ay ang title merang mahatag sang permiso nga ini sang certain driver pag iya motorsiklo pwede makabiyahe.
2: Mm-hmm.
17: So, pag-away ka sa mga lisensya, pag mga permits, so, nagabiyahe siya, reconsidered sa kulorong.
2: Uh-huh. Kaya man, ang mga franchise, abi, ang nagahimos, ang isa ka tricycle, makabing nga kulorong, kunway franchise. Pero,
17: yes.
2: Pero that does not stop the tricycle from operating privately. No, klaruhon ta na. Ang pagbiyahe iya, nga private, ang imo nga tricycle, why na problema, ah? Basta, hindi mo lang pag-ipasahiro. Kaya kung imuon mo nga pasahiro, ginabayular mo na iyang lahi. Di ba, sir?
17: Kung nag-convey ka na,
2: dulong ka na? Oo.
17: Mga pasahiro, gadulong ka, abot silingon, kulurong ka na, kaya imong intensyon, yung imutangan mo sidecar, request ni mo sa LTO is privately.
2: Mm.
17: So, pananglitan, kasi Juan de la Cruz, nagbiyahe na iya, kulurom na na siya.
2: Mm-hmm. Kagdakpon ka na?
17: Pwede ka na madakop sa person of authority.
2: Oh, paano galing kayang inyong operation? Hindi man massive?
17: Well, kaya amo na ganyan, bal ko gina from the start, ang atong kapulisan, hindi naman niya focus kita sa kulurom.
2: Mm-hmm.
17: Kahit ano sa ordinansa, sa atong kapulis in support sa sininga ordinansya. So, ang main sini, na taga-implement target, ang BTTMD, buligan sa pulis ng barangay. Kasi ang barangay gani, kinatagaan man na sa otoridad sang kuan sang BTTMD nga mapadeputize. Kasi hindi ni siya kaya kung ang aton lang BTTMD diri sa syudad sang Bacolod kay limited naman ang aton nga personnel.
2: Mm-hmm.
17: So nagambasan din ganito ni attorney sabi nga dapat ang 61 barangay may dedicated kita ng mga barangay tanod sa inyong mga barangay, kaya kamo man na makakilala sa mga pulurom to speak para ma-identify kaya kamo lang inyong i-advise. So, pananglitan, during the advice, kag sige sa giyapong biyahe, so that's the time na mangtakop kita.
2: Mm-hmm. I see. Tigaling ang barangay, the way man na power, hindi gani sila ka hindi gani sila kadakop sang gabiyahe da nga iba,
17: that's why gani, no, panindugan na lang na pagka-barangay kapitan dira sila nga mga naglain-lain nga barangay. Kaya ito, elected sila mong ginatagaan sila sa aton nga ano, local government code to implement man eh, kay may mga police power man sila kita din niya.
2: Ano gali sir ang aton nga patakaran ni party sa mga e-bike man?
17: Well, ang e-bike na subong sunod sa ordinansa sa siyudad sa Bacolod, panang di talaga biyahe, is considered man sa Yapon Kulurum. Pero limited na siya dapat, diri lang siya sa mga barangay. Kay may ordinansa kita naghambal nga hindi siya pwede diri. Same sa mga tricycle ba lang, diri sa mga medyo road, like national.
2: Tika, ang batiko na ang batiko sina, sir, ang mga e-bike, ginatagaan permit sa ang barangay na makabiyahe?
17: Siguro kung naining barangay kukipay din yung mayroon maghatag, so limited ang ilang lugar na pagbiyahe, like sa Drilang Bis may barangay Granada. So Drilang Sakwiti sa barangay Granada, kaya may manalang video road, yung mga national road. So may araw mang ginatugutan yung magbiyahe sa mga subdivision, so hindi naman na makontrol kahit makundi ni sila sa mga residente sa nagkakalain-lain ng mga sa subdivision.
2: Oh, ti pares ni ay ni bla sir.
17: Oo. Tapos na sila ki Pai Wilmer, no? So na ba yung dark na sang permit na ginatag sila sa nagkalain-lain ng barangay?
2: Pareho sini sir, example. Ako, taga Villamonte, nag-apply ko para permiso nga makabiyahe ang akong e-bike sa Villamonte. Karon, ang pasahero nagsakay, nagpadulong sa Burgos, out of route na. Paano mabalaan na iya sang BTTMD abing out of route na to?
17: Siguro ina siya kay Pai Wilmer, considerable pa na siya, pwede na siya kay madulong. Pero pananglitan, nag-pick up ka naman pasahero dala sa Burgos, kag nagdala ka naman sa lain nga barangay, so amo na is violation na siya.
2: Oh, galing kati, nag-violate na sila. Sinong nagabantay sa ila? Kaya daw wala man na may nagabantay sa ila?
17: Muna ganit, Peter Julius, no, kay kadamu-damu, nag-insang mga e-bike diri sa siyudad ng Bacolod. Siling ko ganit during our meeting previous month, nga i-regulate na nila yung pagbaligya diri sa e-bike. Siguro pwede makabaligya sa e-bike, pero why na sa sidecar? Kasi kung magbakal ka e-bike na may sidecar, ang intensyon na nanimo yan, mabiyahe na.
2: Prangka, so, sir. Ariho, pila nang nasakyan ko nga taxi, pila nang nasakyan ko nga grab car, pila nang nasakyan ko nga nang ano ganining isa? In drive, no? Why gid ko? Why ko sang driver nga nabatian nga nagdayaw nga kadisiplinado sa mga e-bike? Puro gid reklamo.
17: At yung kabalokan naman ang iban sinabi, why man mga lisensya mo kayo daw considered man na siya sikat yung replacement pala sa una ang e-bike. Ito yung maghambal ka motor, dapat nag-convos niya sa makina. E-bike niya, yung sa mga limo makonsider motor tungkol kay battery operated siya.
2: Aha. Pero ti motor man nag-iapon eh, kay battery lang galing ang nag-operate sa iya.
17: Munabi sa aton sa definition sa aton nga laye sa RA-4136, nagahambal dirang makonsider nato ng motor nga may engine siya nga may combustion. So pag re-establish na nga lay, way pa man niya ang ano, di ba, battery kag e-bike ate mo. So dapat i-pasungo naman na siya gani para modify nato ng iba niya mga terminology.
2: Di para pareho sini subong abis ang e-bike. Kamu gaugtas nga pulis ti may mahimo kamu da kayo way man gani kamu sang enough personnel nga makabantay sang ilan na operasyon.
17: Amo ni ganin no kay ti number one sini nga aton nga advisory sa aton nga mga pulisan sa dalanon nga dapat ini mga e-bike no dapat wala ni sila sa ano sa mga major roads kay pananglitan kon may mga aksidente why may isang benepisyo nga ihatag ining mga drivers kag mga owner kay why man sila sang insurance. So sa riding public naman ti dapat hindi na naton sila pag ano panawag sila i-patronize kay tungod kay initially limited lang niya sa mga barangays at mga subdivision. So kung magbiyahe kita yang i-Fedelmer along the way na mga layo abi, dapat piliyon tayo yung mga legally owned at mga lupuli owned ng mga salakyan. Kasi may mga insurances ng ang in-applyan tayo pananglitan may mga aksidente, amo na yung makugers sa imong damages.
2: Ang problema lang ng sine kay there is a very thin line that separates barangay from urban center. Kay ang urban center is composed of barangay. Ti Koron, ikaw, yes. Ikaw abi taga Barangay 10, ikaw sa Mambulok. Tapos ang balon kaya nga sa barangay ka lang mabiyahe. Ti diin ka lang na dayon mabiyahe. Kay urban that's center ng Mambulok.
17: Yes, pero ako gagamay abi sa barangay dira. So dapat amo yan ni hambal ko. Kaya daw hindi na applicable ang mga e-bike, dapat tunaan natin para hindi na dahil sila pwede.
2: Oh, kag ang barangay daw kapawala man.
17: Kabalo naman na sila dapat ng ilang obligasyon na kita Gilmer kahit
2: Waay sang adlaw, sir, nga gintuga sang Dios nga wala sang e-bike nga naga-cross sa Lacson Street.
17: Yes, that's why, no, may aragit. So, ang atong deployment sang Lacson, di, duwa lamang dito sa sektora at P5 Elmer. So, kinanglan tagit ang, ano, ang barangay for that matter.
2: Aha, ti, na pabaluan na ang syudad, sir?
17: Well, napabalunan na natin during our meeting together with the BTTMD. I think naghatag naman na mandatos gani ang atong head sang BTTMD before with regards sa sinaka matter. So it's up to the barangay captain siguro to implement para bulig sa siyudad ng Bacolod nga ma-decongest natin ang dalanon sa presensya sang e-bike nga wala sang mga lisensya.
2: Mayuguro, ipahigad na lang ning tanan nga mga salakyan, ang balunta ng kamo nga mga salakyan, kung may e-bike gani, pahigad gid kamo ha?
17: Muna ganing problema na
2: kaya tagaan ta priority ang e-bike, kaya ti ang hambal sang kalabanan sa mga e-bike drivers. Yung, kapangabuhi man kami, tiga pangabuhi ka man gani, pero wala kaga perwisyos pariho mo?
17: That's why gani Kiva Belmer, no, amo na siya nga ano nga mantra kun lingwahe perme ang mga masabi nga mga linyada mabatian naton sa mga e-bike, mga tricycles, like kuloron. Kasi nagapag-ibang kuno sila. Galing kahit amo ni bala may lay kita nga naghambala bing inisya bawal. Kung tani may lay kita nga nagabawal. So, pag gusto ko mo na biyahe, galing kasi nag-create ang layo yung syudad.
2: Ay, so, oo. So, anyway, sir, salamat kid for your time, no? And I hopefully, one of these days, pangitaan na bala sang kwan, sang solusyon, sir?
17: Ay, yes. Atong kapulisan rin syudad sa Bacolod, na binigid ng opis ang Traffic Enforcement Unit, nagapaninghoa kami kaupod sa BTTMD. Ako ni double time kami sa sining pag-implementar. Every day, alin sa aga hasta maghapon, may mga apprehension. Kita na, ano, kita ni Elmer.
2: I see.
17: Sa Bacolod. Nga, para makita as detrimental sa matasang nagabiyahe. Galing kasi, munang naging rason firme ang kapigaduhon. So, dapat matamap na ito, niliwaton o kundigwaton yung paguna-una sa iba na ito ng mga utod resident sa Bacolod nga hindi na yung basihan. Hindi naman ang pagbiyahin natin nga pangabuyan ang pagbiyahin sa e-bike ng mga kulurong mga tricycle.
2: And with that, Major Bonilla, sir, salamat good for your time.
17: Yes, sir. Madamong salamat. Kagamayang gabi sa itong karan.
0: Larga Vista.
2: Magpapanumbalik pa ang Larga Vista after this commercial break.
0: Larga. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
23: Last year, ibang experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
4: Umpawan
23: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
24: Palangapoy ka.
23: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na. Why na
23: pero,
4: na.
23: Ang pamatyagan, daw positive pa Japon, kalain. Sang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
23: Effect yan. Di kaya kabatyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang ditribayo Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy, kining depression or anxiety
4: kulbaan ka mo
23: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka ditribayo, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
5: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
6: D3 Bio!
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag-D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
23: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
6: D3 Bio.
23: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
4: Hindi ka paminsan mayo, do.
23: Wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
23: Kaya nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang silinga, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige ha ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
6: D3 Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga butika!
6: D3 Bio!
7: D3

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, mag-joyride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Larga Vista.
19: Padayon kita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Larga Vista program sang K5 News FM Bacolod. Tamyaw ta lang si Miss Chona Zapanta Barco. Dan like and share na salamat gid Ma'am Chon and Gina Purano. Good evening. Mayong gabi man sa kay Ray Sendico and of course sa kay Evelyn Densing, Anali Gantalao o Analeya Gantalao, mayong gabi. And dira ko na sa barangay Mailom, good evening lang halin sa kay Evelyn Densing, Rowena Villaran Erbito, Good evening, Sir Elmer. Kapamati, ilang kami di Kaglantaw sa Purok, Maasin, Barangay Tula, Dulao, Bago City. Upon ko dia, ang KSS member nga kapamati subong sa Radyo Hernani Blaza, o Ablanza, Enrique Palma, Helen Nobleza Palma, Nelzy Grateja Flores, Rogelio Flores, and Ronnie Erbito. Oy, salamat man kag mayong gabi sa kay Romeo Villa Hermosa Balaguer. Mga pita DTX Coffee Mix, ga monitor la ko di via 89.7 K5 Sagay. Liog lang greet sa Balaguer family sang Escalante. Thanks gid. And ariman kaupod man naton subong gabi si oy si Ma'am Roda Angeles Knight, Los Energy wala na tani gina-charge sa consumers niya. Sala na iya may madula. And Seljan Montemayor Villanueva. Hi sir, shout out lang from Barangay Dankalan, Ilog. And Mylene Joy Sidayon, mayong gabi lang sa kay Reyes Indico sa Lingga. Ariman kaupod naton si Jelwen, si Leticia Sabayton, Catalino Estor, oy Barangay Kagawad sa Barangay 5 Bacolod. Good evening Sir Elmer, watching. Happy Tuesday. Salamat gid sa kay Kagawad, Catalino and Bona Estor. Mona Lisa Ubaldo, ayong gabi Sir Elmer, tamyo ko lang akong partner nga si Randy Ubaldo. Oy, tuto Randy, mayong gabi sa family Makilan Umpad, Leonilio Ambit or Amit Bilbao Alvarez, kag sa tanan nga mga listeners sa imo programa. Susan Gillian, gumayong gabi Sir Elmer, watching live from Barangay Bata, Purok Pine Tree. Oy, salamat gid sa mga taga Purok Pine Tree. Halin kay Jelwen, good PM ka K5 Elmer, watching ay wala sang mahimo ang Pilipinas sa pungsod China. Kay superpower ang China, damo sila baskog ng mga armas. Raymond Farol, good evening sir, watching live from Fortune Town. Please shout out lang to my wife Wimple Farol and also my daughter Avril and Audrey Farol. Thank you. Happy Fiesta kuno, Barangay Kabog, Sumag, Bacolod, siling ni Mona Lisa Ubaldo. Indang Hilado Sarad, good evening Sir Elmer. Galantaw kami sa imo live sa akon banang si Jonathan Sarad, kag Rosana Transporto, Nelia Cabio, Ruth Caporal, Nonoy Gonzalez, Grace Tabalado. Madam ugin nga salamat. Salamat man Indang Hilado Sarad. Si Jovi Hipanaga, mayong gabi sir, watching from Tapi, Kabankalan, mayong gabi lang sa mga taga-Tapi. Terry Vergara Sancho, good evening, watching live from Moises Padilla. And si Jovi Hipanaga, shout out lang sa family Ortilio, sang Puyas, Murcia. Salamat, salamat, gid. Kaupod man naton si Rimban Nature's Despojo. Basi, gabaan ka. Nadala mo pa ang God party sa e-bike. Paminsara antes ka mag-comment party sa e-bike. Kay basi ikaw ang perwisyo da nga tao sa e-bike. Oh. Ay Diyos ko. Oh. Sir Elmer, antes ka mag-comment, minsar mayo sir. Mayo tani ko pwede mabaylo pangabuhi mo sa gabyahi e-bike para mabalaan mo ang mga rason. Basta Sir Elmer, think 100 times. Ako way ko yan nagabasol sa mga e-bike driver. Way ko nagabasol. Pero ang rason bala nga nagapangabuhi ka, pariyo kita nga nagapangabuhi man. So hindi na iya rason nga kay naghimo, way na ko may mahimo, amo na lang ginsulod ko ni. Kadamo iya pamaagi ko nagatinguha ka, kadamo sang pamaagi. Pwede nga hindi kaya maglabay. Sa hindi mo pwede labayan. Nga ipilit mo gidya kay nakaibalo ka naman nga kung maglabay ka dira, bawal para sa imo. Hindi bala? Pas na sang Lacson Street, ginaklaro gid na nga ang Lacson Street hindi nyo pwede labayan, malabay ka gidya imo. Kung may pasahiro kag mapadulong da, hindi ka magdulong eh. Para likaw ka sa problema mo. Kay madulong ka man, kag magproblema gani, dako nga huol sa pangabuhi mo. Loka, amo nang punto ko da, no? Pwede kuya silinga, kung amo nang pangabuhi na balamuti amo na eh. Alang-alang mahimo, takaroon nga, ihatag kuya ang pangabuhi sang kongresman sa imo, kaya amo na iyang imo na balaan nga pangabuhi. Okay na iya. Basta hindi ka lang iya, magbayular sang lahi.
18: Lorga Vista!
19: Kaya ginatagaan man ka muligwa, kundiin ka mo pwede magbiyahe.
18: Lorga Vista!
19: Batya ganay lang bala.
18: Lorga Vista!
19: Ako gasakay ko sa e-bike ah. Oo, gasakay ko sa e-bike. Mabaylo ka pa pangabuhi sa akon, basi inulsul ka.
18: Lorga Vista!
19: May dagay, present lang ko di sir ah. Ay salamat, may dagay, salamat. And si Fernandez Eric, good evening. Raymond Farol, good evening Sir Elmer, watching live from Fortune Town. Pa-shoutout lang ko sir, please, sa tanan ng mga taga-Purok Gonzaga, Mansilingan. And of course, Gina Borja, wala na ginya pag-asa ang Pinas. Ah. Go with the flow na lang ta, sini. Kaila manta mahimo, real talk. Tessie Roca Sabio, good evening Sir Elmer. Nagapamati kami diri sa Purok Fortaleza, Barangay Mansilingan. Sir, hindi taman dakpa ang pasaway, Sir Elmer. Roda Angeles Knight, amo na ang problem sa iban nga tawo. Dayon guilt trip kung masawayan.
18: Lorga Vista.
19: May harap pa na ganing siya pang nagpasaway, siya pang masakit panulok sa imo, bow Diyos ko.
18: Lorga Vista!
19: Tidi na yung hostisya sang banwa kung amun abi, nga nagpasaway ka na, ikaw pa yabang akig.
18: Lorga Vista!
19: Para sa bala kay ina, may nagbungkuanay nga tricycle kontra motor. Ti ang tricycle ya, husto ang iya nga, kwan, nga pwesto sa dalan. Ang motor, nagsibad-sibad sa iya, kag nasalapay, kumaya. Pagkatapos niya kaya, kuha yun ay motor niya kag batindugon. Pag abot sa pulis, libog ang puso sa pulis niya, paano na yung sketch man? Kaya na sa lugar? Di kay ginkwa na yasang nagamotor ang iya motor kag patindog. Oh.
18: Lorga Vista!
19: Ay nako ho. Di amo na mga problema. Mayong gabi Sir Elmer! Watching from Barangay Bata, Purok Pine Tree, halin sa kay Susan Gillian.
18: Lorga Vista!
19: Bear with me. May ara mga punto nga nahambal ako nga hindi ka pabor. Nga hindi ka makasaho. Nga nagarutan ka, nagansalan ka sang tingog ko. Why kita sang may mahimo? Kay ang pagbulos ko diri sa kay K5 Julius until tomorrow pa ini. Hasta buwas sa gabi, ari pa ko di. Ti ulo antusan nyo lang. Kay si K5 Julius will be back on on Thursday, no? On Thursday, ara na si K5 Julius Maribeles. Meantime, Ubdan ay tanay, hasta buwas ah.
18: Lorga Vista!
19: Sir, wala kuya ga e-bike, sir. Dakpa ang kapasaway, sir. Pwede makabaylo, sir, how?
18: Lorga Vista!
19: Karoon, kung magbaylo ka sa akong pangabuhi, kundi baylo na tangalan, sina magamuna.
18: Lorga Vista!
19: Roda Angeles Knight, only in the Philippines. Sa iban nga lugar, law is law. Oo. Tama na. Kung ano ang kasuguan, amo nang ipatuman. Tigaling kay sa atong puro lang kaluoy, intindi, paghangup. Paghangup nga kung kaisa, ginaabusuhan pa nga ginahangup na.
18: Lorga Vista!
19: Henry Christian Salcedo, tambok lang niya sir kun aga. Di ka pwede tricycle, kag e-bike downtown kung aga. Tambok lang pwede dakpon kana iya sir. Anong tambok man? Ang tambok?
18: Lorga Vista.
19: Dapat gid man nga magsunod kita sang pagsulundan. Kay kun hindi na hindi tayo pagtumanon ang kasuguan, ti ano na lang ni aton nga may isagad patayahimo sang mga layini nga hindi tama na matuman. Kundi ihaboy na lang ni atabok. Oo. Henry Christian Durancing niya, hindi tabok, hindi pwede makatabok. Oo. Kung aga, di ka pwede tricycle, e-bike sa downtown. Ah, kung aga lang. Oo. Kay pwede dakpon ka na, yes sir. Muna, ara ho, siling ko gani, hindi ko yan magpati, nga dira sa Lacson, waay isang adlaw-adlaw nga ginhimo sa Diyos, everyday bala, no? Nga maasaksihan natin, nga may wala na sa nagatabok, nga e-bike, wala sa nagatabok, nga tricycle. Ara gid. Tina nga mga driver, kabalo na sila nga sala ina, pero ginahimo nila na. Kay man, nagapasaway sila in exchange sang ila income.
18: Lorga Vista.
19: Te karon ang isa ka tawo man, driver sa jeep, mang kwan masabi, ang iyang biyahe abi shopping Libertad, mabiyahe si Biakron Mandalagan, ti tarong bala na? Kay kung pinagusto naman lang ni
18: Lorga Vista.
19: Ay nako, oo. Mayong gabi, Sir Elmer. Sige. Salamat, gid, sa mga taga-Purok Pine Tree, Barangay Bata.
18: Lorga Vista.
19: Ingagawon ko ni bala ang kasaysayan ni Dean Roy. Si Dean Roy, isa ka first-year high school sa estado sang Vermont, USA. Nagdalagan sa pagkagobernador. Kung diri sa Pilipinas, kalamutan ini. Nga, 14 anyos kag first year high school, okay man na iya. Nga first year high school ka, pero dapat may edad ka na, hindi ba? Kay may age requirement sa Pilipinas. Ang underage, hindi pwede makadalagan. Sa Amerika, sa Vermont, pwede. Wala age limit. Isala ni nga layi kung ako yung palantawon. Una bes, ang minor di edad, ginaalaw nila nga magpadalagan sa pwesto sang gobyerno, pero hindi kabuto. See? Kung anong irony, kung anong, inablang minor di edad ka, ang voting requirement, 18. Ti, ikaw, 14 anyos, ti kundi hindi ka pa kabutar, hindi ka gani kabutar, morso nga, hindi ka dapat butuhon, kay hindi ka papasado sa edad. Amo na tani ba lang layi? Kay diri sa Pilipinas, no one below 18 years old is allowed to seek public post other than the SK. Kung below 18 ka, dira ka lang yan ay sa SK. Pero kung 18 and above ka, nga nakabutar ka na, voting age ka na, pwede na. May mga pwesto na nga pwede mo padalaganan. Amo na diya sa aton. Which para sa akong tama man, sa Amerika ya hindi mo. Kada estado may ara sila ya sang ilang mga electoral laws nga ginapatuman. Tiyamak mo, sa edad ya nga 14, ginalaw sa iya sang layi nga magpadalagan gobernador? Si? Hindi gani sa kabutar, madalagan pa si iya gobernador?
18: Lorga Vista.
19: Galing kay kon kaisa, nagakatabo ini daw mi ang basahon mo nal na di, ang mensahe sa mga kabataan bala? Nga nagpasaga-saga sa iya padalagan, kabalo siya way sa kadalagan, kagkabalo siya, ang tawo hindi magbuto sa iya kay minor di edad pa siya nga nagpapili siya.
18: Lorga Vista.
19: Para magpadala sang mensahe nga ang mga kabataan ginatak-an na sa mga tigulang. Ang mga kabataan nag-abot sa punto nga napuno na sa mga pasaway nga mga tigulang. Sa mga tigulang nga madugay na sa pwesto, ang ginahimo lang amo ang pagpangawat, pagabusar, kagpaghimo sang Bayolasyon. Iyati, puro man ati ulang halin sa una nagapamuno sa aton. Why man may natabo sa aton?
18: Larga Vista.
19: Ti, I hope nga, diri sa Pilipinas, hindi matabo sa punto nga, mag-abot sa punto nga, ang tawo, takana na. Kag ang mga Pinoy, mauntat na. Masinggit na. Kaya kung kaisa, doon lapit na lang. Doon lapit na lang matribukaho ang mga Pilipino. Kay man ang aton nga gobyerno, garok!
18: Larga Vista.
19: Mayong gabigid sa kay Remban Nature's Despojo. Good evening, Sir Elmer. Maka K5 ko. Kag salamat sa pagbasa mo sang message ko. Basta ituman ang layi. Pero hindi lang gidila pauntaton ang biyahe. Ka good eve and God bless you always, Sir Elmer. Sige, salamat man, Remban. And Roda Angelos Knight, ang underage pwede kadalagan sa Pinas kung lauton sang nanay sang balakol. Ay, mayo, no? Sally Almenson, good evening, sir. Watching live, salamat gid Sally. And of course, si Kimberly Miraflor, good evening, Sir Elmer, Barangay Tangub, Candido Milocoton, dulaon na ang gamay nga buaya, sir. Good evening. Oo. Sige, salamat gid sa inyo nga pagupod sa aton subong nga gabi diri sa palatuntunan ang Larga Vista. Sa ngalan sa aton sini regular anchorman sa programa Larga Vista, K5 Julius Mariveles. Sa ngalan sa aton sini nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sini nga Station Manager ka K5 Rod Spalma. Kapartner ko sini nga gabi diri sa pagpangalagad K5 Renz Remuel, Remuel Alcantara ka K5 Adrian Gantalaw. Salamat gid sa inyo tanan. Sa gihapon, ako ang inyo nga anchorman tagtalos kay K5 Julius Mireveles ini si K5 Elmer Ubaldo. Sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
20: O, si Rosita, kapangluya ang lawas.

0: at ang itsura. DTX 500.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Pugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipo sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Kusang yung tabuyan. Kasang wala ka pa kainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
11: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang

0: body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
1: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
1: Oh, hindi lang carots, mga kauturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, kalingin dayon ang akong ulo.
4: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
4: ano na yung engineer na?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na ito, tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No? Pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy, kag mga kabataan. No? You listen, kaya damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat na aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod din nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO, kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil,
6: sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag syempre, kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito niyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
7: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay Lay De La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500.
10: Hindi na nalasubong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
6: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
2: Dapat.
6: Pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok, yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
2: Husto.
6: Imagine, 20% sang oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
2: Higo.
6: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinaka-sensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
2: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
6: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
2: Kagalik.
6: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang nga gitawag teens.
2: Gusto mo gali na, no?
6: Yung, ano,
2: ang adult.
6: Ang adult, kag ang bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Muna gani, permanente madumduman mga kaluluhan na ito, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
2: Food for the brain.
6: Food for the brain, no? Ti, amuna nga, Kung ako bi mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko yung ginaditex 500 at laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
2: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
6: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
2: Gulpibi nga mapunggan.
6: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
2: Ginakuyap ang lika.
6: Di ba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain din dyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag DTX 500 kag mag Mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
2: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
6: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na bugnaw katawa?
2: Oo, oh, sakit mo.
6: Sakit ulo. Kung ka-ice cream?
2: Sakit ulo.
6: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
2: Bangod nag-generate galing isang electrical.
6: May connection.
2: Gani. Bangod nga nag-generate galing isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
6: Actually, around 23 watts, Sir GP.
2: Ay, bigali, no?
6: No, as in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
2: Uy!
6: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
2: Nice!
6: Paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
10: Sa katlo, kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
5: Oy na, halin sa, nalay kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
7: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City, atubang sa PLDT Mackenzie Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative
10: Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas
2: sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
6: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So, DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
14: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imuselula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
2: Gusto.
6: So, kaon ka mga ano, processed food, ti ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
14: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
16: Mamakan sa mga butika.
6: Sa mga gapangita, Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
14: Butika.
6: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
14: Clinic.
6: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kape nga, gapataas ang imo nga antioxidant.
17: Kape na, healthy.
6: Naka-detox ka. Kape na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin. DTX Clinica, DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
14: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
2: Extend.
14: No?
1: Ibobod.
2: Cocktail.
6: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabing balitaan, diabetes, we recommend iningi tuwag DTX Premium.
14: DTX Coffee Mix Premium.
6: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. So wala ka kulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pang namigi dia pang cancer. Pero may ibang nga kape sir kay
14: may katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japan ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
6: Mga sorabs kag slorabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayo no. Kung ano
14: namit sabor.
6: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mga makapamasahi ka kada semana.
14: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles makakas mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
2: kag may choices sila
14: may Sir choices Kevin, sila Sir JP duwa ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahapi sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
7: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utan kag prutas hindi ka magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500
16: si Edin Grace paglimutan ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
2: ilang imo nga gininom nga kakapsula
16: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
7: wow DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
7: Talk ni Doc.
14: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics. So sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno sa mga datos no. Kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imunga blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio tandem ang Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics. Dr. Ramil?
6: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Sporbiotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
2: syempre delikado na yan.
6: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganaba sa may high blood. Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check ko mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo. Nga high blood.
2: Kibot ka lang, guba na kidney mo.
14: Muslim, ban sila doc na kulbaan magpa-check up.
6: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pala pit palas doktor kita lang sila sa
2: taas bibiya
6: na high blood na dahil so delikado so paano ang Sporbiotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension number one ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax maglapad ang alagyan kag nami ang flow Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporebiotics kag wala ining gitawag nitribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka nitribayo kag palainom ka sporebiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporebiotics ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
2: Dasig lang
17: ginapalapan.
14: Relax ang imo.
6: Relax nga, ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporebiotics kag i-combine mo sa gitawag nitribayo. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
14: trabaho.
6: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palainom ang ka sporebiotics, palainom ang ka sang nitribayo, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas, sang good cholesterol na makita sa nitribayo.
7: D3-Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3-Bio kana ang D3-Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-Bio adlaw-adlaw. D3-Bio, D3-Bio with Visio.
18: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3-Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3-Bio, ang D3-Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3 mga butga. 90C ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard sige tugpulang utik buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check up bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo Reference Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig of
7: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3-Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporebiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporebiotics nga ara sa Clinica Sporebiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3-Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3-Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Sporebiotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no? Sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no? Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
6: Sir Kibin, ya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Probiotics kag Ditribio. May blood ka pa? May blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
2: Nambali lang an ounce of prevention. She's worried about the cure.
6: Ano mo mas, ano mo pag enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
14: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
6: Ang Ditribio kag ang Probiotics, ano na sila nga antiviral, antibacterial kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kaya halos pareho ilakwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Probiotics na.
2: Gusto.
6: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, probiotics.
14: Probiotics man sa H. pylori.
6: Patay kagaw nga magpatay fungi, probiotics.
14: Probiotics man.
6: Kung i-combine mo si Ditribio kag probiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Ditribio, palainom sang Probiotics, wala ka pinworm.
14: Way ka na parasite.
6: Mga ginabuhi mo na nga lagba. So mga, kung ako bi ginikanan, mostly kabataan, sila ginibiktima sinimo. Mga hindi proper ang hygiene.
17: So, ko agod nyo mga bligan man aton, Dr. Mel, ang aton nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istarambla sa nga kagaw, no? Mag-oil pulling kita, no? Sa nga klinika D3Bio. No? Kung isa, Dr. Mel, ginapares ko na ginausap wala ni ang Probiotics, no?
6: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel, sang powder form yung lang, ginkakas sa kapsul, ito ko nami lang man.
6: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
14: fructo-oligosaccharides.
6: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
17: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans yung mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no? Dental caries, no? Kung naka-klinika Ditribio kakag probiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no? Ngara sa Ditribio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kang kersor nablang mga
14: init-init.
2: Habi mo to sa init-init, no? Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
6: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
6: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka Ditribio kag Probiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
14: May ginapasin.
2: Repopulate mo. Ditribio plus Probiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
20: DTX Beauty Soap.
22: Pamakas sa mga butika.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
13: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos, nga sa diin, Padayon kita nga ginatipan, ginpagamaayo, kag sa sini nga kagabihon. Padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa ato nga palatutunan. Muna nga dayawon ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gin kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tiun sa pangapagpasalamat, pangapagdayaw, nga ang Diyos malipay sa atom. Kag diri kita magitaan nga kita gin mga matuod-tuod na mga kistuhanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita nga pirmi nga nagapagkamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunog sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga mainandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon may isa ka siningit. Yari karon ang nobyo guwa kamo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yantong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ilang mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalusalo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makaibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa kanagahulat nga grupo nagahulat sa palibot. nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agud sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginaagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya na nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa tsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-awot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulo, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso, kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upon ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila singlana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkato sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarep. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong, isa ka suga sa akon mga tiil, kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tawo nga ginpukaw gikan sa iya katulogon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa kayahong sa ibabaw sini. kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini, kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw, nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini. Mga kahoy sa tupan sini, ang isa ka tuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat, kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios, ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa iya pag-alagad. Ang misyon sang duha kay naplas, amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa kasuga sa mga tiil kag isa kakapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkari ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot, pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan kag kun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga wala ginaupdan sang balaan nga espiritu, indi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puluyan ang kinaiya, indi mabago. Kung wala ang kasanagan sang espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran, apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda, apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini pagahimuon. Kay paagi, paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 21. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nagasiling sa katapusan nga mga adlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kabalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Dios nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kag wala nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nangpan nila ang ila kaimulon kag nagapangabay sa iban nga ihatag ang ila kakulang apang sa espirituhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuuhaw magkari kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. O, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo. Hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sang Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang niya nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila katulogon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makaibalo apang ang isa ginhanda para sa emerhensya kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun

nga nagatudlo sa sini nga tion, nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nang silin. Magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi isang espirituhanon nga kadudulman ang pulong sang Dios nga siling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nga siling magtindog ka, magsidlak kay ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yaya karon siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong. O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita, ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait ng bahay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalaan kinakailangan namin hula sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay amin sa mutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulita at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras na ito, we get 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, uptala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text yun na rito, wag sa nga smart number 0928-611-2263 at sa ating Globe number 0927-7-4489-40. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 at sa aton Globe number 0927-7-4489-40. May 5, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo K5, Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, same as usual. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5, ang aton ni kayong lawas, ibutang tagid sa mataas nga prioridad sa Cebu nga panyempo. Kay kabudlay magmasakit kag magbalatian daw. Kaiwat siyang kwarta. Kabudlay siyang situation. Gani hindi na ta maghatag pa siyang kagihunan nga makaangkon kita siyang sakit kag balatian. Subong pa lang, pabaskugon na naton ng aton lawas. Buligan tang aton lawas nga magbakod. Pagi sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mamantikaon, mga junk foods, mga salty foods. Mataas nga kalamay sang mga ilimnon o kung pagkaon. Kaon kita sa mga masustansya, ya. Kag mainom kita sa mga masustansya nga klase sang ilimnon. Aton matagas ang prioridad ang pagpabalhas. Daw kalabanan sa aton, daw ay naginabalhas, eh. Konpirmi ka ginabalhas, ginabuligan mo langgit ang imulawas nga para makaangkon ka sa mabakon nga sistema. Kay nagaguba ang sistema naton kung damo kita sang toxin deposits. Kung guba ang atong sistema, nagadevelop sang masakit kag balatian, kag pwede kamatay sang isa katawo ang masakit o kon balatian. Sa kada ilig sa malhas naton, ebidensya ina nga ginapagwa mo toksin sa lawas mo. So libreng pagpabalhas, pisanan mo lang gid. Kag may rason ka na nga ang himuon mo ang magpabalhas because gusto mo maglawig kabuhi mo, eh. Gusto mo hindi makangkon sa masakit kag balatian. That's why nagapabalhas ikaw kay ginapagwa mo mga toksin sa lawas naton, ha? Limpyuhan ang palibot kay ang kagaw nagapiesta si mong. Ang aton ugsaran kag binagid ang aton sulod panimalay, mintinaron naton nga limpyo mga ka-K5. Kay kung limpyo, hindi makatinir ang mga kagaw sa aton palibot, mismo sa aton sulod balay kung limpyo siya, no? Kag likaw makita sa stress. Tungod sa stress, damo na kita nabalitaan nga natumba lang nga way pilas. Tungod sa stress, mga ka-K5, natumbuan cancer. Tungod sa stress, na stroke, na heart attack, na high blood. Kagadamo pa sa mga posibleng mga tuhaw nga mga sakit, kagmalatian, kagkalabanan, seryoso, kagdelikado. Tugas ang stress, mga ka-K5, ha? So gani sa liwat, likaw kita sa mga butang o kung mga bagay nga makatag sa aton stress. Kag hindi gin makalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa talani kag oportunidad ni natong tanan nga may ara kita sang isa ka suplemento nga nagakaangay gid sa gusto naton matabo para sa aton ni kayong lawas. Nga maglimpyo kag magbakod, makabato sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 nagapanglimpyo gauge sa mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Ginapangtol-tol yung nagapanago ng mga toxins sa lawas ta. Kagila ina-eliminarya kag ginapagwa sa lawas ta ang mga toxins mga ka-K5 kung adlaw-adlaw gainom kita DTX 500. Ang DTX 500 stricto siya dirili. Basta sa blood sugar, ginabantayan yung blood sugar. Nga kung maglapaw ang aton blood sugar sa level, papanaugon sang DTX 500. Kung ara naman sa level, ginabantayan niya nga, oops, hindi maglapaw sa kurit, ha? Kag ang DTX 500 mga ka-K5, tungod sang iya ang palaya extra, gina may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin sa lawas naton, isa ini ka importante nga chemicals nga ginaproducer sa aton sistema nga para iproseso ang aton blood sugar nga maghimo siya into energy. Kinanglan ta siyang energy, no? Kagahalin ina siya blood sugar sa pagbulig siyang insulin nga maproseso siya. Ultimo nga pagpisok siyang mata mo, energy na. Ang pagpanghusay mo sa piluka mo, energy na. Ang paglamot mo sang kutsara, tinidor, kagbandihado nga puno sang kanon, you are using energy. Ang pagpanguya mo, kag ang pagpangilay mo, energy gyapon. May nag-agi nga babae nga gwapa, nakapanihol ka lang-alang, pa energy gyapon. So kinakonsume mo sang lawas naton ang energy. Kung aga magbugtaw ka, mahiwod ka, kinanglan mo siyang energy. It so happen na aton insulin nga natural sa lawas naton. It's either nga kulang siya o kung hindi maayo ang iyang pagpansyonar sa iyang ginagwaan la. O kung higo siya dirili. So, tendency nga hindi iya maurot, sunog o kung makonsumo o kung maproseso ang aton nga blood sugar. That's why nga nagadamo lang nga nagadamo. Di with the help of DTX 500, ang palaya extract, ginapangtultol niya kung sino pag ito ang wala maurot, diriling nga proseso ng mga blood sugar. Kay nag-aakto ang DTX 500, ang palaya extract, nga parihas gid sa insulin. That's why kung may problema ka sa insulin, inom ka gid sang DTX 500. Kagway labot sa palaya extract, may super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo gining tugon kag ginarimind sa aton tanan sa mga eksperto sa kalibutan nga nakaintindigin kung anong dapat nga depensa kag kinanglanon naton nga mapaiway nga makaangkon kita sa masakit kag balatian. Super antioxidant ang ara sa DTX 500 nga halin sa tubo. Di amo gining kinaglan sa lawas ta? Ha? ang DTX 500 amo ang may pinakamataas nga level diri lang kumpara sa utang kag prutas. So duwa ang ingredients ang DTX 500 ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Di amo inang unod sa kada kapsula nga ginainom naton. Wala gid o shake mga kag-G5. Tanan ina importante kag mapuslanon gid. Kag saliwat i-take advantage ni naton, ining chance kag oportunidad nga may ari kita sa isa ka grabe kag kanami gid nga suplemento. DTX 500, inom kita adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Ati good? Mayo? Okay, Mighty Shea para hindi magtulo si Poon mo daw. Kinanglan na ton siyang vitamin C, no? Ina isa kinanglan gina siya para magbakod kag magtaas ang depensa sang lawas ta. Tungod ang isa ka factor generally ang aton environment. Ang aton klima nag-aipikto mani kung nag-aapiktuhan ang aton lawas mo. Di siya mo nga grabing init, nagating karag ni mga kagaw, mga allergy nagatuluhaw. Ang iban manubo ang resistensya sa lawas. That's why nga hindi abtik makadepensa nga aton sistema dayon. So muning ang misyon sa nga Mighty Shea. Pataason niya ang depensa kag resistensya para makabato kag abtik siya makaresponde sa aton palibot nga subong ang tiempo naton nga perti kainit kag grabe gid kadelikado. Kung nagainom ka Mighty Shea adlaw-adlaw, mapaiway ang trangkasyo, sipon, ubo, hilanat, allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kag sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sang Mighty Shea, ginatagaan naton sang dugang nga kaalam ang aton immune system. Sa pag-explicar ang ining immune system, magasoldado sang aton lawas. Karon kung mango ang imo soldado sa lawas mo, masulod ang mga mikrobyo, mga kagaw, kontrag na nagapanghalit sa aton sistema. Nag-agi na sa tubag sa immune system mo, ginpamangkot ba? Immune system, dinding imo, ayun baga, man. Yan diritsyo, hala na, liko kas to, ara baga na na na yun. Ang namangkot, gali siya, gali, kagaw na to. Ang namang ko siya galing bakterya na to, kumumango ang immune system. Hindi yan makilala. Pero kung nagainom ikaw, Mighty Shea, gaalam immune system mo. Garhom pa lang sa layo, jili, kilala yan na yan ang mga kagaw. Nyari naman ang mga kagaw, ho. Gatinaw ganay na dayon ang immune system niya, maagi na sa inyo ambusin niyo. Kastiguhan yung kagaw. Kay halita dyan si busing ta. So amo ina, ang himplo lang mga kamyanan nga ipikto sa aton nga kayong lawas kung nagainom kita sa Mighty Shea. Kag nagadugang inidugang nga elasticity sa aton nga ugat. Mighty

0: C. Ang alkaline nga vitamin C. Ang ginabantayan sa pag-asa mga gaki-five nga duha gid mo kapin ni nga LPA. Kagapon ko di like last night nakita nato no ko na report naton sa inyo. May duha ka low pressure area nga hanag nga magasulod sa aton nga teritoryo. Ari ang weather update mga gaki-five. Sining duha ka low pressure kagabi. Anong status mong girili? Give us the weather update. Yes, low weather update, mga gaki-five, nag-develop na sa isa ka bagyo ang isa sa mga low pressure area or LPA nga ginabantayan sa pag-asa suno sa alas dos sang hapon. Tropical cyclone formation outlook sa nga pag-asa mga gaki-five. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang bagyo sa 2,575 kilometers sidlangan sa northeastern Mindanao. Yara subong sa tropical depression category ang bagyo nga mayara sa maximum sustained winds nga nagdangat sa 55 kilometers per hour kagast o konda pagmadlos nga nagdangat naman sa 70 kilometers per hour. Nagagiho padulong sa north-northwestward ang bagyo. Malayo pa ini subong sa Philippine Area of Responsibility or PAR apang pag nakasulod na ini sa PAR pagatagaan ini sang pangalan nga Kaloy. Samtang nakasulod na sa PAR ang isa pa kaginabantayan nga LPA apang halos wala ini sang tiyansa nga magdevelop ini sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experyensa naman sa nga magalumon nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga pag-ulan. Ang Palawan, samtang partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabiling nga bahin sa nga pungsod Pilipinas, lakip na Metro Manila, bangus sa epekto sa easterlies. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, humalin subong nga gabi, tumtubwas saga, kag may posibilidad sa mga pag-ulan kag thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay. So may bagyo, may bagyo.
0: Yes, Lolo.
1: Duwa ni sila ang isa abitan linglingon tabing tupad balay. As di ang pag-asa. Ah, okay. Duwa sila ang nakasulod na yellow pressure. Di ang nagasunod siya itong yellow pressure, nagbagyo na. So, why pa kasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang bagyo arang Japon sa Pacific Ocean. So, ining una nga nakasulod, low pressure lang siya. Ara sa tiilan sa Mindanao. So, no gamay chance ko no mag-develop bagyo. Pero ining bagyo yung ara pa sa dagat mga kakipay outside sa aton Philippine Area of Responsibility. It's either nga matunaw ni siya o kung magbaskog pa siya, no? Tani ba, labuton man di siya ni Gros? ang bagyo bla para mabasa man ang mga talamnag ang mga pananom la ho. Kay daw halos brown ang palibot naton eh. So na green, no? Green grass yung home. Pero subong tungod siyang tuman nga kainit mga kakifive. Ang aton palibot ng mga hilamon nag-brown na ho. Tungod ko lang sa bunyag kagtuman nga kainit mga kakifive. Amuning resulta, nagakapatay. Nagako sa tao pa na overdose bla. Na-overdose sila sang init mga kakifive. Ari pagit ang dugang naton nga balita sa aton tiyempo ho. Kainiton nga mabatyagan sa Negros Occidental, nagsaka na sa danger level. Danger level. Sumungad lao, 39 degrees Celsius. Tuyo mo na, oh. Sumungad lao. Di buwas mga kakifive, pila naman. ang aton temperatura nga ang nag-danger level ni siya. Ginabandam ang publiko sa mataas nga forecasted heat index nga yara sa 43 degrees Celsius buwas nga adlaw, sus Maria. Kumbulsyon naman ni. 43 degrees Celsius. Nagalagtik ang init gani sa 39. Siyang kagi nagalagtik ang init ni Bla. See how much more was 43 degrees Celsius. Ang di mo nang mabatyagan nga temperatura ang nagsaka na sa danger level kung sa diin mataas ang posibilidad sang heat stroke kung magtiner sa initan sang madugay nga oras. Kani ginapanom-dom ang publiko, maghalong ka mag-inom sang tubig. Agon malikawan ang peligro nga epekto sang tuman kainit sang aton nga temperatura.

0: Di sugod pala ni siya mga inadlaw siyang bulan siyang Mayo, Jirili. Amo ni ang peak season, ang tiyempo nga grabe gid ang init, Mayo. Mayo tani ko maguntat ng init. Galing hindi naton malikawan kay amo ini ang pattern sa aton kalibutan, bla. Sa amo sini nga mga panyimpo, malapit ang pagtiyog sa aton planeta sa adlaw eh. Pero kung mga bulan naman last quarter of the year, September, October, November, December, January, layo ang aton nga planeta, tiyog niya sa aton adlaw. So that's why nga mabugnaw ang chimpo. Kay layo siya mo. Di siya mo nga init siya. Tungod lapit ang aton planeta sa adlaw siya mo. So mag-aabot man ina nga mga chimpo nga mabugnaw kung makalabon na kita sa mga bulan sa nga September, October, November, December. Di after guru basi bulan sa May, June, July, mag-ulan-ulan naman. Mixklada naman ang aton chimpo. Ulan kag tudong nga init, no? Di subong yaya, syado kalaka siyang ulan, kag kumag-ulan, tagyutay lang. Kay laban gid niya adlaw kung init ang aton niyang mabatsagan. So halong kita bas mga ka-K5 tungod amo ining report sa pag-asa ang ilang forecasted heat index bas era sa 43 degrees Celsius. Kumbulsyon naman ni. Kurog-kurog na ni. Okay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good, ah. Very good. Mayo-mayo, ah. Inom kita permi D3 Bayo kaya ang virus, especially virus, arang yapon. Huwag ga piling virus mo. Ha? Wala ga piling virus ang klima. May virus nga nagakatulog tungod sang kainit. Pero may virus man niya nga nagamaskog, nga nagadaumaskulado sila bla. Kondisyon sila jirili. Kung magapa mo ning season sa ibang nga klase sang virus nga daw mga bangkil nila imla mga talom. Kung sa mga aswang pa daw mga gabunan bla. So halong kita ang aton lagi mo brada is depensa. Depensa sa lawas naton. Ang isang gidak nga namin nga himuon naton amugid ang pag-inom sang D3 Bayo, mga kakifay. Tungod sang extra virgin coconut oil nga may monolaurine, amung ini ang nagaputo sa aton selula. Kang nagahatag depensa nga hindi mapituhan sang kalitan sang virus in kaso ginman makasulod sa lawas ta. Kaya ang virus sa liwat, mga kakifay, magsulod sa lawas na ton, gapangita na sa selula. Ukuba niya ng selula nga magmaskog siya. Tanan nga abilidad sa selula na ton, kwaon niya nakaisaylo niya sa lawas niya. Ang isa ka-importante ang atong abilidad sa selula ta is cell division. Ang atong selula nag-multiply siya mo. Ikaw galingo niya, gadamo siya. Di siya yupo niya na nirelay sa atong selula kag isaylo niya sa lawas siya. Ang isa ka virus, mag-angko na sa abilidad nga magpadamo sa iyang nga kawalingon nga parehas man virus. So kung magadamo sila, kadadamo ina, nagapangagat naman na iya sa ibang nga selula. So dasig lang, daw mga zombie bla. Dasig lang mag-infection ang tao, kag mag-angko sa sakit, kag balatian, kag wala siyang bulong eh. Amo na problema tada. So ang aton lagi himuon is depensa. D3 Bayo, may extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga naghatag pagid sang dugang nga kusog sa aton immune system nga nagabulig sa aton nga VCO, virgin coconut oil. Halongan ang aton lawas sa mga chimpo batok sa fungus, bakterya, ilabi na gid virus. Mag-inom adlaw-adlaw, D3 Bayo. DTH500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, palihog lang ko pamangkot, ha? Kag pwede nyo man i-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagong gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamurikta sa tanan nga klinika di alternatibo, medisina, and wellness center. Kag magpa-check at dalang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala bayad. Okay, may cooler na kita, Jirile?
1: Yes, Lord.
0: Okay, cooler, tanay una. Hello, good evening, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Sir Jirile and Ray Lolo.
0: Ah, mayong gabi, man sino ni si Bianca?
2: Yes, Ray Lolo, mayong gabi.
0: Yes, oh, day, mayong gabi, nainom mo na Bianca, day.
2: Yes, YTC, D3 Bio, and DTX 500.
0: Yes, okay, very good. Ah. What can I do for you in day, Bianca?
2: Sir Jerry Lee, Ray Lolo, gusto ko lang kantahon ang paborito ni Bang Ellen sa Pontevedra, Capi.
0: Ah, makanta ka.
2: Tani
0: siya, out naman. Oo. Anong kantahon mo, day?
2: Ang paborito, yung mula noon.
0: Mula noon hanggang ngayon?
2: Yes.
0: Ah, okay. Iyan ni Lia sa lunggang nga kanta. At sige, mati ta. Mga kabyanan, buiin nyo anang luwag nyo da. Mga ginaugasan nyo anang dali lang kipakantaon ta si Bianca. Palagpakan.

Okay, very good. Itay Bianca, bao do plaka gidang imo tingog. Do original nga tingog gid siya nga nagakanta. Pamati Adam lang mga kakipime. Ang tingog ni Itay Bianca nga bago nyo lang ginabatian. Kang ining original nga nagakanta si Lea Salonga. Tanawa nyo, bulabatiin nyo. Kay anggit-anggit gid.

0: Hindi, Bianca. My yogurt, very good.
1: Yes, no, amo kita paborito niya. Amo na nga, kada magtama ko kung may time, alugin ko amo na ang kantahon ko para sa iya. Hey, malipay kita sa nga kumamati sa iyo mga program.
0: Kabalo ka sa ginkanta ni Lia Salonga, ang iya ni Balanov, yun o si Agamulak mo. Kadumdum ka?
1: Da, ano pala na mati? Ano na ang ilan ang ano sa ulam?
0: Oo, ni Agamulak, no? Pero daw ay gisla na niyo. Ano po siya ay si Lia Salonga? Lugluyag na kay Aga. Ha? Ay nga, matismis na matandawa. Hindi lang ah. Ate, sige. Iday, Bianca, go ahead. Ah. Madam Yao ka, go ahead, please.
1: Yes, una sa tanan, mayong gabi, Sir Jerry Lee and Jay Lolo, once again, thank you for this opportunity na nakasunod ako sa inyong alinya sa stands na ginhatag ninyo sa akon, nga ma-share ko ang akon na talent, sa akon din natamiyo ang akon family sa Lacalata City, and of course, ang akon nga mga kaabyanan sa Group Falls of Life Ministry. First of all, ginaglisugit si Ma'am Erisa Bidoya, ang iyang mga kaugdanan sa Group 1, ang una, si Sir Noel, at si Sir Liz, and of course, ako sa pagiging mga kaugdanan niya, si Sir Jerome Daes, si Jim Floyd, si Sing, si Nang Vincent, si Nang Sheila, si Nang Nini, si Raynan, si Rostom, kag ginatami ako man si Nong Eric, kag ang ako niya mga kaugdanan sa pagiging niya, wala ko mag-list, may gabi sa inyo to dahil, kag of course, si Nang Ellen, no? May gabi ng Ellen. Nagyatami ang takas ng isa ka may gabi. Thank you, lo. God

0: nami pamatian, yung nono kung magapan na kakainlam. Gusto ko man tali mainlam ang gagagay-five, pero it so happen na nga ko ng lula, very strict lang. Ka-strict ta siyang lula ko eh. Siling ko lula mangita na kunubya, kaya aral ako si saktong edad. Ang hambal siya ko mga kakipay, nugay ka na di lulupay mo yung ni ka pa pwede magnubya. Siling ko anong rasyon may lula, kaya aral ako saktong edad. Gusto ko naging magnubya niya, nugay lales. Kabata pagani si mo eh. Manubya-nubya kay mo yung may gatas pagkaning bibig mo. Kaya mo na lang napirmi, Jirili. Yung mga kakipayam kasi mo, gugusto magkumain lab. Pero may kumahimo kay lula ko ni magsugod kay mata pagkukuno, may gatas pang bibig ko. Pero so lately, mga kakipayam, na-realize ko, nga daw sakto ba ng lula ko mla. Kaya man kung kaisa, masamuran ko sa bibig ko, doon may gatas doon mo. Ang problema lang kung kay sino ni gatas, bla? Kaya man nag-inom na kuya sa baso mo. Ay ko kamalo kung kay sino to baso, nga gindimplahan ko gatas. May cooler ta? Dali lang ah. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, dear Lolo. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Kagmaayong gabi, kalibutan.
0: Kondisyon sa Jerry. Kinabatian ang iyang favorite song.
1: Dadyanka, thank you.
0: Aba. Okay.
1: Ay, nako.
0: Nami-gilig.
1: Oo.
0: Ah, bao, ang ako paborito nga kanta, muna yung ako ginahulat nga kantahon ni Inay Bianca.
1: Ano to?
0: Ang title nga Malu, Malu.
1: Ah, okay. Balaan ko na na.
0: Maluy kagabuta. Kay hindi nako kaguanta. Ang diin ang maluoy ka?
1: Hindi ah.
0: Oh, siya.
1: Ayalo.
0: Ang mula doon gali. Abi ko na yung maluoy yeah. Kagabuta. O, dyan ay ka.
1: Paborito ko
0: na gid na
1: kakanta.
0: Lo,
1: thank you, Inday Bianca.
0: Naino mo na, Inday, sino galingala niya naman?
1: Ika mo na, Lolo.
0: Sino galingala mo, Day?
1: Tanong tumalang, Elena Darna.
0: Mabaw, hindi ka malahugan. Naturanong duman na ikaw pa. Len, naino mo na, Len?
1: Yes naman, lo, nainom ko na ang D3 Bio, DTX 500, lo, ang Mighty Silo.
0: Ah, bawa!
1: Yes naman, lo.
0: Oo. Te, kamusta, kamusta? Sige, ang imo na trabaho sa inyong masansa clinic, jo?
1: Oo, lo, eh. Ginatiis ko lang, isang nagalayuan ay kami nga duwa nilangga, pero no. Okay lang na, ah.
0: That normal na yung nitawag nato yung maglayo ay kamo. Kundi may ara yeah. Nga, may kamalo ka, gapinitin siya ka na kung matyagan mo, wala ka sang validong rason. Pero kung may rason, yeah. Ang inyong paglayo ay, para ina sa maabot ng panahon, nga hindi na kamo magbulagay. Kay man ang pag-inom danay, nga wala unot ang kaldiro kag ang inyo tiyan, kag magputi ang inyo mata, kag posible ka mo mag-inawa, kag mapwede pa mahulog sa binulagay.
1: Awalang na.
0: So, may mga balido nga rason nga layo ay ka mo, pero buinas kita subong nga panyimpo. Kaysang una, yung telegrama lang kag sulat, subong may mga cell phones na tayo, nga anytime pwede tayo magkakontak. So una, telepono, mangita ka pa kung sino may telepono, kag mamayad ka, kag magtawag ka, di ba?
1: Yes, no, yes, oo.
0: Kakun kamo dito sa inyong balay, wala kamo telepono, matabuay man to kamo sa oras, nga amuni nga oras makanto, masasya sa isa kachanggi nga may telepono, kang idayalon mo to. Nya sa Berkulay siya, alas 2 ang hapon, impunto, matawag ko.
1: Yes.
0: Tiyo siya mong yaya, miskan kang gahon, katulog ka any time of the day, 24 hours, pwede ka lang katawag sa langga mo ah. Nga, away ka pag ito maiawan sa pagbakasyon. Wow.
1: Huwag pa. Oh, wala pa.
0: Aragoy.
1: Wala doon. Ano man. Galing kay hambal sang iba, Tani. Kay amon na ni may edad kami, Tani. Ang amon tion na duha sa ako nilang ga, ibuhos na lang namon kuno ang tanan.
0: Di nga, away pa ito mabuhos ang tanan. How do nagkalahubas ito ganing suba sa inyo lugar? No, nagmalala na to gani ang mga kasubaan ang mga sapa sa inyo lugar. Do we magin mauro? Sobra ka na. Hindi na lang hindi ka paligong karamok yung mala ng subay. Oh. Do may inugbo-bo. Pagin mo na, no? Amo na tayo.

0: Wig pa ni, mga kilala, may ara ka nga tawag naton nga goal, no? May ara ka sa nga tawag naton nga goal nga sampu labi, may you have to work for another 3 years, enough na inyo savings nga para makakreate ka mo sang sustainable nga mga pangitanan sa pagsugod sa negosyo para kapital. After 3 years, may support ka na nga kwarta nga i-sustain sa inyong mga bulong, sa inyong mga pagkaon, kinaglano nyo nga paglagaw-lagaw, kung ano pa. Promintas, yes, hindi pa establing aton nga financial abe, no? So, kabudlay nga mag-parking ka. Buinas kita, kay mintras gani subong nga edad ka na, may ara pa sa oportunidad nga maka-income ka kada adlaw nga hindi magnubo si isa kalibo.
1: Yes, pero look, is ano, nasubuan ako kay amo na, nagalayo anay kami nga duwa.
0: Ash, normal na ya. Kung masubuan ka gani, i-remind mo dayon ang kaugalingon mo. Sang rason nga ari ka diri sa palayo ka kay Fred, no? Parehas mo lang sa una, lang wala pa mauso ng cellphone. 1980s. Ang mga tao kagadto sa Saudi Arabia. Budlay ang telepono, budlay komunikasyon, pagi lang sa sulat kag cassette tapes. Karon kung masubuan kag masubuan ang bana o kung ang tatay nga ato sa Saudi Arabia, ginatanaw yung wallet nga may picture sa kabataan niya nga nagasuksok sang uniform. Nya toto, inday, nanay, para ni sa inyo. So kabalo ka maginatawag kita nga auto-suggestion. Ikaw yung masuggest sa kagalingon mo sa paminsaron mo. Kung matyagan mo ining yung masubuan ka, agawon mo din sa pinsan mo, panumdumon mo dayon ang rason mo kung nga nagpalayo ka kay Fred. Kaya inatanan, temporaryo mo lang eh. Di ba?
1: Yeah. Oo, no.
0: Ang importante, 2028, yeah.
1: Ang ano gani sa year 2028, no?
0: Nga... Di matambok mo na sa lugar nyo eh, mga maninoy ko mo.
1: Ara ka naman, lo. Di ba mag-joke, lo.
0: Ay, pilagin mo na yung ako yalin sa doon-toon lang, Leno.
1: Yes.
0: Willing ni Kuya Lin mag-maninoy kung ikaw kaslot ka mo ni friend nga doon, ha? Makanto ko
1: hindi
0: na
1: yan. Hindi man pwede lo nga mag-maninoy ka, lo.
0: Nga, how?
1: Tumad may edad na yan si Fred.
0: May edad, ti, pwede mo na guro yung ano, ano lang guro ko, yung flower girl? Ay, hindi pwede ko flower girl, kay lalaki ko. Hindi ko pwede flower girl, guro na lang ko flower boy.
1: Ay, no, salamat din lang ha,
0: yes,
1: kay ha, sa mga advice mo sa akon, Fermi. Kay Dason, salamat gid sa imo nga kon indi tungod sa programa mo nga ini nga wala ako diri subong nagaobra, wala ko makilala si Miss M. Kay thank you gid lo sa tanan gid lo ha.
0: Diyan ay kamlag no ginakulbaan ko sa opisyo mo. Nung panabiling-biling ka na lang.
1: Why? Ayun, no, ah, nagpasalamat lang ako kasi.
0: Aw, ah.
1: Bisan
0: pa, no?
1: Ako hindi man
0: pagsaimo
1: sa programa mo, wala ako
0: diri, no? Okay, okay. Well, your most welcome. Kiti ang munding aton. Buligay lang, ha? Di ba? Pero,
1: yes,
0: masi malakon magkasal ka kag malipatan mo ko. Hindi ka na yung masunod-sunod sa programa ko na yun, ha?
1: Yes, sure, no? Hindi ko gid ikaw malimtan, umbitaran ko gid ikaw.
0: Oh, masi mo lang umbitaran mo ko tapos nagkasal mo.
1: Hindi mo na ako amo sinalo. Lo, may pangayoon ko bla sa imo, lo.
0: Diyan ay kadali lang. May kapagani yung kakasal mo, mangayo ka na. Magkasal na lang, bla.
1: Hindi ako sa akon pangayoon.
0: Ano na. Basta masarangan ko, hindi lang helicopter kay Mudlay ng mahal gasolina si mo.
1: Ay, pwede ko mo kapanamiyaw, lo.
0: Ah, di ho. Pangayon, pabor na gali. O, sige, gawin na.
1: Sige, thank you, lo. Salamat gid sa imo, lo.
0: Sige.
1: Kag ang tanan, maayong gabi sa imo, Joy Lolo. Kag maayong gabi sa imo, Sir Jirili. Sir Jirili, maayong gabi sa imo.
2: Good evening.
1: Kag sa mga upod ko di ka niksubong kay ano, kay Diday, kay Dayang, kay Joy Joy, kay Tantan, kay Miss

0: kagali ka kada ipo si Inday Angging, Inday Angging mayang gabi sa imo. Kaya salamat din sa pagtamiyaw mo sa akong kagabi na batian ko ato kag sa akong gali lo lang ga sa kay Fred. Ga mayang gabi sa imo kag halong kag gibira ga love you ga inilagid ang tandaan mo firmi. Akin ka ngayon. Akin ka bukas. Akin ka sa lahat ng oras. Bye, Lord!
1: Dali lang! Di karoon na may shampol, no? Layo ay ka mo ni Fred. Karoon may nag-showgate si mo kung napamatudaan mo nga tuod, dili. Nga may edad din man siya. No? Pag-abot mo siya, may edad din man siya. Kumpirmado nga nag-showgate si mo, nga si Fred nga may edad na. Kag napamatuntaan mo nga may edad gali. Ang edad gali, babae nga ngalan niya si Solidad. Nga ka-textmate siya na nakpan mo kag nagsugid siya mo nga may edad siya nga ginaistorya si Solidad. Anong yambal mo kay Fred kung manakpan mo siya?
0: Gali. Amo na ang ibig mo sabihin.
1: Amo na ang ibig sabihin.
0: Hindi na lang kung magadrama. Kay bossing ng taas ang akong dugo.
1: Bye-bye. Oh, adlok siya. Oh. Basi mag-imot-imot naman sa kiga niya na siyempre na yun. Bago City, gintayog siyang linog? Ay, ano ni? Sako linugay, sako lupok bulkan daw. Gintayog siyang magnitude 2.1 nga linog ang syudad sang Bago. Alas 8.05, siningagam i Mayos 5. Wala naman siya ginapaabot nga posibleng aftershocks matapos ang nagluntan nga pagtayog sa duta. Okay, normal ah. Puti galing ito, siyempre nung daw nangligad to kagapon dito sa may Samar, di ba? Dito sa Albay naman, may Leyte. Ito yayang ano ni, ang Mayon. Tama, Leyte, Bicol na damo, di ba? Mayon sa Bicol region na da siya. No, kapabatsyag ang aton, siyempo ako. O siya may mga problema kag gusto na yung magsugit sa mga bagay-bagay sa kabuhi naton, especially mga inagyan naton, nga mga pagtilaw sa kabuhi nga nalampasan naton, i-share naton ah. Para makahatag ini siyang inspirasyon kag kabakod ah. Sa aton si Kapariho, nga nag-atubang man sa tagsa nila kag mga pagtilaw sa kabuhi. Makaangkon sila siyang ideya. Kag inspirasyon sa imo yung pagkasugin nga mga pagdilaw sa kabuhi mo man nga nalampasan mo. Istorya ta! We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Kabudlay man niya sa situation mga kakifay mo. Isa sa mga delikado nga manog sa bilog na kalibutan is kubra. King kubra, no? Makitaan sa mga kalasangan. Makitaan sa dito sa mga bukid-bukid. Sa mga lugar nga kung sa aton diri, sa mga kahoy nga tinipon nga wala may nagadisturbo bla sa mga ramay sang kasagingan mga kawayanan arat na nagkasami makita ng king cobra. Pero ining malita mga ka K5 dito sa isa ka resort sa Don Salvador nakitaan ang cobra sa diin sa isa ka kasilyas. Ganong kubra gabamuhin? Nakuhaan sang video ang isa ka o isa ka grupo. Nakuhaan sang video sa isa ka grupo ang pagwa sang isa man ka man og halin sa sulod sang kasilyas. Ah. Sa isa ka resort nga ilang itiniran sa banwa sang Don Salvador Benedicto Aragoy. Suno sa uploader sang video nga si Dran Rem. Nagpaliwaliwa sila sang iya mga abyan sa isa ka resort sang nagpadulong sa banyo ang isa nila kaupod. Apang gilayon ini nagwa bangod sa nakit-an nga manog sa sulod sang basin. Para sa sulod sang basin. Sus mapungko ka sa basin, tokmo niya bisa grupo prutas bla. Kung mapungko ka sa basin kung lalaki ka, kung atotong kubra galing yan nagasulod sang buho sang basin, pagtangla niya, niya daw may kagihong, saan niya mula ilaga, mula niya duwak milong ilaga. Kagtokbo niyang imo na yung ngalingganay. Daw ay paninatabo sa history sa kalimutan. Eh, siyempre, mapungko ka sa basin, Maria ka, panaog mong tanan, di ba? Sulod, makita siya man, og tol nga nagatangla niya, niya mo may ilaga nga nagagiho, nok bilog. Oh. Kagtokbo niya gulpe, may manok ha. Kanintong isa sa buho, isang basin niya yung panago niya. Sa eksklusibong interview siyang K5 News FM, mga ka-K5. Kay Dran Rem, iya ginsiling nga ila ginkohit sang stick, sang lipak, ang lawas sang sapat, kag dito na nagguwa ang ulo sang manog. Ginkumpirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert, nga isa ka Philippine King Cobra, ang nasapuan sang grupo. Philippine King Cobra, langko ni Jirili, daw mga butko ni langko ya. Dugang pa ni Bernardo, normal nga nagapangita sang bugnaw nga lugar ang mga manog. Rason nga posible nakapangita ini sang alagyan pasulod sa nasambit nga banyo. Gilayon nga nagtawag sa Department of Environmental o kon Environment and Natural Resources or DNR ang grupo agud luwas ang luwas makakuha o kon makuha kag ma-relocate ang King Cobra. Di wala magali na gano, buot pa ang King Cobra. Bo ara gi siya na picturean diri liho ara gi do ara gi do kanto kamo bla sa K5 Bacolod K5 station bla Facebook page type nyo Bacolod K5 station o kon Bacolod o kon K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page ara gi do sa buho sang basino gagwang uluya sa tubig diri liho mo ilo kada ko da ko nga manok.

Nano man ni nga rin yung manog yung man... Eh, dali lang. Doon may nagagiho, dirili siya... Dali lang. Basi manog man eh. Doon nagagiho man, dali lang. Dali lang mga kagiho. Pero talahon ko lang, chikon ko lang. Kayo sumong, hindi na tayo magkumpiyansa kay manog aras basin eh. Masip na sumulod sa largo ko, dirili ako. Tanawon ko, dali lang ina. Masi ko Brahman Blau. Tanawa bilo. Ari na tan. Ah, hindi kong kumbra. Ah, lago lang gali. Aami ko kong Brahman eh. Lago lang ah. Ah, lago lang gali. May kukumbra. Tawag ka mo sa atong tipono 0928-611-2263 kag 0927-748940 ha. Ari, mauperti maning report niyo. Iloy patay anak pilason sa pangbuno bangod sa 500 pesos nga utang. 500 pesos nga utang may naklamatay, ho? Patay ang 39 anyos nga iloy samtang pilason ang iya subang nga anak sa pagpamuno sang ila man lamang himata bangod sa utang sa Negros, dito sa Negros Oriental. Nagluntan ang insidente sa balay sang biktima sa purok pagkaisa, Barangay Villarreal, sudad sang Bayawan, takna alas 10:20 sang gabi sang Mayo 1. Sa interview sang K5 News FM, sabana sang biktima, yara sa sala ang iasawa nga si Melody nga nagapatulog sang ila 10 kabulan nga agot nga bata. Sang hinali nga nag-abot ang iya bayaw nga si Junjun kaginbuno si Melody. Dugang nga panaysayon sang bana ni Melody, hubog si Junjun kag nagkanto ini sa ila balay para manukot sang utang nga 500 pesos nga gingamit sa balayran sang kuryente. Gindala pa si Melody sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang, nakaangkon man sang pilas ang sangtang, ang subang nanday Melody bangod sa pagpamuno. Disidido naman ang banan ni Melody nga magpasaka sang kaso.

0: Kainit sang situation. Kainit sang chimpo, kagainit sang ulo sang mga tawo. Ah, kung mag-utang, Jirili, dapat sundon gid sa kung anong gitugaan mo. Wala matagahambal abi kung anong itong natabo, pero ina ka sa me, matugaan ka mala. Tapos, siyempre, kung ang natugaanan mo, kinanglano niya magkatama ka may kompormiso siya, kag hindi mo matuman ang imuging tugaan niya yung adlaw kung oras nga pagbayad, siyempre, nagalain mo't ina sa ginutangan mo. Kay siya paya maga problema nga kung sa niin, ginsolve yung problema mo eh. Karon siya naga problema, ibutang mo siya sa lang-alang. Kag tapos, daw gininto mo siya, nga bayaran mo siya sa muning adlaw, muning oras, pero pag abot siya ng attack na, wala magali ni mo yung gintuman, abi. So, posible nga magasaka man ang iyang lain siyang buod si mo eh. Oo. Oh. So, kinanglan kung maghatag kita siyang promesa sa pagbayad, sa pag-utang, ito ba nun, tagid? Kay amo man ni isa ka posible nga rason, Jirili mo, inang pasaling lang. Nga daw ikaw na ya ang ginutangan, ikaw pa yung magpakidlooy, nga babayaran ka. Dali lang kay may cooler. Pahinayang radyo, pahinayang radyo. Hello, hello, mayong gabi na. Sino ni?
1: Hello, mayong gabi.
0: Yes.
1: Si Roy Diwat.
0: Roy, tagadi, Roy.
1: Isa sa mga blind niya mga gamasahe sa NDC.
0: Ah, okay. Oo. Siya din ka nag-a-star sa Home for the Blind?
1: Ay, hindi. No, sa Singkang, kuya lo, kay lately lang kuya na bulag.
0: So, nga nano nga na bulag mata mo na pasmo ka sa panglingling nano.
1: Ano na uveitis sa lo, inflammation sa optic nerve kay isang una nag-thesis kami pagkaaga klase doon na ada ino na pasmo. Si computer science ta anak ko.
0: Aba, gali ka tubang kina sa computer may radiation pangadaan ha. So yeah, you mean to say gali ya? Bila na siya mong edad mo?
1: 35, lo, 35.
0: Bilang edad mo kung nabulag mata mo?
1: Siguro, minor, bila ng bata ko. Siguro, mga 14 years ago.
0: So, sa pagkabulag mo, nag-shot din sa buho, nagkabata ka?
1: Basta doon, sana tandaan ko doon, dira-dira.
0: Ah, okay. Siya pas mo na igaliya sa trabaho.
1: Pero hindi pa yun sila nga totally git.
0: Ah, subong. Abalido partial lang.
1: Ah, partial. So, kaya ko pa man ma-travel nga ako lang, makadusiri ko.
0: Okay, so ano nang duwagin mo ka bata? May amunang kondisyon na medyo, ano man, in-describing medyo blurred na, ano?
1: Nang kuhan sa law, actually, ang kuhan sa doktor, inflammation sa optic nerve.
0: So anong remedy na kuno maiyahan pa na gamagayo?
1: Kay ginahaboy ko nila sa Asian IT wala man ta tang kuan git para kontay do career kuno mo. Dito gid sa Manila.
0: So
1: sa Asian ay ang recommend pag ani sa Corazon sa American ay pagit ya.
0: Ah, okay.
1: Sa Makati, sa Rockwell.
0: Agali ka. Isli na lang na matais da. Wala, bukaw-bukaw. Yeah, laog lang ah. Ah, toon ka. Pero may ara gali, kwarta lang kulang. Kung may kwarta ka lang yung nga sufficiente, enough.
1: Kag sa mga technology, subong lo, about subline, may ara na sila ganyan develop nga, ano na, Meta, Ray-Ban, sabi lang ha, pwede na yung makakita yung ulagi mo.
0: Ay, tuod ka, masing daw, iksin na katanaon mong bayi, gahublas, di mo na. Lain man na iya. So, buchilingon, nga, daw Ray-Ban, siya kung antipara siya, may, no?
1: do powered man japon sang internet ah.
0: So paano ka makakita sina kay brand out ang mata mo?
1: Wala ka pa sa technology. Si, siyempre, ang Ray-Ban mismo ma-describe kung turn left, doon nga mo na pala.
0: Ah, daw GPS?
1: Oo, doon mo na nga, doon kamalalon mo na somehow. Mayara ka gani nga, ang kuwana pala, lo, ang cane na pala nga ginagamit sa mga bulag.
0: Oo.
1: Kumbaga pag-ambal man
0: siya. Nag-ambal man siya.
1: Para mag-guide sa bulag.
0: Isample
1: ng mga technology, supong.
0: Isample, Abi, in 200 meters, turn right. Ano mga muna, di ba lang, may ara na sa GPS na lang, ha? In 50 meters, turn back.
1: In 50 meters, manhole.
0: In 50 meters, in 50 meters, hulog.
1: Nagagawulag.
0: Nahulog ang bulag. Nag-shot sa manhole. In 50 okay, meters.
1: Ang kontra ko pa ganyan sa unalo, ang mga isa, ang sa tricycle, ay taas bisa ako numuti. Nakabugo ng ulo ko, blaw.
0: Ah, okay. Saan nang mayos na out ng ulo mo? Sap-sapan. Okay. So, dyan ay kati, medyo, so far, sumundo, accept mo naman, Gid, ang sitwasyon mo.
1: Actually, kung wala acceptance ang isa katao, siguro, masiling ko,
0: madepress ka.
1: Nang 6 feet below the ground, magiging kuguro, subong.
0: Grabe.
1: So, no. First na pala, lo, ang principle, sang dapda na pala.
0: Sa ano?
1: Una, denial, sa uli, do acceptance na pala mo. Arguing, something mo muna.
0: Nakagi kasi na ka-proseso, you mean to say?
1: Oo, nang siyempre, process sa tao, lang nga, kung may napatay sa imo, kung may nadula sa imo, something nag-gabaso ka pa sa kungalingon mo.
0: Denial.
1: Tani, amuni, amuni, oo. Denial mo pa lang reality nga, no?
0: May mga...
1: Kaya na-realize ko man nga, maski ano ka mok-mok mo, maski ano ka ibi mo, why na sa may mapag-o? Ang pinaka-ubrahon mo lang ang gate is bangon.
0: Correct.
1: Bangon ka, amun na, nagtuon ikuya massage.
0: Grabe, no? Ano pagit ang naghatag si mo siyang strength? Huwag kaya nagdangop relasyon sa Ginoo?
1: Nagdangop, Gidlo. Amugin ang pinaka kwan ko. Kumaga pa, sa una, grabe man nga struggle sa akong kay growing up lang normal pa. Tapos, kolo ba saging? Amo na, nang gulpi lang na dulom ang kalibutan, somehow. Pero amo na, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. May plano ang Ginoo.
0: Okay, tsakto na. May plano.
1: Kung wala plano, di. Amo na eh.
0: At di mo pa imot.
1: Huwag kitang kapuhi.
0: Huwag plano, mama. Tawag na arkitek. Diyan ay ka, ang asawa mo yaya, normal siya yaya, makakita siya?
1: Ang una, kay ano to, nang duwala na kami, normal to sa una.
0: Ano mo't mo silingon, may una kang asawa, ka normal, makakita to siya yaya?
1: Oo, nag-meet kami to sa una, sa radyo man lo, actually, may co-host ko sa una ni Papa Pao, ni Nilo.
0: Okay. Oo, si Papa Pao is my contemporary ginaya sa una sa radyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kag we are very close. Si Nilo Gromea, no?
1: Oo. Nilo Antonio Gromea.
0: Yes, correct. Oo.
1: I'm one of his sidekicks sa iya programa nga Papa. Talk to Paolo.
0: Oh, Talk to Paolo. Si Papa Pao. Si Papa Paolo. Oo. So,
1: there was one time na doon na-reveal ko akong kugalingon because I was looking for my dad. Ti lain galiang kwan, na-reveal ko ang kugalingon ko, tapos gin-add ako sa Facebook, tapos kinakulit ako nga. In trouble sa Monday sweetheart kay Galea. Gusto niya kuyang amo na siya. Basta nga doon na-develop na lang git.
0: Saan amo to na babae?
1: Oo, tapos later on na nga naging kami. Tapos amo na.
0: So saan ka mo to? Saan ka mo to? Saan ka mo to, Roy? Kakita ka pa ya?
1: Gaamat-amat lo. Saan una, saan wala pa ko ga-massage, I used to be an English tutor.
0: Ano na?
1: Ga-teach ko English.
0: Ah, okay. Ho. Take around, anong nagbulagay ka mo? Saan nabulagan? Ano?
1: Actually, sang nawad-an ko ubra, sa mo, photographer sa mo.
0: Okay, so no natabo, subong, why na ka mo?
1: Why na, dugay-dugay na. Sa balay, nagkalinin sa balay, February 28, 2019.
0: Ah, pandemic, gijirili. Siya mo, may ara ka na kaupon nga mag-o.
1: Oo, no, ng ano.
0: Blind.
1: Actually, kung sa ng lady guard.
0: Lady guard, may arma siya?
1: Nang gapiring lang sila.
0: Okay, ikaw gapiring okay. Ka man siya. Aw na, no? Lady guard siya, amo na siya mong imo asawa.
1: Oo.
0: Pero ang bata mo na iya, sa una mo itong asawa.
1: Oo, nang duwa kalaki.
0: Duwa to kalaki, okay. Bata mo sa una to.
1: Ang partner ko yung subong, kuhan siya ng manuglaon, tani.
0: Manuglaon, tani, nahingagaw mo pa.
1: Okay. Nang 43 na sa ako, 35.
0: Ah, okay, oo. Ay, nautod si Leroy. Oo, sige. Kanami si istorya ni Roy, mga kakipayam, no? So inspiring. Imagine na, bla. Kakita ka siyang una. Lawig lang, di bla? Kang Shaolin, blind siya. So nakaagi siya siyang tawag nato ng mga pagtilaw nga hindi hamak, mga kakipayam, kung ano kabudlay, madulang pananawan mo. O despite si sinang tanan nga magay na overcome ya. Aray siya, balik siya. Roy, ikaw ni?
1: Angrilo.
0: Ate, sige. Well, so, subong, that is your permanent na yung daily nga mga buluhaton ang magtrabaho bilang massage sa therapist, no?
1: Ano.
0: So far, so good? So good, so far. Okay. Sige, Roy, ano pagin mo maalagad kung busy mo man?
1: Siguro, lo, ano man, ang about sa, anong balita, lo, sa Iran, lo, ano, lo?
0: Okay, ang balita, lo, sa Iran, sa Hormoz?
1: Dumaaway naman sila kung naliwat, lo?
0: Gasha po, tihay to sila. Ang initial nga report, mga KK5, Toto Roy, nagiho ang mga warship sa Amerika, masulod sa Hormoz. Di binalbal sa mga Iranian nga persa, nagkalalumos dito sa Hormoz. Dutayan lang maubos. Mayon lang nagmalon sila nga mga ibos. Okay, mag-commercial ko na, Roy. Thank you sa pagtawag, ha?
1: Sige lang.
0: Di mo muna magkakakipay sa Hormuz ng mga ma-return about sila. O hindi nga bahay na dulong na sa aton siyang kampiyon nga kape. Tiwain na siyang ibang kampiyon, kundi DTX Coffee Mix Gate. Kanami siyang sabor. Kanami siyang ipikto sa aton sistema. Ginaligwahan niya ang aton yung sistema nga maglimpyo. Ginabuligan niya nga maglimpyo. Naming arias banyo, basta way lang kubra. Nami pangihi mo ya. Kang ang dula gid ang sulok-sulok mo nga nagasulap, kang mga asid-asid ni mo. Tagaan ka sa extra energy. busog ka, dugay kagutumon, perfect siya nag-diet. And of course, details ko, Femix mga kakifay, may super antioxidant. So the next time magkape kita aton pilion, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epic.
6: Ako nga si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigo bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Siya wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap. Saan o baka mo yung gusto yung magwapa? Saan o baka mo gusto yung magwapo? Subong na! Manami yung panit ninyo mo. Mahipid ang guya ninyo. Puti nga wala siyang hapdi, mga kakifab. Kotes artista yan mo. Pero ang importante sa tanan, ang DTX Beauty Shop nagapatay kang nagakaka sa mga kagaw nga nagatiner sa panit naton. Amo gining isa karason nga ginainbintong habon, mga kakifab mo. Tugod sa aton nga history, there was a time nga gamalasakit ang tawo bla tungod siyang kagaw nga mabutang mo sa baba mong kamot mo, mabutang mo sa mata mo, sa ilong mo, kag kung may mga pilas-pilas ka, masulod ang kagaw. That's why na inbintong habon sa rason sang mga kagaw nga hindi makahalit sa kayong lawas ang tawo. Di mo ginang pinakapayoridad sang DTX Beauty Shop. Isog siya sa mga kagaw. Kag, you know what, kung wala kagaw ang aton lawas, gakaladula yung maho sa lawas tao. Kag kaprisko sa pamatsyaga naton, basta DTX Beauty Shop ang aton gamiton. Especially subong nga grabing init, prisko yung lawas tayo. Ginadula yung mga oil sa aton guya, sa aton panit. Kag ginadula yung man ang mga inagyan sa punggot, mga buho-buho, ginilihipidon niya. Mga alap-up, ining mga whiteheads, kag mga blackheads, pimples, pangdulaon sang DTX Beauty Shop. Mga pikas-pikas, kag mga wrinkles. Hindi na hil mo nun. Younger looking kat lukon jirili. Hubin yung tsura mo. Adlaw-adlaw mo ning gamiton mo. DTX Beauty Shop. Now, karoon kayo may chansa malang galing nga magdaming panit na ton. Hubin tat lukon. Kundi matisting ta. Total nga paghabong gimantadlaw. Natisting hata ning DTX Beauty Shop para mapamatunan na ton talana. Hapos na ni Baklona. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkutalang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Ini nga bahin malundol naman sa aton no, sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Kilalang kilala tagin ni. Tungod sa kanami sa Dr. Pinoy, kag-ari minsahin niya ho, parte ini sa heart attack. heart attack ginasiling traidor klase balatian kay posible ka nga mapatay kung hindi gilayon matabangan. Kung kaisa may sintomas ka nga mabatyagan pero sa iban walay. Gani hindi sila ka pangaman tungod sang gulpyada nga kamatayon. Ang heart attack wala may ginapili nga tawo kang estado. Basta mataas ang kolesterol sa ugat mo, kag unhealthy ang imong lifestyle, pwede ka magka-heart attack. Likawi ini nga matabo sa aton. Subong pa lang, magpangaman ka, mag-inom ka na sang Dr. Pinoy Esqualine Capsule. Ini natural, wala chemical, wala preservatives, kag wala side effects. Kani aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega 3 kaga may kapasidad nga magpanubo sang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke. Kag ginapanubo ang blood pressure sang Dr. Pinoy. Ginasuplayan gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo ugat sang madamo nga oxygen. Gani matinuan kag mapagwa gid ang mga toxins. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang imo resistensya. Gani bisan senior citizen ka na, ang pamatyagan mo daw hubin lang gyapon. Kay tungod kung naga-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka, pirmi ka pag-sick, mabaskog, kag may ma-abtig ang memorya. Kung regular ang imo pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, hindi magbarado ang imo ugat para mangin masulhay ang paglabay sang oxygen sa dugo pagkanto sa korason kag utok. Gani manamigid ang imo pamatyagan kag protektado ka batok sa heart attack. Halong ang heart attack. Halong sa heart attack mga ka-K5. Ha? Inom na Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakalini sa mga butika dira sa San Enrique. Subong man sa Valladolid, sa La Carlota, sa halos tanan ng mga butika na sa Murcia, Talisa, Ibi Magalona, Victorias, kag sa tanan ng mga kabanuhan ng kagkasyudaran diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, subong man sa bahin sang Panay. Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Kag sa liwat sa may mga problema nga gusto kong ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo kung i-text yun ha. Sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-7448-940. Good evening sa kay Don Beatriz.
7: Kay pa-repeater na, pa-repeater. Mayong gabi na si mo apo nga si Don. Don Beatriz, nday! Hello!

0: Kay Suzette Roskillolo, good evening, Kunolo.
1: Day, Suzette, may yung gabi na si Moa. Thank you, gina.
0: Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Ari ko ka monitor ni Lo, ah. Mayong gabi lang kay Doc Ramil Oy, kay Alan Takapan. The last pogi sang himamailan. Kay nung Romeo ka Girly and Randy Delio. Ako nga tupad bala, J. Lolo, bisan wala sila cellphone. Pero avid listeners, gini sila sang K5 News FM kay sang imo programa. Ang nagatamyaw, imansya o kon amansya, intana.
1: Diamond Sing! Si Inday Mansing, ah. Inday Mansya. Okay. Mabasa, tanay siya mong mga ka-K5. Sang isa ka problema, no importante ni nga problema, kay no ka delikado sang sitwasyon sininga aton nga letter sender, ah. Mayong gabi, J. Lolo. Ako galilo si JC. Lolo, mamangkod lang kung tani kung anong botsilingon. Kung permi ka lang, ginatampa sang luwag sang imo asawa. Delikado to, no? Agad na later sender ka na kogit siyang problema niya. Ang pamangkot niya, ano ko nung botsilingon? Kay Permila siya ginatampa siyang asawa niya gamit ang luwag. So, pasalamat ka kay ang luwag, no? Wala nag-aupod sa kaldiro. Kag hindi pa lang natampa niya si Mo, luwag lang. Siyang una mamatian na siya mga tigulang, ang pakumbak dolon ko na ko siyang luwag sa ulo, maamu ka. Grabe, no? Yung pakdolon ka siyang luwag sa ulo, maamu ka. Tisa ito liter sinder na nun ng imo, yung ang ginakadamo, na yung ang ginatampa ya kayaman, kang lumag pa yung ginagamit niya. Hindi namin niya nga panakit niya. Ya. Kung may mga difference, istorya hilang, kay wala man siyang perfecto yung pag-inom tanay. May aragi na yan ang mga kakulangan kag may mga bagay nga hindi kakumpormi pero hindi lang yan magtinampaan dahil gamit ang luwag. Kay masimla kung hindi mo siya matampaan kag mapakdulan mo siya kag magbana mo maging amo. But seriously siguro dapat mo lang iguro istorya ho ng asawa mo dahil luoy ka ba ni magtampa luwag ay. Dapat mo gini siya istoryahon kang tapnaon ina nga pagpanakit sa imo. Kay mga bagay nga may mga diferensya, ginaistoryahan malang na. Kag wala man niya siyang perfecto gin nga relasyon, ah. May aragi na iya nga mga... May aragi ba na iya nga sala-sala nira? Pero kinanglan, it's one of you are willing to listen kag makorek ina nga bagay. Ang lain na dira iya kung tungod nga ginhimo mong sala. And then, nagpromisya kang hindi mo na paghimoon, kag insuliton mo pa. Insulto man na sa partner mo, kag gintagaan ka na chance nga liwaton ang matasan mo kay ang epekto si na iya is ang pagsalig ya. Ang kumpiyansya sa imo, magabuhin, blah. So, kung ano ang mga koreksyon sang partner ni mo, kinanglan open-minded lang kita para hindi lang na para sa iya kung sa imo lang, kundi para sa inyo nga mag-tauhay ang inyo pagsinalayo. Kaysa liwat, hindi maging perfecto ang ang mga relasyon mo. May mga bagay ginaya nga dapat nato niya nga batunon ang aton nga mga kapaltahan. Kag-willing kita nga magbago para sa kayuhan. Dali lang kami cooler kita na importante, Grone. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Ito na, hindi ba ilog kami? Damba ka mo kayo, luwagi mo na, oti. May lagnat ka mga karunto, ano na yaman?
1: Sinone, anong problema?
2: Ay, to, good evening daw. Kumunta, mukhang ako, lardo din. Duhamla ka din, forum lang kami, ara ka.
1: Nano ko na to, ano ko na to, ang problema, doon to kambal. Sinone?
2: Follower to, sa kipay ba itong? Na matian ko bla to na kung iabla bibiro bla na dinampak gampak siya luwag ya to hindi yun na ito basta
1: ang iya siya wag ginatampak sa sang luwag ni aton ni Tersinder ba na ni siya oo
2: kaya ang bakong siya sa luwag within the line niya to wag siya guro dinampak guro mo sino to dinampak siya guro pero iguo mo yung inaaya ng mga area. That is a great responsibility. May maigo ka na kabilang ron.
1: Naamo na.
2: Okay, kasi yung ilanat na sa iya kung nagdadoon nag-oo. Lato na kay Suryan. Ay, sa Senrigad na Suryan. Ay, gilang di... Within those things, though, there will be, ibalik mo ang favor, Blato, na tiyan mo na yun, yung mga bako mo yun, mga...
1: Luwag?
2: Ay, sakto, may abla na, si abla din, no, ginayaw, di, makita mo na ba ng blessing, karoon si abla, Blato, sansay, ikaw eh, mo eh, ano ka, kung nara ka lang din, sa may ninano.
1: Oh, yeah. Tapos, ginta.

especially sa inyong spiritual nga aspect bla. Nag-grow ka mo as individual at the same time as partner. So maging responsable ka mo sa mga buluhaton, kag mga obligasyon sa inyong pag-ubdanay sa tagsa-tagsan ninyo ka mga responsibilidad sa inyong panimalay. So laingit ang nag-upod sa nga mag-asawa ko mag-partner nga may blessing ang inyo gugma. Love mo tungod siyang love nag-ubdanay ka mo kag parihas ang aton nga physical abi nga kinahanglan ta magkaon para magbakod ang lawas tanit ang magmasakit. Kaya mo man na ang spiritual aspeto sang tao nga kung kamo nagapati sang spirit of love nga kamo yan nagubdanay tungod sang gugma, wala nyo na ginaimitar ang espiritu sang mahal nga Diyos nga siyang tag-iya sang gugma sang kalibutan. Di parehas man ang lawas mo kung di mo pakanon sang isa kasimana, isa kabulan, maguto, mamasakit ka. Amo man na ang relasyon kung hindi kamo magasentro sa Ginoo, ang gugma ninyo maging malnourish man bala. Dali ka mo atakihon sa mga sulay, panulay, temptasyon ka mga pagtilaw nga daw hindi nyo na maitsindihan. Kaya tungod wala ka mo protection, vulnerable ka mo sa mga pag-atake sang panulay. Ari Pagida, J. Lolo, may gabi. May boyfriend ako, pero ano ni? Pero hindi na ko sa iya, J. Lolo, kay tama sa ka-possessive. Possessive. Pero hindi siya gusto. Anong himuon ko? Si Maddie, nigali siyang gimaras. Okay, possessive daw, wala na guro sa lugar mula, no? Why na siya siyang freedom at mag-grow tungod nga daw, tanan daw, bawal daw, hindi pwede. Hindi ka pwede mag-lipstick, hindi ka pwede mag-shorts, isli na tong mayo mo kaya nag-hormang lawas mo. Kinanglan sa morning oras, ari kagid, tawag kagid, sabat kagid. So kung magapad daw na prisyong mabay, masakal, sabla daw ginakuga siya sa relasyon. Tamad siya ka over siluso. So, hindi na siya happy, no? Ah, hindi na siya happy. Siguro may ara na ka mo sistema, kaya may mga conditions ka mo. It's part of the commitment mo. Para ang duwa katawong hindi iya maglainay kag mayo ang ila pag inupdanay kag pag-itsindihanay. May ara siyang tawag nato nga kasugtanan mula. Mga bagay nga makapaguba sa isa karelasyon ka makasakit sa malatyagon likawan. Ang mga bagay nga makapahimo pabakod sa relasyon sa inyong nga pag-ubdanay, amo nang dapat ninyo himuon. So anong mga bagay na iyang makapaguba sa relasyon? So kanya-kanya na lang tawag naton dapat may kusang loob ka kus Tagalog, pabi. Mamato-mato ka na lang iyang panilag kag likaw. Sa mga bagay nga pwede ka matimtar o kung pwede ka ma-inlove o kung pwede ka makasala. Ha? Di ba? So sistema. You are matured enough nga makaintindi ka kagbalaan mo naman ang tama at mali because ara ka na sa sakto yung edad kagkaintindi ka naman sa mga bagay nga makapaguba sa relasyon. Kag ang purpose mo nga ara ka na sa relasyon is to give your sincerity, your honesty, respect and love sa imo yung kahagugma. So i-fulfill mo na by avoiding sa mga bagay nga pwede ka ma-inlove o kung pwede ka matimtar o kung pwede ka makasala o kung makahalit o kung makahatag sa hindi mayong nga epekto sa inyong pag-inupdanay. Likawan, ang mga bagay na mga constructive.

mga bagay nga makahatag pamaayo amo naghimuon. For example, planuhanin nyo ang inyo yang nga mga palabuton. Kag ang inyong mga plano, makita ninyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga buhat abi sa mga nagalipas nga mga inadlaw nga gapalapit ka mo sa mga plano ninyo. May ara ka mo sang tawag naton nga short-term nga goal. Kag may ara ka mo long-term nga goal. For example lang, inyong nga long-term nga goal is pila kadla mapakasal ka mo. No? Example lang. So, ang short-term goal naman, paano ka mong magpakasal kung hindi ka mo preparado sa mga bagay-bagay? So, identify ninyong mga bagay-bagay na. Butang dami financial, dapat stable ka mo sa pag-abot sinag-chimpo. So, paano ninyo nahimuon ang mga financial ninyo nga maging stable? So, amo ina ang inyong daily, o kung weekly, o monthly, nga mga plano nga ipagahimuon, paano ka mo makastabilar sa inyong nga financial nga suporta sa pila ka adlaw mag-abot ang chimpo nga kinanglan na ka mo mag-settle down, di ba? So may long term kag may short term ka mo nga goal. Kag dira mo man na makita ang partner mo kung may luyag sa imo because ginahatagyagin ang iya kooperasyon. Sa kundano man nga mga bagay nga inyong ginkasugtanan kag ginhanduan. Pero isa sa inyo naghando pero wala naman gabuhat sa mga bagay nga kundiin kamo nagsaktuhan na istoryahanay. So mo silingon, he's not willing to cooperate. Wala sa luyag si mo. E kung may luyag sa si mo, kung nagchindihan sa kiko mo nagkumpormi sa isang tiyempo nga nagplastaranay kamo sa sistema. So, wala yung ginbuhat, kag wala man siya nagprangka. So, feeling mo na yan yung daw ginintok ya ka. Nga pwede mo lang nga hindi ko ni ma-perform ang hindi nga bagay because hindi ko ni ka sarang kag hindi ko ni mabuhat. Sa rason nga, i-justify ya, di ba? Para mag-itsindihan ay. Kaya, bisyan magkagugma ka mo, lain-lain ka mo yung ginhalinan nga pamilya mo. Lain-lain yung pagpatubo sa inyo sang inyong pamilya. Kag each one of you may mga pamatasan. Kag amo ina gina-align ninyo ang inyong batasan, kaya amo ina ang maghatag sang kalinong kag katawhayan sa pagpadayon ninyo nga pag-ordinay kung ang inyong nga paminsaron kag batasan nag-align sa inyong nga balatsyagon sa isa kang isa. Kag ang inyong panguna-una especially, ara dirang batasan aton sa aton niya nga pamatsyagan nabi ako sa aton niya panguna-una. Batasan nato, nagasugo kung anong nagakadapat, kag dapat nato iobligar ina in order nga mapakita nato sa partner nato, we are sincere with our intention sa sina nga relasyon. Pero kung possessive ka, kag tapos ginaprangka ka man sa imong partner nga mo sini, kag ikaw gyapon niya nga masunod lang dyan, wala siya voice, it's unfair. It's unfair. Dapat tagaan mo siya ligwa nga mag-grow siya as a person, providing already kung ano ginistoryahan mo, bala niya na yung limitasyon niya. Kay kadagiho, ya karon sala siya. Kadagiho, ya nakaroon niya, do, mat-feeling niya, do, mango siya. Madula na yung amor siko sa simo. Because ang lalaki na hadlok tuntuhon, hadlok muni, muton, di ba? So isa man ni kong kaisa, no, nga kinanglan magsulod ka sa relasyon, na itindihan mo ang responsibilidad, ang imong role as a boyfriend. As a partner, anong role mo? Kag duin ang imo limit, no? Kag anong bagay kag pwede mo himuon nga akseptado sa imo partner? So mo man ang importante gid we have enough knowledge or idea as a boyfriend. So being possessive, hindi negative na ning epekto ya sa inyo yung kalinungan. Kag isa man ni kong kaisa ang lalaki nga naga-possessive, naga-amuning iya nga behavior, batasan niya.
Tungod gusto yang hindi siya masakitan, hindi siya gusto matuntuhan, hindi siya gusto maluiban, or it's either nga gusto nilang mamanipular kag makontrol ang imo nga pagkatawo. Ang imo panguna-una kag balatyagon. Nga kon ano ang imo, ang iya itudlo si imo, kag ilawag si imo da, sundon mo. So ginakontrol niya ikaw. So wala yung naginrespeto ang imo yung pagkatawo na may ara ka man niya panguna-una as a person, and you deserve also nga mag-grow ikaw constructively, nga mag-grow ikaw with freedom upod sa iya. So feeling mo kung possessive siya, kag wala ka na siyang freedom, you have the right to remain silent. Kag pabayaan mo na lang na mo nakaklase nga nubyo kay ngaman, madula na lang yang imo yang kalipay sining kalibut.

Ari pagit ang isa ka problema ay... Good evening, Jirili, kag Jay Lolo. May nobya ko, Jay Lolo. 4 years na kami. Kag syado kasikrito ang amon relasyon nga duwa. Wala ko kabalo kung paano kami maging legal. Kay nahuya ako sa pamilya niya. Kay bawal pa siya mag-boyfriend. Kay hambal sang ginikana niya nga unahon anay pagtuon. Pero sa... Pero kon ano ni? Pero kon isipon, 4 years naman ang iya ginatago sa parents niya. Ang ginkibot ko pagid kay ang akon nga tita nga daw nag padako sa akon kay ang iya mama kag ka-girlfriend ko mag-best friend. Ah. Okay, ang ato letter sender may nubya, no? Yung nubya yan, daw bawal pang pamilya nga hindi anay magnubyo. Di apat naman sila galikatuig na nubyuhanay. Ini karon ang nagpadako sa iya nga titaya kag ang nanay sang nubyaya gali mag-best friend. Ka problema siya kung paano ya sugid la. Nga para nga daw wala na bawal kay ti ginabawalan ang nubyaya nga magnubyo kay eskwela nay. No, hindi anay magnubyo. Puro sikreto, may nubyo na siya, manubyuhanay na sila for 4 years. Di para legal kag wala na sang tawag ng tago-tago, no? Gapilibog ulo ya kung paano yun nga maging legal sila nga open na bilang ilang relationship. Kay una, gid sa liwat, hindi gustong pamilya nga magnubyo siya kay eskwela pa siya. So, coincidence man, kay ang ining nagpadako sa iya, ining laton nga letter sender, kag ang asawa o kung ang nanay sang iya nubya is mag-best friend. Mag-best friends, gali since pasang mga dalaga sila. Ang law ay kay ginapabugal ka, kay ginapabugal sa ka-parents niya nga wala gid boyfriend, J. Lolo. Kay kuno, but-anan gid. Katama, nahuya ko ka, ang tita ko nahadlok para sa akon kay kastrikto ka parents, no? Isa sa ginlahadlokan ko kay nabalaan ko nga best friend ni mama niya ang akon tita. Kag ang tita ko nakabalo na sang amon relationship namon. Ang gusto sang girlfriend Gusto mag-girlfriend ko, ipakilala na ako kay para official na kami kuno. Nahadlokan ko kay ang obra ko sumong security guard ni Lolo. Sa isa diri ka subdivision sa Bacolod. Kinahadlok ko kay base hindi ko kapasar sa standard sang kinikanan. Taas nga daan ang handom sa mga ginikanan niya para sa akon nga girlfriend. Kakadako sang expectations nila. Naghambal ko, iplaster ko danay ang akon ko galingon para sigurado nga makapasar ko sa parents niya. Di gusto niya, subunggid kay basi madula pa ko kuno sa iya, J. Lolo. Ay, ragoy. Ya, hindi lang anay, sumong din mapakilala, anay, sa experience mo kay ti gwardya ko. Kakataas expectation sa ginikanan mo. Una bis, bawal ka magnubyo. Kagtapos, basi gusto sa ginikanan mo, yan parihas na may mga taas ng level. Security guard lang, kuya. Di gayong iyang nubyo ng letter sender, tanga hindi pa ni Chimpo. Ting nubyo niya, hindi, pakilala na ka, mahala na. Hindi ko gusto madula ka. Mga amoy si Nia Jirili, no? Amoy si Lingon sa apat nila karelasyon, nabalbala na niya.
Nakatilaw na niya siyang imtuotin. Ah, imtuotin. Imtuotri. Oh. Nakatilaw na niya siya. Oh, ngayon niya siya gusto yung mag... madula pa. Gwardya pa niya ko. May armas na pirmidala. Kung hindi ko kuno magsugot, ma-suicide siya. O, te. Kung hindi ko kuno magsugot ng letter sender na to ng security guard, ngay pakilala sa sanubyaya sa pamilya ya, ma-suicide siya kuno. Lo. Binamit na, mi mo gidguro. Nahadlok ko di lolo. Kay basi tuuron niya ang iya ginapaghambal. Basi hindi ko kapasar nga daan, basi pabulagon kami. Anong dapat kong himuon di lolo para mapasar mako sa standard nila?

0: Siguro letter sender, no? Sakto kang hindi pa ni Chimpo. As long arapang desisyon, kag arapang nagasuporta ang iriyang ginikana, kag ginapaskwela pa siya. Ipatapusan lang anay lang obligasyon sa ginikanan. Irespetuhan lang anay gusto matabo sa ginikanan. So secret lang anay until such time nga makagraduate siya, makaubra siya. Kagwal nga nagalakat ang Chimpo, kay ti siyempre dito ka mo sa future eh, no? Nga mag-upod man sa gihapon. So while nga nagatuon siya kag nagsunod sa sakaluyag sa ginikanan niya nga matabo sa iyang pagtuon, abi, ikaw yung preparar ka man da? Kay nagaanda ka siyampol, may isa kong isa una ka radio station nga ginaubrahan. Gang iya kamataan dirili. Isa man ika security guard. Pero nagkapatapos siya siyang kabataan niya sa engineering, nursing, kag isa to ka, I guess, accountant ko maestra. Tatlo yung kabataan, ti security guard siya. Wala man umbrang asawa niya. So ang iyagali iyang ginumbra magkakakifal kung paano siya nagkapatapos ang mutong mga kurso siyang kabataan niya. Ang ginabuhat siya kung mag-duty siya mula. Kung adlawan siya, alas 5 ang out siya kung anat hapon. Ginalibot siya ang mga restaurant, may tricycle siya. Kag may ara siya sa mga galunan mula ni. Do mga balding nga may mga taklong, kapag collect siya galing siya mga damog. Kaya ginubrayan, nagpatining siya, nagsugod siya sa kamaboy. Yun pa na ko, yan lang ko nga baboy, kita ko dyan daw mga baka mo. So, amo to ang nakapatapos ang kamataan niya. Una ko nung nagsugol sa isa ka na yun. Nagduwa, nagtatlo, nagapat. So, amo malang to ang iya ginapisana, ginapulaw bugtaw niya. Si sawaho niya, may tiyanggi-tiyanggi abi sa ilang mga lugar. Pero may arang pwesto nga nakapababoy, nakasagot sa baboy. So, mo malang itong inubraya nga gin-istorya ang mga restaurant about sa plano niya. Kag, well, pabor man sa restaurant niya, parang mahimos ba ng ilay ang mga pagkaon nga leftover kung mga damog. So, in short, abi, pag gusto sa tao, may paraan eh. Pero pag-ayaw mo, maraming dahilan. So, hindi guro sa standard, guro, kundi sa aras sa diskarte. Kaysa sumong nga panyimpo, bisan may tinunan ka man, no? Kabudlay magyapon kung wala ka diskarte. May ara man na iya, wala ginya siling katapos abi sa pagtuon, pero makita mo naman nga stable ang ila pangabuhi tungod, may ara sang diskarte. May aras ang inisyatibo kag common sense kung ano ang pagabuhaton to improve sang iya pagpangabuhi. So patapusan lang na yung pagtuon na patrabaho asang while ikaw nagaprepara naman so kung ano na iyang mga bagay ka makapa-improve sa imo yung pangabuyan ka makasarang ikaw pilakad na makasagod sa isa kapamilya kag mapabugal mo nga kaya mo buhion ang bata nila. Alas 11:51 na magaga K5. Hingagaw taliwan commercial break ha. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang
2: ang VCO, yung may D3. Makatakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available.

0: available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si baby, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
7: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
18: Paano kung nibala, lusutan lo.
16: Would it be there to comfort you when you need it most?
17: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang awan.
16: Or will you still be there to fall in love again?
18: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
19: Buta siya, machi mo. Pagkaka-K5 kabos ng oras na to, probas na gani si Foods ang pagkabala nanay, at alams na, matik na, Gina si Food Restaurant ang direksyon. Wala na iba na. Huwag na liko-liko, huwag na kunting ano ni, huwag kuskus malumos. Basta para makasigurado, tanga komportablita, barato, priska, limpyong lugar, may parkingan, dami nga luto, dasig servisyo, dasig luto. Hati, Gina Seafood Restaurant na tang aton nga direksyon tanan. Ara sila sa may likod ng gitsang 888 Chinatown Square sa may San Juan Street, Barangay 10. Open sila Monday to Sunday from 10 o'clock in the morning hasta 10 o'clock in the evening, ha. So, katuwi lang ilang Facebook page para matatagaan magid sang dugang nga ibalo, impormasyon kay mga detalye. Ang ilang Facebook page, itype lang Gina Seafood Restaurant.
20: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
19: Shaliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: you listen kay damo ka mabalaan sa aton nga discussion subong ano ang dapat aton himbaloon nga mga kamaturan sa aton nga utok and paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina nga discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
1: Sa tanan natin yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga informasyon. Kaya siyempre, kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. No? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kag Spore Biotic.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
0: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
1: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
0: Dapat
1: ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
0: Husto.
1: Imagine ba 20% sa oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
0: Higo.
1: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imo nga cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
0: Husto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
1: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
0: Tagalik.
1: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nagaprocess sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
0: Gusto mo gali na, no?
1: Yung, ano,
0: ang adult.
1: Ang adult, kag ang bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permi na to madumduman mga kaluluhan na to, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
0: No?
1: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
0: Food for the brain.
1: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir G, pinapainom ko, ginaditin, X500, adlaw-adlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
0: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
1: Correct na, Sir GP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or maano, ano bang namin ngayon?
0: Gulpibi nga mapunggan.
1: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
0: Ginakuyap ang likal.
1: Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabi nung guanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain

0: up running. Mm-hmm. So, lain gindi akong palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX500, MyTC or PureC. Mm-hmm. So, kung gusto nyo maayo, maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX500 kag mag-MyTC ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
1: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
0: Actually, ang tawag na Sir GP is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptors ang imo alingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Hmm. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
0: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
0: Yung mga bugnaw. Mm. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Mm-hmm. Bangod nag-generate gali isang electrical.
0: Mm-hmm. May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate gali isang electrical impulses, ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
0: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
0: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kaya ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
0: Kaya ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
0: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm. Mm.
0: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours.
1: Mm.
0: Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog.
1: Mm-hmm.
0: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX500, MyTC, PureC, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
7: mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
11: Iloilo City,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique,
18: Juan Tiong Building,
19: Barangay 8, Bagumbayan,
20: fronting Quezano Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi, National Highway,
23: kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina,
25: Kabangkalan Branch,
26: located at ACM Building,
27: Texas Street,
28: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Sagay City,
32: Radyo Bandera Compound,
33: likod sang Pag-ibig Office.
34: And
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: Bacolod City,
37: Ernai Street,
38: fronting Paglaum Sports Complex.
39: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
0: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takna na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo pero kung mahalan kami ni kung magmahalan ni sa market mahal man ni eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gitawag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata no kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
1: Gusto.
0: So, kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
4: Information sa ikaayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
3: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: Sa mga gapangita, Klinika Diopress sa Bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
3: Butika.
0: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
3: Clinic.
0: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da, kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kapi nga, gapataas ang imo nga antioxidant.
11: Kapi na, healthy.
0: Naka-detox ka. Kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin.
11: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix.
11: Yung
0: DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
3: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
1: Extend.
11: No? Ibobod.
1: Cocktail.
0: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabing balitaan, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
3: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. Mm-hmm. So wala ka kulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pangnamig iya pang cancer. Mm-hmm. Pero may ibang tanga kape sir Kevin. Mm-hmm.
3: May katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics an nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slow rabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayo no. Kung ano
3: namit sabor.
0: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, di na paglipatan. No, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin man makapamasahi ka kada semana.
3: So nami ang DTX herbal oil no kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles makakas mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
1: kag may choices sila
3: Sir may choices Kevin, sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
2: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500
6: si Edding Grace paglimutan
8: ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
9: ilang imo nga gininom nga kakapsula
8: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
2: wow DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
2: Talk ni Doc.
3: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno sa mga datos no. Kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
1: syempre lulubngan delikado na yan.
0: The walking time bomb. Cooking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Amo na nga dapat makontrol. Ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, chikon mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo ng high blood.
1: Kibot ka lang guba ng kidney mo.
3: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, white coat hypertension blinding pala. Kapit pala sa doktor, kita lang sila sa
1: taas PP,
0: nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium, hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw six lanes nga highway ang kwan.
1: Dasig lang.
11: Ginapalapan.
3: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amunay ang importante nga ang mag-inom ka, spore biotics, kag i-combine mo sa gitawag D3-bio. Ti, kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries, mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
3: trabaho.
0: Ang trabaho sa imo nga kurason. So, kung overwork ang imo heart, ti, madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palaino man ka spore biotics, palaino man ka sang D3-bio, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas, sang good cholesterol nga makita sa D3-bio.
10: D3-bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3-bio. Bio kana ang D3-bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio adlaw-adlaw. D3-bio, D3-bio with Physio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3-bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3-bio, ang D3-bio nga may Physio, ang Physio nga may D3 mga butga. 90C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang kog buntag gabi imo nang lunch akon nga kubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C mapalit sa mga butika.
14: Para sa libreng check-up bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City,
17: atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo Fentor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3-bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka high blood ka bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang spore biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. Agud indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3-bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3-bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no. Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Spore Biotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3-bio, kag-Clinicas Probiotics bilang Probio Tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So ato naman Sir JP, istoryahan.
0: Kaya kung niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, kainom na ko Probiotics kag Ditribio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
1: Nambali lang na an ounce of prevention. She's worried about the cure.
0: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
3: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang Ditribio kag ang Probiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ilakwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Probiotics na.
1: Gusto.
0: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, probiotics na.
3: Probiotics man sa H. pylori.
0: Patay kagaw nga magpatay fungi, probiotics na.
3: So, man.
0: Kung i-combine mo si Ditribio kag probiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Ditribio, palainom sang Probiotics, wala ka pinworm.
3: Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
18: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika Ditribio, no? Kung isa Dr. Mel gina pare kung na ginausap wala niya ang Probiotics, no?
0: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuha na.
1: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yung lang, ginkakas sa kapsul, dito ko nami, laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
3: fructooligosaccharides.
0: Fructooligosaccharides. Tamis gid na siya. Kipagkaon na sa kwan, probiotics.
18: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-clinica Ditribio kakag Probiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa Ditribio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bacteria kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit o kisa kankersor nablang mga
18: init-init
1: habi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc,

0: mahimo lang na kung pala inom ka D3-bio kag sporbiotic.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
2: May ginapasin.
1: Repopulate mo. D3-bio plus 4 biotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:33.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!

Balita ang K5 sa umaga, mga ka-K5. Karoon nga daw, Miyerkules. Yaran na kita sa Miyerkules nga presentation sa atong sining pagpangalagan. Ang balitang K5 sa umaga. Magapalayag kita, mga ka-K5. Dugdug kita sa tagtang alas 6 karoon nga ga. Dalang mga dalag ko nga mga balita o pod ang aton sininga mga kaki-5 at aton sininga mga patrol units. Ako si kaki-5 babes, gandalaw!

May pangaton, partner. Sa atong sini nga pagpangalaga mga kaki-five karon nga aga sa mga pangulong dinalan. Nga way paninagakuan nga kon nga ano man. Okay, nasang ano. Okay, nasang ano ni? Ano ni? Nang net sang internet.

mga kaki-five o kung maghatag sang suporta sa industriya sang kalamay, sining adlaw o kung kahapon adlaw mga kaki-five o kung sang nagligad ng adlaw Lunes. Gina amin dihan sang House of Bill number 988 o kung tunay na ugnayan buhay at oportunidad sa sukal Tubo Act of 2026. Ang Republic Act na Republic Act number 10659 nga mas kilala bilang sugarcane industry develop

0: saka sang ano na gasolina kag krudo kuno nagsaka to kahapon.
1: Oh, grabe saka.
0: Nagsaka kahapon ang presyo sang gasolina kag diesel dire sa Pilipinas. Samtang ang kerosene nag-rollback, ang gasolina nagdugang sang 2.21 kada litro. Ang diesel nagtaas man sang 2.66 kada litro. Pero ang kerosene nagnubo sang 3.53 kada litro. Diyan mo na mga kakibab, kahapon eh. Pero sa madason nga si Mana, hindi tamabalaan.
1: Ayan na naman.
0: Sa madason nga simana, hindi naton balaan kay base sa mga indikasyon subong mga kakifay, posible nga masaka na naman.
1: Oo.

0: party list sa 2025 elections. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at
1: personal
0: si Congressman
1: na
0: Edwin Cardona.
1: Niya?
0: At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Gardiola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman
2: okay.
0: Edwin Gardiola
2: okay.
0: para kay Vilma Santos
2: okay,
0: Recto.
2: Baby, thank you.
1: Okay na, okay na, okay, okay na. Okay na.
2: Grabe no? Habuyanay, executive grabe. Secretary, doon ang dalasa naman ni si President Pubong Marcos kay gina-question ni Congressman Liveste, ini si Executive Secretary, nga nga ginpili, panay ka ginbuslan si Executive Secretary Lucas Bersamin, kakipe babes.
1: Mm-hmm.
2: Daw mo nang nagakatabo. Subong, kaya si Congressman Gardiola eh, no?
1: Sa tuod lang ang ining privilege speech ni Congressman Leveste ni nagtugay ni isang mabaskog nga kag madamo nga reaksyon alin sa iya sining mga colleagues nga nagapanawag sang ebidensya ako nagapangita sang ebidensya kag nagaprotesta sa iya nga mga allegation.
2: Oo. Si Congressman Sandro Marcos Blaka K5 babes. Nagatipon man sa mga congressman nga mga perma
1: ngita man siya
2: nga sa plenary para man nga ma-elevate gid ang impeachment complaint sa Senado pang may mga nagagwa subong nga may mga congressman na nga nag-black out naman no pero balikan ko ana si Secretary Ralph Recto
1: aber
2: ang sabat niya message lang ni ang hambal niya sa kay Congressman Leveste, hambal niya, natural born liar, bitter brat. Amo ni kuno ang ginhambal niya. Amo ni ang ginhambal ni Recto. May Tagalog pag ginis ginhambal kay Kipay Babes nga masakit, no? Ginhambal kay Leveste. Habuyare rin sila sa 30 ko katuig sa serbisyo sa gobyerno. First time ko pa lang nga matabo ini ka Kipay Babes. Hambal ni Recto nga may nagpakalain sa iya. Amunin si Congressman Leveste, bata pa. Samtang gusto man ipadilit ni Redon. Congressman Redon, gusto niya man ipadilit ang speech sa record sa kamara. Ining speech ni Congressman Leveste kakipe babes. Nga sunod sa iya, wala sing balasian ang privilege speech ni Congressman Leveste. Damo kakipe babes. Damo kakipe babes ang isyo sa House of Representatives kag sa palibot sa administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos.
1: Sige. So mga kakipe, ha? Mabaskog ni aman kabaloka ang pinaka-importante ni mga ka-K5 sa mga bagay nga katulad sini gaan focus. Kung wala ni Celebeste hindi gina magluluwaning mga sekreto nila ni mga sekreto ni Recto kag iban pa nga mga kongresista mga ka-K5. Why ka ba padayon?

0: ang yasining pag kwan padayon ang yasining pag bulgar sa pila ka mga nahibal-an niya kag angot sa yasining investigation kontra sa mga korupsyon sa gobyerno mga kakivibe niya Libeste.
1: Balik-bala kita kakipay, babe, sa sining pagmahal sang presyo. Is related sa good vibes ta.
0: Aha.
1: Oo. Kundi grabing listahan ay subong. Takaan ang iban magpalista. Kay wala man kuno tupa. Kipay Bitan. Doon lang alang si Kipay Vincent Subong kay nagkuhan siya kakipay, babes. Nagpablatter tungod sang threat sa iya sa social media. Angot sa tong nadakpan lang nangawat cellphone.
0: Aha.
1: Anyway, yari ang kabahin sang good vibes naton samtang naga DTX Coffee Mix. Wala na iba nagapalista ka Kipay Babe sa inatakana. Ayuda ni nga wala man kung nugot pa.
0: Why man na? Ang pamangkot ko gani sa niligad to sa isinto sobra to sa isintos gesto. Ang nakalista to ang ipantagaan. Amot kung pila na to nakabaton. Nakabaton ito ayahan ng sa isintos gesto.
1: Kung isipon gina nabi ka Kipay Babe hindi gina maakomoda.
0: Kada mo sa mga nagareklamo din mo sila makabaton ang ilang ala to. Ato to pro igo nga kobraho na kagkwao na sang tagaya. Wala.
1: Damo gina man ka Kipay Babe hindi gina Manila makumudar ni kag antisiparon tani nga damo reklamo ari bala sa good vibes tao ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kag sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio.
2: Hello ma'am, ayong bunta. Kung saan ganito yung pangalan, ma'am?
3: Ada, saan mo si Glista-Lista? Galangan lang nga nakasakuntar ba? Ang gadali.
2: Ikaw ma'am, ano yung pangalan, ma'am?
4: Ang Jel Cabanyo.
2: At ko niya sa barangay mong inaba nga 5 mil, ha?
1: Ano gid lang na magpalista ho, no? May ara man kag wala kay Kipay Babes. Palista lang. At least may grasya sang sa balibaran mong lista mo ti kundi amo tong natabo, di ba? Ruina Bilyaran Erbito ha. Palista gid, palista kon may lista anay. Ha?
0: Lista kon lista. Kaulugot sinyo. Ikaw mo siya. Nakuhatang kanya. 5 milo. Yay! Ilista ko na
1: kaya na prano, lista kang, palista kang. Bisan ano ka sa kuon mo dyan mo tisino ka kudkod ka kwan, kalubi. Kung listahan na yun na gani. Palista lang, budla yung manan. Kung listahan na yung i-liquidation. Ano na? I-liquidate ka pala. Oh, Bings Delpen, kapalista ka na. Oh, palista na. Kakipay Babe, sa gin-forward ko da kay Kipay Vincent. Ito kung makihingagaw pa siya sa aton niya pagbalik. Ang aton nga presyo sa merkado kaya nagpa-blatter to siya. Yari ang ano yung blaw, pasunlun ko lang ni. Ang threat sa iyo, may isa di ka nag-message in public.
0: Atong kwan, atong pagdakop ni Vincent sang kawatan.
1: Nagulo
0: pa mahog kapayay mo kay
1: pamilya, mga kilala guro.
0: Pamilya. Sige.
1: Hoy, tag-iya kasipi. Kung ari ka man diri sa comment section o makita mo akong post. Panago ka kay basi madakpan kanamon. Kay damo kami mabali gid lawas mo sa amon.
0: Kung mga isog pa ni mga animal niya, no?
1: Grabe pa bala nang iyang kwan ka Kipay Babes. Ano ni, iyang profile. Ay, pagid, may nag-comment pagid. Kaluoy man ipadakop na lang tani, hindi lang pagkastiguhon. Matsyag ko bala, mga stigo na sila, ara bala daw wala man sila kaagi, pangawat. Actually, si Kipay Vincent, kung detalyado ka mo, mga naga-threat o kung sa atong tagpalamati, pag tumba ni Kipay Vincent, ginblakingan niya man lang ning makawat, damo dahil yung nagpalalapit kag magkastigo, gasinggit si Kipay Vincent, kaya hindi niyo pagkastigo, ha? Mismo ang biktima, ang suspek, ha? Ang suspek nga nangawat, ha? Maka nakabati ito sang istorya ni Kipay Vincent. Nagsaway sa mga tao itong inyo pagkastiguha. Hindi nyo pagkastiguha.
0: Iniba lang mga nagakumen.
1: Way kabalo sa bugos nga detalye.
0: Why man sila kabalo, Gidya? Masugbo lang, wala man kaintindi.
1: Oo.
0: Maamo man sang kilala ko, gasugbo lang. Nga daway kaintindi, bla.
1: Detalyado.
0: Dapat gaan nyo, investigahan nyo. Investigahan nyo.
1: Investigahan nyo.
0: Kaya, dira ka magpagwas ang imo komento kung ano daw ang comment nyo. Para malanta. Kung anong matuon.
1: Musto na, musto na.
0: Pero nang imo yung, maghala ka mo yung kapulo pamahog. Nasala nyo man, kag magala ka mo kaulo intra kag masulusog-busog-bang wa ka makaintindi.
1: Pagpaymunong ka masigad. Pagpaymunong
0: ka mo banga ka magpalumot. Guru may
1: telescope. Oo, pwede gani di TX coffee mix ka mo, di ba?
0: Luga high blood gusto mo.
1: High blood. Pero kakipay babes. Kundi may good vibes, may karaoke ta karon. Da jukebox kings. Damo na nag-intra KSS, nagpadala sang voice message diyo.
0: Ano na ako na?
1: Damo, kanta nila, nagpadala sila sang kanta nila. Kundi karon i-feature tayo ni Kwan. Ano ganitong, pag-ibig na walang dangal. Pag-ibig na walang dangal. May mga voice message ito na barko.
0: Yan na ni Kwan, yan na ni, Pilita Corrales. Hindi,
1: Iba yun nyo.
0: Iba yun nyo.
1: Iba yun nyo. Si Linko, si Mr. Brost, i-finalize lang natin sa Kipay Babes. Kay mahatag sa coupon.
0: Sina siya?
1: Oo, si Mr. Brost mahatag sa coupon sa aton.
0: Si Mr. Brost?
1: Oo. Mahatag sa coupon para sa aton ng mga good vibes sabla ng karaoke.
0: Sang ligat to na nawag ko siya, kinansil niya sa akon? Kinansilan niya ko?
1: Oo, nag-coordinate sa kay Vincent ah. Basi busy lang.
0: Si Mr. Bros?
1: Oo, si Mr. Bros. Oo. Keep it Vincent, keep it babes. Tungod siyang kanta, tabala din nga tatlo, nga daw lain niya, kaya hindi man karaoke. Wala pa yung karaoke, kaya amo nang aton style mo. Daw ara tayo nga nag-obra, tahugas pinggan, gakanta. Kaya wala background mo. Wala background mo. Gakanta tayo, wala background. Daw nagapanghugas ka pinggan, daw kapatulog ka bata. Na amo na yung style naton di. Ti damo nag-intra na sa mga Kipay Babes.
0: Damo intra.
1: Bantayan karon ang kanta ni Cecilia Banson, ni Cathy De Los Santos sa 27.
0: Bago perte,
1: kag, no? Mga lipot lang ah. Kag kay Chuna Barco. May taga Gimaras pa rin nag-intra.
0: Sige.
1: Tatawin niya pagbalik.
0: Ma-commercial kita na. Tanbay, tanbay.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, the biscuit, pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
8: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX.
9: DX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
14: Sa ito si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butyrnamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
15: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay Darling. Mang extend. Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maca kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
24: 66th Palarong Pamansa.
23: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
22: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil 101.5 K5 News FM KK5 News FM News FM Balitang KK5 sa umaga Balitang KK5 sa umaga
0: Last 5-9 na mga KK5 Pinaga bahayin doon sa kalawansang The Power Trio Ang Power Trio mga KK5 Win bugusan sa mga kampiyon ng mga produkto Ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C Mga KK5 man Ang DTX 500 Isa ini ka food supplement mga KK5 Nga gina tanyag namon sa inyo para at least mahagan-hagan kag mabuhinan man ang mga balatian nyo eh detoxification sa nga tayo mga kakifab ginalimpiyohan nga tayo ta nagabulig man sa pag-alimpiyo sa toxins kag harmful substances nga nag-build up sa tayo mga kakifab ginapakakasyan eh mas mayong digestion kung halimbawa hindi ka matunawan mga kakifab ang DTX 500 kampiyon para sa para magtunaw sa imo sing ginakaon mga KK5 nagasuporta sa healthy nga gastrointestinal function nagareduce ang bloating kag indigestion immune system support man mga KK5 ha may mga natural nga ingredients nga nagapali nga nagapabakod sang resistensya sa aton nga lawas mga KK5 Energy Booster man, mga KK5, ang DTX 500. Ang D3 Bio naman, ginabuligan man mga KK5, ginasuportahan man ang atong sininga immune system. Ang resistensya man ang pinakimportante, batok sa mga infeksyon, bone health, nagabulig man sa mas maayong absorption, kaga calcium, kaga phosphorus. Lakip na mga KK5 nga importante para sa kabasko nga tulan kag ngipon mga KK5 ha. Muscle function nagasuporta sa normal nga paggiho sa mga kaunuran nga nagareduce sang rest sang cramps kag weakness ang skin health may papil sa pagmaintain sang healthy nga panit mga KK5 kag cell regeneration amo na ang D3 Bio mode regulation gina-regulate ang modo mo bla napapayo ko ng modo mo wala ka sa modo kung aga ginapa normal yan yung pabalik sa normal mga yuhum ka naman ang iban nga naga yuhum na daw naga bad mode siya na nung ginagadlaw mo pang
1: namotukay kayo na mga pinalagas sang music bla nga makanta ang pag-ibig na walang dangal bla may nagapalagas pa ang iba hindi ko na ni ma-accommodate tungod niya video inyo yagin padala tapos okay mo lang kung video ng ara kamuga kanta pinang mga video ka mga lamisa kag mga kwan ng ara siguro pa sila kabalo magpadala sang voice message no amo nang nakakadla ko yung midag ay nagabol pa ho pag-ibig na walang dangal why si Kipay Vincent importante
0: why hikit police
1: oo na po blatter ang amon diya kami pang na kami pang naagrabyo lihog lang why namon gin
0: kastigo kamo yan ang awat kamo pa magpa blatter Ter!
1: Hindi mo mapungga nabi ang tawo kay
0: kalit si Kunyelo.
1: Nagpa-blatter kami kay gintret nyo.
0: Kami dapat mapa-blatter kay ginkawatan kami.
1: So tiyan mo ni Kakipay Babe sa in fairness. Tagon ko lang, sulit-suliton ko lang ni si Kipay Vincent pagkadakop niya sang tawo kay dako to pari-pariyo sila do, kag mas bukod to ginblockingan na lang ni Kipay Vincent ka matumba pero ang mga tao na yun nagpalalapit kagin kastigo ini siya si Vincent nagasinggit nga hindi nyo pagkastigo ay labinigin hindi nyo paganha sa ulo
0: ang okay. Pagdakop to ni Vincent uyatan niya to sa bayo kaga kumo kay daw malagyo siya
1: daw mapalag siya
0: iya siya iya gin judo ato tumba pinunggan niya until nga magabot ang aton nga mga traffic enforcers
1: yes
0: ang mga nagabiyahe sa mga e-bike nagpalapit Nyari po, ikaw malang galiga pangawat, di ka may panginapabangdan, di lang tao bala karon, kaya di na kami kabiyahe, may mga pasahero nagahulat, di kami kabiyahe, kaya rakadayay mo, ha? Amo
1: pinang pinalapak sa, hindi nyo pagkita.
0: Ikaw gid.
1: Oo, hindi pa sa kita. Ang matuod siya ni Kakipe, babe. Kung nga ang nangin makawat siya, kaya nagambal siya yung ginkwayag ng cellphone mo. Sang nadakpan siya, ang balibad niya, sina sir, ihatag ko tayo na siya mo, kaya nalipatan mo di sa kwan. Do, kilala yan na si Kipay Vincent.
0: Matiyagan ko doon. Kampiyon ko siya lang yung mga lipay.
1: Pero sa tuntood lang, guys, ang matuod siya na, kung may nakita ka nga isa kabagay,
0: hindi mo pangilabdan.
1: Hindi mo pagtanawon. Sa baylo, pangitaon mo, ang tag-iya, sir, yung cellphone mo to, nalipatan, basi kwaon to.
0: Siya malang inabantayan man mo.
1: Siyempre, ginbili ni Kipe Vincent kaya managlubat na ginagaw yung man-charge ang cellphone niya na ibilin ko lang anay kaya ara malang ko sa pharmacy. Samtang kapila to yung sa pharmacy, ang mata niya
0: ara na
1: ara
0: sa
1: motor niya at minagpalapit. Ginguaan niya. Te, malibalibard ka pa.
0: Sala ni Vincent?
1: Kanta niya kakipay babes nga bulibard.
0: Hindi na sala namon.
1: When you love me, you're not bulibard. Balibard na kaya kakipay babes.
0: You're not bulibard.
1: Na-picture mo na si Kwan. Na-picture mo na si Iba Eugenio.
0: Si Iba Eugenio.
1: Ang pag-ibig na walang dangal.
0: Ang pag-ibig na walang dangal.
1: Grabe pag sikat galing si Nika Kipe. Babes, no?
0: Isa ini ka kilala nga OPM song. Nga gin-perform ni Iba Eugenio sang 1979. Ang kanta nagasaysay sa isa ka relasyon. Nga puno sang kasakit,
1: terrible,
0: kagkapait.
1: Okay,
0: naging laragway bilang pag-ibig nga wala sang dangal.
1: Grabe, ginakumos ang akon nga tatigipusoon siya, Kipe Babes.
0: May mga ginakumos ang akon yung ginalapakan na ginatigipusoon ko eh. May ginakumos lang. Nga daw wala naging dangal, Black.
1: Ang iyong dangal, sayang.
0: Ang artist sine, si Iva Eugenio. Album, ang album niya, ang muna yung natawag na The Story of Iba Eugenio, The Ultimate OPM Collection. Year nga gin-release ini, sang 1979. Ang composer niya si Baby Hill.
1: Bata pagli kita sina mga chimpo, no?
0: Bata mo na eh.
1: Ang mga kaedad sini nila, nakarelate gin sini nga kanta ka Kipe Babes. Grabe gin pagsikat sang 1979. Aber, kayo wala si Kipay Vincent. I-play abi ang kwan. Iba yuhin new version.
0: Aber.
1: Nga pag-ibig na walang dangal. Be. Grabe, galino sa ano palang daan. Sinunang mga artista sa nag-play sa instrumental naman. Tung-tung-tung-tung.
0: Ang artist?
1: Oo. Grabe, galino. Si Mita Galingling.
0: Mita.
1: DTX 500, Mighty Sick, Klinika di Tribayo. Amo tong original nga singer.
0: Aber.
1: Pasikaton ta sa Mandalagan. Version from Mandalagan.
0: Aber.
1: Miss Cecilia Banson. Pag-ibig na walang dangal.
0: Aber.
2: Paano sasabihin?
1: Picture niya din.
2: Sa'yo ang nagdaan.
1: Grabe, magaling taga Mandalagan. No?
2: Pag-ibig na panandalian lamang.
1: Na-influensya na sila kakibay, babe.
2: Sa akin nakamtan. Bago pa kita minahal.
1: Version sa taga-Mandalagan. Ari naman.
0: Pasabda si Chuna sa Panta Marco.
1: Si ang nagpasunod, si Kwan. Ang ginapasunod ni Itan. Si Kati de Los Santos, 27.
0: Kati de Los
1: Santos.
0: Si Tuna
1: na Kati de Los Santos. Sa Kuros. Kati de Los Santos, 27. Pag-ibig na walang dangal. Aga pa.
0: There?
1: Go. Picture. Kuros tayo.
0: Hindi mag-ihom. Hindi mag-ihom.
1: Forward gamay. Walang dangal gid ya mam kati. Okay na. Si Chuna Barco.
0: Chuna.
1: Chuna Barco.
0: Ang version ni Chuna.
1: Chuna Barco. May taga Gimaras pa di kag tagaman taga kwan. taga
0: duhagid
1: ni duhagid ning taga Mansilingan di
0: pag umintra gani taga Banago tapat gi kamo
1: oh tigi tigi be tigi be tuna barko be
2: ngalay ko sa iyo
1: oh kita mo
2: ah
0: oh daw sila pambalik si ko ba
1: dudulaan pangabuyan si Vincent pagamuni
0: magamuni
1: oh tama na, isa pagid. Taga Gimaras, be.
0: Taga Gimaras, o mati.
1: Taga Hordan Gimaras, pangayaw lang ito, pamati sila sa taon, be.
0: Ah, be.
1: Oh.
0: Kita mo,
1: champion.
0: Aha.
1: Oh. Panandalian lamang. Oh. Bago pang minahal. Bebe,
0: tigita mo.
1: Kuros. Oh. Or last, kaya naghabol siling kagahon. Taga Mansilingan, Midagay, Gonzaga.
0: Si Midagay?
1: Oh, Midagay.
0: Midagay?
1: Oh, Midagay. Last. Kay Y. Sige.
0: Y. Pa na si Gingging.
1: Pampagana lang ni Kunaga kagibo.
0: hindi mo mapaperbis mi dagay no.
1: Oo.
0: Pero daw ginutek kaya niya.
1: Ginahawag ka timing. Ano ba? Mga babayi, ito yung version. Thank you, Kipay Vitan. Dulaan, pangabuyan si Kipay Vincent. Iniya, wala pa na yung premium niya. Wala pa na yung premium niya. Kaya ginapinalize na pa ni. Yung bukada lang yan. Yung pampagana lang yan. Kunaga.
0: Ayawan nga ni Sibong Sausa Lumayno. Mga judge bro.
1: Ang kinalain si Nika Kipay Babe. Ang una gidya sininga kanta nauso niya kung magbantay ka bata panghugas ka pinggan kaya mo naging balikan ta sa ulihin nag-uso naman ang karaoke una pag ininga ato niya ulihin na lang na yung karaoke mga typical balaka kipay nga kwan nga banat nag-uugas ka pinggan nagapang ano gani
0: gansilyo
1: nagatahi oh natigi kanta mo
0: nagagansilyo
1: kakakibot ka dahil matuslok mo gali at tuto mo pag-ibig na walang nangal natunok Aylin mamuyaya man ko ba imo bi version
0: Ibig kong ay pagtapat lahat sa'yo sinta
1: away sa pababayi lalaki
0: pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo
1: grabe mo
0: paano ko malaman mo paano ko malaman mong naging kahapon ko may dagay ito
1: ako naman

0: aku. Mata tanggap mo bang lahat ng kasawian ko? O kaya iwanan mo? Tutorte, tama na to kay Imot-Imot. Anyway, thank you. Sa amon di na, wala ni palalaki pa ba?
1: Matyaga ko lang yung mga kanta. Daw may ginapatuya ka nung matyaga ko. Di ba nagpakitlo? Uy, katuloy. Sige na bala. Natanggapan ako.
0: Marilyn Carranza. Marilyn Carranza. Nahari na sila. Kita mo, present sila. Aga pa sila. Galantaw na sila ng ilang mga tingog. Presentable pala yung mga picture sa Facebook. Sa Facebook. sa Facebook mga
1: kakibay. May nangaking sinyo. Aria audio reaction. Abe? Ini si Itan, yung nabutaw ni si Itan.
0: Ay, Itan, kayuhon mo na daw.
1: Kayuhon mo na ni Itan.
0: Pag-ibig na walang dangal, alay ko sa'yo. I-check na ito ng mga balita.
1: I-check na ito si Kikipay Wilson. Wilson Belina, pag-ibig na walang dangal. Kikipay News FM, Kampyon Report. Son!
2: Kay Robert, may yung agam.
1: May dangal pang pag-ibig mo?
2: Ano na?
1: May dangal pang pag-ibig mo?
2: May harap pa ba?
1: May dangal pang pag-ibig mo? Umaubas ng dugo mo?
2: Anyway, kay Five Babes, kita Robert, no, masubo-subo, hindi ka palita. Hindi lang 1,000, kundi 500,000 ang nasa lise sa isang sari-sari store, dili naman niya sa bahay, sa Libertad Public Market, sa tinaligdan ng Antlaw, no, alas 6 ng aga. Kay man, ang modo, sinisang ano, pa mga kawatan kay Five Babes, kay Five Robert, nagapakuno-kuno, ini sila mamakal, tapos magbayad sila, piso-piso. Kinain sila malang piso-piso kay Five Babes, saka para at least magsinako man ang staff, magsako man ang tagiya sa nga kwan, ang sari-sari store, kagang isa galing nila yung kaupon, nagpamilyade, naman yung galing matomato, kuha kung ano pwede makuha karon, nakuha, yun sa isa nila kaupon, yun may days, ang bank, kagang ang bank na may unod ng 500,000, may mga yabi, may ATM card, kag ibang mga importante ng mga gamit, kay Pemis, kay Pemis, kay Pemis, kaya may 500,000 sa sulod sa bank. Kaya muna nga nila, kay Pemis, may ginexpectar na mapatulong pala sila sa stocks. So, pambayad doon na isang stock sa sari-sari store.
0: Ikaw, grabe.
2: Kaya muna eh, natabo, kanugon sa 500,000. Nagka-problema sa karon ang tagiya sa sari-sari store kung paano niya mapawi inang 500,000 ito niya sa Tepe Robert. Although, mayara na sa ginauyata niya CCTV footage ang ato sinaya ng pulisan. Kaya may ginatanaw naman sila sa ito sa the person of interest. So, kung na-identify na Manila, yung mga suspensyado, especially anong ikabilog kay Perdis, kay grupo, kini, natanado, yung pala ang pag ang operasyon sila nila sa Chucky, kay Perdis, kay Perdis, Robert. But nevertheless, mahulat na kita sa updates naman niya sa kapulisan kung kapusta ang ipatigayo nila ng first operation kagapon kung naging positibo pala ang pagdapot nila sila yung mga suspensyado angon sa salising na naglutat naman niya sa Libertad Public Market.
1: Ambon si Lingon, ang aton ng mga pulis, may mga lead na kag mismo ang mga ining mga salisigang ni taga diril sa Bacolod?
2: Pati-pati. Kung kay Besang kay Robert kagapon, to ng neighboring towns and cities lang sa ano, Bacolod. So,
0: may magwa pagidni nga mga ginkawatan kung nabiktima nila Kipe Wilson.
2: Yes, ma. Once na magkakpan na Upunta ito si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villena para sa kapitid ng balita sa Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Malabog yung salamat kaki 5 Wilson Villena, mga kaki 5 ang imong ang ining balita ni kaki 5 Wilson Villena doon sa Kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki 5 ginapabako dyan aton sining resistensya sa aton sining lawas batok sa mga infeksyon kaga masakit. Energy booster man, nagabulig man sa paghatag sa kabaskog kaga stamina. Labi na sa mga taong kapoy o kon stress mga kakibad. Antioxidant protection, nagadepensa kontra sa mga free radicals nga nagatuga sa cells kaga para sigsang pagtigulang. Healthy skin, nagasuporta sa collagen production kaga nagapromote sa mas maayong panit mga kakibad. Ang cardiovascular health niyo, nagabulig man sa pag-maintain sa healthy blood circulation kaga cholesterol balance mga kakifay. Amo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy, kanto inyo. Dra ka mo ya inquire. Kaya available mga kakifay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Lakip na dira sa silay kag talisay sa mga butika da. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangkutan lang. Kagkanto lang kamundra mga kakibad sa pinakamalapit nga butika sa inyo lugar.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifayb. Kifayb ni kung kiten na.
1: Kiten. Kiten. Kiten.
0: Mga kakifayb ha. Ang inyong akapida, salamat gid sa mga sa Tiris 1. Kakifayb si Harjulin kag si Nambuli Tagalbes. Nagbaligya man sa DTX Coffee Mix. Kahapon nag-deliver kita dito. Ma'am Inday Beliasa, thank you so much gid sa Kabug kag sa Kailot Lot Store mga kakifayb.
1: Mga kakibab, tiyan mo nang importante.
0: Listahan mo, wala na. Nanit Leon Corsiga, Majubi Liserio Tumlus, Bings Delphine, Numat Alisel Tamon, Leonardo Riles, Marilyn Caranza, kag si Ma'am si Sir Julius Arnado, mayang aga, Ma'am Erlinda Bunat.
1: Aryo, ginatamya talang dira si Malokag Roming Monteclaro sang kabugwason ga si Gabong Gigurong Radyo nila sa paglabay ni Kaki Faibong Sausalo Mayno. Terrible, no? Dira sa may Jid Store sa Gaisano, Jid Store, mga Kaki Faib, salamat gid sa iyong pag-suporta, kaga papamatikan aga gid. Ang Trike Store, mga Kaki Faib, dira sa may Dulao, Bago City, may nga galanda.
0: Grabe, no? Lapot na sa Dulao, Bago City, sa mga tiyanggi-tiyanggi, ang DTX sa Coffee Mix. So, siyempre, sa Mays Wellness and Product Center, Kaki Faib, available man ang aton mga product.
1: Kay Rico! Baranal, dira sa may Baranal ay tirir sa Barangay Dulao, Bago City, mga kakipayb. Salamat kin sa inyo.
0: Sa Barangay 35, mayong agaman, kag sa Barangay Singkang, ay winalo kay Lukay, kag sa mga KSS, kahapon nag-meeting kami kakipayb. Sa KSS, thank you so much sa inyo sa panayon niyo, suporta sa aton advocacy. Ang piso ko, bulig ko, mga kakipayb, na kung membro ka, mahatagan ka sa financial assistance sa Tion, sang emergency.
1: Paldo,
0: tibod.
1: Si Ronaldo Magallanes, Stephen Roshiwo, mga kaki five ara na. Kag si Broco

0: mayon wala kuno sang koneksyon sa aktibidad sa Bulkan Canlaon. Ah, so no sa P-Box mga kakebab, di mayara na sa yang iya yang ugali. Ang ugali sang mayon tiyal na ya. Ang Bulkan Canlaon tiyal man na ya. Amot silingon nila na daw nagkompetensya na islang duwaya. Kung malupok si Bulkan na mayon niya, lupok ka lang dayay mo yan. Kaya malupok mo ko niya ako. Ano mo amo doon mo na ablay ako?
1: Well, okay, babe. Nagasinugpon-sugpon ining kumbaga ang lava daw pari yung manisang dugo sa lawas ta. No? Nga tanan kung kisa kita mo ginauyapos man ta kung kisa ka kipe babes kinakati-kati daw pari yung malang nga Bulkan na sa lawas ta mo. Nag-usbong ang init. Tinaga-connect na nanay na tanan nga Bulkan ka kipe babe sa bukos na kalibutan. Nag-connect ina tanan si Dalom sa Ring of Fire. Kunik kalayo na siya. Ang Ring of Fire. Tanan nga Bulkan nag-alot siya na ina tanan. That is why connectado ang kada isa. Ang saan ni Antique, may siraan resort dira, spring resort, nga nag-ausbong da ang sulfur, mainit nga tubig. Ang sinusunod sa mga eksperto, halin pa ina sa Canlaon kakipay babes nga ugat niya. Ining sa Murcia kakipay babes, dira-dira sa nga resort nga may sulfur falls lake manda
0: sa Mambukal.
1: Na Mambukal. Konektado man ina sa Canlaon kakipay babes.
0: Grabe no.
1: Oh, ti si Mayon kag si Canlaon sa idalom na nagakonektahan na yung lang na sila. So hindi man kamo magpatamaay.
0: Ginpayag ni P-Box Canlaon Volcano Observatory sang Sabado nga wala sang koneksyon ang paglupok sang Bulkan Mayon sa aktibidad nga nagakatabo subong sa Bulkan Canlaon. Siling ni Engineer Marie Andalin Quintia, resident sa
1: may sarili silang activity kakipa babe.
0: Mo siyang resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory. Independent ang aktibidad sa Bulkan Mayon sa Albay kag independent man ang aktibidad nga nagakatabo diri sa Canlaon.
1: May separate.
0: May ara sila nga ngailang kuna.
1: May malayo man ang mga tambo nga magdululungan gid sila kag ipe babes. Depende na sa oras na yun sa inuglupok niya kag sa kondisyon sang panahon kag ipe babes.
0: Ti pruno nga sinabtanay sila no?
1: Kung sa Biblia naman niya bipatihan ta kag ipe babes. Predicted na ina sa Biblia ining paglupok sang Bulkan, kinagamo, inaway, ginarian batok sa ginarian, pungsod batok sa pungsod, kagutom, kagka kinagamo, ina mga prediction na sa Biblia.
0: Grabe no. Pertigil no. Sige, to mo na mga kakifive, importante mga muyo kita. Kag itog yan na to ng atong sinikaw galingon sa atong mahal nga makaako.
1: Actually, hindi manggiptanan nga Bulkan connected kakipay babes. Pero may ara man siyang connected bangod siya ng tectonic plates, boundaries, sa ginatawag ng Pacific Ring of Fire. Okay, mamugno ta. Pada, salamat kita sa inyo.
0: Marilyn Karansa, may nga galang, Gina Purano, and Marilyn... si Merce Flores. Araman si Annalyn Canoy. Si Kuya Mane Filamo. Uy, Kuya Mane. Si Kuya Mane Filamo.
1: Si Mambi Kigantalao, Maria Elnora Mochilla Siasat sa Vista Alegre Calubian sa KSS tada. Thank you so much mga aktibo da.
0: Si Vilma Tarobalyes. Si kwan si Kuya Jesrel Bilonio. Sa hideout sila ay mga kakibaba Vilma Tarobalyes kay Romeo Tarobalyes Jr.
1: Nangging frozen foods sa dira sa Bangga Tutong, Virginia Foods Arada. Karindiriya ni Ma'am Matet, kapihan sang DTX Coffee Mix ni Filia Santiago kag ni Ma'am Carmen Cita Olvido.
0: Si Borgs Asara man. Si Ruina Villaran Erbito
1: sa Dulaw, way kadala ka Margoso kahapon.
0: Dulaw ka kagapon.
1: Diri sa KSS kahapon nag-attend siya meeting. Pero ang Amarguso nga silingko sukmatan takabuas aga kay wala maging dala ang order ko nga 10 kilo.
0: Ay kagrabe.
1: kag ang paaman mo tani bisa nalipatan mo lang ang pulo ka kilo kun nadala mo lang kun tani ang paaman sa amon
0: tani oh. Why mo gin kalipatan
1: oh hindi mo pa kalipatan ruin na bilyeran ni Rubito.

0: lipatan mo lang yung order po ang paman tani, wala mo lang yung kalipatan.
1: Oh. Kalipati lang order mo sang DTX Coffee Mix. Pero ang dalalon mo nga Margoso, hindi mo gidya pagkalipatan.
0: Alan Galiego, sir, mayong aga, dira sa kabugwason, sa Galiego family, sa karinderian ni Sir Alan Galiego, kay kuya mo, mayong aga.
1: Galiego?
0: Oo.
1: Mayo?
0: Mayo. Juni Mayri Tita, mayong aga kag si Abner na Mac. Bakan sa Inday Clara sa Sipalay.
1: Sipalay na.
0: May nagkanto di sa aton sa nagligat Jackie Pe Babes.
1: Duel store sa Purok Busay Kabog mayong aga lang.
0: Si
1: kay
0: Sir
1: kay Mr. Elmer and Rosie Zamora.
0: Sir Warlito Damandaman sa Sipalay mayong aga.
1: El Behera Punsalan Mike si Michelle Api mayong aga. Mga kaki five. Salamat gid sa inyo ha. Balong do happy kami sa tagsagid ka lugar ka kung isa makantuan na yung kapamatigin ko bro sa inyo sa King Fine kasi nang tamyawan yung
0: balakang si Chona kanggo kuno daw masumpit ihi ako kita kadlaw kada aga
1: pungge Chona pungge
0: okay lang pasumpita lang kay kabudlay mana pasumpita lang kag magpanglaba kada yun masumpit ihi ako
1: Dodong Sukita kag si Vinzi Sukita dira sa kwan sa Madason sa May 18 piyesta sa Purok Salong Barangay Dulao.
0: Uy, gita na.
1: Makatota to. Manyagata to. Sa ilan ni Vinzi Sukita.
0: Siguro may baka to, may karabaw nga tumba to.
1: Huwain mo na. Pero kung kato to, yawan ka gito pang ito sang Bisaya manok to.
0: Gali. Abi ko mapangit lang tatubo. Ipren Espanyola, mayong aga, sir. George Pineda Gaspe.
1: Mga kagib. Salamat gid sa inyo, ha? Boss, inang si Annalyn Atienza sa may Puro kay San Juanes. Salamat gid. Annalyn Atienza. Galuto na siya pagkaon. Utoy-utoy na siya kadlaw samtang galuto siya pagkaon.
0: Gali.
1: Aga pa. Si,
0: hindi sa malipay ng kantatang mga jukebox kings.
1: Si Broco Alfredo Pereiras, Alvin Pereiras, si Merlin Pereiras, si Pablito Galon, mayang aga, sa kay Mr. Gary Sibuko, sa Sibuko Litson Manok Salis. Salamat gid ha, pangapi-ngapi tada karon. Sige. Matabid na kita mga KK5 sa sini mga tinion sa aton sini nga mga sister station kay ari na kita sa aton nga K5 kamustahan mga KK5 matabid na kita sa Capiz sa Pilar Capiz sa kay KK5 Jobert Lago ang amon nga station manager sang Capiz sa Tagbuanay Radio sa Pilar Capiz. Waipatan, sigitan, waipagalitan.
0: Waipasigipabitan, may tips sa ato ng mga tagpalamat, sigipabitan paano mag-diet. Ang ambal niya, order lang sang tunga nga rice, kag-exercise gid ko no mayo. Siguro mga isa kadikada, maniwang ng sigipabitan.
1: Niwang ko ito nga mong pantris nga manok o na magdiwang si Tan. Sige why pa Tan, why pa o mamugno kami anay, mamugno
0: ari, salot ko lang ma ginabloom na Manila Subong mas mga surveyor si Maruas Kaki Pai Babes.
1: Maruas
0: daw nagtay naman kuno ang survey ni Lini Robredo ni Maruas ani Rafi Tulpo kag ni Vice President Sara Duterte. Samtang nagadikit man kuno si former Vice President Lini Robredo. Nagapang lima si Risa Hontiveros.
1: Okay.
0: Ti daw ginapabati-bati ani Congressman Iris si Maruas nga magpadalagan. Kag si Erwin Tulpo nagambal man siya hindi pa man importante unahon tanang serbisyo.
1: Mayo gid to si magman. Sino na yon Mayor Cotter ni? kaysa sorbeto nga ginpagwa nila 80% gid si Sara Duterte.
0: Oo.
1: Mga kakibat pila lang to si
0: Rappi. Ampang sa politika para sa sadyang eleksyon.
1: Sige, amo ginaya bulak-bulak. Matabi na kita mga kaki five ha, sa Labisto, may nga aga sa Lihis sa McCoy Store sa Granada, Jocelyn Oxon sa may barangay Granada, may nga aga landa. Sige, matabi na kita sa Kapis mga kaki five sa sining matinihon.
2: Balik siya muna, kaki five Jobert.
3: Wapo ang signal ABP, pasinsagid kay Y kung makitaan ngayon ang audio, ang ano video eh. Mga ka-K5, halin sa Iloilo, halin sa amon ABP, sa ilo kita sa mga gungan ng mga akurman sa K-Pop News FM. Sir Babe, Sir Robert Bacolod, Y please.
1: Gungan, gid no? Sige, kung sa mga manupon, may mga tahod na. Mm-hmm. Oh, sige, salamat, gid, Sir Jobert Lagong. Good morning. Ang signal ni kampiyon ng sulod mo. Sobra ka pa sa naka-DTX, Coffee Mix, kaya naka-Extend Food Supplement. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babe, sa manaming signal sa Bacolod, mga KK5. Dali-dali na to ni kay kumplitong grupo. Check na to nato sa mga kaplanan sa probinsya kang Antique with KK5 Milmar and KK5 Nestor. Antique, go ahead, please.
4: Good morning, SM Jubert. Good morning, Panay Island. And of course, Negros Island Region. Makampiyon gid ang signal. Manayanaya amon nga temperature ang amon nga tiyempo. Radyo sa probinsya kang Antique. Kag nakamay, tisigren kami aga pa. Mura aga pa kami gayum-yum. SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Milmar. Guwapo ang signal. At same time, magwapo mga announcer. Alin sa Antique, sa ilo kita sa may Acapera nga angkorman sa Kalibo. Sir Michael, good morning. Go ahead, please.
5: Morning, K5. Mga ka-K5. Sir Jobert, good morning. Bacolod, Sir ABP. Good morning, Antique. Good morning. Kampiyon ang signal. Ah. Kaga naka-detex, coffee mix na ako. Sir Jobert, ginaboko mo bala ako. Balik sa imo.
3: Michael, thank you so much. Manami ang signal kang aklan. Kompleto Ricardos ang tanan-tanan, mga ka-K5. Bunaon naton ang aton sa ni details ang report at balita, mga ka-K5. Halin sa siyudad sa Iloilo. ABP, Iloilo, go ahead, please.
6: Good morning, mga ka-K5. Sa liwat, no, nasigon, taring aton sa limang balita. Kaya para patimprano kita makatapos sa agod di kita mamultahan sang 5,000 ka pesos. Sa siyudad sa Iloilo, update sa kay Frank Royce Barbasa, no, ang pamilya Frank Royce Barbasa, particular na ang iya sining tatay, nagpadulong na sa NBI agod magpangayo sa bulig, mga ka-K5, sa sipirado nga investigasyon kay ini matapos nga hindi kumbinsido ang pamilya Barbasa sa sining angulo sang pagutas sa iya sining kagulingon nga kabuhi. Ining nasa puan nga bangkay dito sa sulod sang subdivision na later on, din kumpirmar sa pamilya nga si Frank Roy sa Barbasa, mga ka-K5. Sa mga pinakalatest nga mga development, may allegedly ginaligar nga na-recover nga debris sang lighter dito sa area. Nga ginapatian, ginggamit sang biktima sa pagsunog sa iya sining kaugalingon nga lawas. Apang sa pagpangusisa sa K5 News FM team, nagpamaribad anay nga magatag sang statement ang Pabia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Redsfield Presquito. Kagati nagapanindugan ng K5 News FM Iloilo nga kung ano man ang mga impormasyon nga napadala kag napahatag naton sa pumuluyo diri sa K5 News FM, ang halin sa aton sinimasaligan ng mga resources kag halin mismo sa aton mga otoridad. Ini matapos ka magpabutyag kag magpagwasan nga balatsyagon si Police Captain Presquito nga may pila ka mga statement sa social media nga gina-quote sa iya nga wala yaman ginahambal. Pero kami diri sa K5 News FM Iloilo nagasalig kag pati nga kung ano man ang ginapagwa nga impormasyon sa K5 News FM, halin mismo sa aton mga otoridad kag sa aton masaligan nga mga resources. Amo nang pinakalatest nga update namo diri sa K5 News FM Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
3: Thank you so much, ABPC, Sir Ray, sa mga balita dira sa sudan sa Iloilo, mga probinsya sa Iloilo, mga ka-K5. Tabo kita, mga ka-K5, halin sa Iloilo, katanto kita sa probinsya kag Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, go ahead, please.
1: Mga balita naman dira sa Negros Occidental kag Negros Island Region, napatayan ng isa ka mangunguma matapos sa ginlotang sa nga tatlo talan kalmado nga sospetsado. Sa may sitio, Balatuan, Barangay Dulis, Banwasang Calatrava, mga ka-K5, ginkilalang biktima nga si Jimar Pabuaya, mahusay 53 anyos nga residente sa Nasambitan nga lugar. Sunod sa investigasyon, upod ang biktima sa iya siling asawa, sang nagaprepara nga magguwa sang ila sing Puruyan sang hinali nga nagabot ang ining tatlo tanan ka mga armado kag wala pa makilalaan mga kakifab nga mga suspect. Ginapagwa ang mga mga suspect ang biktima sa isining balay agud makigistorya kunoay apang matapos ang pagistoryanay hinali nga nagdalagan si Mahusay pasulod sa isining balay mga kakifab. Ginsundan man ini sang tatlo tanan ka mga lalaki kag ginluthang sa tatlo ka beses nga nagresulta sang kamatayon sa sining mangunguma.
0: Kung may nagkalamatay da bangod sa utang diri sa Negros Oriental o dira, may nagkalamatay dira sa lapas bangod sa utang sa Cebu diriya utang lang a kwarta bangod sa 500 pesos isa ka 39 anyos nga iloy pilason apang sang gindala sa ospital patay samtang pilason man ang iyang bata pulo ka bulan nga lapsag. Suno sa information, natabo ining insidente sa Barangay Villarreal sa Bayawan, mga alas 10:20, sa itong tinalikdan nga May 1. Kag suno sa information, ining si Melody, nagapatulog sang napulo kabulan niya nga bata, hinali nag-abot ining iabayaw nga si Junjun, kaginbuno ining si Melody. Suno sa information, nga ang ginbaisan sila dire, amo ang wala makabayad sang utang nga 500 pesos nga ginbayad sa kuryente kag suno pa sa report nga ang suspect yara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon.
1: Amo nang mga balita na amo dira sa Negros Island region kag sudad sa Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much sa Bacolod kag sa ato si Makop tanan dira mayon way kutang kay Sir Robert Bach.
0: Oh.
3: Alin sa Negros Occidental sa ilo kita sa probinsya kag Antique, Sir Nestor, sang Namargo, please.
4: Mga talalupang dunamon nga balita sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, ang top 1 most wanted nga persona sa bilog nga rehiyon sa East. Kung sa Region 6 Western Visayas na dakpan sa may Biliran, probinsya sang Biliran, K5 Western Visayas, taga Sibaste, may anom kasampaw-sampaw galidya nga kaso, lima ka frustrated murder kag sang ka arson. K5 Western Visayas, anay CTG, makunwang kaso na kang 1990s pa, kadyalang nadakpan pagkatapos kang masobra 30 katuig. Nakahunong sa Sibaste Municipal Police Station.
7: Sa dugang pagit ng mga balita, agad mapadayon ang kalinang kakatawhay regya sa probinsya kang Antique, padayon ang pagpatuman kang zero tolerance policy sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Rivera, siyang aman OIC Provincial Director. Kay kagabi, rugto si Colonel Rivera sa may banwa kang patnungon, K5 Western Visayas. As of the latest, 381 rin ka mga minors or minor de edad na tigayon nga madakpan in violation kang curfew ordinance. Kag pulo naman, K5 Western Visayas ang nakaradakpan nga nag-uruba or nag-uba o rakang bayo sa mga public places.
4: Para mga balita, Ramon dyan sa Antique. Balik ka rin mo dyan, SM Juber.
3: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Milmar, sa mga balita sa probinsya kag Antique. Kag sa sinigang matinoon, mga K5, check na to ng kumpletong report na gikan sa probinsya kag Aklan. K5, Sir Michael, good morning. Go ahead, please.
5: Morning, liwat sa atong tanan mga K5. Development ini sa ginaligar nga kidnapping matapos sa nagligad nga April 21 may isa ka babae nga ginasugin nga na missing, no? Nadula ni siya April 21 mga K5 diri sa Katiklan J report. Ang biktima amoning si alias Jolieville, 24 anyos tang Sangbungabong, Oriental Mindoro, negosyante ini sang baboy mga K5. Kaga diri nagapamakal sang baboy sa probinsya ng Aklan kay nakita na lang ini April 30 alas 2 ang kaagahon diri sa Banwa sang Altabas. Sa pagpahayag sang Altabas PNP, nagpangayo ini sang bulig sa isa ka residente man sa nasambitan nga area. Kag sa pagpahayag sang misis, according sa iya, from Katiklan makadto siya tani sa Banwa sang Makato, may kalayo na ang distansya mga K5. Nagasakay siya kuno sa isa ka tricycle, pero sa ulihin niya nga matandaan nadulaan siya sang pangalibutan. Kag pagbugtaw niya, nadula na ang 850,000 cash nga dala niya mga K5. Kag nagaduda siya nga base kung magin painom ko sa iya rason nga nadulaan siya sa pangalibutan mga K5. Suno sa iya after siya naging pa medical check up siya sang Altabas sa PNP. Pero sa dugang backtracking sang CCTV sang Altabas PNP, wala siya makita sa CCTV nga nagsakay sa tricycle ang babae nga negosyante. Kabaliskaran ini sa iya pagpahayag mga K5. kag kung sa diin sa informasyon nga nakuha sa K5 News team matapos again follow up ini sunod sa pagpayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma o IC sang Altaba sa PNP nga nakita ang biktima nga nag-aligar again kidnap siya kang nagsakay sa tricycle, nakita siya nga nagsakay sa series bus kang nagpanaog sa Banua sang Altabas. Oh, so pag balik nila dito sa pamilya, yun pakita sa iya ang sa series siya nagsakay pero hambal niya hindi siya kuno ang amo nga tinuga nga nakita sa CCTV. Ongoing pang investigation subong hold up ka kidnap ang ginalantaw nga ang gulo sang kapulisan mga ka K5. Bantayan naton ini ang duga nga development. Katapusan nga balita, May 1 pa lang mga ka K5. Ginadagsa sang turista nga 13,000 ang isla sang Boracay mga ka K5. Kag isa man kalalaki nagpalupok siya, nadakpan sang pulis kapon sa banwasang Ibahay mga ka K5. Munang balita di sa amon sa Aklan, balik sa imo Sir Jobert.
8: Thank you so much, Sir Michael. Sa probinsya kang Aklan, yari ng mga nagapangunang maudita din sa probinsya sang Capiz, magka K5, kahapon, nangin positibo ang resulta sang ato sining pag-imbestigal sa ato magkatapos sa kapulisan. Matapos nagwa na ang resulta sa operasyon sa ato sining drug by bus operation sa isa ka tricycle driver din sa may Punta Tabo, Cruz City. Ang pagkadakop sa iya, nagwa karon nga positive siya nga nagagamit sang illegal drugs mga ka-K5. Samtang wala pa karon sang ginasundan nga anggulo ang Roja City PNP mga ka-K5 matapos nga ang taga Banga Aklan nga negosyante sang isda mga ka-K5 natuntuhan kag nakuaan sang kapin 51,000 ka pesos sa tinanikdan nga adlaw mga ka-K5. Tiginahulat pa subong sang ibang pagid nga mga resulta kung may ara sa may palibot sang TATC nga mga CCTVs kung may makuha sila nga mga photo or video sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5. Samtang apat ka mga persona o pilason matapos nga nagsilinte ang duha ka mga motorsiklo sa Barangay Lawaan, Roja City. Ubos sa tataran mga ka-K5, apat dinala sa Memorial Hospital sa Roja City matapos nga nagkalapilasan madasig na dalagan mga ka-K5. Mabudlay ang kwan, mabudlay ang 5,000 nga kwan, multa. Ka-K5 Ray, ining sitwasyon bala sa nasambit ng taga-Capiz nga nandisgrasa o napatay din sa isang subdivision, ano?
9: Balitang K-5 sa umaga!
1: Areglado mga ka-K5 sa atong sininga mga suki nga matagpalamati. Salamat gid ilo Laura Santiki kag kalibaw sa atong sininga mga sister station. Balik lang kita mga ka-K5, manhok nga kita to sa ila kay daw mga ka-K5 daw damo patuloy balita mga na dire sa aton medyo kulabo sa kita sa panahon mga ka-K5. May panahon pa pero hindi na aton. Mama Mitong and Vilma Galvan sa Mitong Meat Shop mga ka-K5 dire sa BM. Salamat kay mga ka-K5 ha. Sa atong sining mga kauturan. Ay, dira sa may kuno sa may Adi Store sa Acacia 2. Mayong agala na sa Barangay Cabo.
10: Ako si ka-K5.
1: Aha. Si Jolly and Mark Store dira sa may Initse. Paano ko ay may agala na? Sige. Salamat man kay Tutong Store kay Ma'am Mary Rosaline Gaya. George Lauso. DTX 500 Morning Newscast masurod na with Kaki 5 Kulin Kobia and Sai Roman Albay. Sa ngalan sa nga CEO, Dr. Romel Oya, ako sa Kaki 5 Babes Gatilao.
10: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan, sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
9: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Miyerkules, Mayo 6, 2026.
13: Makita kag mabati an kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
9: Para sa atong mga pangulong dinalan.
11: Balitang Regional.
9: King Cobra nakitang sa banyo sa isang ka-resort sa Don Salvador Benedicto.
13: Iloy patay anak pilason sa pagpambuno pangod sa 500 pesos nga utang.
9: Ivy Marcos ginakusaran sa Malacanang nga nagapalapta sa fake news.
13: Sara Duterte nagapati nga hindi na pagbuyan sa ICC ang mga kaso batok sa iamay.
11: Balita International.
13: Tatlo patay matapos magugpaas ang aeroplano sa isa ka building sa Brazil.
11: Balita Sports.
9: Ayala pag-atubangon si Fretch sa Italian Open.
11: Balita Entertainment.
13: Kayla Estrada unang agin follow ni Daniel Padilla sa TikTok.
11: Balita Negosyo.
9: Kag SSS Pension Increase timprano pa nga ipatuman. Sa detalye sa mga balita.
11: Balitang Regional.
9: Sa Balitang Regional, King Cobra nakitan sa banyo sa isang ka-resort sa Don Salvador Benedicto. Nakuhaan sa video sa isang ka-grupo ang pagpagwa sa isang ka-manog halin sa sunod sa basin sa isang ka-resort nga ilagi na tiniran sa banwa sa Don Salvador Benedicto. Sunod sa uploader nga si Okon, sunod sa uploader sa video nga si Dan Reb, nagpangiokon nagpaliwaliwa sila sa iya mga abiyan sa isang ka-resort sa nagpadulong sa banyo ang isa nila kaupod apang gilayon ini nga nagwa bangod sa nakitaan nga manog sa sunod sa basin. Sunod pa sa iya ilagin kuit sang stick ang lawa sang sapat kag dito na nagwa ang ulo sang manog. Ginkompirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert nga isa ka Philippine King Cobra ang nasapuan sang grupo.
13: Iloy patay anak pilason sa pagpangbuno bangod sa 500 pesos nga utang. Patay ang 39 anyos nga Iloy samtang pilason naman ang iya subang anak sa pagpangbuno sang ilaman lang himata bangod sa utang sa purog pagkakaisa barangay Villarreal, siyudad sa Bayawan naklalas 10:20 sa gabi sa Tumayo 1. Suno naman sa bana sa biktima, yara sa salang nga asawa nga si Melody nga nagapatulog sa ilapulo kabulan nga agot sang hinali nga nagabot ang iya bayaw nga si Junjun kaginbuno si Melody. Naibaluan nga hubog si Junjun kag nagkatuini sila nga balay para manukot sang utang nga 500 pesos nga gingamit sa balayran sa kuryente. Ginbawian sa kaboy si Melody samtang nakaako naman sa pila sa agtang ang iya subang bangod sa pangpangbuno kag desidido naman ang bana ni Melody nga magpasaka sang kaso.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang sa Guy City Police Station nagpatigayon sa 11th Sports Fest. May balita si KK5 Ariel Apas.
10: DTX 500 Morning Newscast.
14: Nagpatigayon sa kauna-unahan nga Sports Fest ang Philippine National Police sa Sagay City. Nga gin pangunahan ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores ang nasummit niya aktibidad. Gin lakipan sa nagkalalaen niya mga hampang. Lakip na ang basketball, volleyball, chess, darts, tag-of-war, kag shooting. Nga gin patisiparan na sa mga kapulisan kag iban pang mga sektor sa komunidad. Gin suportaran man ini sang lokal nga panguluhan sa panguna ni Mayor Rafael Leo Bibukuiba nga nagpayag sang iya pagpasalamat kag suporta sa programa nga nagpalig-on sang kaayuhan, disiplina kag pagbinuligay sa komunidad. Suno sa kapulisan ng Sports Fest nga nagatinguha nga mapalapad ang kamaradire, teamwork kag maayong relasyon sa tunga sang kapulisan sa kagkatawan kabahin sang ila padayon nga banya para sa malinong kag masaligan nga serbisyo publiko. Sa kabugusan, ginakabig ini nga isa ka positibo nga tikang agon mapabakod ang relasyon sa kapulisan kag pumuluyo kag mapromote ang healthy lifestyle sa Sagay City. Ini si KK5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
13: Bangod sa mano, construction worker ginbuno sa likod. May kampiyon nga balita si KK5 Leonardo Viray.
10: DTX 500 Morning Newscast.
15: Nagapabilin nga at large ang suspect sa natabo nga pagpangbuno sa isa ka construction worker sa may barangay Padyo Numan, Siaklane. Suno kay Police Executive Master Sergeant Eric Lachica, Deputy Chief of Police ng Numancia PNP, ginkilala ang suspect nga si Jess Isaac Nimise, 28 anyos at residente sa nasambit nga lugar, nga gilayon man nga nagpalagyo matapos nga nahimo ang krimen. Nagagawa sa investigasyon nga nagkadto sa lugar ang biktima nga si Victor Magpusawe, 49 anyos, kag nakipag-inuman sa suspect. Samtang nagainuman, ginaligar nga ginistoryahan nila ang manok sang suspect nga ginaligar ginkaon sang ido sang utod sang biktima. Bangod diri, nagtuhawang wala pagkalitsindihan sa magtimbang aparte. Rason nga nagdesisyon na lang ang biktima nga magpauli upod ang iyang live-in partner. Samtang nagalakate, wala matulupang dan sang biktima. Naging sundan gali sila sang suspect. Kagulpi na lang ini, naging buno sa iyang alikod. Nakadalagan pa ang biktima pagkatapos ang pagpangbuno. Tutob nga nagabot ang mga kapulisan. Kagindala ini sa pinakalapit ng ospital. Sa karon, nagapadayon pa ang hot pursuit operations ang Numancia PNP kagsarang na magapatubang ang suspitsado sa kaso ng frustrated murder. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang Rojas City Police Station, wala pa sang angulo sa pagpanunto sang komprador sang isda. May kampiyon nga balita si K5 Myla Fuentes.
10: DTX 500 Morning Newscast.
16: Ikakabulig ang K5 closed circuit television footage sa Tudoro Arsenis Trade Center. Ang gudmatumod ang suspect na nagpanunto sa komprador sang isda nga natabo sa itong Mayo 3. Matandaan naging kilalang biktima kay alias Bert, 41 anyos, residente sang Linabuan Sur, Banga Aklan, nga naganegosyo bilang komprador kag supplier sang isda sa nagkalain-lain nga talipapa. Sa interview ng K-5 News FM Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramilar Cangeles, tagpamaba sang Rojas City PNP, iyagin payag nga wala pa sila sang angulo nga girasundan. Magluwas na lamang sa CCTV footage nga posible magkabulig sa pagsulbar sang kaso. Sunod rin sanding sa paraisayon sang biktima, girapayag nga antes na tabuang insidente, una na sila nga naginala kag nagkasugot nga magkitaay sa isa ka convenience store sa Banga Aklan. Agud dinalaan ang transaksyon nga pagbakal sang isda. Una nga nakasugtan nga kuhaon ang isda sa Evisan Capiz. Apang gilayon nga ginbago sang suspect ang lokasyon kag ginsaylo sa TATC na lamang. Kun sa din pasado alas 8 na sang aga, ginhatag sang biktima ang kwarta nga nagabalor 51,500 pesos bilang bayad sa isda nga iya pagabaklon. Apang nagligid ang minutos kag oras, wala na ini nagbalik kag indi na makontak ang numero nga ginagamit. Dugang pa sang opisyal nga palamangkuton kon nga man sa TATC nagkuha sang supply sang isda bangod sa kaangda nagadiretso sa Libas Port ang mga manog kompra sang isda kag wala man ini nagupod sa suspect nga nagkuha sang isda sa sulod mismo sang merkado. Sa karon nagalaom man kapulisan nga makakuha gileon sang pila ka mga kuha sang CCTV sa merkado agod masundan nga ang gulo sa dalagan sang kaso kag matumod ang pagkakilala sa ginatudlo nga suspect.
17: Tuwisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
10: DTX 500, Morning News Camp.
13: Daga Sebaste Antique, nga anay miyambro sa CTG, kagtap mong swatted person na dakpan sa biliran. May balita si ka K5, Aileen Magbanua.
10: DTX 500.
18: Natigayon nga madakpan kang ginting na pwersa kang Police Regional Office kag Local Police Unit sa Taga-Aguila, Sebaste, na anay miyembro kang Communist Terrorist Group o kong CTG, kag number one most wanted person sa regional, provincial kag municipal level. Ang akusado ang sangka 53 anyos nga lalaki, construction foreman kag anay miyembro kang CTG, nga nalakip sa listahan kang periodic status report niya sa tulad nag-a-star sa Naval Biliran. Tana ka dyan subject kang sampaw-sampaw nga warrant halin sa RTC 6 Judicial Region Branch 13 Kulasi Antique bangid sa nagkalailain nga krimen. Parehas lamang kang 5 counts kang frustrated murder, multiple murder and multiple attempted murder, robbery with homicide, destructive arson under Article 320 of the RPC. Bangad ka dyan, nagdangat sa 1,015,000 pesos ang piyansa nga ginarekomendar kang korte para sa ana temporaryo nga kahilwayan. Sa tulad, nagapabilin sa kustodiya kang Naval Municipal Police Station ang akusado para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon antes nga i-turn over sa korte Rejas sa Antique. Balita regional, alin Rejas sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Masobra isa kalibo ka delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026. Handa na, may kampiyon nga balita si K5 Kim Kaluyo.
10: DTX 500 Morning.
13: Nakahanda na ang 1,023 tanan ka delegasyon sang Western Visayas sa ginapaabot nga Palarong Pambansa 2026 nga pagahiwaton sa Agusan del Sur sininga Mayo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang Department of Education o Condeped Region 6. Pagkatapos ang ginhiwat ng Western Visayas Regional Athletic Association o CONWIVRA amit sa Pasi, nagpahuway lang sang gamay ang mga atleta kagliwat nga nagbalik sa training. Sa amunga numero, 630 ang mga atleta, 207 ang non-officiating officials, 94 ang coaches, 21 ang assistant coaches, 47 ang chaperones, 20 ang demo sports, kag-apat naman ang kabahin sang management committee. Ginalauman ang opening ceremony sa nasambit niya kahiwatan sa Mayo 24, Mayo 25, tobto Mayo 30 naman ang hinampang, Mayo 31 ang closing ceremony, kag Hunyo 1 naman ang pagpauli isang mga delegasyon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
19: Sa pinakikasin ng bulan, no, naghiwat kami isang ocular inspection ng atong sininga team from Region 6 na ginapangunahan ng no, atong sininga regional director, Christy Toy Echo, together with some of our management committee members, no, especially our regional sports officer. Dito sa bahin sa Sangagusan do, so we're agad nga, number one, na-check ang atong tininga Philippine School.
18: Ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
13: Wascom Chief ang nagtambong sa Pagas sa Island, presensya sa West Philippine Sea, ginpabasko nga may kampiyon nga report si ka-K5 Grace Belostrito.
20: Pinagtibay ng Western Command ang patuloy nitong presensya sa West Philippine Sea kasabay ng pagdalo ng mataas na opisyal nito sa isang aktibidad sa Pag-asa Island noong May 3. Dumalo si Vice Admiral Alan Javier, commander ng Western Command, sa pagbubukas ng ika-apat na pista ng karagatang Kanluran, kung saan muling iginiit ang papel ng militar sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, partikular sa Kalayaan Island Group. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Javier na nananatiling mahalaga ang presensya ng Westcom sa lugar, hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin sa pagpapanatili ng ugnayan sa mga komunidad na nasa tinuturing na frontline ng soberanya. Idinaraos ang nasabing aktibidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng kamalayan sa usapin ng West Philippine Sea at pakikiisa ng mga sibilyan at pamahalaan sa pangangalaga ng teritoryo. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
9: Alias toko nga ginaaligar na trap sa sunog, buhi kag nakahulog sa prisuhan matapos nga madakpan sa illegal nga droga. May balita si K5 Nanet pasayon.
21: DTX 500 Morning Newscast.
22: Kinumpirma ng mga otoridad na nasa loob pa rin ng bilangguan si alias Tuko kasunod ng kumakalat na haka-haka sa komunidad nga siya ay nawala at posibleng nasawi sa sunog sa Bakahan, Zonwana, Villarin Street, Carmen kahapon. Ayon sa impormasyon na nakuha sa K5 News FM CDO, naari siya si alias Tuko noong 11 ng Enero na ngayong taon matapos masangkot sa illegal na droga. Samantala, sinabi ng Bureau of Fire Protection, Carmen, na wala pa silang naberipikang nasawing individual sa naturang sunog. Nauna nang tinaya ng BFP na abot sa humigit kumulang 750,000 pesos ang estimated damages matapos lamunin ng apoy ang hindi bababa sa 5 na kabahayan. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
13: Lalaki nga ginaligar may problema sa paminsaro, nagmaoy, isa patay, pito pilason. May balita si K5 Myla Balinan.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
13: Patay ang isang senior citizen habang pito ang sugatan matapos mag-amok ang isang 27 anyos na lalaki sa barangay Minangapyat, Cagayan. Mula sa kanilang tahanan sa barangay Lipatan, naglakad umano ang suspect patungo sa lugar at pumasok sa isang bahay kung saan kumuha ng itak at pinagtataga ang 86 anyos na si Apolonio Balikanta bago inatake ang pito pang residenteng nakasalubong nito sa daan. Natigil lamang ang pagwawala nang masukol siya ng mga tanod at residente. Ayon sa pulisya, ang nagtulak sa suspect na bigla ang managa ay matapos umanong matigil ang kanyang gamutan. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima ngunit kalaunay nasawi rin ng senior citizen. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong murder at multiple frustrated murder. Nilinaw naman ng mga otoridad na nag-iisa lamang ang suspect kasunod ng kumakalat na maling balita na may kasabwat umano ito na naapektuhan maging ang pagdalo sa lamay ng biktima. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
18: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Kampiyon na Balita, K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Samtang lalaki ang arestado sa Bybust operation sa Negros Oriental, may kampiyon nga balita si K5 Rufa De Vero.
21: DTX 500 Morning Newscast.
23: Arestado ang isang pinaghihinalaang drug pusher sa isang Bybust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Baay City Police Station sa Barangay 2, Baay City, Negros Oriental kahapon ng madaling araw, Mayo 5, 2026. Kinilala ang suspect bilang isang 22 anyos na binata residente ng City Riverside, Barangay 1 na sinasabing syudad at nakalista bilang isang street level individual o SLI. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang dalawang sachet na pinaghinala ang shabu na may bigat na 4 na gramo at nagkakahalaga ng 27,200 pesos batay sa standard drug price. Nasa kustudiya na ng pulisya ang naaresto para sa wastong disposisyon at kasalukuyan nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act number 9165. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, si Luis Publico, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning News.
13: Sa katapusan nga balitang regional, top 2 most wanted person arestado sa Marilao, Bulacan. May balita, si K5 Aileen Sanchez.
21: DTX 500 Morning News.
0: Arestado sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa Barangay Tibagan, Prenza 1, Marilao, ang isang garbage collector na sangkot umano sa mga kasong statutory rape sa lungsod ng Maykawayan. Kinilala ang suspect na si Alias Gani, 28 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Jordan Santiago kay OIC Provincial Director Police Colonel Jay Baybayan, dakong alas 10 ng umaga kamakailan nang isilbi ang warrant of arrest laban sa suspect. Nahaharap si Gani sa 5 kaso na may criminal case numbers 1478 hanggang 1482 M-2026 na inisyu ng Regional Trial Court Branch 121 sa Maykawayan City. Dalawa sa mga kaso ay statutory rape na walang inirekomendang piyansa, habang ang tatlo naman ay rape by sexual assault na may piyansang tig-100 at 20,000 piso bawat bilang. Matapos ang pag-aresto, agad na isinailalim sa dokumentasyon ng suspect at itinurn over sa hukuman na naglabas ng warrant sa kasalukuyan. Detenido na ang akusado sa Marilao Municipal Jail. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasi iyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang National.
21: Balitang National.
9: Aimee Marcos ginakusaran sa Malacanang nga nagapalaptas ang fake news. Ginpalayag ni Communications Undersecretary Claire Castro nga wala sang kamatuoran ang mga impormasyon ukol mga ginpalayag ni Senator Aimee Marcos agot sa importasyon sang repolyo. Sino kay Castro wala nang gi-import sang repolyo ukol mga utan ng Department of Agriculture? Gani fake news ang mga ginapalapta ni Senator Marcos. Ginbulgar man ni Castro nga wala na sa komunikasyon ang mag-utod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Marcos sa sulod sang tatlo na katuig.
13: Sara Duterte nagapati nga hindi na pagbuyan sa ICC ang mga kaso batok sa Yamay. Nagapati naman si Vice President Sara Duterte nga ang mga kaso nga ipasaka batok sa Yamay nga si Ani President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang iya ginalauma nga magapadayon sa full trial kag wala na sang chance nga buyan sang ICC. Si Duterte ang ayara naman sa The Hague, Netherlands agud bisitahon ang iyang amay. Sino pa kay Vice President Duterte napatag na sa madalom sa ilang legal team kung ano matabo kag iyanagin baton ang sitwasyon.
21: Balita International.
13: Sa Balitang International, tatlo patay matapos magugpaas ang aeroplano sa isa ka building sa Brazil. Tatlo naman ang kompirmado nga patay samtang duha naman ang yara sa critical nga kondisyon matapos nga magugpaas ang aeroplano sa isa ka building sa Belo Horizonte sa southeastern Brazil. Sunod naman sa pahayag sang Minas Gerais State Government, dead on the spot ang duha ka mga piloto samtang ang tatlo ka mga pasahero ang gindala sa ospital apang ang isa sa ila ang nagtaliwan samtang ginabulong. Ginaimbestigahan na sa mga otoridad kung anong rason kung nga ang nagugpaas ang eroplano.
21: Balitang Sports.
9: Ayala pag-aatubangon si Fretch sa Italian Open. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Pag-atubangon sa Filipina tennis star nga si Alex Yala, ang Poland tennis player nga si Magdalena Frech sa unang round sa Italian Open. Sa subong, si Magdalena ang yara sa rank 45 sa World Tennis Association ranking, samtang si Yala naman ang yara sa rank 42. Matabo ang hampang sang duha subong adlaw Miyerkules, Mayo 6. Kung sino magdaog sa duha, makatubang naman si Sinyu Wang. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo po publiko kagkaringawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang Entertainment.
4: Balitang
13: Kayla Estrada, una naman nga gin-follow ni Daniel Padilla sa TikTok. May balita si KK5 Ivy Cordova.
1: Gin-kalipay sang madamo nga fans sang aktor nga si Daniel Padilla sang nag-ubra ini sang iya nga TikTok account gamit ang username nga Mang Daniel. Una nga gin-post ang aktor sa TikTok amo ang iya litrato nga nagapungko ini sa tunga sang kagulangan. Gin-kakilig naman sang mga fans sang masiplatan nga nag-iisahanon lamang ang aktres nga si Kayla Estrada sa following list sang aktor. Ginapatihan nga magkarelasyon ang duha, humalin sang nagligid nga tuig 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
4: SSS pension increase timprano nga ipatuman. Ginsilos ang Social Security System sa mas timprano nga bulan ang implementasyon sang pension reform program para sa 2026. Halin sa orihinal nga petsa sa Setyembre, gindesisyonan sang ahensya nga ipatuman ang nasabit nga programa sa Hunyo agad babuligan ang mga kunts o conpensioner nga apektado sang nagataas nga presyo sang petrolyo. Mga KK5 mamuyadto ang dalagwa nga mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si KK5 Zyro Vanalboy.
13: Kag ako naman si KK5 Colina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: One point five.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpamatay.

0: Born for happiness. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
1: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais 33 Saga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
1: Objective and analytical.
4: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karon lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: De los Pueblos!
2: Isa ka bayad ng morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga K5 sa higad sa may bayon tungkol sa Kauman, ibabaw sa kabukiran lakip na sa Midugga Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
7: Good morning, Foro de los Pueblos.
2: Well, kami gihapon ang inyong power to every morning. Ako si K5 Aljan Castanio.
5: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, kami ang inyong sining at riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
2: Ari kita sa pecha sa isa po na naman sa Mayo, tuwing 2026. Now, K5 Eric, ang ato yung mga utod sa abroad, di ba kung bahin sa kalibutan, ha? Kami ni K5 Eric, ang nagatabiyaw sa inyo sang more night. Good morning, good night.
8: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan.
2: Hindi kami pag-indawon sa nagkakarinabo dito sa Bacolod, Cheg Negros, pagi sa ato official Facebook page, ang K5 Blues FM, Bacolod 101.5 FM, and of course, sa ato naman nga ere, ha? Kag sa YouTube, makita. Sa ere, ara kita sa 102.9 Kabangkalan. And 89.7 sa Northern Negros, Sagay. And sa Bacolod, ang nagasagarang signal, ang 101.5 FM.
5: Kampiyon.
2: Now, ano ba lang ginihimo ninyo mga ka-K5 sa

0: mga triyon, dapat ta pulo pagsikita jud tay sabay-sabay kag dapat ang aton sering mga hawak dapat gina ulo exercise juman.
1: Ang dapat aton mga hawak hawak mo ang
0: brief. Abi ko ni hawak mo ang brief aga pa niya. Pero in fairness, gusto nato na nga kadadlaw. Sa aton yung makauturan, gusto na mong happy ka mo eh.
1: No? Isa pa na.
0: Isa na kabagay kiti every morning kung ang aton sa nga pag-inup na ay daw hindi nami, no? No? Ti kami ni Kagi Five Eric, aga pa na yan, nag-ayum-yum na ta. He starts everything with, ang tawag nila sila is good vibes.
1: Ako
0: taga dito, taga CPSU, kung pa monitor ko no sa aton.
1: CPSU, taga Mabinay, sumong Kagi Five Eric, dahil mo pumati sa aton sa new market nila. Kita okay. Ka bago nga City Hall sa Mabinay.
0: Bago na?
1: Katahom, damo pamati sa aton to.
0: Tinaga sa ganag, lito subong aton na signal.
1: Ginasabog sa 100.5 campus radio sa CPSU mo.
0: Grabe. No?
1: Si GH sa subong ginabog.
0: Di, basta kami ni Kipa Merik, aga pa ni. No? Sa mga utod na to, basi iban sa inyo kamarikutot pa. Nami, piatuan-tuwa na, kagang iban sa inyo, siguro basi ko na nagakuan pa, na nagakaturog pa. Yan ang kamarikutot pa na dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adla!

0: Naka-ready na. Ha? Ang mga kapihan ni Vincent Ra sa Libertad Public Market.
1: Kinayalaki ba siya gawin silpon?
0: Ah, gili ka. Tita Alma Pio Quinto, kapihan niya na. No, amo magiging pa Jewel Flores. Eh, kami ni Kagi Pai Biarik nagaredy na kami ngida no. O tanuhan niyo lang kay.
1: Kaya mo na music ang lo ang kape ang kamotaris
0: lo. Ah, rin tulong din mo.
1: Hawak mong beer.
0: Tanuhan lang kami ni Kagi Pai Biarik.
1: Ho. Yang gas lo ganaw. Di ba bangun no?
0: Good morning sa ato naman yung mga kautunan ni Kapo.
1: Karangas lang, bumutyog na.
0: Grabe, Subong may baguna kong ka-vlogger kaya kina-follow, Subong. CBT Transport.
1: Grabe, Subong mo amon siya.
0: Hindi, da mo makita ang bata ang nagatoon ganyan kagipay-merik mo. At least ita nami, ako yan, marigin ko kayo nga, ang iya naging feature is alive sa isa ka driver, no?
1: Kagataho, ma, pagpesta.
0: Kana, grabe ka creative, hindi ka mata sa ita na. In fairness, ha, itan, gaan mo ni siya, no? Karoon din pa, pati ito itong BT Transport, ha? Ang kabuhi sa isa ka driver sa...
1: Ay, hotek sa kinasakon.
0: Naan ba liya?
1: Ikaw boss tungin mo pag wakos ng bakalan.
0: Gali ka?
1: May TF na na. Oh!
0: Okay! Ready na mga KK5 before kita dapat gross pagsikaga pa?
1: Yes.
0: Oh. Hoo, hoo, hoo.
1: Hello.
0: Good morning sa tanan, no? Dra-tasta. Basi mo ang tamaan pa.
1: Basi ko nang ilangan may tisib lang. Pwede lang mainom. Inuman nyo na. Uy!
0: Awan na mga dancer tatang.
1: Kablaitan. Kasi may ranulbido ka, uyag-uyag, no? Manano pa.
0: Ayo. Sa atong yung makoto ng kagumpon sa mga aga. Good morning sa inyo.
1: Now,
0: sa ibang sa mga utod naton, ining adlaw is a wonderful day, kaya blessing para sa aton. Dapat naton ining pasalamatan.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, sa sining adlaw ng Miyerkules, salamat gid sang bag-o nga kabuhi. Thank you for the gift of life, for hope, and for another chance to do what is right. Ginoo, guide us in everything that we do today. Hatagi kami sang kusog, kaalam, kag understanding sa amon tagipuson. Help us to be kind, patient, and loving to everyone we meet. Bless our work, our families, kag tagsa-tagsa namon kapanimalay. Keep us safe and give us peace in our hearts. All this we pray, Lord, with grateful hearts. Amen.
0: Amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day. Ato naman mga headlines na lang sa inyo sa kalwa naman sa DDX 500, inyo superior antioxidant. Kaya man importante sa lawas ng tao. Ha? Ginalimpiwan naton, bangun sa kada adlaw ng aton mga pagkao, may mga latak na ginabilinda. No? So kinanglanta na nga limpiwan gamit naman ang DTX coffee, DTX 500. Ang inyo superior antioxidant. Na ano ang aton sining mga top stories of the day nga dapat tutukan sa sining adlaw. Sa ato naman nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Kaki 5 Eric. Kasakit sa Balatyagon sa isa ka Iloy. Dugi na tusnok sang dago mga kon nga dughan samtang ginatanaw ko ang interview ni K5 Michelle kahapon.
1: Kalae, no?
0: May isa kita ka istorya. Maybe sa mga nanay bla tulungan ta mga bata ta to be more kind. No? Mangin kind, mangin friendly, no?
1: Compassionate first, siguro.
0: Compassionate. Imagine mo mga ka-K5, may isa ka bata nga nag-suffer sa stage 4 cancer.
1: Stage 4 pa?
0: So, tirito na ni siya mo. Gayo siya kay mama, yung asing niya ma. Magwa, mangkubi ka maguluhang pang sa sagwa.
1: O kasakit ni Pabel dyan ba?
0: Chiling mama, hindi kay mama yan is... Grabe ang sakripisyo para ma-dialysis kay mapabulong ang bata. Yalang mo kakipay
1: ba rin? How old is the child?
0: Ti minor pa, no? Mga dali sila guro before. Why paklabot chocho?
1: Buwa.
0: So, ang bata nga ni, naglisin siya sa Iloy.
1: Nga mahampang.
0: Mahampang. Nagwa siya ka nag-basketball to sa sagwa. Ang buti ni mga tulisan niya, blagi nang cut niya sa tinapu. Ang singa, no ta, tapong ulay, boxing-boxing. Di wala pa kuno ka plasta na bata. Sige, hindi siya tanik na gusto. Sige, hindi ko kay Luya lawas ko pala nakitla. Ay, slak balo, may operasyon tong bata mo.
1: Umaw,
0: sa tiyan niya nga ginabatsyag mo.
1: Uy, kalain.
0: Karon, ang ining mga tunto ka kabataan, sinumbag nila kagsang nagpalag. Yung linagas pa na kang kinastigo, kakipay biyari. Kasakit kayo sa Balatyagon, kakipay biyari. No? Kung sino mga ganikanan sa mga bastyan ka kabataan, isubra na nang iyang inyo. Saan nagatanaw tas ang video kakipay Birga kung rugang lawas ko mo
1: Hindi, may ipakita ta na si Bungaga.
2: I-ready ta. Kaya si Michelle karon ni ready. Ipakita. I-ready nyo. Nga ito nga punto mo. Ni mga kabataan, kisa imutan nyo sa lugar.
1: Naglabot kinsa mo na si Real dyan na.
2: Tiga palikaw, gali gambal. Gano'n siya, hindi ko kailain matyag ko. Siya, sige, buksing-buksing. Tapos ang lady sa kwenta, wala pa siya ako doon kasuksok glab. Wala pa sila glab. Tinapungol na sa iblaw. Tiso ko din lagyos ha. Linagas nila kaginpulihan.
1: Kanami lumpatan magamuna.
2: Tapos rin pinagka mga bagay nga balaon ta, nga huwag sila ikinchin, di huwag kakabalo, galing ang bata ang ikastigo mo, may balatian na.
1: You know that culture of Kwanla, that culture of violence, ina siguro sa mga Facebook, sa ilan ng games.
2: Grupo sila mo. Ang guwaya barkada, sa lig, damo sila mo.
1: Sa munang lain, gitbo,
2: kalahin. Bawkon ka mo, abi mga tuto.
1: Stage 4 cancer?
2: Ti ka mo, abi tuto sa iyatong sitwasyon. Amo na, linason man ka mo, abi. Nanong batyagon yun naman?
1: Bantayan is buong aton ng special report, mga K5, very extensively cover in isang
2: sa forum. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita.
1: Grabe ba?
2: Ang mangunguma nga gilutang sa banwas ang Kalatrabab la. Itanungunta rin, do'y untat do? Bag-unang natapos to ang encounter sa Tobuso, we thought all the while this is way be, may damo pa sila bilin. Ano naman?
1: Abi ko ay na?
2: Hindi, NPA naman blan. Iukon ba si personal Abusa naman niya?
1: Tobuso to?
2: Oo. Oh.
1: Pag sungadlaw, sumabat naman sa Kanduneng?
2: Oo. Oh.
1: Asa naman sa Kawayan?
2: Kawayan.
1: Pag sungadlaw, sumabat naman, may ginpatay naman sa Tobuso dito.
2: Kalatraba?
1: So, why na ni Untat? Ano niya yung guwaya? I have two hands, the left and the right.
2: No, kumudama ni Imi, man. No,
1: why na ni Untat?
2: So, ano ng pinakamagabagay ng balawang ta? Ang BTTMD, Bakulod Traffic Transport Management Department, nakadakop sa 49, kakulurob ng mga tricycle sa Bakulod.
1: Din ibutang.
2: Impounding area sa Bredco.
1: Amuning
2: gusto bagko, mo. May bago. Namin nibisitahan ta bago ang impounding area.
1: Kay K5 Beljan, you know, kahapon, mutugga na hamba ko si Moy, was stressed out the whole day. Libot bilog ang Bakulod. Kagkadamo ko nakitaan ang aton ng mga police precincts ba lang? Ang ilang akilid, Gerald Jan?
2: Puno na.
1: Puno na sa mga impounding.
2: Ang gwa, sila na ang obstruction sa lagyan sa tao. Sa una, gintawan ta Station 4. No, Station...
1: Subo nga nagyapon.
2: Ay, gali ka.
1: Subo nga ang Station 2 naman, no? Damo-damo naman.
2: Uy, may loan ang Kabangkalan.
1: Ha?
2: Para sulbaro ng baha. Very good mo na.
1: Okay mo na. Tulo na katulo na.
2: Importante nga matigayon kag masulbar ng problema.
1: Ano ta?
2: Supportaran ta rin mayor nyo. No? Yung mayor, kayo na ito na siguraduhon tang manami ang project. No? Ang Iloy sa bata, bawang muning ginistorya ta. Naging kastigo sa barangay Kabug. Mapasaka ang kaso mo. Tinatural kang ipamiri kang nanay. Sige, wala na sinayak balon sa sakripisyo ko.
1: Kaya hindi namin.
2: Hibalon ta na karoon ah. Tutukan ta na.
1: Abi sa amo niya kaso, abi ko di minor di edad. Magpasaka abing nanay sa minor di edad man ang pati ginikanan dalon.
2: I-check ta na ano. Nami na ko may lawyer ta.
1: Oo. Kaya di minor di edad.
2: Nami ka discussion na.
1: Parental guidance mo.
2: Yung pabangkot sila, pwede mo lang pasakaan pati yung Iloy bangun siyang kakulangan sa pag-iha sa bata.
1: Ano, uy ka lang galing sa nanay naman kag tatay. Kisa, uy, manas laga ka, kuhan, kakakulang sa pag-advise.
2: Imikis ang mga kabataan ngini.
1: Peer pressure naman.
2: Sila ba? Naman nga ginatipan mo. O kisa makabatas-batas pa nga pati ginikada nila, doon mga manog blaw.
1: Kalain.
2: I mean, di wala, nga ginang panawag ta manog, ginang dula, kaya ginatanaw ang nagtatap sa imo.
1: Oo, correct na si Raljan.
2: Kag, malang, lain man to yung manog, siguro sa DSB, no? ano to? Tuntuod gito ng manog?
1: Tuntuod.
2: Kunti makanto sa CR mo?
1: Ngayon hindi na dadaki may manog. Ngayon hindi na
2: ano ang nagsunod sa CR? Babae?
1: Lalaki.
2: Ang susabi ko babae?
1: Lalaki.
2: Puro sila lalaki.
1: Oo.
2: Abi nila, pagpagawa nila sa manog, nila kay ma-CR sila. O siya, malumay, tunay, gito yung galing ka manog.
1: Okay, sir, ano na? Nga tunay ka manog na to? Masi sa laka?
2: Tiduwa ni Subong ka School of Thought ang atong ginatanaw.
1: Oo.
2: Ang Wisdom sa Tagiya ka Resort.
1: Oo.
2: Nga ang gusto niya, i-dumpling, hindi ito yung King Cobra. Pero ang expert ka nagtanaw sa video, si nga King Cobra.
1: King Cobra. Kag, may ginpagwa, subong ang mga statement ang mga nagabantay sa ato North Negros National Park.
2: Na?
1: Nga no, abay, kaya ginpatamaan nyo ka na mo, resort na sa Don Salvador mo.
2: Eh?
1: Nga kung di na puhag ang mga manog.
2: Nugay na ko sa gabantay. Gabantay sa anong balmo?
1: Gabantay sa North, mga environmentalist.
2: Blau. North Negro. Aksus, oh. Abi ko, ano yung bantay? Nga, masinig nga. Nga, nagagal niya kabasol yung mga resort na. Ang balag niya si Mayor. Sige, kung ano mo yung araw. Hindi
1: si Mayor ganin target. Nga, kasi Mayor, kaya pala man nakadamo.
2: Hindi lang man si Mayor. Hindi lang man si Mayor. Datanan niya Mayor. Alas, lumiyara mo na da.
1: Ay, kasan siya sa aton.
2: Hindi, ang punto na aton is, ti resort, alam naman na bukid, di para ma-develop kagkatuan sang tao. No?
1: Ikaw wala naging develop ang Don Salvador? Amo amo ni si Mario Mabino ken ta no. Carlos. Di man no lang mapatay patay no sila sa mintras.
2: Ang buhay yes na. Di umuso mga pun la kahoy kakaingin.
1: Kaingin noon man lang gyapo.
2: Mayo gani ko may mga muni ko may pang protection di yo na pagtapsaya kay pagapahasin na mo.
1: Ay kasadya. Ayo. Ano na may nagwa naman?
2: Ti tanawon tani karon na. Ang aton diri is dapat guro i-check gid naton no ang safety sang aton nga mga utod gid nagakanto da no. Tinga may kobra gali da sa no.
1: Ti may ara gid man di kay may ara ta Philippine kobra mo. May Philippine kobra.
2: So mula yan, nagsikat ng chupa kobra.
1: Ano na yan?
2: Ang idoblag ang ano, hindi ko lulbaan, chupra yun ang pangaon sa mga manok bla.
1: Sino ngalan niya?
2: Chupa kobra.
1: Sa kadamo sa ngalan. Mas yung blaganitan, kaya huwag sa sarili dyan. Blaganitan ko naman, discuss siya.
2: Di sa ato, gamang uto, di ba loon tari karo? Sa piyak na bahin.
1: Gahulat na
2: siya. Sa March, nagpagawa statement ng China, singa ang Pilipinas, hindi yung pagpalalaan sitwasyon. Ti ang Pilipinas tigibo na guro sa aerial survey gamit ang plano. Karon nga king ang China.
1: Ano ba ni China?
2: Ha? Ang bali ni China. Niya. Hindi niyo pag-escalate kasi nga base kundi kamo ko ubos sina mo. Yo na mo nang ginambal baka defense ay, minister ay, nila. Ay,
1: mapalupad ta drone eh.
2: Ha?
1: Mapalupad ta drone.
2: Uy, namin, nandumay tayo naman discuss, istoryahan tayo ng balita
1: drone.
2: Ng drone nga gipalupad sa Pilipinas kay mga aerial survey sila to sa West Philippine Sea.
1: Amo gina nga senaryo?
2: Waay naglupad
1: kay
2: ging control sa China. But si ganun gali, ang taran ng mga China made, may chips na sila nga pwede na makontrol.
1: Correct.
2: So, basi makibot na pila kadlaw, ang mga drone nga rasa Storgol, pila na maglilupad.
1: No, naglupad.
2: Because illegally nga ang reason subong ko lang na-realize ng Amerika ginban ang Huawei
1: tungod sila
2: bangod niya ginimo nila nga spy titalawa blas mo kada palupad mo gali drone ginapasa tong detalye sa
1: kag pwede nga hindi kalupad ina kong palupadon mo pero pwede nga hindi siya kalupad
2: bangod control mo nila
1: can control kung makalupad siya kung hindi
2: tidirikado
1: and if they can do it in a drone they can also do it in a phone.
2: Ti subong cellphone yung itanaw ko niyo, South Korea niya nga ako, no?
1: Hindi na napagwa na kayo, puro South Korea niya.
2: Naka-South Korea niyo, tiwai ka na din sila chansahon, no? I-check tala karon isa yung nakadako nga, kagdudog yung downplay ng balita kagipaybarik, no? Dula, ginpadako.
1: Maskin, sir, sa Manila, ginhipsan?
2: Bati ko ginralihan ng isa ka Chinese sa cellphone store to sa Manila?
1: Pagwagid yung balita, ginralihan ng isa ka Chinese cellphone store, gindownplay man ang balita. Gipaypsan man to. So, you know, sometimes PR works na nag-aandar kag ti-embassy kontra mo mo. Pero namin yung balita, nagpaandam ang Chinese embassy, hinugay ka mo na tinunto. Kag ang dako nga news, ang gingamit nga drone, tani sa ito nga tiyempo para mag-inspeksyon, wala kalupad kay mangayo pasang clearance from the Chinese manufacturer.
2: Grabe, no?
1: Nung labot sa nadayaman?
2: Grabe, amun yung pinaka mangayo sa ano?
1: Sa clearance.
2: Tiyay mo na napungsod.
1: Hindi ka ikaw, ginbakan mo man yan because it's consumer product. Tinga nga, hindi. So, gusto to ang balin mo kay Nasiral dyan.
2: Actually, gusto mo ipakita tani kay Kipaberek.
1: Ang drone?
2: Hindi. Ang ano? Ang inang incident, actually,
1: sige, abi.
2: Isa inisya ka Pinoy okay. Na vlogger. Ang iya reklamo, siya, videographer siya. Oh. Ang alam niya si A.G. Ventura.
1: Okay.
2: Gin-block from launching sa iyang drone abroad MV Kapitan Felix Oka on Friday.
1: Arabi?
2: Matapos ng Chinese-made device demanded registration.
1: So, kita mo. So, may what's yung gin-block siya?
2: Hindi siya kapalupad.
1: Sang drone niya?
2: Oo, kaya dapat ma-register ka pa. Pero nabakal, nagamit siya na niya. Pero dito sasakay sa MV Kapitan Felix Oka noon Friday.
1: Sa amo to, sa may komosyon ng gamay sa West Philippines.
2: Correct, no? Siling niya, may encounter siya nga error para pagpalupad sa drone niya for 45 minutes. Kaya siling niya, first time nga encounter, yan nga problema.
1: Arabitan, pag-uabi natin.
2: Natabo, ini 127 nautical miles west of Mamburao, Mindoro.
1: Subot si ganun, kung ara na lapit sa ila, hindi ka na ikapalupad drone mo.
2: Pabangkot ko man eh. Gusto nyo ni makita kung paano natabo. Ang punto tamo ni. Dapat bangin. Ang ginagamit sa DRR mo, ano na, Chinese ng mga drone?
1: Chinese drone.
2: Ha?
1: Pariyo ginasang yung gamit niya.
2: Ang ginagamit sa PNP?
1: Ilaman, Chinese drone mo na.
2: So dapat atensyon ha. But siguro na ginagamit ang drone is being utilized. Kag pwede mo on nga pang espiya sa to.
1: Tapos kapag ita na espiya, kung sinong espiya nga insect, galing kita mismo ginagamit na espiya na mismo unknowingly.
2: Amo na nga ang Amerika, ginban ang TikTok.
1: Ginban ang TikTok, ginban ang Huawei.
2: Subong. Because, nagagwa na subong nga may kamatura ng claim ka Amerika. Ha?
1: Subong DJI naman na.
2: Subong nga mga tinion, mga dumabakal pa kung ni kagipa Amerika, gusto ko ni mo.
1: Si Lumon, gabi, kintex ako.
2: Sige?
1: Nga gusto mo ning drone ko, kaya nga ako nga mga microphone. Lingko, imol na, DJI na, hindi ko na.
2: Ano ba lang natabo? Ano explanation? Iniya tuntun din nga natabo kag ipamerika. It was posted by one of the major broadsheet dali sa Pilipinas.
1: Grabe, no? And that blogger is known blogger, ha?
2: Oo. Ang pangalan niya ni si AJ Ventura. Ano ba lang natabo? Walang iwanan mga pilang kita, BTX Coffee Mix. Ma-post kami commercial break. Walang iwanan mga ka-K5. Pati ng impeachment tutukan pa.
1: Yes.
2: Sino ang mga membro sa Justice Committee.
1: Okay.
2: Kung nagbuto pa mo, dapat ipdalo na sa plenaryo para butuhan ang articles of impeachment kontra sa Vice Presidente. Ang oras sa K-Pub News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:54 sa aga.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, sir boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
6: Correct.
5: Sino lang ang may D3 subo nga may VCO?
6: D3 Bio lang.
5: D3 Bio lang,
6: D3 Bio lang ang malakas.
5: Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, di isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Di kumasiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imong nga digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blast sa imong nga tiyan.
6: Correct.
5: So once nga nami siya, tinami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, sir boy, gina-reduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo kag atay para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid hindi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin.
6: Mm-hmm.
5: Once nga mahimo na monolaurin, no? Strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Di ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na.
6: Mm-hmm.
5: So D3 Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imo nga tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imo nga mga essential minerals or nutrients sa imo nga cellula. Well, amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya nga benepisyo, sintimo ang benepisyo.
6: Grabe, no?
7: Dumunda mo benepisyo.
3: D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
7: So, D3 Bio, sir boy, nabalik-balik tanong nga mayara sang caprylic acid, no? Isa ka sahi sang MCT, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone, no? Nga muna ang naghatag sang pagkaon energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood brain barrier. Luwas ang antioxidants ang ketone amo lang ni makasulod dito sa aton nga blood brain barrier, Sir Boy, nga malikawan naton niya ang pagka malipaton. Siyempre alert kay, no? Pero may kay nga may aras ang ginatuwag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
6: Correct, no?
9: So, ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amon isa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 Bio. Mm-hmm. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is pati yun ang bakterya, patyon ang viruses, patyon ang fungus, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon yan eh, sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 Bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
7: Kumpleto na. Kumpleto.
10: That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 Bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang, dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, ng ara sa D3 Bio. Gapanami na sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
3: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka. D3 Bio! Health! News DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nanigid ako maka-

0: beauty soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: problema, agad ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi, agad akong nga panit.
3: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: DTX Coffee Mix
1: na DTX agrada, Coffee Mix. And abi mo man kaki Faberic. Si Pari Joel Flores ba? Luwasan na ba rin address chicken da sa iya sa Porok Adela, Bangka Adela, sa Mansilingan. Abi labol na ng DTX.

0: man di TX Coffee
1: Dra, sa Sitiol?
0: Sa Sitiol, sa Kabangkalan.
1: Very good. This taga Kabangkalan, no? Ti Mayuna, no? Ah, Mayuna, dahil kayo hindi ka napagbaan, kayo flood control project na, dos bilyones, ito ginaprobahan. Nalona?
2: May isa ka breaking news, tawagun ko lang.
1: Sige. So mga KK5, balik kita sa ato naman niya pagpakalagad. Eyes on the board na kamo. Ang isa ka na ko nga bagay nga itong sinidiskusyonan. It's all about the incident that happened sa Dika o kung sa isa ka subdivision. Dika Homes in particular. O yung nilabot yung subdivision. Hindi ko lang pambal kung guro kung di ini nga portion but depende sa report ni Michelle. Ini nga subdivision, may isa ka pamilya ga istar. May iloy nga may bata siya ni nga minor di edad nga lalaki, solterito na. Ga-suffer ini sa stage 4 cancer. Now, grabbing medication, gapaningwa ang iloy. Kung ano ang dapat niya sininga himuon, kapag ita, may Diyos posibles, nga mabulong kag mapaayo ang iya sinig bata nga solterito. Nakalakat na rin sa permis, galakat sila permis sa Manila para ng bata niya mapabulong. Ha?
2: Mm-hmm. Kaloy, no?
1: Karun kag Ipay Beric, ang bata niya bala, naluyahan guru nga aras balay nila, nagayos nga, mama, hampang-hampang mangutosagwa. Hindi kitiya tani magsugot ang iloy mo. Galing gurong nanay, doon ginabiak man tagipusuon yung bata, yun doon ginapotos silang dablaw.
2: Nga gusto man tani.
1: Mangin normal siya. Tisingin-sing ito. Without knowing, nadara galing sa sagwa, alam na mga saprat kabataan, daw kulang sa disiplina. Bla.
2: Mga ano kabataan?
1: Saprat. No? Kulang sa disiplina.
2: Kulang sa disiplina. Kulang sa jutay nga.
1: Jutay nga respeto, sisige tao. Bla.
2: Klain.
1: Balog ka kung kaysa, na environment is very harsh. No? Bisan ano ka nami sa inyo balay, kung ang barkada sa bata mo, puro garo-garo. Manotis mo, words nga ginagamit kay Kipay Beric, no? Ang words nga gagawa sa baba sa kabataan, is something like makita mo kung ano nga klase environment ang ginestalan niya.
2: Correct na. Ako yan, batikos na.
1: Kaya ang kabataan nga doon naglagko sa mga environment, abi, I'm not saying, pero kung sa squatter ka nagdako, ang term mga ginagamit,
2: taga-squatter,
1: gid.
2: Part, pusdaki na. Dito, mga itong tinambay.
1: Kaya, huwag labot ang paghambal sa mga tinaga, duway garo-garo sa babla, duway sikag, kagbukog, bla. Kapos na pagambal sa mga ang palawag na mga prostituted words.
2: Sa mamuyayaw, magsinggit, gawabayo.
1: Ang mga words na ginagamit, daw wala lang niya buwin. It's because of the environment. Kati adlaw-adlaw, guro sa gamay pa sila, batian nila na.
2: Kag makita mo mo.
1: Tiabi nila, normal lang na mo.
2: Correct. Correct yun na.
1: Because may lang bala nun kita, ngang isang pagkakamali
2: okay.
1: Ay nagiging tama
2: okay.
1: Sa mata ng isang bata.
2: May isa pa na.
1: Kung ito'y ginagawa Silika. Ng mas matanda.
2: Nga tay-tay, nga, no, pero may landi ka linogs, Blayta.
1: Oo.
2: Nga tay, kumalo ka to, alagyan ganyan siyang linog mo, nga tuwag ka. Tignan ka na gabi.
1: Tapos mo na nga kung bata, pang kabataan, kung may makita sila nga doon ginasakit siyang tatay ang nanay nila, bilang normal lang na.
2: Tay, pagdako naman, nakit mo na
1: sila. Yes, kay para sila doon, okay lang.
2: Or, kung hindi ang pagdako sa mga kaupo niya kabataan, manakit man siya.
1: Oh, ma-traumatize na siya. Yes. Kaya para sila doon, ka-normal na lang siya. Tapos, example, yung gawin sa balay, kadali, so, bising gitanay, ang batas na sila, dalay na,
2: maningit man siya.
1: Because the first informal education starts at home.
2: Yes, because home is the basic community.
1: Dara ega sugod ang tanan.
2: Yes.
1: Ano ba lang istorya kag Ipamiri? Kag doga mo gapon pa rin kakuto-kuto ang balatsyagon ko.
2: Kung nami lumpatan. Ari na, Lonyo, ara na ready na.
1: Si Kakipa Bishal, naka-standby, ready ang inyong mga kogringon.
2: Mga kigdaga pa.
1: Gapamati ko sa panaysayon ka nanay, dumahibi ko Kakipa Bishal mo.
2: Sakit, no?
1: Because we are also parents. Tatay man ta na may kabataan
2: man ta. Maready ko siyang panyo ko, Kakipa Bishal, magamuni.
1: So, mga Kakipa, aring report ni Bishal, ano ginbal ang istorya? Di nga stage 4 cancer nga bata. Ni, naglisin siya, lamahampang sa gwara, kastiguan. Kakipa Bishal, please go ahead.
3: Well, John,
2: Michelle?
3: Eric, yes, sir.
2: Go ahead.
3: Abot yan na, sir.
1: Coming loud and clear. Daw amo-amo sa binaili sa singkang ang signal. Go ahead.
3: Anyway, KK5, well, John, KK5, Eric, nag-talangiso no, ang iloy isang isa ka 16 anyos na bata, ng lalaki, dito ya, no, sa may barangay Kabog, matapos nga ti ang iya bata. Balang kasi sa Logan, sa KFM Erica, nakatiguhan. Now, sa video...
1: Ari, ang so, ice in the board ka mo, tanawaan nyo lang paglagas ti Lau? Tanawaan sa kadamo si Lau?
2: Kadamo si tanawaan nyo, tanawaan nyo.
1: At yung bata ang nagabayo, na tumba, kag pinulihan nila kastigo.
2: Inano na iya si Rajan, man. Ano na
1: grabe. Sige, Shell, i-plaster, anong ginalinan? Sinatong kapalag?
2: Anong natapos ni?

0: po, Michelle.
1: Well, our actually, yung katuan din natin kahapon dito exclusive kasi istorya natin ining bata nga tawag na lang natin kasi sa Vector Isabel dyan sa kay alias Tuto na lang ah. Ang bata ngayon si Tuto ang tawag siya ni mama okay. Niya. Pag abot natin to kasi sa Belgium kay Sir Derek nagapungpo na siya sa sulod sang ilabalay sa ilang sala. Kaya dito na istorya tas kung ano gud lang natabo sa likod sang video nga ini. Now gin say say sa ato ni Tuto kay Sir Derek kay Sir Belgium nga sang amo na gali nga hapon April 9 kani gali na tabo ha kay Sir Belgium kay Sir Derek. Amo to nga hapon actually gahi nagaray ni sila basketball kay ti na mention ni kay Sir Belgium nga ginapasugtan siya sa nanay niya given nga stage 4 cancer survivor niya siya ka Kay Favel dyan kay Favel but not totally healed kumbaga ang pagsaysay sa iloy niya may 5 years silang dapat under medication now ara pa lang sila sa ikaduha nga tuig okay, kay Favel dyan kay
0: Favel hindi ko maintindihan wais na kabalong ang bata ni may ginabatsyag
1: ang isa dara actually apat sila ang naglagas sino sa kay Toto ang isa kilala niya oh. Ang tatlo hindi niya kilala ka kay Sir Elgin ka kay Sir Eric
0: i-plastar so, ginabi April 9 pa din natabo now mm-hmm. Ano gid ang circumstances sa likod di kaya yeah. Pinchin di kung naway manigid ang pagwagan ni Toto sa balay nila bangod nga is it wrong under medication niya because gasuffer sa stage 4 cancer.
1: Yes, ang pagpanaysay pa sa ni Ma'am Katrina no iloy ni Toto nga every 5 or 6 months si Kay Fred Aljan naggagasto ni sa pakadto sa Manila para lang gid sa medikasyon sang iyang anak. Amo na ang rason kung nga tinahalong-halungan na gid nga tanong.
0: Natural eh.
2: Just grabe man.
0: Tigkaron anong paano nga nakagwa ang bata niya?
1: Nag-aayo ang bata actually si Kay Fred Aljan nga ma nang pwede makalingaw-lingaw po kasi naburyungan or naburingan man siya bala. Ako kay Sir Belgian sa sulod sang ila balay. Ukali kay ti iloy do gaduha gidya kay base bala to ma tamaan ikaw sa kapoy or let's say mas stress kada abi which is ang hindi pwede siya ang mas stress kani kay Sir Belgian. Kita
0: niyo yung sitwasyon.
1: Nakita sang iloy nakita sang iloy niya daw mas na stress siya kung aras sa sulod sang ila balay kasi isa bala kami ito amuna siya kapang idaron daw kinanlandit sang kumbaga daw may social life sa bala outside with friends da. May ari ni siya although sa mga amigo good man niya kasi sa Belgian kasi sa Eric pero nang naminta magwa siya pala sa ilabay hindi niya man ma-please tanan kumbaga si ang bata nga ini na kagi na opera mo sa iyang atsyan kasi may mga bato may mga bukol-bukol niya sa iyang atsyan kada magwa siya hindi gatihin naman lang nakat pala kasi sa Belgian nga daw gatihin kasi may kwante na
2: may operasyon may
1: o may operasyon tigatihin ang pananaw sa iban ng mga kabataan sa iya rugawadang sabi na ka magsik ko na sa iya nga bata ati wala ko sila baluguro kabalo nga tiyan mo nang inagyan sang bata ati okay man
2: kaya
1: yung story hanay mandaan na ko nasagwa sang mga hapon mga lasing po gito ko na mo balito naginagaray sila basketball sang nanay okay na kami ma'am kung mga amo na oras si ara na ko kaya ang nanay single mother ni Kitty
0: okay.
1: Ni Kitty Eric okay. Kasi nagtrabaho kun aga rason kun nga ang si Toto hindi niya kagwa gabantay sa sang iya nga mga manghod ra kun sila lang ang mabili sa balay
0: okay
1: wow. So, kung hapon mag-abot ang inoy, okay na, pwede ka nakagwa, kaya ra ng si mama, pwede ka na to ka, si Elingaw-Lingaw. Kaya mo tong hapon, naginagaray sila basketball. Pag abot sa may court, may nauna na hampang. So,
0: okay.
1: So, nagambal ang mga kabataan ngayon, may ita sa iba, ang masaylo, tabi court, so, ang manabi ka kay 5L dyan. Nasugataan niya, ining nakontra niya sa video, kasi allegedly, ang isa dara, kilala niya. Ginagat siya kung ako kay 5L dyan, kay 5L nga, mas paring, ang munang hambal sa isa kabata dara sa video. So, nagambal ko na ining si Toto, nga hindi ko kay sakit ako lawas, nagambal ako ng bata. But normal sa ila, kay 5L dyan, nagugaw boxing, bala. Pero may mga gloves sila nga ginagamit sila. But that is a friendly match lang ko amula na ba na. Nag-aambal ang isa sa naglagas ka or ang let's say ang aton being a suspect sa pagpangasigo man da. Nga hindi nangangampanta. Silip siya. Pwede sa ang bata nagpasugot na lang. Sige, basta gang lasik lang kay ka gagagugas sakit ko no ang iya lawas. Nagsaka sila sa silid sa Fort Balik. Sa dito, samtang nag-plaster sila kasi masuksok pa sila sa glam. So wala pa ko na nag-ano-ano, umuba, bayo ng isa, dira sa nag-aot sa iya. Nagtinapungol siya sa K5 Belgium to K5 Eric. sa pagtapungol, kaya doon anticipate ng dalasang bata, nakaligaw na siya balik, at lumumpat pa sa panaog, sa court, hindi ito dumalagan.
0: Ang muna nga ginlaga siya.
2: Si ginlagas
0: pa nila. Sinong nakakuha sa video ni Kakipay ba?
2: Michelle.
0: Michelle. Mayugali, kami nakakuha sa video?
1: Ang mga nag-isambay mo sa silid sa court, eh, ito daw dyan. Ang muna nga...
0: Tiwain lagi saway? Nasaway nila?
1: Saway nila. Oo, nasaway.
0: Pero napuruhan? Pero napuruhan doon nakastiguan yung bata. Anong natabo si after sining insidente? Ayos in the board. Ang ginasaysay ni Michelle, ang muna ni Kipay Michelle, ang natabo sang nagpalagyo na siya, sang nag-balaan niya, kadupulihan siya?
1: Oo, bali nakaagong. Yung siya kung nasang kapungol, kay Sipa, kasi 5
2: years. Tiyara, oh, igo, napuruhan yung buong ka na may ilumpan.
0: Doon, tanan, pas lang na coroner, gitsaw.
2: Ginpulihan pa siya.
0: Nga, ay slakbalong ang bata, di may balatian.
2: Mm-hmm. Anong sitwasyon niya naman?
1: Ang masubo di kay Sir Elgin, di kay Sir Eric, kay kami ilating po natabo na yun. Hindi may nagtampag, nakapuli ang bata o kung si Toto. Pag sa mga dumayon, mga sasado, mga lasay, nagambal naman makatalong ko sa Migo, kuma nag-sita ay sa Migo, duha sila actually. Sa dito, no, mga tap na alas 7, alas 8, kung din papusiratan ng bata, binantayan naman nila liwat si Sir Elgin, si Sir Eric.
2: Kinastigaw naman?
1: Sa Ilabangga mismo. Yung nabantayan nila ining bata, liwat sa ginhangkat, liwat inaway.
0: Ay na, no, mga kabataan naman.
2: Hindi nga ang doka garot sa area. Hindi na nga deka, ning sa may Felisa?
1: Ah, yes sir, sa may Baykabog.
2: Sa may Baykabog?
0: Okay. So pagangkat na lagway ang bata, nalagyo na?
1: Nagpakitlooy, hindi siya papulion. Dumasubra sila lima kabilo. Kuno ko si Sir Elgin.
0: Gapadayaw ni nga kabataan. Gapadayaw ni. Dapat ni pangitaon sila sa barangay kag disiplinahon. Oh. Kag ang ginikanan, kung nagpamati, makamu mga sirs, may mga bata, makamu, ano? What if inyo ba'y bata mo na? Aliyog ko ba'y disiplinahon, tanisla? Bawo Diyos ko. Kaluluoy ni Michelle ang mga...

0: kundi ka lang kay tilapit sa unang workplace ko kakita mo siya dumdaman mo katunta ka kadali kay para min siya ang bully na tabo.
1: Okay.
0: Ang bata ko na Abis Andres Bonifacio Elementary School grade 3.
1: Okay.
0: Tingala kami buhay alas 4 tagpasado na sa alas 5 media lapit na sa ismapuli.
1: Duhay pa?
0: Gali ang bata ko ay gapanugid kakipay Michelle nga ginalambatan siya kaginabuli. Tiga pagita sa sangdalan black kakipay Eric hindi yan sila makitaan.
1: Nga hindi madali-dali.
0: Hindi siya madali-dali. So natabo na for bilog na tuig. Why siya gapanugid? One time may nagkanto sa balay nga mga ginikanan. Nagambal nga mga bata niya kuno, pinanghaboy bato kay nagkalaigo.
1: Mm.
0: Ginpatawag ko ng bata ko gin istorya.
1: Mm.
0: Ninga ang bata ko grade 3 mo.
1: Mm.
0: Singa pasubra naman na sila isa na nila ko tuig nga pinabuli nga nabuli. Nga te kun hindi ko ni sila pagpamatuan na na lang ni sila pinanghaboy ko sila bato sobra naman ng ila. So, pinanglagas pinanglagas niya kag pinanghabo nagbato na siya.
1: After 1 year pa siya iyak nagbato.
0: Wala siya nagbato. After tingala kami nga sige papa may pa-enroll ko taekwondo.
1: Mm.
0: Oo, pa-enroll ka kay summer.
1: Oo.
0: Gali kay mo nagakatabo. Sa wala sa panugid.
1: Mm.
0: Michelle sa mga kabataan panugid kamo ko ginabuli kamo.
1: Sakit man ba.
0: Grabe pagkabalo ko pagkabo na gina istorya kong ginikanan. Itis ko sobra naman no sa mga bata mo gali sa bata. Pumuna.
1: Mm.
0: Isang uli ngayo man sila pa sa ilo ang mga kabataan. Wala sa sulit ulit.
1: Di pero ang bata ang trauma sa bata mo ya.
0: Yes, pero at least naka-recover. Ang naluyan ko it happens twice to me kakipaybirik nga siling ko kakulangan ko bilang amay because I have a daughter also.
1: Mm-hmm.
0: Ang bata ko giskwela sa private school da sa may sang kindergarten sa Happy Tots da sa Glendale.
1: Okay. Ho.
0: Nag-eskwela na siya grade 1 to grade 2 dra sa eskwelahan sa Granada na.
1: Okay.
0: Kay 2011
1: nakasailo na.
0: Sailo na tamo. Why na taga-work mo? Kabalo ka naman na. Tingala kami, kami may store kami mo, dako among grocery store doa.
1: Mm.
0: Tingala kami ngang bata ko, daw wala man siya, kabalo kag gina-training na sila bantay sa una, Michelle.
1: Bantay siyang gidaw. Oh.
0: May nanugid sa amon nga isa ka Iloy nga pla, nga close gid sa amon bla, sing ang bata mo bla. Permi na siya gadala damo nga pagkaon. Dasun may kwarta siya nga ginahatag sa mga classmate niya. Gali kay kun recess, ang bata ko nga grade 2,
1: babae.
0: Ginabuli nila. Ginatawag nila mo chatsa. Ati, agta mo nabi kami jo morina ng bata ko mo. Gahibi na hadlok na siya kag ginapahog nila. Wala gid siya nanugid sa kun.
1: Okay.
0: So later on amo nang natabo. Abi mo
1: ano yung pagkaon to?
0: Ti amo na ginahatag niya para hindi siya pag-awayon.
1: Ti mayo nga bata malam.
0: Ti galing changgin.

0: tabo at ikaluluoy ni isang bata na experience na rin buli-buli nga niya.
1: Di ina ni Subong Michelle ang bata ni?
2: Ara lang siya actually sa ila sa may deka sa K5 Elgin. Pero amo maning natabo sa iya ka K5 Elgin kay K5 Eric. Wala siya nanugid sa iya. That's why pagkadto natong sa hapon a day before amo lang tuya kag naglapta ang video dira sa daw ila balang daw Facebook page sa may subdivision nila ka K5 Elgin.
0: Saan mo lang kabalong nanay?
2: Bangod sang kubikin bantayan to siya liwat sang gabi la 7 upod yan
0: ano nga pizza kundi pizza 9 sa Abril 9 itong unang insidente amo ning kastigo siya nagpakitloy ang bata nga buyan siya sang gabi ano nga pizza to
2: amo man same day kay 5
1: Eljan so mga 1 month ago

0: Atiil.
1: Sakit ba?
0: Ang bata nga upod niya to, nanukit niya sa iya nga mama. Rapunson niya ang iloy, dugin post niya ang video for awareness, pero hindi ang iloy ni Toto, mismo ang nakabalo. So pag abot niya kaluluoy, kasi kasi dalsan, kasi ginhambalan, pas isang mama niya, ano na ang imo nga tiil, kasi doon may bagras ko na balahaw, may pilas, hambal niya nabulasot siya ko, no? Nabulasot, mangin siya ka kasi dalsan, pero tugas

0: na to?
1: Michelle, ano to no? Tod ba ng video mo?
0: Pagambal ya siya, sakit-sakit, nag-untat.
2: May subcon ka na siya. Uy, wala sa kakabalo. Mam, sa struggle ko, mam, kung anong nag-get ko, para lang mapabulungan ba yung
3: pero yes, tamam.
2: Stress siya. Pero sila, kapos lang sila, lagi ang walang to nila, fat ako.
4: Manalang mensahe mo na lang, mam, sa mga naghimo na sa inyong
2: anak. Tani, kapinsaran niyo man nga sala ang inyong hihimo.
0: Bawa, kaluwa siyang nanay.

sa sitwasyon niya. Mm-hmm. Nang magambakan lang isa nga, Diyos na lang ang bahala sa imo. Ara ka na sa point of no return niya, ka-helpless na sa imo mo. Mm-hmm. Helpless and hopeless. Mm-hmm. Dawala ka sang inugbato, kag dawala ka man asahan, helpless and hopeless. Kita mong nanay, ga, kwan, ga,

0: sila ang bata.
1: Kaya mo na, kuha na siya, those are the attitude of impunity. Blanga. Mm. Sing mo, tido na kalampuwas, kadaway siya padaog sa akon. So you want to further assert yung imo yung supremacy over you. Mm.

before kita naka-record ka kay Favel, dyan kay Favel, grabe na nang hindi isang iloy. Abi mo, doon ginasaysay, abla sa akong nga ginhalong-halungan ko ni ma'am pila katuig.

0: Yes, pare.
1: Kasi
0: Iba.
1: ang starting, laruan talang kuha ni do boxing-boxing. Do match-match became din. Pero ga-gloves.
0: Gloves.
1: Ga-gloves. Tapos,
0: Ang bali na din sparring yung mga bangon, di ba? Sangat lawas.

0: ano man sa safety mo, ni mama mo, kag sa mga may mangod ka pa. Di ano subong ginahimo mo, wala ka nahibwa.
1: Wala, dire na lang.
0: Di ano plano, plano ninyo, karon ano man papangita, magiging sila, kag
1: iba. Depende na lang.

0: isang bata kasi pa Eljan
1: standby Wilson
0: sa iyang nanay kung kamusta siya. Anyway, na aton balita, subong aga nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan sang MyTC para sa mas mapag-on yan yun sa mga ka-K5 magtumar at adlaw sang MyTC. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News.

nga ipatawag ini ng kabataan upod ang ilagi ni kanan. And then himuan sa nagakaigo nga disciplinary action. Kag kun ano dapat himuon, imagine nun yung kinastigo nyo to sa cancer survivor ginatagaan 5 years para makarecover. Tikaro ko magturo kalto abing baratia, imagine nun mo bayo mo butangan mo bato kag yan os likod kay ibang nga tao.

utan tina. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500.